0: Naya, owa le kiato de Hagai. Sefanaya orikini ese iketa dinlogun. Emi o si mu iponju wa ba eniyan ti won o ma rin bi afoju nitori won ti deshe si Oluwa eje won le o tu jade bi eruko ati eran ara won bi igbe o so wi pe awon eniyan won yi won je afoju tabi won di afoju nitori won deshe si Oluwa ese ma mu ifoju okan wa awon kan wonyi ni ala sile fun wa dara dara ninu oro olorun wi pe bi aba joko sinu ese ajoko sinu ifoju okan ki o ye wa wi pe ni atete ko se satani se ileri esu la npe be luciferi o se ileri fun efa wi pe bi o ba je eso igi ti olorun ni ko ma je eso imorere ati boboru wi pe oju re yo la yo mo yato laarin rere ati boboru wi pe yo di ologbon ki se be nikan yo ti o dabi olorun gba ti efa ti o gba ohun satani gbo ohun isogbo ti o je ohun ti ani ko ma je eyi ni o fi di afoju nipa ti emi eyi ni ifoju okan ni o fi ba gbogbo awon ti won ti inu adam ati efa jade ki se be nikan awon ese ti an da papa gege bi ese aigboran abi ese ki ajo ara wa loju ese mototan ese wi pe a ro pe a je eni rere fun ara wa ese aigboran ese agidi ati ese iborisha ati ese agabagebe pelu aigbagbo pelu imotipara awon kan won yi won mu ifoju ba wa je ka wo orin dafidi ori karun din ni ogofa orin dafidi ori karun din ni ogofa okan arun lati ese ikerin fadaka ati wura li re won ije orisa won ise owo eniyan won le enu won ko le soro won le oju won ko le riran eyin so nipa orisa won eyin so nipa ere gbigbe won wi pe won le enu won ko le soro won le oju sugbon won ko le riran oni won le eti o sugbon won ko le gboran ni ese ikefa won ni imu sugbon won ko gborun won le owo sugbon won ko lo won le ese sugbon won ko rin be ni won ko soro lati ofun won jade wo ese ikejo dara dara awon tin se won awon tin se awon orisa won yi awon tin gbe awon ere won yi ati awon tin sin won awon tin se won yo dabi won won je afoju bi ti won awon ti o nsin orisa won je afoju pelu o so pe be le olukuluku eni ti o gbe kele won be ni olukuluku awon ti o gbe kele orisa awon ti o gbe kele se owo won iwo na wo dara dara eni ti o ge igi ninu igbo ti o lo die lara igi yi lati fi dana ti o wa fi die lara igi yi gbe ibeji ti o n gbe kaakiri gege bi olorun ti o n gbe kaakiri be ni gege bi orisa akunlebo o mo wi pe afoju niru eni be eni ti o n tara re je ti o lo kunle ni waju idi iroko ti o n so wi pe ki igi ki o fun lomo o mo wi pe afoju niru eni be eni ti o gbe okuta sile ti o tapole lori to n jo kaakiri ti o n jo yika okuta yi ti o ro wi pe okuta ni yo se un lore o mo wi pe afoju niru eni be ohun la fi n so fun a wi pe won gbe ere o sese ki o je ere fadaka tabi ere wura wi pe won si n sin won won n bo won wi pe awon to n se won yo dabi won wi pe iru awon wonyi ese borisa won o mu ifoju okan ba won wo iwe owe ori ogbon iwe owe ori ogbon ese iketadinlogun oju ti o sin baba re je ti o gan ati gbo ti iya re kana kana eba odo ni yo yo jade omo idi a si mu je awon omo wa ko ye won wi pe bi won ba ni baba ti omo bibeli bi won ba ni iya ti omo ekoro olorun bi won ba ni awon obi ti o je wi pe lojojumo ni won ma ngbe ilana ati ipinu oro ebi won le ori bibeli ojojumo nkan ki nkan ti won ba fe se eko ti won ko awon omo won gbele oro olorun sugbon awon omo won yi o sese ki won ma sin baba won je o sese ki awon omo yi nitori pe won ti lo si ile iwe o sese boya baba omowe iya omowe sugbon omo olorun iya o kawe sugbon o ka bibeli iya o mo nipa ona america abi ona ona japan tabi ko mo ona ilu england sugbon mo ona ilu orun rere iya o mo oba ko mo ijoye ninu aye sugbon mo jesu oba awon oba a si nfi ona olorun ko ko awon omo sugbon awon omo won yi won ma sin baba won je won ma gan ati gbo ti iya won o so fun awi pe eye kana kana e ba odo ni yo yo oju won jade e ni a fi so won de afoju o ni omo idi eye miran ni yi ni ni eyi o so pe oni o mu oju won ni o mu je ohun ti o so ni pe a so won de afoju sugbon ki o to ro we pe awon omode nikan ni an ba wi iwo paapa ti o je agbalagba oni alufa oni olukoni gege bi baba ninu olowa eni ti o fi ona iye ani pe kan han eni ti o so bi a se ni lati gbe yawo aso ti ani lati wo irin ti ani lati rin oro ti ani lati so ise ti o ni gbagbo ni lati se o nso fun wa a nso fun wa awon ohun amuye ti a fi le pese wa sile fun orun rere sugbon bi o ba nsin baba re ninu igbagbo ti o nsin je bi o ba ndagun la pe pe odun so lenu mo se so niyan won mo wahala ti mo ni won mo e ti mo doju ko bi o ba nsin baba re ninu oluwa bi o ba nsin je ti o ngan oro olorun ti o ngbo oni o de afoju nitori wo pe kana kana e ba odo ni yo yo oju re jade e ni a fi so awon elomiran ni a fi so won de afoju o sese boya o lo sinu imoti para ni o sese o lo sinu iborisha o sese agabagebe ni o kun aye re tabi aigboran tabi afojudi oni iru eni be o de afoju nipa ti emi sugbon kini bawo le a se le ni iwosan fun okan okunkun bawo ni a se le mu ifoju okan yi bawo ni a se le mu kuro jesu kristi ni eni ti o to lati se iru ise be oni gbanila oni mu ifoju okan kuro oni le okunkun wa lo nitori oni imole aye oni imole fun okan okunkun eni kokan wa je ki a wo korinti keji ori keta korinti keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika ma jemu lailai iboju na wa lai ka soke iboju ti a ti mu kuro ninu kristi sori iboju ti a ti mu kuro ninu kristi sugbon titi di oni oloni nigba kugba ti a ba nka mose iboju na nbe li okan won sugbon nigba ti o n ba yi pada si olowa a o mu iboju naa kuro oni a fi so wipe ki a to olorun wa oni a fi so wipe ki a jewo ise ki a ko sile oni a fi so wipe ki a ke pe jesu kristi eni ti o le mu ifoju okan kuro se ori ohun ti a ko loni ninu wiwa inu iwe mimo se ori batimio afoju bi o ti n gbo iro ese opo eniyan bi o ti rin wipe nkan kan sele o n bi on wipe ki lo de ti opo eniyan wa bayi lo gbo wipe jesu kristi omo dafidi lo n koja lo be lo be si ni ke tantan wipe jesu kristi omo dafidi shanu fun mi ni awon ti o wa ni ayika inu won so wipe ki o pa inu mo sugbon bi won ti n da lekun be ni o tun ki gbeju be lo wipe jesu kristi omo dafidi shanu fun mi ari wipe bi jesu ti n soro bi o tile je wipe o n lo si jerusalemu lati ku fun ese wa bi o tile je wipe nkan ti o se pataki lati lo si calvary o n lo n ba lo o dese duro bi o ti dese duro be ni oni ki won pe wa bi won ti pe wa ni ori wipe kini o fe ki n se fun o ni o so wipe o n fe riran ni o n fe riran ni ranti wipe ko dake o awon yoruba won so fun wa pe bi a ba dake tara eni a ba ni dake bi o ba dake sinu ese bi o ba dake sinu aisododo bi o ba dake sinu aisoto bi o ba dake sinu eke ati iro bi o ba dake sinu iwa okunkun tara re aba o dake sugbon won ni bi elese ba mo ese re ki pe lori ikunle bi o ba ke tantan bi o ba ke pe olorun wi pe olorun dari jimi olorun sanu fun mi mo fe bo lowo ese olorun ifoju okan yi mu kuro oni nigba ti o ba to jesu christ wa nigba ti o ba yi pada si oluwa oni yo mu ibojuna kuro nitori be tolorun wa loni o ti gbo oro olorun ki lo tun duro de o ti gbo wi pe jesu christ nikan oni oru ebo fun wa arukun ati aruda jesu christ nikan oni o wa la ona iye fun wa oni emi ni ona otito ati iye ko se eni ti ko ti o le wa sodo baba bi ko se nipa se mi gba ti o ti mo we pe jesu christ ni ona iye o se dide o se so we pe emi o to olorun lo o se so we pe emi o so fun olorun wi pe mo ti dese si o ati si awon aladugbo mi mi o ye le eni ti aba ma pele omo re sugbon dariji mi fi anu Jesu Christi fi gba mi la fi eje Jesu Christi ki o fi we mi ki la tun duro fun so fun olorun dide duro lori ese re tabi ki o kunle lori ese re ki o so fun olorun wi pe ifoju okan ti o nba oja ifoju okan ti o wa pelu re o nfe ki olorun ki o mu okuro o nfe ki a gba okan re la o nfe ki a se oniye o nfe ki a we ese re nu o nfe ki gbogbo ese re iba se imutipa ni iba se aigbagbo ni iba se iborisa ni iba se aiporan ni iba se akabakebe iba se wipe o je olori kunkun eni ti se tinu re iba se wipe o je alase reke o je eni ti anba usupo ti waruki so po olorun wipe ife bo lowo ese wipe ipoju okan ti o ba oja mo fe ki olorun mu kuro ki olorun pe olorun o se tan nisisiyi lati dariji o lati gba ola lati mu ifoju okan kuro lati je ki o le ba olorun dore ti o ba ni je eni ti a si loju ti yo le ri iye aini pelu bi o ba gbadura o daju wo pe olorun yo gbo
1: This CLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki a gbadura. Olorun alaanu, olore ofe, adupe, ore ofe ti e fi han ni ore oke Calvary. Nigba ti eran omo bibi yin kan soso lati ku fun ese wa. Awa ni elebi, awa ni elese. Sugbon Jesu Christi omo bibi yin kan soso alai lese olooto eni ti o ti wa lati ayeraye eni ti ko se onkohun ki o kuna ri o ku fun wa o ru ebi wa o ru ese wa adupe egba ope ati yin wa loruko Jesu adupe fun ore ofe ti o fa wa sumo odo ara yin adupe fun idariji ti e fun wa lofe adupe fun oju rere ti e fi han wa adupe fun iwenumo ninu eje Jesu Christi adupe wipe e tun pese ayeraye sile fun wa ibugbe kan loke ohun ti a ko leto si sugbon nipa ore ofe nikan soso ni e fi pese nkan won yi sile fun wa egba ope ati yin wa loruko Jesu nje bi e ti mu wa wa sinu ijoba Olorun wipe ki a le ma so eso iwa mimo ati wipe ki a le fi ife Christianity to ki a le fi han a nbebe wipe ohunkohun ti n beere lowo wa ti e fe ki a fi han ni igbe aye titun ti a bo si yi e ran wa lowo ki a le ni ore ofe ki a ba le se nkan wonyi ni oruko Jesu bi a o ti lo sinu oro yin loni ebe wa ni wipe e o se wa loju e o la wa loye e o je ki awon nkan ti e ti fi pamo ninu oro yin ki o jade ki a ba le ri daradara ki a ba si le tele awon nkan won yi ni igbese aye wa adupe wepe ti gbo adura wa ni oruko Jesu Christi Oluwa wa loni antese waju ninu eko wa ninu kolose ori iketa anka lati ese ikejila si ese ike dogun kolose ori keta lati ese ikejila si ese ike dogun nitorina bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe egbe okan iyonuwo iseun irele inu tutu ipamora e ma farada fun ara yin esi ma dariji ara yin bi enikeni ba ni esun si enikan bi kristi ti dariji yin gege be ni ki eyin ki o ma se pelu ati bori gbogbo nkan won yi egbe ife wo ti se amure iwa pipe ese je ki alaafia olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki ese ma dupe awon ese merin ti a ka yi lati ese ikejila si ese ikedogun awon ni o fi awon ohun amuye ni igbesi aye onigbagbo ti o fi han wa dara dara ti o si so fun a wi pe eyi ni ohun ti olorun reti ni igbesi aye wa wi pe bi olorun ba tin wo enikokan wa ti o wo igbesi aye ti a ngbe irin ti a rin oro ti a nso lati enu wa jade wi pe awon nkan won yi ni olorun ni o nfe ri apin awon eko yi apin si ipa meta ikini aso nipa iwa ikeji aso nipa ife iketa aso nipa ipe o ye ki a mo wi pe nigbati a wa sinu ijoba olorun olorun ti pese iwa ti o ye ki a hu o ti pese re sile fun wa gege bi aso ti a pese sile fun omo ti a bi ti a gbe wo eyi ni iwa kristiani ikeji olorun fe ki a gbe igbesi aye ti o je wi pe ife ni oro kan soso ti o je olubori tabi akojopo tabi itumo ohun gbogbo ti a nse wi pe irin wa yo je irin ife oro wa yo je oro ife ise wa yo je ise ife ohun gbogbo ti a nse ohun gbogbo ti a nso ohun gbogbo ti a hu ni iwa yo je nipa ti ife eyi ni a pe ni ikeji ife kristiani ki se ife ti ara ki se ife ti eniyan laso ti ko ni ore ofe olorun sugbon ife kristiani iketa o ye ki a mo wi pe nigba ti a pe wa sinu ijoba olorun ipe ti olorun pe wa ipe alailegbe ni ipe ti a ko le fi diwon ohun miran ninu aye ni ipe po ninu aye o sese igba miran a ma nri ninu iwe iroyin we pe enikan ti o ma ngba bolu alafesegba ti o wa ni oke okun awon ilu wa nihin orilede wa nihin o sese ki won ki o kowe si ki won ki o fi ipe pe wi pe akoko ti de lati wa fi imuna doko lati ma gba bolu yi lati wa fi han ninu ilu re nihin ipe ti a pe yi o je ipe ti iru eni yi o ka si popo nitori wi pe ilu re tabi orilede re da lola lati pe fun iru ipe be tabi igba miran o sese a le ri oluko kan ni ile eko giga university o sese ki o ti ma koni nipa ina ti owo tabi nipa nina ati rira oja lati oke okun bi o ti nko won yi o sese ki ilu wa tabi orilede wa ki o ma wa e ti a npe ni commissioner ki won ki o si fi iwe pe wo pe ati ri iwe po jafafa ninu eko owo nina ati oja rira papa julo nino ati didu nino ati rira

Eberu orikeji lati ese ikokanla Eberu orikeji ese ikokanla ni otin so fun wa nitori ati anytin so ni di mimo ati awon ti an so di mimo lati odo enikan soso ni gbogbo won nitori eyi ti ko tiju lati pe won ni arakunrin o ye ki oro iye wa lakoko nso wi pe enikan wa tin so ni di mimo nitori anytin so ni di mimo ki loruko anytin so wa di mimo Jesu o wa tun so nipa awon ti an so di mimo awon wo la n so di mimo se awon elese ti ko ti iba Jesu pade la n so di mimo rara nitori ese yi so fun a wi pe lati odo enikan soso ni gbogbo won ti wa ati Jesu ti n so ni di mimo ati awon ti an so di mimo lati odo baba wa tin be le orun ni won ti wa e je ki o ye wa nigba na we pe iso di mimo wa fun awon omo olorun Jesu o nji omo olorun o wa lati odo olorun awon ti an so di mimo won wa lati odo enikan na odo baba wa tin be le orun o so fun awe pe nitori ati eniti so ni di mimo ati awon ti an so di mimo lati odo enikan soso ni gbogbo won yi si fun ni isokan nitori bi omo bibi olorun Jesu bi o ba wa lati odo olorun awon ti won ti ni igbala na bi awon na ba wa lati odo olorun lati odo enikan soso yi je wi pe ife kan na ipinu kan na ilepa kan na ni o wa ninu okan won oni nitori eyi ni ko se tiju lati pe won ni arakunrin awon ti an so di mimo awon ti won ni iru ise iyipada okan bayi olorun o tiju lati pe won ni omo ohun bi abawo eberu yi kan na ori kewa eberu ori kewa ese ikewa ikerinla ati ikerindilogun nipa ife na le ati so wa di mimo nipa ebo ti Jesu Kristi fi ara re ru le kan soso oni nipa ebo yi ni akoko ti o ta eje re sile oni nipa ebo yi ni ati so wa di mimo ese ikerinla nitori nipa ebo kan o ti mu awon ti a so di mimo pe oni lai si so di mimo a o ti pe igbala nikan ko so wa di pipe oni leyin igba ti a ba ni so di mimo olorun yo wo wa ninu okan ninu emi ninu ero ninu ara ninu ipungbe ninu gbogbo ti o wa ninu wa yo si pe wa bi eni to pe nitori wi pe iso di mimo lo so ni di pipe wo ese ikerindilogun eyi ni majemu ti emi o ba won da ni leyin ojo won ni le Oluwa wi emi o fi ofin mi si won li okan inu won pelu le emi o se ko won si bi o ti le je we pe o pe ti a ti fi ile iwe sile sugbon a o ranti nigba ti a wa ni ile iwe bi oluko ba fe ko eko tuntun bi o ba fe ko si ara patako egbe ogiri oni lati koko pa eyi to wa lori patako yi ko pa re bi o ba pa re ti o di we pe patako mo leyin igba na ni oni lati ko ohun to fe ko ninu ese ikerindinlogun so wi pe eyi ni majemu ti emi o ba won da leyin ojo na leyin ojo won ni leyin ti abati ni igbala mo so fun a wi pe ere ese ajogunba oku ninu ki a fi okan wa we patako to wa legbe ogiri ti olorun fun ara re to so wi pe o fe ko ofin ati majemu o fe ko sori patako okan wa ki o to se be oni lati lo eje Jesu lati pa iri idoti egbin to wa lara patako okan wa ko pa re ko nu kuro leyin igba na yo si ko ofin re si wa le okan yo si ko awon majemu ilana re yo

0: kon siwa liokan. Ninu eberu oriketala, eberu oriketala, lati ese ikejila, onini turina Jesu pelu, ki o le fi eje arare, so awon eniyan di mimo, o jiya leyin bode, o ye ko ye wa wepe, awon ti won kegan, ti won so wepe, ko si wa mimo, ko si iso di mimo, won kegan lono forare. O je wepe, won foju tembelo, iya, ti Jesu Christi je, onini turina pelu, ni Jesu, ki o ba le fi eje arare, so awon eniyan di mimo, o jiya leyin bode awa ni ojuse kan lati se ni ese iketala nitori na e je ki a jade to lo leyin bodo ki a ma ru egan re asoro nipa eyi ni bi abade koko keta tabi koko keji ni ese ogun ati ese ikokanlelogun nje olorun alaafia eni ti o tun mu oluso agutan nla ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa Jesu ki o mu yin pe ranti bi bibeli ten tenomo we pe isodi mimo iriri agba yanu yi ninu okan wa ti o je bi ise abe ti emi ti olorun se oni o mu wa pe oni ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma sise ohun ti ise itewogba ni waju re ninu wa nipasẹ Jesu Christi eni ti ogo wa fun lae ati lae lae ami nihi yi ni ati ri ti bibeli ti o tenumo wi pe isodi mimo wa nitori wi pe omo olorun Jesu olorun deniyan alai lese eni mimo alai laba won ti an pe ni ayan fe baba akan mo agbelebo bibeli so fun wa we pe o fi ara re fun wa nibomiran bibeli we pe o jiya nibomiran o jowo ara re nibomiran o jiya leyin ibode nibomiran o ta eje re sile nitori kini o farada irora ti a ko le fenu so ki o ba le so wa di mimo bi gbogbo ijiya ati irobo na ba se pataki to be fun isodi mimo wa a je we pe iriri isodi mimo yi je ko se mani fun eni kokan wa olorun ninu ogbon nla re ko je san iye nla la be fun un kan ti ko ni lari ohun ti a ko nilo danin danin tabi ohun ti a le fi nkan ye pere miran ropo re ohun ti a nso ni we pe o ye ki o ye wa bi olorun baba bi o ba gba omo lati ta eje re sile fun isodi mimo wa o je wi pe iriri isodi mimo o je ohun ti o se pataki bi o ba je pe ani agbara lati sora wa di mimo ni ti yo se je itewogba ni waju olorun lai nilo irubo kristi olorun ki ba ti ran omo re lo sori agbelebo rara lati jiya ati lati ta eje re sile fun isodi mimo wa nitori be oye ko ye wa wi pe Jesu Christi nikan ko se elomiran Jesu Christi nikan ki se ikora eni ni ijanu Jesu Christi nikan ni o le so wa di mimo yi la fi nko lorin wi pe Jesu nikan lo so wa di mimo to nwe abawon wa nu o nsegun ese atara nipa iranwo emi ojojumo igbagbogbo la nko wi pe Jesu nikan Jesu nikan lorin wa oni ologbala olowosan eni tin so ni di mimo oba tin bo lekeji bi ya tin wo isodi mimo yi oro ti a npe ni isodi mimo o tun mo si we pe ke a we wa mo ninu ke a so wa di mimo ninu ke a so wa dotun ninu ki se ni oju eniyan nikan sugbon loju olorun ki olorun paapa ki o wo wa ki o so wi pe ni toto eje Jesu eje omo re o ti se ise asepe ise iwenomo iso ise isodi mimo lokan wa ye ki a wo ohun ti bibeli so ninu Luke ori kini ese 85 Luke ori kini
1: ese karun di ni ogorin ni mimo iwa ati li ododo ni waju re li ojo aye wa gbogbo e ti an so yi ki se wi pe eni to gbianju to ko ara re ni ijanu fun iseju melo fun wakati kan tabi fun ojo kan tabi fun ose kan eni ti rin jeje to so wi pe o nfe rin ni iwa mimo ko si sese nipa agbara eniyan lati wa ni mimo iwa ati li ododo ni waju olorun o si so fun wi pe eyi tayo o koja iriri ose kan tabi iriri osu kan tabi ti odun kan paapa o ni li ojo aye wa gbogbo eyi ni iriri ti ani lodo olorun bi o ba so wa di mimo nigba iso di mimo ye ke awo ohun mefa ti a le ri toka si wi pe yo sele ni gbesi aye wa ni akoko ti agba iriri iso di mimo ikini nigba iso di mimo yi ni olorun yi o mu ese abinibi kuro ese ajogunba yi o mu kuro o so wi pe ninu Isaiah ori kefa ese ikeje o si fi kan mi ni enu o si we pe kiye si eyi ti kan eti re amu aise dede re kuro a si fo ese renu eni ti amba soro nihi o ti waasu tele tele o ti se ise iranse tele tele ati ran si awon mo Israeli lati fi ese won han won o npa pa ti ni igbala ṣugbọn nigba ti o ri ogo ati ewa ewa mimo olorun o kigbe o ni ye emi gbe nitori mo je alaimo ete mo si wa laarin awon alaimo ete eyi nso nipa ise kan ti ani lati se ise ti emi ti ani lati se ninu okan re ki o ba le di funfun gbo ni waju olorun leyin igba yi ni angel yi ni o mu ese na yi lowo re ti o so wi pe ati fi kan ete re amu aise dede re kuro a si we afo ese renu ki o ye wa nigba na we pe ohun akoko nigba ti a ba ni iso di mimo olorun yo mu ese abinibi yo mu kuro ikeji olorun yo fi okan eran ropo okan okota ni Ezekieli Ezekieli ori ikerin din logoji ese ikerin din logbon Ezekieli ori ikerin din ni ogoji ese ikerin din logbon o ni emi o fi okan tuntun fun yin pelu emi tuntun ni emi o fi sinu yin emi o si mu okan okuta kuro lara yin emi o si fi okan eran fun yin o so fun wi pe iyato ti yo wa laarin igbala ati iso di mimo yo fe to be yo to bi to be yo ni la ri to be la ti o je wi pe yo wa bi iyato laarin okota ati okan eran nitori be bi ani keni ba so wi pe ohun o mo iyato laarin igba ti ohun ni iso di mimo ati igbala iru eni be ko mo ti an pe ni iriri iso di mimo nitori wi pe o so fun wa wi pe ni akoko iso di mimo òun mú ọkàn òkúta o mọ bí ọkàn òkúta ti le tó òun mú kúrò láàrin yín òun ó sì fi ọkàn ti ẹran òun ó fi rọ́pò rẹ̀ ìkẹta ọlọ́run yóò kọ àyà ọkàn wa ní ilà bí a bá ń sọ nípa ìsọdí mímọ́ a ń sọ nípa ìkọlà àyà nínú Deuteronomy orí ọgbọ̀n Deuteronomy orí ọgbọ̀n àwa tí a ti bí ọmọ ọkùnrin a ó rí wípé ní ìkọ̀kọ̀ ara ọmọkùnrin yìí ó gbé àwọn ẹran ara kan wá sáyé tí a ní láti ṣe ṣe abẹ fún kíákẹ́ àwọn ẹran wọ̀nyí kíákẹ́ kúrò èyí ni a ń pè ní ìkọlà ohun tí ọlọ́run sọ fún wa ni wípé kí a tó lè di pípé lójú òun a gbé nǹkan kan wá láti inú ìyá wa nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá mi sáàbí mi nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá mi lóyún mi àwọn nǹkan wọ̀nyí ẹ̀ṣẹ̀ àbínibí tí a gbé wá láti inú ìyá wa ó ní nígbà tí a bá ní ìgbàlà ẹ̀ṣẹ̀ tá a fọwọ́ dá ese ta so jade lenu ese ta fojuri ese ta gbo leti ese ti awa fun awa ti ase adariji wa sugbon eyi ti agbe wa lati nu ya wa ese abinibi oni ani lati wa le keji kia ke tabi kia yo awon kan won yi kuro e lo fi so fun awe pe Deuteronomy wo bibeli re Deuteronomy ori ogbon ese kefa oluwa olorun re duro nibe bi awon won yi bi won o ba nigbala ko je so wi pe oluwa olorun re an so fun a wi pe leyin igba ti a ba ti ni igbala ti a di omo olorun ohun kan tun ku fun agbara olorun lati se ninu okan wa oluwa olorun re yo se ko aya re nila ati aya iru omo re eyi so wi pe isodi mimo ko duro nigba awon awon ti isaju o se fun won o tun fe se fun iru awon omo won ati aya iru omo re lati ma fe oluwa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ki iwo ki o le ye ikerin ni akoko isodi mimo olorun yo ko ofin re si aya wa ati ka ninu eberu e je ki awon ti Jeremiah so fun wa Jeremiah ori kokan le logbon Jeremiah ori kokan le logbon ese iketa le logbon Jeremiah ikokan le logbon ese iketa le logbon sugbon eyi ni majemu ti emi o ba le Israeli da leyin ojo won ni Olowa wi emi o fi ofin mi sinu won emi o fi ofin mi sinu won awon miran nigba ti won ba se ohun kan ti a ba so fun awe pe nje omo we pe ohun to se o da o ni o le ka bibeli mi omo pe ko dara emi o fi ofin mi sinu won bi o ba ba Jesu pade bi o ba gba okan re la bi o ba ko okan re nila bi o ba we okan re mo ti o si fi ofin re sinu re emi o fi ofin mi sinu won emi o si ko si aya won emi o si je olorun won awon o si je eniyan mi ikarun olorun yo fa gbogbo ikoro tu kuro lokan wa nigbati abani isodi mimo gbogbo ikoro ti ajogun lati odo baba wa isaju olorun yo fa gbogbo ikoro yi yo fa tu kuro ninu eberu ori kejila ese ikerinla ati ikedogun eberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo iba je pelu ara ile tabi iyawo tabi oko ti ko ni igbala tabi eni ti ko gbo niye daradara oni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olowa oni ki a ma ki sara ki eni keni ki o ma se kuna ore ofe olorun ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba hu soke e je wi pe ati pa re tele tele ati fa tu tele tele ni akoko isodi mimo nigbati olorun so wa di mimo o ti mu gbogbo ikoro yi o ti fa tu o wa nso fun a wi pe leyin igba ti a ba ti ni alaafia pelu eniyan gbogbo leyin igba ti a ba ti n gbe ni iwa mimo lai si eyi ti a ko le ri olorun o ni ki a wa ma kiye sara ki eni keni ninu wa ki o ma se kuna ore ofe olorun ki a ma tun di apada seyin ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba hu soke ki o si yoyin lenu opolopo a si ti ipa re di aimo ikefa o so fun awe pe nigbati a ba ni isodi mimo yi a o ni okan funfun ninu Matthew ori karun ese ikejo o ni alabokun fun li awon oninu funfun nitori won o ri olorun lati ese iketa ni o tin so fun wa iriri igbada o tun wa menukan iriri isodi mimo ye kin ka fun lati ese iketa oni alabokun fun li awon otoshi li emi nitori ti won ni ijoba olorun bi abati nso nipa iriri awon ti o ni igbala je ki atun amenu kan awon ti ko ni igbala je kin be lati ese iketa nisinsin yi oni alabokun fun li awon otoshi li emi nitori ti won ni ijoba olorun je ki awo ti awon ti ko ni igbala alaboku ni awon agberaga nitori wepe won o padanu ijoba orun ese ikerin alabokun fun ni awon ti nkaanu nitori a o tu won ninu awon ti o ni igbala alaboku ni awon agbo magba nitori wepe won o jogun iparun ese ikarun alabokun fun li awon olokan tutu nitori won o jogun aye sugbon aboko ni fun awon olote nitori a o da won lejo ese ikefa alabokun fun li awon eni ti ebi npa ati awon ti o ngbe ngbe sipa ododo nitori won o yo sugbon alaboko le awon alai nani eyi o kan mi bi oni kan fi igbala se tabi iso di mimo alaboko li awon alai nani nitori won o jogun ofo ninu ese ikeje alabokun fun li awon alaanu nitori won o ri anugba sugbon alaboko le awon alai laanu nitori won ki yo ri anugba alabokun fun ni awon oninu funfun nitori won o ri olorun sugbon alaboko ni awon oninu fufu nitori won ki yo ri olorun bi o ba je wi pe nkan kan wa ninu okan re to je wi pe ojojumo loju re ma nfaro ojojumo lo je wi pe inu fufu o wa ninu re o ni amumora o si ni iwa pele o ni iwa funfun a o ti so okan re di mimo o ni aboko patagba lo je fun o nitori wi pe o ki yo le ri olorun nitori wi pe o je alaimo ilekun paradise yo ti mo sugbon mo nbebe wi pe loni o gbo o gba o gbadura a o si so okan re di mimo loruko jesu eyi ni o fi ye ki o ye wa wi pe ani lati ni iriri isodi mimo yi oni alabokun fun le awon onilaja nitori omo olorun le a ma pe won sugbon alaboko ni awon ti ko le dariji ni awon alai le dariji ni nitori omo esu le a o ma pe won alabokun fun li awon eni ti a nse nu ni binisi nitori ododo nitori ti won ni ijoba olorun alabokun fun li eyin nigbati won ba nkegan yin ti won ba nse nu ni binisi yin ti won si nfi eke soro boburu gbogbo si yin nitori emi oni e ma yo keyin ki o si fofun ayo nitori ere yin po li orun be li won sa se inu ni binisi awon woli ti nbe saaju yin sugbon alaboko li awon ti ko le farada inu ni bini nitori ododo nitori won yo di apeyida alaboko ni awon agabagebe nitori won o jogun egbe eyin je ko ye wa wi pe ani lati ni iyipada isodotun isodi mimo ki a si gba nkan wonyi lati owo oluwa ki owo oluwa ki o ko kan wa ki a so wa di mimo mo si gba mo gba olorun gbo wi pe bi a ba gbadura loni yo se fun eni kokan wa loruko jesu eje ki a wo koko keji ki kan ara mo agbelebo saju isodi mimo ki kan ara mo agbelebo saju isodi mimo ninu romo ori kefa ese ikefa romo ori kefa ese ikefa nitori awa mo iye pe a kan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ki a le pa ara eserun ki awa ma se sin ese mo nihin lo tin so fun wa o lo ede bi gbolohun meji lati salaye ohun ti a mu kuro lasiko tabi ni akoko isodi mimo o pe ni ogbologbo okunrin ati so ninu eko wa wipe ese abinibi yi oloruko popo o la npe ni gbongbo ikoro tabi ogbologbo okunrin tabi ese ajogunba tabi ese abinibi o wa nso fwa lede to le ye ni wipe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ohun tun so ni wipe gbogbo eniyan pata lo ni ogbologbo okunrin yi bi a o ba ti deni igbala ko sese lati ba ogbologbo okunrin yi ja ka bori re sugbon ni gere bi a ba ti ni igbala a ri wipe ogbologbo okunrin yi ti se ese abinibi to wa ni inu to njoba tele tele to ntiwa lati moti o ntiwa lati jale o ntiwa lati poro o ntiwa lati se onti o da sugbon nigbati a ba ti ni igbala akan ogbologbo okunrin yi mo agbelebo pelu re eni o fi je wipe leyin igbala ko tun si wipe anjale nitori ogbologbo okunrin ta kan mogi ko se se fun lati tiwa lati se onkan wonyi ti ko to oni sugbon ko pari nibe oni ohun ti a se kan mo agbelebo pelu re ni wipe ki a le gbe igbese ikeji ki a ba le pa ara eserun ogbologbo okunrin yi ni a pe ni ara ese oni ese ajogunba abinibi oni ki a le pa ara ese ogbologbo okunrin yi ki a le parun ki awa ki o ma se sin ese mo oye wa nigba na we pe ani lati kan ara ani lati kan mo agbelebo ani lati jowo gbogbo nkan sile ninu galatia ori keji mo fe ka ese ogun sugbon kin to le ka ese ogun mo ni lati ka ese ikeji dilogun nitori wipe bi o ba ka ese ikeji dilogun bi iriri ikeji dilogun bi o ba je ti e ko sese fun o lati ni iriri ti o wa ninu ese ogun wese ogun oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi nigba ti o so wipe ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi o sese ki o ma ya eni ti o mo iwe mimo bibeli ko ma ya lenu wipe eni to n soro yi ko ti ba Jesu pade nigba ti a kan mo agbelebo ohun to n so ni wipe emi ni to wa ninu mi emi ni tinu mi ni won se emi ni agidi okan emi ni okuta okan ati kan mo agbelebo pelu Kristi oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se emi mo oni sugbon Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi eje ki a wo ese ikeji ni logun oni nitori pe bi mo ba si tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro oni mo fi ara mi han bi arufin eyi so fun a wi pe ki a to koja si ese ogun o ye ki iriri ti o wa ninu ese ikeji ni logun ki o ye wa dara dara o so wi pe nitori bi mo ba tun gbe ohun ti ohun ni ti mo ti wo lule ti mo ba tun gbe won ro mo so ara mi di bi arufin wo kini je ki o ye wa wi pe nigba ti a ba ti ni igbala awon opo nkan ni a ma wo pale awon nkan ti a si wo pale won yi o ye ki o ye wa wi pe ki se pe a tun gbe won ro sugbon opolopo lo won si ipago ti o je wi pe ki won ki o to de ipago awon yeti yerun awon oro buburu lenu awon nkan ti won ti ko sile tele ti won ti wo pale tele won tun gbe won ro nigba ti won ba gbe won ro won ti di apeyida eni to n soro bi aye eni to rinrin aye eni to muti bi aye eni to mu siga taye mu eni to mu gbogbo nkan ti awon aye mu nkan to ti wo pale tele tele o tun gbe ro eni ti o n woso bi aye eni ti o n lo awon nkan ti aye n lo ankun ete ankun ikana anjorun nina a n lo gbogbo yeti yerun a ko won kora o ni iru eni be nkan ti a ti wo pale nigba ti a di omo Olorun iru eni be o tun gbe won ro o ti di apeyida bi o ba jeru eni be nihi ki se wipe igba ti a ba pari iwasu o ma so pe olorun so mi di mimo olorun so mi di mimo o ti di arufin eni ti o ba je arufin o ni lati wa fun igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ni o ni lati ma bere nisisin fun iso di mimo ilomo alo si eso gun nisisin yi ati kan mimo agbelebu pelu Christi ati kan emi ni to wa ninu ati kan ma agbelebo ori kunkun agbo magba to wa ninu ati kan ma agbelebo oko okuta ma so mo gbo sugbon tinu mi ni wo se ati kan ma agbelebo ati kan emi emi ti inu ati kan ma agbelebo pelu Christi oni sugbon mo wa laaye oni ki si se be nikan sibe ki se emi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi wi wa ti mo si wa laaye ninu ara oni mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ara o ti kara re fun mi o fi ara re fun mi ki a ba le so mi di mimo ki kan ti a kan Christi mogi agbelebo je otito pataki ti o je wipe o wa ninu eto Olorun fun igbala ati isodi mimo wa awon paapa ni lati kan aramo agbelebo lati fi ara jo tabi lati fi ara mo iku re eyi ni afinje ko ye wa wi pe o se pataki ki a fara robo o se pataki ki a jo wo gbogbo sile fun Olorun nitori awon esoro Olorun won yi ti a tin ka ti o nso nipa ifara eni robo ni o nso nipa iyara eni soto o nso nipa iyara eni simimo ti ani lati se ni imura sile fun isodi mimo wa o si ri ede ti bibeli nlo bibeli lo ede popo ye kin ton ka galatia po galatia ori karun galatia ori karun ese ikerin le logun awon ti se ti Christi Jesu ti kan aramo agbelebo ti ohun ti ife ati ife kufe re ife inu eni ati kan ma agbelebo ife kufe to wa ninu aye ati kan ma agbelebo ninu ori kefa ese ikerinla oni sugbon ki a ma se ri pe emi sogo bi ko se ninu agbelebo Jesu Christi Oluwa wa nipase eni ti ati kan aye mo agbelebo fun mi awon to ndan yoyo ninu aye ko tun je ohun to nfa okan re mo nitori wepe ati kan aye mo agbelebo fun o oni ati emi ni a kan mo agbelebo fun aye ori awon ede ti bibeli lo lati je ki o ye wa wipe ani ohun kan lati se oni a kan ara mo agbelebo oni a kan ogbologbo okunrin ni a kan mo agbelebo oni ife ti inu emi ni to wa ninu wa a kan ma agbelebo oni ife kufe papa a kan ma agbelebo o tun wa so fun awe pe aye ati awon ti o wa ninu re a kan won mo agbelebo o ye ki o ye wa daju pe ohun ti a kan mo agbelebo ko tun nipa lori wa mo ki a to le ni iriri isodi mimo agbodo ni ipo ngbe ati ilakaka fun agbodo fi ohun gbogbo sori pepe ki aya ara wa ati ohun gbogbo ti a ni tabi ti a je soto fun Oluwa ki a kan aye ati ara mo agbelebo bakan na ni agbodo kan eran ara ati gbogbo ife tinu mi ni o se ki a kan won mo agbelebo be pelu ni agbodo kan aye ati ohun gbogbo ti o wa ninu aye ohun gbogbo ti o nfa okan wa sinu aye ohun gbogbo ti tan ni je ninu aye ani lati kan won mo agbelebo a o si ya ati ara ati okan ati emi ati ohun ti a ni ati ohun ti a je ati ohun ti a fe je a o ya won soto lati fi ji fun Oluwa fun ogo re nikan ni imura sile fun isodi mimo bi e ba ti se eyi a o gbadura bi a ba gbadura a o gbagbo oni ohunkohun ti a ba si bere ti a ba n bere ki a gbagbo wipe a ti ri won gba yio si je tiwa mo gbadura wipe iriri ko se ma niyi to n fun wa ni iwe irinna lo si orun rere wipe yio je teni kookan wa loro yi loroko Jesu o wa n so fun wa wipe leyin ti a ba ti ni isodi mimo ani lati ma gbe agbelebo wa ki a ma to leyin ki a le pa iriri so di mimo yi ki a le pa mo ele omo a lo si koko keta ninu eko wa Christiani ni lati gbe agbelebo re ki o ma to Jesu leyin leyin igba ti o ba ti ni iso di mimo ninu Matthew ori kerin din logun Matthew ori kerin din ni ogun ni ese ikerin le logun ni bana ni Jesu wi fun awon omo ehin re pe bi enikan ba nfe lati to mi leyin ki o se ara re ki o gbe agbelebo re ki o si ma to mi leyin opo ninu wa ni a ko ni imo ihirere o ye ki o ye wa wi pe bi a ba nso nipa tite le Jesu leyin gere lese kese bi abati ni igbala abere sini tele Jesu bi abadi osise atun tele Jesu bi abadi oniwasu ase tele Jesu bo ti le sese ki a di aposteli atun tele Jesu ti ti o fi ri Jesu loju koju li orun an tele Jesu eni o fi so fun a wi pe iba ase ni koko igbala tabi ti so di mimo tabi ti ifi agbara emi olorun kun ni tabi ti sise ise iyanu tabi sise didi ajihin rere iranse olorun oni ani lati ma tele Jesu je ki o ye wa nigba na we pe bi abani so di mimo bi a se le pa iso di mimo yi bi a se le pa mo ni pe bi enikeni ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin ninu Luke ori kesan Luke ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikeni ba fe ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni igbawo mo ni ni igbawo ni ojo gbogbo ki o si ma to mi leyin eyin so fun a wi pe iba je ojo isimi tabi ojo miran ninu ose ani lati gbe agbelebo wa ki a si ma to Jesu leyin ni igba gbogbo ninu Corinth kini ori kedogun Corinth kini ori kedogun ese ikokan le logbon Corinth kini ori kedogun ese ikokan le logbon oni mo so nipa ayo ti mo ni lori yin ninu Christ Jesu lo wa pe emi nku lojojumo boya ko ye o bi o ba ti ku ba o lo se wa so bi o ba ti ku ba o lo se rin kaakire oni emi ni to wa ninu o nku lojojumo emi ni tinu mi ni o se o nku lojojumo emi ni to fe gbesan o nku lojojumo emi ni to je wi pe ko fe gbe agbelebo re to fe so agbelebo nu nitori wi pe ko fe lati se ife olorun emi ni to wa ninu o nku lojojumo oni nigba ti emi ni to wa ninu wa bi o ba ti nku lojojumo ni a ri wi pe a o ma dagba si ninu igbagbo a o ma dagba si ninu iriri ti atini o ye ko ye wa nigba na we pe ani lati ni ipinu lati te ori araba ki a tele ife olorun ko si ko ni si ikera ni baje mo emi ku lojojumo ko ni si wi pe a fe lati te aye lorun mo emi ku lojojumo bon buwa bon senu re bi ni si wa eyi o je nkan kan mo nitori wi pe emi ni to wa ninu wa emi ni e to fe aye e to fe irepo tabi yin lati nu aye ati mu won kuro ife olorun nikan ni yo ma gbe ni yo ma gbegba oroke lokan ati laye wa ani lati gbe agbelebo wa eyi si je lojojumo sise ife olorun lojojumo ririn loju ona iwa mimo lai kuro ninu ofin mimo ti a ti fi fun wa kikan ara ati aye mo agbelebo lojojumo lai tesi bi aye tesi kiku lojojumo ni yo mu ki awa ki awa ni ipa ona toro na ti o lo si bi ye aye raye mo nbe o wepe ki o gba isodi mimo loni ki o se pa isodi mimo yi mo ki ranti we pe ati so fun wa we pe ki a ma le pa lafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yori olowa ranti we pe aka ninu iwe mimo alabokun fun ni awon olokan funfun nitori we pe awon nikan ni yo le ri olorun je ki a to gbadura je ki a wo ibere ti dafidi ibere ke si wo idahun ti olorun fun dafidi soranti dafidi o je eni ti olaya to lomo dafidi o je eni to lola to si lokiki dafidi o je alagbara o je oba dafidi o ni awon opolopo nkan ti awon aye ti won wa kiri loni ṣugbọn on kan wa lokan re eni o je ki o bere bere ti o bere ninu orin dafidi orin ikerin le logun lati ese keta oni tani yo gun ori oke olowa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re ibere yi ni an bi eni kokan wa loni bi o ba wo yika o ri wi pe opolopo eniyan lo wa laye ka wa o wa n bi wa wi pe ninu awa ti a joko tabi ninu awa ti a duro tani yo gun ori oke olowa lo nigbati ipe ba dun nigbati jesu ba farahan awon wo la o le palarada ti won le ba jesu lo o ni tani yo gun ori oke olowa lo se olowo ni tabi awon ti won bimo berejo tabi awon olola tabi awon olokiki tabi awon elesin tabi awon ti won ni igbala sugbon ti won o bo lowo ese o wa nso fun wi pe awon ti yo gori oke olowa lo ati awon ti yo duro ni bi mimo re awon ni eni ti o ni owo mimo se owo re mo se awon ese to de ara se ati fo won kuro ati we won kuro ati mu won kuro o ti di eni oto eni otun o si ti di eda otun ni waju olorun o ni eni ti o ni owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati okan mimo ati okan ti ati konila ati eyi ti ati so di mimo o ni eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko se bura etan olorun wa n pe onija ni oworo yi we pe se o ri olorun ni keyin nigbati ipe badun abi o je ero woran o je wi pe a n ba won kunjo o je awon to je pe mo gbo won lo emi na ba won lo abi oni iriri iriri igbala iriri sodi mimo aye si sile loro yi fun eni keni to ba fe fi orun sere je lati pe olowa lati gbadura si olowa wi pe a n fe ise abe ti emi ise isodi mimo yi ko farahan ninu okan eni kokan wa o se dede duro lati so fun olorun eyi je iriri ko se mani bi o ba ni owo ti o ni isodi mimo bi o ba bi omo ti o ni isodi mimo bi o ba ni awon dukia aye ti o ni isodi mimo bi o ba ni ipo ninu ijo ti o ni isodi mimo bi o ba ni okiki gbajumo ti o ni isodi mimo o je aboshi julo ninu iran awon omo eniyan nitori ati so fun wa tani yo gun ori oke olowa lo tani yo duro ni bi mimo re o ni eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo eni ti o le owo mimo ati aya funfun ati aya funfun ati iwa mimo ni inu iwa mimo li okan iwa mimo lode iwa mimo ninu o ni awon wonyi nikan ni o le ri olowa alabokun fun ni awon lokan funfun nitori wi pe won o ri olorun gbadura je ki olorun ki o so okan re di mimo ṣugbọn bi o ba ti je apẹyida pada wale je ki adariji o bi o ba ti tun gbe awon nkan ni ro ti o ti wo lule tele tele o ti di apẹyida o ti di arufin o ti di elese o ti di omo oninakuna pada wale bere idariji ki eje jesu ki o we awon ese renu se o ti n jale se o ti bere si ni puro se o ti n seke se o ti n fi ara re lati ta ara re fun owo agbere panṣaga o ye ki o gbadura ki a gba okan re la ki a dariji o awon ese ode ara awon ese ti a fojuri ki a dariji o ki o ni igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ikan tuku lodo ikun ikan tuku ninu okan lohun ẹ̀ṣẹ̀ àbínibí, ẹ̀ṣẹ̀ àjogúnbá, gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ rẹ̀ nínú ọkàn lọ́hùn-ún. Ọlọ́run fẹ́ wẹ̀ẹ́nù, Ọlọ́run fẹ́ sọ ọ́dọ̀tun, Ọlọ́run fẹ́ sọ ọ́ di mímọ́. Gbàdúrà, gbàdúrà pẹ̀lú ìgbàgbọ́, kí o sì rántí wípé èmi ni yìí. A ní láti kàn án máa gbélébùú, ìgbéraga láti inú ọkàn. Agbọ́mágbà, má ṣe fẹ́ Ọlọ́run láti inú ọkàn. A ní láti kàn án máa gbélébùú. Orí kunkun, a ní láti kàn án máa gbélébùú. Àìfẹ́ ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo ọkàn, pẹ̀lú gbogbo àyà, pẹ̀lú gbogbo inú, pẹ̀lú gbogbo ìfẹ́. A ní láti kàn án máa gbélébùú. Òǹfà tó ń fà ọ́ láti inú ọkàn sí ohun tó wà nínú ayé, a ní láti kàn án máa gbélébùú. Ká tún máa fẹ́ àwọn nǹkan tó ń dán yìnyín yoyo nínú ayé, a ní láti kàn án máa gbélébùú. Ìfẹ́ tí a ní sí àwọn aráalé tí ó tún fẹ́ kọjá ìfẹ́ tí a ní sí Ọlọ́run. Ìgbọràn tí a ní sí àwọn ẹbí wa tí ó tún fẹ́ kọjá ìgbọràn tí a ní sí Ọlọ́run, a ní láti kàn án máa gbélébùú. Ẹ̀mí tó ń lépa nǹkan ayé, tó ń lépa ipò ayé, ẹ̀mí tó ń sọ owó di Ọlọ́run, tó ń wa owó kiri, tó ń fẹ́ ni lọ́nàkọ́nà, a ní láti kàn án máa gbélébùú. Ẹ̀mí tí kì í fẹ́ dúró di Ọlọ́run, ohun tí mo fẹ́ yóò jẹ́ tèmi. A fi Ọlọ́run sílẹ̀, a fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀, a fi ìlànà Ọlọ́run sílẹ̀, a máa wá nǹkan ayé káàkiri. Ó ní a ní láti kàn án máa gbélébùú. Bí o bá fẹ́ rí Ọlọ́run ní ìkẹyìn, o ní láti ní ọkàn funfun, o ní láti ní ọkàn tí a sọ di mímọ́, o ní láti ní ìwà mímọ́. Béèrè, a ó sì ṣe é fún ọ. Alábùkún fún ni àwọn ọlọ́kàn funfun, nítorí wọ́n rí Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n alábùkún lé àwọn onínú fùfù, nítorí wọn kì yóò lè rí Ọlọ́run.

ketalelogun loju kan na baba ese iketalelogun jesus si we fo pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ohun gbogbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo bi o ba gbagbo ni asale yi o daje we pe ohun gbogbo yo di sise ni igbese aye re loruko jesus nitori wi pe oluwa le wo gbogbo arun ko gbogun gege bi olorun ti le se gbogbo ko sese pelu eniyan ko sese ni oran arun ete namani sugbon namani gba iwosan ati iwenomo lese kese nigbati o te ara re bo inu odo jordani le meje ni igboran si oro oluwa ohun ti a o so fun ni asale yi bi o ti le je wipe ohun to rorun ni bi a ba ti so fun gege bi elisha bi o ti so fun namani gbo ki o se gba ki o se se lese kese bi o ba ti n fi si oju ise ni o ri wipe arun to wa lara re aisan ojo pipe to wa lara re yo di ohun igbagbe loruko jesus mi o mo boya o ti ka itan batimio afoju nitori wepe awon eniyan won ti fi ainireti lu agogo ko sese lori batimio afoju yi sugbon kristi ti ko mo ohun ti a n pe ni ko sese o wo san ni waransesa mo si gbagbo wipe lese kese loju ogan bi a ba ti gbadura ni asale yi ni gbogbo eti satani to ko si o lara to ko si o ninu to ko si olopolo lese kese bi a ba ti daruko jesu ni won pora loruko jesu mo kan nipa okunrin alarun egba kan ti ijo city won na ti kan nipa re ti esu ti o ti so di edun arinle ti ko si le ran ara re lowo fun odun meje din logoji gbako o ri iranlowo gba iranlowo nla o si ri iwosan awoseha o ri igba lodo jesu kristi eni tin ji oku dide were bi eni tin ji ni loju orun jesu yi kan na o wa loni agbara re ko si yi pada obirin kan ti oni ti emi ailera to ti de loko to teba fun odun mejedilogun o di eni ti o gba idande laarin iseju aya pelu agbara kristi ti ki kuna ti ko si le kuna laye mo gbagbo wepe kristi pelu agbara nla re o wa nihi lasale yi bi o ti se ti awon wonyi yo se ti re pelu loruko jesu gbogbo wa ni atika ti obirin onisun eje ti o jiya jiya ti o si na ohun gbogbo ti o nito to se wepe kaka ki ewe agbon re ki o de nse lo nle si eni ti esu foju re gbole ninu esun eje fun odun meji lagbako sugbon nigbati o se alabapade jesu o gba iwosan lese kese lati fi idi re mule wepe awotan wa fun gbogbo arun ti awon eniyan pe ni ko sese okunrin were ara gadara ti awon emi esu legioni ti won roro ti won fi inu re se ibogbe ni awon ara ile ati aladugbo re ti won ti tanu ti won so wipe oran eleyi koja sisese sugbon nigbati jesu de ibe ti kristi so oro ase oro agbara logan ni a tu okunrin na sile o ti wa da wa loju gbangba bayi wepe ni waju olorun ko si aisan tabi arun kankan ti o nje ko sese mo si gba wepe asale iyanu tire o ti de mo ni ise iyanu tire o de lasale yi loruko jesu a ma sare wo koko meta ti a o gbe yewo ninu iwasu yi bi a ba ti n pari lese kese lo dide to gba ise iyanu tire arun a so wepe o dibo.

ti mu won wa sodo Olorun awon ti ko gbagbo wi pe ise ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo wi pe o ti pari gbogbo irubo wi pe ko si irubo miran mo awon ti ko gbagbo wi pe nipa jijewo ise won fun Olorun ati gbigba Jesu Kristi bo le a fi gba won la awon alai gbagbo ki se awon agutan Jesu Kristi sugbo ni bi a ba ti di agutan ti o le so agutan oni awon agutan mi ngbo ohun mi bi a ba nso nipa gbigbo ohun olorun tabi gbigbo ohun o le so agutan awon miran won ma nka akiri lati lo si ijo awon ti won pe ni ijo elemi won ni won gbo ohun bi wa so ba nlo o sese ki enikan dide duro ko so wi pe ohun gbo ohun bi a ba nso nipa ohun o le so agutan oro olorun ni ohun oluso agutan ko tun si ohun miran ti o le wa lati odo olorun tabi ti o le wa lati odo Jesu Kristi ti o yato si bibeli ti agbele wa lowo oro olorun tin tan imole si ipa ona wa o ni awon agutan mi ngbo ohun mi bi o ba tin gbo nipa ironu pada ohun Jesu niyan bi o ba tin gbo nipa pe ki a gba Jesu Kristi gbo ki a fi ododo ja ese sonu ohun Jesu lo ngbo yen bi o ba tin gbo nipa atunse eyi ni ohun Jesu bi o ba tin gbo nipa isodi mimo bi o ba tin gbo nipa pe ki a gbadura adura igbagbo titi o fi le so wa di mimo eyi ni ohun Jesu bi o ba tin gbo pe bi a ba ti ni isodi mimo atuni lati tesiwaju lati ni agbara emi mimo eyi ni ohun Jesu sugbon ki enikan joko sibi kan ki o ma so pe mo ngbo ohun pe ojo yo ro ni asale tabi orun kan yo ran lola kenikeni ki o ma se jade o tabi ipe kan yo pe loganjo oro kenikeni ki o ma se dahun eyi kon ni ohun Jesu ohun Jesu ti an so ni pe ki a gbo oro Olorun eyi ti o le topase wa lo si ijoba run o ni awon agutan mi gbo ohun mi emi si mo won o ni kike awon ti won gbo ohun ohun ni ohun mo gege bi awon agutan ohun o ni won a si ma to mi leyin won ko je to orisa leyin won ko je to aye leyin won ko je to awon apeyida leyin won ko je to awon woli eke leyin won ko je to awon akonisina leyin o ni won a ma to mi leyin emi si fun won ni iye ainipekun won ki yo se segbe lailai ko si si eni ti o le ja won gba kuro li owo mi baba mi eni ti o fi won fun mi po ju gbogbo won lo ko si si eni ti o le ja won kuro li owo baba mi ileri ti Jesu se fun awa ti a je omo ehin re niyi we pe bi a ba je ti re ni toto o ni agbara lati di wa mu o si je didun inu re pelu lati di wa mu je ki a wo ileri miran ti Olorun se fun wa ki a ba le ni idani loju wipe bi a ba nfe lati duro ti Olorun bi o ti le je wipe aje alailera bi o ti le je wipe inu ni bini tabi inawo po bi o ti le je wipe ona ti a nto o dabi eni wipe o ha die fun wa sugbon bi a ba ni ife lati duro ti Olorun bi a ba ni ife pe ki o pa wa mo ninu igbala ti o ti fun wa o ni agbara o si ni ife lati pa wa mo titi de opin je ki a wo ileri miran ninu Filipi ori kini ese kefa Filipi ori kini ese kefa ohun kan yi sa dami loju pe eni ti o ti bere ise rere ninu yin yo se asepe re titi fi di ojo Jesu Kristi ohun ti Paul apostle so ni we pe nigbati awon eniyan won yi ni igbala ti a ti dari ese won je won ti won ni ore ofe lati oke wa we pe a ti bere ise rere ninu won ati we pe igbekele idani loju ti oni ni we pe Olorun ti o ti bere ise rere yi o le se asepe re titi fi di ojo ti Jesu papa yo farahan ye ki a wo Heberu ori keje Heberu ori keje ese kedogbon nitori na o si le gba won la pelu titi de opin se ori idaniloju ti Olorun fun wa se ori ileri ti Olorun se fun wa se ori itileyin ti Olorun

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin ogun ki Oluwa ki o gbohun re le ojo iponju oruko Olorun Jacobu ki o da bubu o ki o ran iranlowo si o lati bi mimo wa ki o si ti o leyin lati si oni wa ki o ranti ebo re gbogbo ki o si gba ebo sisun re ki o fi fun o gege bi ti inu re ki o si mu gbogbo imo re se awo ma kore ayo igbala re ati ni oruko Olorun wa ni awo fi opagun wa de ile ki Oluwa ki o mu gbogbo ibere re se nigba yi ni mo to mo pe Oluwa gba eni ororo re la yo gbo lati orun mimo re wa nipa agbara igbala owo otun re awon elomiran gbekele keke awon elomiran le esin sugbon awo ran ti oruko Oluwa Olorun wa won wole won si subu sugbon awa dide awa si duro sinsin gba ni Oluwa ki oba ki o gbo nigba ti awa ba nkigbe pe
2: Baba wa ti nbe le orun adupe lowo yin we pe awa si waju yin ki se be nikan awa si ori tabili yin lati je onje ti emi ebe wa ni we pe ke se wa loju ki a le je onje emi yi ki a si di alagbara ninu Oluwa an bebe we pe ki e se wa loju ki e fi ona iye ki e fi han wa ke je ki nkan ti an ko ati eyi ti anka ki o je e ti o se wa lanfani ti o se wa lore ti o pese wa sile fun bibo Jesu Kristi adupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa anta so wa ju ninu eko wa loni an wo Kolose ori keji ese kewa Kolose ori keji ese kewa asi ti se yin ni kikun ninu re eni ti ise ori fun gbogbo ijoba ati agbara nihi ni an so fun nipa Jesu Kristi ati anfani ti ani ninu Jesu Kristi o so wipe asi ti se yin ni

ti Paul Apostle ti o ti ko ti o si ti fi ye wa nipa awon onigbagbo ti o wa ni Kolose o so fun wi pe lekini awon wonyi won ti ni ore ofe ikeji won ti ni alaafia Olorun ni okan wa ni okan won iketa wi pe won je eniyan mimo ikerin won si je olooto arakunrin ati arabirin o si so wi pe ki ore ofe ki o ma po si fun won ki alaafia Olorun ti o ti wo inu okan won lo ki o si di gbigboro ki o poju be lo fun won o si so fun wi pe awon wonyi lese kese ti won ti ba Jesu pade ni ati so won di eniyan olooto ti o nduro sese ti o gbe igbese aye ti o wo Olorun igbese aye ailese eje ki a wo ori kini Kolose yi lati ese ikeji ki o si fiyesi daradara awon amuye tabi ohun ti o so nipa awon eniyan wonyi ti won wa ni Kolose ti won ti di onigbagbo lati ese ikeji si awon eniyan mimo ati awon ara wa olooto ninu Kristi ti o wa ni Kolose ore ofe fun yin ati alaafia lati odo Olorun baba wa ati Jesu Kristi Oluwa awa n dupe lowo Olorun ati baba Jesu Kristi Oluwa wa awa si n gbadura fun yin nigba gbogbo nigba ti awa gburo igbagbo yin ninu Kristi Jesu ati ife ti eyin ni si gbogbo awon eniyan mimo je ki n tesiwaju ni ese ikarun nitori ireti ti a gbe kale fun yin le orun nipa eyi ti eyin ti gbo saaju ninu oro otito ti ihinrere eyi ti o de odo yin ani bi o ti n so eso pelu ni gbogbo aye ti o si n po si bi o ti n se ninu yin pelu lati ojo ti eyin ti gbo ti eyin si ti mo ore ofe Olorun li otito ani bi eyin ti ko lodo Epafra iranse elegbe wa olofe eni ti se olooto iranse Kristi ni ipo wa ti o si rohin ife yin ninu emi fun wa pelu ohun ti o je ki n ka awon ese Olorun yi fun o ni we pe ki o le mo igbesi aye ti awon wonyi n gbe ki o si le mo iru ore ofe tabi iru alaafia ti won ni ninu Jesu Kristi bi o ba wo ese ikeji o so nipa ore ofe ese ikeji kan naa nipa alaafia ninu ese ikeji ni o so wipe awon eniyan wonyi je eniyan mimo ninu ese ikeji ni o so wipe won je olooto eniyan nitori wipe a ti fi eje Jesu we won a si ti so won di olooto eniyan ninu ese ikerin o n so nipa ife ti won ni si awon eniyan mimo o so okan ti a ti we mo okan ti a ti so di otun ti ko ni ikorira tabi isote tabi ota si enikeni won ni ife si gbogbo awon eniyan mimo ese karun o so nipa ireti ti won ni wipe nigba ti won ti ba Jesu pade eyi fun ni ireti ayeraye wipe bi won ba ku yo sese fun won lati lo si orun o si so nipa ti oro otito ihinrere ti won ti dimo ti won gbekele ti won ko je ki enikeni ki o gba lowo won ni ese ikefa ni o n so wipe ihinrere ti won ti gbo o ti so eso ni igbesi aye won iru eso wo ni ihinrere so ni igbesi aye won eso ironupewada eso ododo o si n so fun won wipe ni ese ikefa kan naa won ti ni ore ofe ti Olorun ninu okan won ni ese ikejo o tun so ti ife ti won ni kii se ife nipa ti ara sugbon ife nipa ti emi awon wonyi ni Paul wa n so wipe oun gbadura fun won laisimi ati laisare wo ese kesan nisisiyi nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo kini ti awa ti gbo wipe won gba Jesu Kristi gbo ti awa ti gbo wipe won di olooto ati eniyan mimo

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Orin Ketalilogun. Oluwa le Oluṣuagun mi. Emi ki o se alaini. O mu mi dubule ninu papo oko tutu. O mu mi lo si omi dida keroro. O tu okan mi lara. O mu mi lo nipa ona ododo nitori oruko re. Ni tooto, bi mo ti le rin laarin afonifoji ojiji ku. Emi ki yo beru ibi kan nitori ti iwo pelu mi. Ogo re ati opa re won tu mi ninu. Iwo teta bile onje sile ni waju mi li oju awon ota mi. Iwo da ororo si mi li ori. Ago mi si kun akunwo sile. Ni tooto, ire ati anu ni yo ma to mi leyin li oju aye mi gbogbo. Emi o si ma gbe inu ile Oluwa lai lai. Orin ikerinlelogun. Ti Oluwa ni ile ati ekun re, aye ati awon ti o tedo sinu re. Nitori ti o fi idi re sole lori okun, o si gbe kale lori awon isan omi. Tani yo gun ori oke Oluwa lo? Tabi tani yo duro ni ibi mimo re? Eni ti o le owo mimo ati aya funfun, eni ti ko gbe okan re soke si asan, ti ko si bura itan, oni yo ri ibukun gba lowo Oluwa ati ododo lowo Olorun igbala re. Eyi ni ran awon ti nse afere re. Ti nse afere re Olorun Jakobu. E gbe ori eyin soke eyin enu ona ki a si gbe eyin soke eyin ilekun ayeraye ki oba ogo ki o wo inu ile wa. Tani oba ogo yi Oluwa ti o le ki o si lagbara. Oluwa ti o lagbara le ogun. E gbe ori eyin soke eyin enu ona ani ki e gbe won soke eyin ilekun ayeraye ki oba ogo ki o wo inu ile wa. Tani oba ogo yi Oluwa awon omo ogun. O na ni oba ogo.
0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: E je ki a gbadura. Baba wa, Alaanu ati Olore ofe. Adupe wo pe awa nihin, awa sihin lati wa gbo oro yin. Anbe yin wo pe ki emi mimo yin, ki o tan imole si oro yin ti a oka ati oro yin ti a o gbo, ki a ba le fese mule ninu igbagbo tooto ninu Kristi. Anbe yin wo pe okun ati agbara lati simi le yin, lati je ti yin ni tooto ati lati ni ore ofe lati ma rin gege bi ilana yin. E fi fun olukoluko wa bi a o ti ma wo oro Olorun. Anbe yin pe ki e je ki a je ele ti omo ti yo gbo ti o si se awon te nbere lowo wa. Adupe pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Adupe lowo Olorun ti o tun fun wa ni anfani lati wa papo ninu isin awa elede Yoruba. Adupe wipe gege bi Olorun ti se ilana yi sile, o je ohun ti o je anfani fun wa, o si se oju wa ki a ba le je oro ti o nbe ninu iru isin be. O ye ki a so fun awon elomiran ti o dabi eni wipe boya ko ti de eti igbo won tabi ti won lora lati wa si isin Yoruba, sugbon ti a mo wipe isin Yoruba yi ni o je ohun ti o se won lanfani popo. Loni mo n soro lori pataki ẹsin Kristiani tooto. Pataki ẹsin Kristiani tooto. Awọn ile ijo ati awọn apejo pupọ lo wa, ṣugbọn ọpọlọpọ le o dabi koriko igbe eyi ti o wa loni ti a si gbe so sinu ina lola. Ohun ti a so ni wipe iru awọn ipejo bẹẹ, o ṣeeṣe ki wọn ki o rẹwa lode, o ṣeeṣe ki o dabi ẹni wipe wọn dara, ṣugbọn nitori wipe wọn ko ni gbongbo, wọn ko fẹsẹ mule, wọn ko mọ kini o jẹ pataki igun ile ti o yẹ ki o wa ninu ijo tabi ninu ẹsin Kristiani tooto. A o gbe wọn so sinu ina laipe ọjọ. Awọn ojise Olorun ni iru ijo bẹẹ, wọn dabi awọn alagbase ti n tọju igi ti o dabi ẹni wipe o ṣiji bo wọn bi igi ti o ṣiji bo Jonah, ṣugbọn ti o rọrun fun kokoro alailagbara lati bi awọn igi wọnyi ṣubu lati pa wọn run patapata. Ẹsin Kristiani ti ko ni gbongbo, ti ko si ni ipilẹ, o le tete gberu ṣugbọn ko ni pẹ lati dojubole. Eyi ni Jesu sọ fun wa ninu Luke ori kefa ese ikokandinladorun oni sugbon eni ti o gbo ti ko se se o dabi okunrin ti o ko ile si ori ile lai ni ipele nigbati igbe omi bilu logan o si wo iwo ile na sipo eyi ni jesu nje ki o da wa loju wi pe bi abako ile igbagbo wa tabi esin kristiani wa ti ko ni ipele ti ko ni gbongbo ki yo le seso ki yo le pe lo titi wi pe ni ojo idajo awon nkan won yi yo je ohun ti a wo pale ti o si dabi eni wi pe afina sun won iru esin kristiani be ti o gbode kan lojo oni ni opolopo ibi ti ati man josin o dabi labalaba eyi ni ni iru esin kristiani ti ko legun ti ko ni isan ti ko ni agbara labalaba le farahan bi ohun ti o rewa nigbati o ba nfo kaakiri sugbon nigbati owo omode tin sere ti o ba te o je ohun alai lagbara ati alai wolo koni ipa lati sa koni ipa lati daabo bo ara re koni ipa lati gbe ara re ro be ni esin kristiani ti koni eko ninu o dabi kristiani ti ko lagbara ti ko legun ti koni isan tabi ti koni awon ohun ti o le pese wa sile fun orun rere awon iwaasu ti a si man gbo ni opolopo ibi ti a ti man lo o je awon iwaasu ti ko le gbeniro ti ko le mule lokan le ti ko le dari wa sibi a o ti mo kristi gege bi olugbala wa ati gege bi idakoro wa ati gege bi eni ti yo le se ategun fun wa lati aye lo si orun opolopo awon ti a si man ri ni ibi gbogbo won yi won dabi awon ti a nfi afefe eko keko gba kaakiri sugbon eyi ni o fi ye fun wa lati gbaro ohun ti esin kristiani ti o duro le lori awo ikoko meta ninu oro ti a o so fun wa ikini ipele esin kristiani tooto ipele esin kristiani tooto ikeji itan esin kristiani tooto iketa ipenija lati pa esin kristiani tooto mo ipenija lati pa esin kristiani tooto mo ikini ipele esin kristiani tooto bi abawo peteru kini ori keji ese ikefa peteru kini ori keji ese ikefa an so fun wa ohun ti o je tabi eni ti o je ipile kristiani tooto ninu peteru yi peteru kini ori keji ese ikefa nitori o nbe ninu iwe mimo pe kiyesi mo fi pataki okuta egun ile asayan iyebiye lele ni sioni eni ti o ba si gba gbo oju ki yo ti an so fun anihin we pe kristi ni ipele o ni pataki okuta egun ile bi a ba fe kole bi a ko ba mo pataki egun ile a ko ni le ko ile yi ki o dara tabi ki o joju awon ara ju bi won ba fe kole ni igba ti won won mu pataki okuta gunle won akoko fi lele eyi ni o ma topase won lati mo bi won o se ma gbe awon okuta tabi biriki ti o ba ku le ibi ti o ye ki o wa be na ni kristi je bi a ba fe se esin kristiani tooto bi a ba fe se ti o je ite ogba ni waju olowa ani lati fi ipile kristi ani lati fi lele nitori pe o ni ipile kan soso ti o je otito ninu koriti kini ori keta koriti kini ori keta ese ikokanla nitori ipile miran leni keni ko le fi lele ju eyi ti ati fi lele lo ti se jesu kristi ipile yi ni ipile ti o daju bi abari eni ti o fe ko ile ti ko fe ki iji ki o wo ile yi pale o daju wipe o ni lati koko se ipile nitori pe bi ki ba se be ile ti o ba ko ki o je ile ti o le duro pe lo titi nitori be bi aba fe sin olorun ni toto o ye ke amo we pe Christi ni ipile kan soso yi ti a le filele o si ni ipile toto ato pe Christi ni gbongbo gbongbo igi eyi ni afi Christiani we igi ti o ni ewe tabi ti o ni eka tabi ti o ni awon eso popo sugbon ke ran ti wepe gbongbo ni o gbe igi yiro ninu Rome ori kokanla Rome ori kokanla ese ikerin dilogun nje bi akoso ba mo be ni akopo bi gbongbo ba si mo be si ni awon eka re na anfi Jesu Christi we gbongbo nihi wepe bi abari daju wepe agba Jesu gege bi gbongbo igi awa ti a je eka lara igi na awa papa a o le gba ore ofe lodo re bi o ba mo amo wepe o mo amo wepe o je olooto amo wepe o je ni rere amo wepe o je olugbala o je alailese bi o papa ba mo yo fi ore ofe re je ki a je mimo pelu ninu Efesu ori karun ese iketa lilogun Efesu ori karun ese iketa lilogun nitori pe oko ni se ori aya gege bi Christi ti se ori ijo eniyan re o nsi ni olugbala ara nihi ni afi Jesu we oko nitori wepe oni se ori on lo man dari on lo man koni on lo man toni sona nitori be ninu ijo o ye ke amo wepe Jesu Christi ni adari oni olutoni sona o nsi ni agbara tin gbe ni ro bibeli tun so fun wepe oni olugbala ati oluso agutan rere ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa ese kokanla emi ni oluso agutan rere oluso agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan awon ese olorun ti a ka yi o mu da wa loju wepe ipile esin Christiani toto ni Christi wepe Christi ni okuta egun ile pe Christi ni ipile kan soso ti o je otito wepe Christi ni gbongbo igi ti a fi we Christiani wepe oni ori ati agbara tin gbe ni ro o nsi ni oludari fun ijo oni olugbala ati oluso agutan oni olufuni ni iye nitori be bi Christiani bi ijo tabi bi enikeni ba fe ni iye ani lati mo wepe Christi gan oni olugbala ati olufuni ni iye lai si re apejopo wa yo je isin lasan ti ko ni iye ninu yo je isin lasan ti ko ni agbara olorun yo dabi awon oku ti won ko ara won jo ti won duro de idajo olorun ti o banilero lojo ikehin awon ti a so won yi nipa Jesu Christi o ye ki a gba won ro o ye ki a ronu le won lori o ye ki a mo wepe bi e ba n wa si ilesin wepe Jesu Christi ni okuta iyebiye o ni ipele fun ise isin wa o ni ipele fun igbese aye wa o ni ipele fun gbogbo ijo patapata lapapo je ki a koko wo gege bi oniwaasu bi oniwaasu ba n dari awon eniyan si odo ara re bi o ba n soro bi eni wipe o ni olutoni sona bi oniwaasu ba n fi ara re fun awon eniyan gege bi eni ti o je olugbala won iru ile isin be a o ri wipe won ko ni le duro lori eko ti o ye koro ninu bibeli tabi bi awon adari ninu ijo bi awon osise ninu ijo bi won ba n fi ara won han gege bi awon ti yo mo awon eniyan lo sorun gege bi awon ti yo le se ase pe ni igbese aye awon eniyan o daju wipe iru awon osise be won je asini lona nitori wipe okuta iyebiye okuta igun ile ati ipile ti o daju ti se otito oni Jesu Kristi bi awa ti an wasu bi awa ti an koni bi awa ti an se ojuse ninu ijo bi abe fe je otito si olooto si ohun ti Olorun fi pe wa o ye ke amo we pe ani lati ma toka awon eniyan si Jesu Kristi awa ti an wasu awa ti an koni o ye ki o ye wa wi pe ani lati ma fi han ni igba gbogbo wi pe Jesu Kristi oni olugbala nitori wi pe bi awon eniyan ba n wa si inu ijo bi a ba n soro Olorun fun won lai fi Jesu Kristi han won gege bi olugbala adabi eni ti o n gbiyanju lati ko ile sugbon ti o dabi eni wi pe a ko fi ipele lele adabi eni ti o n sise sugbon ti a ko mo wi pe ani lati fi igun ile lele ki a to ma ba ise lo nitori be awon ti o n wa sinu ijo ohun ti a koko lati ma so fun ni wi pe won ni lati ni igbala won ni lati ko ise won sile won ni lati gba Jesu Kristi gbo gege bi oluwa ati olugbala won bi awa ti a n wa su awa ti a n koni ninu wiwa inu iwe mimo bi a ba n fira wa han gege bi eni ti n toni sona bi a ba n fira wa han gege bi imole ti a ko si fi won mo Jesu Kristi ti o je imole aye ti n toni sona imole ti n fi ona han wa gege bi eni ti o je imole ti o le mu wa lo si odo baba bi a ko ba fi Kristi lele gege bi imole oluso agutan ati olugbala ati eni ti n dari wa sodo baba o je wi pe a n si awon eniyan na lona bi a ko ba fi Kristi lele gege bi olufuni liye bi a ko ba ko awon eniyan Olorun ni eko ti o ye koro wi pe Jesu Kristi nikan soso le o le fun oku okan wa ni iye o je wi pe a ko to won sona daradara a n so nipa awa ti a n wasu tabi awa ti a n koni tabi awa ti a n se ojuse kan abi ojuse miran ninu ijo je ki a so nipa ti awa ti a n wa sinu ile isin awa ti a n josin awa ti a so wi pe a je omo ijo deep alive o ye ki o ye wa wi pe okota igun ile ipele ti o daju ati gbongbo ti n gbe niro ati ori ati agbara isin ati agbara ijo olugbala ati oluso agutan olufuni niye ni Jesu Kristi je awon elomiran bi won ba wa si ile isin won a gbiyanju lati mo awon eniyan ti o wa ni ile isin won a gbiyanju lati mo

0: Jesu ni eni tin so ni di mimo wipe nipa eje re ti atasile wipe nipa iku ti o ku fun wa bi abagbadura igba yi ni o ri wipe yo mu gbongbo ese ti o wa ni igbese aye wa ninu okan wa yo mu kuro yo so wa di mimo iru adamu ti o wa ninu okan wa yo fa tu yo yo won kuro patapata a o se ri wipe ife pipe ati okan ti o nsin olorun pelu okan pepe yo wa sinu aye wa nigba na ninu heberu ori ketala ese kejila nitori na pelu jesu pelu ki o le fi eje re so awon eniyan di mimo ojiya leyin bode nitori na jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo ojiya leyin bode awon elomiran ma ro wepe bi abanwa si ilesi nigba gbogbo wepe eyi to lati so wa di mimo wepe bi aban ka bibeli nigba gbogbo wepe die die a o ma so wa di mimo awon elomiran ro wepe bi aban se ojuse ninu ijo wepe nigba ti o ba ya a o so wa di mimo rara o ye ki a mo wepe Jesu Kristi ni o ta jere sile oni o ku fun wa oni o jiya fun wa ki a ba le so wa di mimo nipa iku ti o ku fun wa bi o ba ti ni igbala ti o ti je wose ti o ti ko sile ti a ti so aye re di otun ti o ti je eni otun iwaju olorun o ye ki o tun lo ba olorun we pe ki o so di mimo ki o mu gbongbo ese ti o wa ni igbese aye re ninu okan re ki o fa tu ki o yo kuro eda adamu eda abinibi ti o wa ninu re wi pe ki o yo won kuro bi o ba se be o daju wi pe yo so di mimo bi o ba fara re robo bi o ba gbe gbogbo ohun ti o wa ni igbese aye re si waju oluwa wi pe ti oluwa ni wo ma je okan re aye re gbogbo ti o wa layika re ti o le toka si po je ti re wi pe fun ogo oluwa ni o ma lo won bi o ba si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku lati so di mimo o daju wi pe yo so di mimo ki se be nikan o ni eni ti n baptisi wa ninu emi mimo eni ti o fi agbara emi olorun kun wa nitori ninu Matthew ori keta le ati ka ti Johanu ti o fi ye awon eniyan we pe nitooto ninu Matthew ori keta ese ikokanla o wi pe nitooto li emi n fi omi baptisi yin fun ironu po ada sugbon enikan ti o poju mi lo eyi n toka si Jesu Kristi n bo leyin mi bata eni ti emi ko to gbe oni o fi emi mimo ati ina baptisi yin o ye ki a mo wepe gere ti a ba ti ni igbala ohun ti o ye ki a ma gbadura fun ohun ti o ye ki a ma lepa ni wepe ki a lakaka ki a gbadura ki a se ohun ti o ye ki a se niwaju oluwa ki a duro niwaju oluwa lati so wa di mimo bi a ba ti ni iso di mimo o ye ki a tun lakaka ki a gbadura ki a se ohun gbogbo ti o ye ti olorun pa lase fun wa ki a ba le ni agbara emi olorun oni ireti wa ni akoko iku bi a ba n so nipa iku elese ti ko ti mo olorun a ma beru o si ye ki o beru nitori pe bi o ba ku ninu ese re o daju wi pe idajo ibinu olorun yo ba le lori yo si jiya titi ayeraye nitori be o ye ki eru ki o ba alaigbagbo ki o ba elese nitori pe ko ni idakoro ko ni ireti bi iku ba de sugbon bi o ba ti gba Jesu Kristi gbo o ye ki o mo wi pe Jesu Kristi o ni ireti wa ni akoko iku ki se be nikan ohun ni ilekun kan soso ti o lo si orun ti a se sile lati dari wa si orun ohun si ni alagbawe nla ni waju onidajo ododo bi o ba di ojo ikeyin nigbati ojo idajo ba de bi a ko ba ni Jesu o daju we pe a o da wa lejo a o si ran wa lo si ibi ti awon ti ko ni Jesu ti won o wa titi ayeraye ninu ipayin keke ati ninu ise ati ninu idaniloro sugbon bi a ba ni Jesu ati mo we pe oni olugbala wa oni alagbawe wa oni eni ti o ti fun wa ni ore ofe lati gbe igbesi aye ti o yato si eyi ti a n gbe tele tele je ki o ye owe pe eko yi ti o n so nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni ti n so ni di mimo gege bi eni tin batisi wa ninu emi mimo gege bi ireti wa ni akoko iko gege bi ilekun kan soso ti o wa lati topa wa si orun ati gege bi alagbawe nla ni waju onidajo ododo won je eko ti o se pataki to je pe bi akoba wa su re be bi akoba fi koni ni igba gbogbo iru ijo be iru esin be o je esin ti ko ni idakoro ti ko ni gbongbo ti ko ni ipele je ki awo ikeji itan esin kristeni tooto lati atete ko se ti jesu fun ara re ti o ti fun wa ni esin kristeni yi ti o si ti je ki o ye wa wipe nipa eje re ni kan soso ni a le fi ni idande lati igba yi gan ni a ti n topinpin ti a si je ki o da wa loju wipe jesu kristi ni olugbala eko yi ni o je idakoro fun gbogbo ijo lati akoko na titi di akoko yi je ki a wo Matthew ori 16 ese 18 emi si we fun o pelu pe iwo ni Peteru ori apata yi lemi o ko ijo mi le enu ona ipo oku ki o si le bori re Jesu nje ki o da awon omo yin re loju wi pe oun ni okota iyebiye oun ni ipile oun ni apata ti a o ko ijo le lori ati wipe bi a ba ko ijo le Jesu Kristi lori gege bi ipile gege bi olugbala gege bi eni tin dani nide gege bi eni tin mu wa wa si odo Olorun wipe awon ipo oku tabi awon emi kemi ati esupa apa pelu won won ki o le bori ijo lati ibere pepe ni esin kristeni tooto ti fi gbongbo mule lori ipile ihin rere ti ko labola to be ti o fi je pe gbogbo awon iranse satani ati awon iranse orun apadi won ko le segun re akoko yo kuna fun wa lati je kin le so fun o awon inu ni bini ti o dide si ijo lati atete ko se ati lati opolopo odun sugbon ti o je wipe bi o ti le je pe ijo akoko ki se ijo ti o lowo ijo ti o ni awon gbajumo tabi ijo ti o ni awon dukia ijo ti o ni ohun ini tabi ile sugbon sibe sibe nitori pe Jesu Kristi ni o je ipile nitori pe Jesu Kristi ni o je apata nitori be awon inu ni bini ti a se si ijo won ko le ba ijo je tabi ki won ki o da ijo ru tabi ki won ki o pa ijo run patapata sibe sibe gege bi a tin se inu ni bini won yi gege be ni ijo lagbara si gbogbo akojopo itan itesiwaju ati ikede irere ni igba awon aposteli titi di akoko yi won je ki o ye wa wipe iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala ki se jo ki se gege bi olukoni ni kan soso tabi bi woli tabi bi oni warere tabi bi eni nla kan tabi aperere kan lasan ki se yi ni o je ki ijo ki o lagbara ti o si je ki o gbero sugbon iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala gege bi eni ti o nse asekagba igbala wa ti a fi ni idariji ese iwaasu yi gan ni o je ki ijo ki o lagbara o si ye ki o ye wa we pe ohun yi kan na lo ye ki a ma tenumo titi di oni ki a si ma toka awon eniyan ti n wa sihin si Jesu Kristi olugbala ati oludande wa ninu Korinti kini ori keta ese ikokanla ki a tun wo lekan si nitori ipile miran ni enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi ipile miran li enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi o ye ki o ye wa wipe ipile yi kan soso ni o le gbe wa ro isegun ti esin Christianity ni o je ohun ti a ni nipa ilana ti a fi le wa lowo lati inu bibeli nitori wipe ilana yi ni o fi Jesu han gege bi eni ti a ko ile igbagbo wa le lori bi awa pelu bi abamo nkan wonyi yo je ki isin wa ki o je ohun ti o je etewogba ni waju Olowa ki o si je pe awa paapa a o je eni ti o je etewogba ni waju Olowa ki a mo wipe awon eko ihin rere ti o gbe Jesu kale gege bi oluso agutan ati gege bi olugbala awon ni awon wonyi ni o wulo fun wa lati je ki ijo ki o duro ni waju olorun bi o ba je pe oludasile ijo le an fi han awon eniyan bi o ba je pe oluso agutan eleran ara le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon oluko le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon eniyan kan ti a ka si pataki ninu ijo le an fi han awon eniyan ijo be ki o le duro ijo be ki o le fun awon eniyan wonyi ni ohun ti o se koko lati le dari won si odo olorun lati le ni igbala nitori be o ye ki a mo we pe ohun ti a ko ninu itan Kristeni ni wepe lati ibere ni won ti fi ontete oro yi wepe Jesu Kristi nikan ni wo ma soro re gege bi olugbala ati olufuni ni iye apere yi ni o ye ki a wa pelu ki o tele ye ki a wo Heberu ori keji ese keta Heberu ori keji ese keta awon ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti atete ko bere si so lati odo olowa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni awa o ti se la awa o ti se bo ninu idajo olorun awa o ti se bo ninu ijiya ayeraye bi aba bi a ko ba nani igbala nla bi iru eyi nitori be o ye ki o je ohun ti a nso ni igba gbogbo fun awon ti o wa si inu ijo we pe won ni lati gbadura titi won o fere we pe ati gba okan won la ati dari ese won ji won ati yi igbesi aye won pada si rere nipa igbagbo ninu Jesu Kristi nikan soso ninu Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta ese keji ki eyin ki o le ma ranti oro ti ati enu awon woli mi mo so saju ati ofin oluwa ati olugbala wa lati odo awon apostle yin we pe eko yi ti awon apostle fi lele ti won je ki o da wa loju we pe Jesu Kristi ni olugbala oni eni ti so ni di mimo oni eni ti fi agbara e mimo kuni oni ireti wa ni akoko iku o nsi ni idakoro wa o ni alagbawe wa niwaju olorun o ni ki a ma ranti awon eko yi nitori pe eyi ni yo je idakoro wa ni akoko iku ikoni ti o ye koro nipa Kristi ni o nfuni ni igbagbo lati le dojuko iku nigbati iku ba de eyi ni yo je ki a ma rin ajo wa nigbati rin ajo ba nlo sopin gege bi eni tin ri ohun ti a ko ri ti se ti ayeraye eko Kristi gege bi onilaja laarin awa ati olorun gege bi aropo wa ti o gba iya wa je ti o si ku fun wa gege bi eni tin sipe fun wa ati gege bi olurapada wa eni ti o ku fun ese wa ti o si jidide fun idalare wa eko yi ni o le fun wa ni igboya lati dojuko iku nigba ti akoko yi ba to eyi ni o je ki a so wipe iku oro reda isa oku isegun reda nitori be je ki o yi o we pe bi o ba ni Jesu gege bi olowa ati olugbala re nigba na ni o le ni idakoro ni esin Christianity o sinsin yo je itewogba ni waju olowa ki se eyi nikan a npe wa nija we pe ani lati pa esin Christianity yi ani lati pamo ni toto titi a o fi ri olowa je ki a wo epistle ti Juda si eniyan gbogbo epistle ti Juda si eniyan gbogbo ese keta olufe nigba ti mo fi aisimi gbogbo kowe si yin ni ti igbala ti se ti gbogbo eniyan ko gbodo sai ma kowe si yin kin si gba yin niyanju lati ma ja gidi gidi fun igbagbo ti a fi le awon eniyan mimo lowo lekan soso eyi ni ipenija ti bibeli fun wa we pe ki a ma ja gidi gidi fun igbagbo ti a fi le awon eniyan mimo lowo lekan soso ki a ma je ki awon ti won wa su iwasu eke tabi eko eke ki won ki o fi afefe eko keko gba wa kaakiri Christi ati awon aposteli re won ti so tele saju wipe ni igba ekehin awon eleko eke yo po awon woli eke yo po awon Christi eke papa won yo po jojo wipe yo si ronun fun awon eniyan lati shipo pada ati lati kuro ninu eko ti o ye koro ati lati lo si ibi etan nitori be ma se je ki awon egan aladugbo re ma se je ki eleya ti awon ara aye ti won fi o se nitori wipe o je eni tin sin olorun nipase igbagbo ninu Jesu Christi tabi iyosho ti si ti awon alariwi si awon apeinda ti won yosho ti si o ma se je ki awon nkan wonyi ki o da opada ma se je ki awon nkan wonyi ki o mu ogbojege tabi ki o mo kuro lori ipile ti ati filele fun o eyi ti se Jesu Christi je ki o ye o wipe gbogbo awon oro Olorun ti o ti gbo nipa Jesu nipa wipe ani lati ni igbala wipe o je ki awon nkan wonyi ki o duro ninu okan re o si simi le won o si duro ti won o si nse asimi lati ri wipe o je eni ti a ti gba okan re la nipa ewenu mo eje Jesu Christi wo Heberu ori kerin ese ikini nitori na eje ki a beru bi ati fi leri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma bada bi eni pe o kuna re bi abakuro lori ipile bi abakuro ninu eko bibeli bi abakuro lori eko ti o so fun wa nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni tin so ni di mimo gege bi eni tin fi agbara emi mo kuni gege bi eni ti o je oluso agutan wa oluso agutan rere ati gege bi eni ti o je ipile eko Christi atabi eko ihin rere bi abakuro lori nkan wonyi a ko ni le de ijoba orun a ko ni le ri olorun ni ikeyin nitori be e je ki a beru ki a ri wipe bi ati fun ani ileri ati wo inu isimi re wipe enikeni ninu wa ko padanu iye ainipekun ati anfani lati ba Jesu joba ni ikeyin e je ki a dide duro ki a gbadura ki a so fun olorun wipe eyi ti a ti fi le wa lowo gege bi Jesu olugbala eyi ti a ti fi le wa lowo Jesu eni ti so ni di mimo eyi ti a ti fi le wa lowo Jesu Christi eni ti yo fun wa ni agbara emi mimo ati eni ti o ndari wa ti o je ilekun si ayeraye si odo Olorun wipe a o di mu shinshin titi di ojo ekeyin a ko ni je ki enikeni ki o fi eko eke ki o fi tan wa je tabi ki o fi gba wa kuro lodo Olorun dide duro ki o diju re ki o si gbadura si Olorun ki ori wipe o pa igbagbo to tomo bi o ko ba ti ni igbala eyi ni ohun akoko ti oni lati se oni lati so fun Olorun wipe o fe ni igbala bi o ko ba ti ni isodi mimo o ye ki o so fun Olorun bi o ba ni idaniloju pe o ti ni igbala wipe o fe ni isodi mimo ti o fi fo okan re mo ti o si funfun laulau bi ojo didi bi o ba si mo wipe o ti ni agbara o ti ni isodi mimo o ye ki o gbadura ki a le fun o ni agbara emi mimo ki o ri wipe eko ihin rere ti a ti fi le olowo o di mu titi a o fi ri Jesu olowo ati olugbala wa
1: ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà bàbá wa ti ń bẹ̀ lé ọ̀run a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ó wùn yín nínú àánú yín láti fà wá mọ́ ọ̀dọ̀ ara yín a dúpẹ́ wípé lójoojúmọ́ nígbà tí a bá wá síhìn ni ẹ máa ń bọ́ wa pẹ̀lú oúnjẹ ẹ̀yẹ̀ ǹjẹ́ à ń bẹ̀bẹ̀ lónìí wípé kí ẹ tún fi oúnjẹ ẹ̀yẹ̀ yìí bọ́ wa lórúkọ Jésù a bẹ̀yìn wípé gẹ́gẹ́ bí ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ yín yóò ti wọ inú ọkàn wa wípé kí òkùnkùn kí ó sájáde lórúkọ Jésù a bẹ̀bẹ̀ wípé gẹ́gẹ́ bí a ti jẹ́ aláìlágbára wípé bí a ti wá sí ọ̀dọ̀ yín tí a ó gbọ́ ọ̀rọ̀ yín tí a ó sì gbàdúrà wípé agbára àtọ̀run wá yóò jẹ́ tiwa lorúkọ Jésù. Ẹ là wá lóye, ẹ ṣe wá lójú, ẹ kọ́ wa. Ẹ jẹ́ kí èyí tí a kọ́ nínú ọ̀rọ̀ yín kí ó mú wa dàgbàsókè nípa ti ìgbàgbọ́. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Fún ìgbà díẹ̀ ni a ti ń kẹ́kọ̀ọ́ láti inú Kólósè. A ti ka orí kìíní, a sì ti kẹ́kọ̀ọ́ lẹ́sẹẹsẹ nínú gbogbo àwọn ẹsẹ̀ tí ó wà nínú orí kìíní. Nísinsìnyí a ti bọ́ sí orí kejì. Lónìí a ń wo ẹsẹ̀ kẹjọ títí dé ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Ẹ jẹ́ kí a ṣe Bíbélì wa sí Kólósè orí kejì láti ẹsẹ̀ ìkẹjọ dé ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Máa fi ojú kà á bí a ti ń kà á fún ọ. Ẹ máa kíyè sára kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe fi ìmọ̀ àti ẹ̀tàn asán dìyín ní ìgbèkùn. Gẹ́gẹ́ bí ìpilẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀kọ́ ayé tí kìí ṣe bí ti Kristi, nítorí pé nínú rẹ̀ ni gbogbo ẹ̀kún ìwà Ọlọ́run gbé lí ara ìyára. A sì ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀, ẹni tí ṣe orí fún gbogbo ìjọba àti agbára. Àwọn ẹsẹ̀ mẹ́ta wọ̀nyí ni a ó wò. Àdúrà wa ni wípé kí Ọlọ́run ẹ̀mí kí ó túmọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí nínú ọkàn wa, kí àwa tí ó ti dàbí ẹni wípé a ń fi afẹ́fẹ́ ẹ̀kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ gbá káàkiri, kí a lè dúró ṣinṣin, kí a lè fẹsẹ̀ múlẹ̀, kí a sì lè dúró nínú ẹ̀kọ́ Kristi, kí a ba lè ṣe wá pé kí a sì pèsè wa sílẹ̀ fún bíbọ Jésù Kristi Olúwa wa. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tí a ti kọ́ tẹ́lẹ̀, a rí i pé àwọn ẹlẹ́kọ́ èké àti aládámọ̀ ti ń yọ àwọn ènìyàn mímọ́ tí wọ́n wà ní Kólósè lẹ́nu pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ asán tí kò lẹ́sẹ̀ nílẹ̀. Wọ́n ti dìde, wọ́n sì ti ń da ọkàn àwọn onígbàgbọ́ tí ó wà ní Kólósè rú. Níhìn-ín ni Pọ́ọ̀lù gbógun ti àwọn àdámọ̀ ẹ̀kọ́ èké wọ̀nyí, ó sì ń kígbe tantan láti kìlọ̀ fún àwọn onígbàgbọ́ tòótọ́ wípé kí a má ṣe tàn wọ́n jẹ, wípé kí a má ṣe pa wọ́n lọ́kàn padà, kí wọ́n má ba ṣubú kúrò nínú oore ọ̀fẹ́. Ó fi hàn gbangba pé àwọn wòlíì èké wọ̀nyí wọ́n jẹ́ ẹlẹ̀tàn àti apanirun. Ó sì ń kìlọ̀ fún wọn, ó ń gba àwọn onígbàgbọ́ tòótọ́ níyànjú wípé kí wọ́n máa ṣọ́ra láti má fi ààyè sílẹ̀ fún ẹ̀kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ láti rí ààyè wọlé. Èyí ni ìkìlọ̀ kan náà tí Ọlọ́run fún wa láti inú àwọn ẹsẹ̀ tí a kà wọ̀nyí. Àwọn ẹsẹ̀ mẹ́ta wọ̀nyí, ẹsẹ̀ ìkẹjọ, ìkẹsàn àti ìkẹwàá, wọ́n jẹ́ kí ohun mẹ́ta kí ó yé wa dáradára. Ìkíní, ìkìlọ̀ lòdì sí ẹ̀kọ́ àwọn aláìlọ́lọ́run. Ìkejì, ewu àwọn ẹ̀kọ́ èké. Bí a bá gba ẹ̀kọ́ èké láyè ní ìdílé wa, ó ṣeéṣe láti ọ̀dọ̀ ọmọ tàbí láti ọ̀dọ̀ aya wa tàbí láti ọ̀dọ̀ ọkọ tàbí alábàgbé, ó yẹ kí a mọ̀ wípé ewu púpọ̀ ni ó wà nínú kí a gba ẹ̀kọ́ èké láàyè ní ìdílé wa. Ìkẹta, ìdákọ̀rọ̀ fún ọkàn. Yẹ kí a wò láti ìkórí kìíní. Ìkìlọ̀ lòdì sí ẹ̀kọ́ àwọn aláìlọ́lọ́run. Nínú Kólósè orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹjọ, Pọ́ọ̀lù ń sọ wípé ẹ máa kíyè sára kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe fi ìmọ̀ àti ẹ̀tàn asán dìyín ní ìgbèkùn. Gẹ́gẹ́ bí ìtàn ènìyàn, gẹ́gẹ́ bí ìpilẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀kọ́ ayé kìí ṣe bí ti Kristi. Ìgbà gbogbo ni àwọn ẹ̀kọ́ búburú àti àṣà búburú máa ń làkàkà
0: lati yi awon eniyan Olorun pada kuro ninu otito be ni Olorun papa fun ara re o ma ran awon iranse re lati je ki o di imo fun wa we pe ki asora o ma nkilo fun awon eniyan re ni gbogbo igba ati lati iran de iran awon iranse Olorun ma nko ni otito li ona ti o han gbangba ti o si han kedere lati pa awon omo ehin Kristi mo kuro lowo isina ati eke o daju we pe bi aba wa ninu imole okunkun ki o le raye joba ni igbese aye wa bi aba ntele Olorun ni ese ogbeji o daju we pe satani ki o le ri aye lati fa wa kuro lati odo Olorun ati we pe bi abaja papa ninu imo otito gbogbo eko isina ati asa isina ki o le raye ni igbese aye wa gbogbo patapata ni won wo lule ni waju wa eyi ni a fi so fun awon eniyan wonyi we pe ki won ki o ma kiyesara ki a ma kiyesara je we pe ki a ma sora o ye ki a mo we pe ikilo ti Paul apostoli ti o fun awon ara Kolose ikilo yi kan na ni Olorun fun wa ti o si tin fun gbogbo awon ti won gba Olorun gbo lati isedale tabi lati ibere ninu Deuteronomy ori ketala Deuteronomy ori ketala lati ese ikini bi woli kan bahu laarin re tabi alala kan ti o si fi ami tabi ise iyanu kan han o ki ese dara dara oni bi woli kan tabi alala kan bi o ba jade bi o ba dide ti o si fi ami ati ise iyanu kan han o ti ami na tabi ise iyanu na ti o so fun oba se we pe e je ki a tele Olorun miran Olorun ajeji leyin ti iwo ko ti mo ri ki a si ma si won iwo ko gbodo feti si oro woli na tabi alala na nitori pe Olowa Olorun yin ndan yin wo ni lati mo bi eyin ba fi gbogbo aya yin ati gbogbo okan yin fe Olowa Olorun yin leyin Olowa Olorun yin ni ki eyin ki o ma rin oun ni ki e si ma beru ki e si ma pa ofin re mo ki e si ma gba ohun re gbo ki e si ma sin ki e si ma faramo eyi ni ohun ti Mose eni Olorun ti o so fun awon omo Israeli o je ki o ye won we pe ohun ti se wahala popo lati ko won ni ilana Olorun ofin Olorun ni kikun ni o ti gbele won lowo ilana ati ase ti Olorun po ohun ohun ti fun awon omo Israeli o wa nso fun ki o to fi aye sile ki o si to fi won sile we pe ki won ki o sora o sese ki woli kan ki o dide ki o so we pe Mose ko mo so dara dara to o sese ki alala kan ki o dide ki o so wipe eyi ti Mose gbele won lowo wipe ko kun to fun amo Israeli Mose so fun wipe ki won ki o sora ki won ki o kiyesara ki won ki o ma je ki awon woli eke tabi awon alasodun alala ki won ki o si won lona eyi ni ikilo kan na ti Olorun fun wa wipe awa ti a je ti Olorun awa ti a ntele Olorun ki a sora ke ma ba fi eko keko eko isina tabi eko eke gba wa lo kuro lodo Olorun awon elomiran ma nro we pe bi abankilo fun wa lati enu oni wasu we pe ke asora lodo awon woli eke won ma fi esun kan wa we pe awa ti an kilo fun awon eniyan a ko ni ife nitori won ro we pe bi abani ife ko ye ke a da enikeni lejo ko ye ke a so we pe enikan lo n wasu eko odi eko eke tabi elomiran lo n wasu ihin rere tooto kini a le fi pe oro awon eniyan yi kini a ti ri oro won si se otito ni won so wi pe bi a ba ni ife ni toto a ko gbodo so fun awon eniyan ki a si kilo fun won nipa awon eko eke ati awon woli eke e je ki a wo Matthew ori keje ese ke dogun Matthew ori keje ese ke dogun e ma kiyesi awon woli eke ti on ton yin wa le awo agutan sugbon apanije ikoko ni won ninu eyi ni Jesu Kristi omo Olorun ti o ku fun ife ife si Olorun ife si ijo Olorun ti o nkilo fun awon eniyan we pe ki a sora ki a kiyesi awon eke woli ti o nto wa wa ni awo agutan sugbon won je apanije ikoko e je ki a be lowo wa bi abari awon omode ti won sere ni ita ti a siri wi pe apanije ikoko o be si gboro se bi a ba ni ife ni toto se a o ma rerin a o fi awon omode won yi sile lai kilo fun won rara bi o ba je wi pe ni toto le a ni ife awon omode won yi bi a ti wi pe apanije ikoko ti be si gboro o si ti se ose fun awon eniyan o pa won ni ipa kopa a si ri awon omode ti won ko mo otun yato si osi ti won ko mo iyato laarin aja tabi ikoko a kilo fun won a po won wonu ile eyi ni ife bi o ba je pe ni toto ni a ni ife ti a ri wi pe awon omo leyin Jesu Kristi awon ti o sese di atunbi awon ti won ko mo otun yato si osi nipa eko ihinrere ti a si ri wi pe awon apanije ikoko awon eke woli awon alai lọlọrun ti won koni ni eko isina won be si gboro won kun aye won si nda awon eniyan laamu won si fi won lakalaka won si ran won lo si orun ni ai rotele o ye ki a le so fun awon eniyan o ye ki a le kilo fun awon eniyan we pe ki won ki o kie sara bi o ba je pe ni toto ni a ni ife ife ti a ni yo je ki a kilo fun awon omo Olorun we pe ki a sora ki a si ma gba eko odi eko eke laye laarin wa ati ni inu ijo ati ni idile wa wo Matthew ori 16 ese ikepa nigba na ni Jesu we fun won pe e kiye sara ki e si ma sora ni ti iwukara awon Farisi ati ti awon Sadusi kini Jesu nso ni nigba ti o nso we pe ki awon omo ehin awon nigbagbo toto awon ti won lo si orun rere nipa iwenumo eje Jesu we pe ki won ki o sora ki won ki o ma kiyesara ni ti iwukara awon Farisi ati awon Sadusi wo itumo ohun to nso ni ese ikejila nigba na le o to ye won pe ki se iwukara ti akara le o wi pe ki won kiye sara re sugbon eko ti awon Farisi ati ti awon Sadusi Jesu ko fi di awon omo ihin re leti wi pe eko otito wa eko ikese wa Jesu la awon eniyan loye wi pe ni toto ni awon ajihin rere ti won so oro ijoba Olorun ni toto ni won wa le keji oni da keji o ye ke amo wi pe ni toto ni awon elomiran wa ti won ko ni ni eko isina awon won yi je bi Farisi ati Sadusi Jesu sin ki awon omo eniyan ni lo wi pe ki won ki o sora ki won ki o kiye sara ki won ki o ma se gba eko ajeji eko eke laye laarin won ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori 20 lati ese 21 nitori ti emi mo pe lehin lilo mi ikoko buburu yo wo aarin yin le aida agbo si ati laarin eyin ti kara yin li awon eniyan yo dide ti won o ma soro odi
1: lati fa awon omo ehin seyin won nitori na e ma sora nitori awon ikoko won yi e ma sora nitori awon eniyan ti won o dide lati ma soro odi e ma sora nitori awon ti won o dide lati fa yin kuro lodo Christi lati fa yin si odo ara won e ma sora ki esi ma ranti pe fun odun meta emi ko dekun ati ma fi omi je kilo fun olukuluko le osan ati le oru o ye ki a mo we pe ohun yi kan na ni awa ti a je ajihin rere awa ti a je oniwaasu ihin rere ni ati nso bi o ba je eni ti o ti wa ninu ijo yi fun igba die o ri we pe yala losan ni ojo isimi tabi ni asale ni oru ni ojo aje tabi ni ojobo ni an kilo ni an wasu ni an koni yala lati ojule de oju ile ninu ipade ile tabi ni apejopo wa nigbati abapejopo ni an kilo fun wa nipa oro olorun yala ninu ile isin wa ni tabi ni ipago ni ipari odun tabi ni igba miran ni a ma nje ki o ye wa yeke yeke bi oro olorun bi o ti ri eyi ni Paul n so fun awon eniyan won ye wepe o ye ki won ki o kiyesara ki won ki o mo wepe ati ko won ni eko yin rere bi ati ni igbala bi ati ni isodi mimo bi ati ni agbara emi olorun bi ati ni iwosan bi ati n gbekele olorun bi ati n gbadura ti adura wa n gba o ni ohun ti ko won ni ohun gbogbo o si ye ki won ki o kiyesara nitori pe pelu omije pelu edun okan pelu itara pelu adura pelu ifara eni rubo pelu lati na ohun gbogbo ti o wa ti ohun ni de o fi n ko won ni eko ihirere o ye ki awa paapa ki a je eni ti n gba ikilo o ye ki a ma sa fun eko ike ki a ma je ki eko ti munisina ki o wa si aarin wa e je ki a wo Peteru keji ori keji lati ese ikini Peteru keji ori keji lati ese kini sugbon awon woli eke wa laarin awon eniyan na pelu gege bi awon oluko ni eke yo ti wa laarin yin awon eni ti yo yo mu adamo igbe wo inu yin wa ani ti yo se oluwa ti o ra won won o si mu iparun ti o yara kankan wa sori ara won opolopo ni yo si ma tele iwa wo bi awon nipa awon eni ti a o fi ma so oro odi si ona otito ati ninu oju kokoro ni won o ma fi yin se ereje nipa oro etan idajo eni ti ko pale lati ojo iwa iparun won ko si to gbe nihi ni atun tin je ki o ye wa wepe o ye ki asora nitori eko eke gbode kan nitori awon woli eke won po le aye o si ye ki a duro ninu otito awon aladamo tin so awon nkan wonyi tabi tin so oro ekodi won so we pe awon ni emi olorun ju awon akeko tabi awon oluko ihinrere sugbon a je ki o ye wa we pe ohun ti won ko ni won je awon akojopo imo eniyan lasan won je awon ofin atowodowo tabi asa ti aye yi awon ti o je asan ati otobante o ye ki awa ti a ti ko awa ti a mo oro olorun o ye ki o ye wa we pe o ye ki a ma sa fun awon kan wonyi kitile ni ewu ti o wa ninu eko eke ati awon eko isiran ti a n so nipa re yi bi abaje eni ti o je afara bi abaje eni ti ko sora bi abaje eni ti n gba dulumo bi abaje eni ti n gbojege ti n gba awon eko eke wonyi kini awon ewu
0: ti o wa ninu gbigba eko ikilaye ninu idile wa ninu okan wa tabi ninu idapo wa tabi ninu ijo eje ki a pada si Kolose ori keji Kolose ori keji ese kejo le kan si e ma kiye sara ki enikeni ki o ma se fi imo ati etan asan di yin ni igbekun gege bi itan eniyan gege bi ipilese ko aye ti ki se bi ti Kristi an so fun wa o si ye wa we pe bi abagba eko ikilaye we pe eko eke yi yo di wa ni igbekun bi aba nso nipa we pe ki a di eni ni igbekun ohun ti an so oye Paul apostoli daradara nitori we pe eni ti o ja papa nu imo ede Greek ti a fi ko majemo tituni ki se be ni kan eni ti o ja papa ninu itan majemo lailai ni nitori be nigba ti o nso wi pe ki a di eni ni igbekun o ye ki o ye wa ohun ti o nso e je wi pe ki a di ni igbekun tabi ki a ko wa lo si oko eru o nso wi pe imo ti aye eko eke tabi eko odi tabi eko ti awon woli eke ma nko ni o ma n di ni igbekun ni o ma mu wa lo soko eru ni ati wi pe o ma mu ki eniyan ki o wa labe isiru o ma je ki eru eni be ki o di eni iparun ko sese fun mi lati ka gbogbo awon ese oro olorun ninu majemu lailai ati ninu titun ti aleka lati fi se apejuwe ohun ti o je wi pe ki a dini ni igbekun sugbon je ki n se alaye die fun o ninu majemu lailai ni ati ri wi pe o sese ki orile ede kan ki o ma ba orile ede miran ja sugbon bi won ba ti n ba won ja won a ri wi pe enikan ninu orile ede yi o je alakikanju o je alagbara won a ri wi pe bi won ba le di iru eni be ni igbekun bi won ba le mu lo si oko eru awon yoku won a di ije fun won nitori be gbogbo ogbon ti won ni gbogbo agbara ti won ni won ma sa lati ri wi pe a kikanju jagun jagun laarin awon eniyan wonyi a di ni igbekun wi pe bi a ba si ti se be awon yoku won o di ije opolopo ogbon ni won le lo bi o ba ka awon iwe onidajo o ri wi pe a ri oba kan lori awon eniyan re gba ti enikan ti o wole wa o so wi pe ohun ni ihinrere ohun ni eko kan to mu wa fun won nitori be ki awon eniyan ki o jade nitori pe ohun ti o fe so fun oba yi o je ohun ijile o je ohun asiri o je ohun kan to wa laarin ohun ati oba oba ko mo wi pe a fe pa ohun a fe di ohun ni igbekun oba ko mo wi pe eni ti o wa yi o ti ri wi pe bi a ba le mu ohun kuro awon eniyan ilu re won o di ije nitori be o ni ki awon eniyan ki o jade nitori pe eni yi ni oro asiri ti o fe ba ohun so bi won ti jade be ni o mu ida jade lati inu aso re ti o gun oba yi ni o ku bi o ti ku ni o ti rekun ti o sa jade bi o ti sa jade ni o pe ipe ogun bi won se segun awon eniyan wonyi niyi o mo we pe isori o gege bi eni ti n gbadura eni ti o je akikanju o fe ba o jagun o fe ba ebi re jagun o ri wi pe bi o ba le yo kele kele wa lati fun o ni eko eke bi o ba le pa orun bi o ba le yi olokan pada wi pe adura re ko ni gba mo wi pe o ni mo olorun mo wi pe Jesu Kristi papa ko ni je olugbala fun omo eni a fi so wi pe ki a kiye sara nitori wi pe awon alala ti ma n wa awon eke woli ti ma n wa awon alakataki ti ma n wa awon ti o ma so pe won ni ohun kan imo ijile ti ma n wa awon ta ma so fun a wi pe won ni ogbon kan ti o tayo ti bibeli nitori pe iwe kan ti o je o ye ko je ara bibeli sugbon ti o ti sonu awon ti ri iwe naa he nitori be wa si bi kokokan ki won ki o le ko leko oni ki o sora o wi pe won fe di o ni igbekun won fe ko lo si oko eru won fe mu lo si inu isiru
1: won fe so di eni ti a o parun ni hi ni Paul apostle ni o tin je ki o ye awon eniyan won yi pe eko eke o man dini ni gbekun ni eko eke o man so ni di alai lagbara eko eke o man pa ina emi wa o man parun eko eke o man ra wa niye eko eke o man je ki a koju wa si orun ale eko eke o man yi wa lokan pada kuro lati ma tele Jesu a man di eni ti ara niye ti a tele esu laimo ki se ninu kolose nikan le ati kilo fun wa ninu bibeli lati kilo fun wa wi pe ewu popo lo wa ninu ki a ma tele awon woli eke iwo ti o je wi pe bi o ti le nwa si eko bibeli ti o nwa si ile ise wa sibe sibe awon woli eke ni korikosun re awon woli eke ni won ko leko o tun ma gba awon iwe miran lati ibo miran o fe ki a di oni igbekun lo si oko eru sora ewo wa nibe o ye ki a wo Jeremiah ori kokan din logbon Jeremiah ori kokan din logbon ese ikejo nitori bayi li oluwa awon mogun ni oluwa awon mogun wi nitori bayi li oluwa awon mogun olorun israeli wi pe e ma se je ki awon woli yin ti o wa laarin yin ati awon alaposhe yin ton yi je ki e ma se peti si ala yin ti eyin la nitori ese ikesan won so asotele ike fun yin li oruko mi emi ko ran won li olowa wi awon jeun jeun woli won po kaakiri won fe gba owo ti oni won fe gba aso ti o wa ninu apoti re won fe gba iwon ba die ti olorun ti fi bukun o nitori be nitori jeun jeun won wa won ni olorun ni o ran won si o won ma lu ago tabi won ma so wi pe awon gba awe ni awon o ti eronu ti e ṣùgbọ́n bí wọ́n ti ń gbà àwẹ̀ tí wọ́n dúró níwájú olúwa ni ọlọ́run rán àwọn sí ọ wípé bóyá òjò fẹ́ rọ̀ ni o bóyá iná ń jó ni bóyá nkankan ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ni wọ́n wá kìlọ̀ fún ọ bí wọ́n bá sì ti ń kìlọ̀ tán ni wọ́n máa sọ pé ṣùgbọ́n o tó bá lè ṣe ètùtù tó bá lè mú owó díẹ̀ wá tó bá lè ṣe báyìí tá a bá ṣe ètò fún ọ kò sí ètò mìíràn gbogbo ètò gbogbo ìrúbọ ni Jésù Kristì ti parí lórí igi àgbélébó èyí ni ọlọ́run sọ fún wa wípé èmi kò rán wọn o àwọn alála àwọn alásọtẹ́lẹ̀ àwọn alápọ̀ṣẹ́ àwọn wòlíì èké ó ní nítorí wọ́n ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ èké fún yín lé orúkọ mi èmi kò rán wọn li olówa wí nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a ṣọ́ra bí wọ́n bá tọ̀ wá wá pẹ̀lú àsọtẹ́lẹ̀ pẹ̀lú ìran bí wọ́n bá tọ̀ wá wá pẹ̀lú ìṣípayá tàbí ohunkóhun tí ì bá jẹ́ wípé ọlọ́run kọ́ ló ran wọn nítorí jẹun jẹun wọ́n ń wówó káàkiri ni wọ́n fi ń tọ̀ yín wá nínú Róòmù orí kẹrìndínlógún láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún ara èmi sì bẹ̀yìn ẹ máa ṣọ́ àwọn tí ń ṣe ìyapa àti àwọn tí ń mú ohun ìkọ̀sẹ̀ wá lòdì sí ẹ̀kọ́ tí ẹ̀yìn kọ́ ẹ sì kúrò ní ìsọ wọn o mọ tí ó jẹ́ wípé kí a kúrò ní ìsọ ènìyàn bí a bá wà lọ́jà tí a rí wípé ẹnìkan wà nínú ìsọ pẹ̀lú wa wípé bí a ṣe ń tajà papọ̀ bí a ti ń sọ̀rọ̀ tí a fẹ́ tajà ni ẹni yìí ni ó ń lé àwọn oníbàárà wa sá bí a bá jẹ ẹni tí ó gbọ́n a ó ṣe ìsọ tiwa lọ́tọ̀ èyí ni Paul apostle sọ fún wa wípé ó mọ̀ wípé ó ń gbìyànjú láti dé ìjọba ọ̀run ó sì ń rí ẹni tó fẹ́ kọ ní ẹ̀kọ́ èké tí ó fẹ́ gba ire rẹ tí ó fẹ́ gbà á sọnù tí ó fẹ́ gba àlàáfíà tí ọlọ́run ti fún ọ tí ó fẹ́ gbà á sọnù ìgbàlà ayébáyé ìgbàlà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ èyí tí onínígbà tí a wẹ̀ ọ́nù kúrò nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹni yìí ó ń fẹ́ gba ìgbàlà sọnù lọ́wọ́ rẹ ẹ sì jọ wà nínú ìsọ̀kan náà ẹ jẹ́ ẹni tí máa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ tí máa fi kùlùkùn tẹ́lẹ̀ o ni sora ki e kuro ni iso won ye ki akale kan si mu gbadura we pe ki olorun emi ki o ko awon nkan won yi si tabili o kan ayawa ki a le sa fun eko eke ki a le sa fun awon woli eke ki enikeni ki o ma se gba ire ayeraye lowo wa oni ara emi si beyin e ma so awon tin se iyapa ati awon tin mu ohun ikose wa lodi si eko ti eyin ti ko o ye ki a be lowo wa eko wo ni atiko atiko eko igbala ninu Jesu Christi ni kan soso wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo bi enikeni ba wa nigba na ti o so fun wa we pe oruko Jesu eje Jesu irobo Jesu tabi ku Jesu Christi lori igi agbelebo ko to fun igbala wa oni ke a ma sa fun won eko wo la tun ti ko ati ko wi pe bi a ba wa ninu Christi a di eda titun wi pe ohun atijo epe ti a ma nse ki a to di onigbagbo ibura ti a ma bu ki a to di onigbagbo ikunsinu ati odi ti a ma yan ki a to di onigbagbo ati ole ti a ma ja ki a to di onigbagbo ife okunrin ba ara eni je ti a ma nse ki a to di onigbagbo oni bi enikeni ba wa ninu Christi o di eda titun awon ohun atijo iwa irin atijo won yi won ti koja lo kiyesi won di titun oni ka sora o bi enikeni ba mu ohun ikose wa lodi si eko ti eyin ti ko a ko ha ti ko wa nipa ti so di mimo a ko a ti ko wa nipa agbara emi mimo fun awon ti a so di mimo tabi kini ke a to ma so nipa eko wipe ko dara ki onigbagbo ki o je eni ti ko birin jo tabi ki obirin ki o je okunrin kan ko kunu kobodu ki a ma si lati ile de ile a ko a ti ko a wi pe okunrin kan aya kan a si ti ko nipa eko atunse oni ki a sora ki a ma je eni ti n kaakiri ki a ma je eni ti a n fi afefe eko keko gbakiri oni ki a kuro ni iso awon eniyan bee mo gbadura we pe gege bi olorun tin kilo fun wa we pe a o je eni tin gboran bi a si tin gboran ibukun ti o wa ninu igboran yo je ti wa ni oruko Jesu e je ki a wo Heberu ori ketala ese ikesan Heberu ori ketala ese ikesan e ma se je ki a fi oniruru ati eko ajeji gba yin kiri nitori o dara ki a mu yin li okan le nipa ore ofe ki e se nipa ounje ninu eyi ti awon ti o ti rin ninu won ko li ere oro die to fun eni ti o fe gboran awon bibeli ese bibeli ti a ka won yi o je ohun ti o ye eni ti o ni emi olorun o je eni ti o ye eni ti o ni igbala awon ojiyan won pa ara won run ni awon to ma njiyan oro olorun wi pe se o je wi pe deeper life nikan ni ati le ko eko oro olorun se o je pe awon elomiran ti o n ka bibeli se o je wi pe awon na o ni imo bibeli ni awa ki jiyan eko oro olorun ni a ma n ko awon eniyan a si n fe se o lore oni a fi n soro olorun fun o o si ri wipe inu bibeli ni a ti n kawe pe bi a ba je eni ti o fẹran olorun bi a ba je eni ti o fẹ tẹle olorun bi a ba je eni ti o fẹ gboran eni ti o fẹ fi ọrun sere je lẹyin aye buburu yi wipe ki a sora ki a ma kiye sara ki ẹnikẹni ki o ma se fi imọ ati ẹtan asan di wa ni igbekun gẹgẹ bi itan eniyan gẹgẹ bi ipilẹsẹ ẹkọ ti aye ẹkọ aye wa ti ki se bi ti Kristi. E je ki a pada si Kolose ori keji ese ikesan ati ese ikewa ki a wo idakoro ti a ni fun okan wa ninu Kolose ori keji ese ikesan ati ese ikewa nitori pe ninu re ni ninu Kristi ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara ninu Kristi olowa wa olugbala wa olusoagutan wa ninu re ni gbogbo ekun iwa olorun gbe li ara iyara ese ikewa asi ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba.

Edeni eniyan subo kuro ninu ipo pipe ti Olorun da si o si subo si ipo aipe e ti o ba ni ninu je gidigidi eniyan je alaipe nipa ti emi nipa ti iwa bi Olorun ati nipa ti ogbon ati oye gege bi eniyan ti subo ni ogba Edeni lese kese ni Adamu ati Eva di alaipe ati awon omo ti anbi nipasẹ won ni won di alaipe ati awa papa ki atomo Kristi le adi alaipe alaipe nipa ti emi alaipe nipa iwa bi Olorun alaipe nipa ogbon ati oye sugbon ninu Kristi ati nipasẹ Kristi ni ati ni igbala kikun oun lo so wa di pepe o fun ni idariji pepe o fun ni alaafia pepe o fun ni ekunrere ore ofe re o fun ni ife pipe ati agbara kikun ati ogbon ati on gbogbo lati le je ki aye ti isisin yi ati ayeraye ki o ni ere fun wa je ki a wo ninu Kolose ori keji ese keta inu eni ti a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si oni bi a ba nfe ni ogbon a si nfe ni imo imo to le se wa lanfani ni aye yi ati ni aye ti nbo ninu Kristi ni a ti le ri ke ma se feti si awon ti o nso wi pe ogbon kan wa ti o tun tare to wa ninu Bibeli ke ma se feti si awon atonije akonisina ti o ma nso wi pe o se se ni ibi ipo oku tabi ni ibi ti won sin ko si ibe ni won tun lo loru lati le ni ogbon kan ti o farasin tabi ti o farapamo onirara ninu Kristi ni gbogbo isura ogbon ati imo ni a fi pamo si oni ki a ma tun ri eni ti o lo si oke okun tabi eni ti o lo si aginjo tabi eni ti o lo si idi igi tabi si idi orisa ti o wa ogbon lati le gbe igbesi aye kan ti o ro pe o dara onirara ninu Kristi ni a fi gbogbo isura ogbon ati imo pamo si wepe bi a ba ti ni Kristi ati ni ohun gbogbo ninu Kolose ori kini ese ikokandilogun Kolose ori kini ese ikokandilogun nitori didun inu baba ni pe ki ekun gbogbo le ma gbe inu re didun inu baba wa ti nbe le orun ni wepe ekun ohun gbogbo ni ti idariji ni ti alaafia ni ti igbala ni ti isegun lori ese ni ti ife ni ti ore ofe ni ti agbara tabi ogbon tabi ohunkohun ti a nilo lati le gbe igbesi aye ti o te Olorun lorun o ni didun inu baba ni wepe ki ekun ohun daradara gbogbo ki o le ma gbe inu re ki a to lo si ori ekun wa lati gbadura e je ki a wo Peteru keji ori kini Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re o nso fun wa wepe gbogbo ohun ti o je mo iye ati ti o je mo iwa bi Olorun iwa mimo iwa ododo iwa otito iwa fun omo leyin Kristi wepe gbogbo re patapata le ati fun wa ninu Olorun ninu Kristi ninu ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o si se iyebiye fun wa pe nipa iwonyi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ko fe ohun ti oro Olorun yi nso fun ani wepe gbogbo ohun ti o ye fun wa lati ni idariji ese lati ni agbara lori ese lati gbe igbese aye iwa mimo lati gbe igbese aye ti o te Olorun ti o wo Olorun wepe a fun wa ninu Kristi nitori be o ye ki a to Olorun lo bi a ba ti je

0: ẹni tí a mú ṣìnà nípa ẹ̀kọ́ èké ẹ̀kọ́ òdì nípa àṣà ayé àti nípa àwọn mìíràn tí kò ní láárí ó yẹ kí a tọ ọlọ́run lọ kí a sọ fún un pé kí ó dáríjì wá kí a sì ṣe ìpinnu kí a sọ fún ọlọ́run wípé a kò ní ṣìnà mọ́ wípé a kò ní tẹ̀lé ọ̀nà òkùnkùn mọ́ bí ó bá jẹ́ ẹni tí ó ti ń tẹ̀lé wòlí èké àti ẹ̀kọ́ èké kí ó wá sọ̀dọ̀ ọlọ́run nítorí àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò sọ di ẹni ìgbèkùn a ó kú ọ lẹ́rú lọ bí o bá jókòó sínú ẹ̀kọ́ èké nítorí bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí a dá ọ ní ìdè jẹ́ kí a gba ọkàn rẹ là jẹ́ kí ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ kí ó fà kúrò nínú àwọn nǹkan wọ̀nyí kí o jẹ́ ti ọlọ́run lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kí o sì mọ̀ wípé ìgbàlà ló ń fẹ́ ni ìsọdímọ̀ ló ń fẹ́ ni agbára ẹ̀mí ọlọ́run ló ń fẹ́ ni ìwòsàn ló ń fẹ́ ni tàbí ìdásílẹ̀ ìtúnisílẹ̀ ló ń fẹ́ ni tàbí ọmọ ló ń fẹ́ láti jẹ́ kí ó jẹ́ ìbùkún fún ẹbí rẹ tàbí o fẹ́ kí ọlọ́run kí ó bùkún lọ́nà kan àbí lọ́nà mìíràn gbogbo nǹkan wọ̀nyí lẹ ó ní bí a bá gbẹ́kẹ̀lé Jésù Kristì nìkan ṣoṣo nítorí nínú rẹ̀ ni ẹ̀kún ìwà ọlọ́run ń gbé lé ara ìyára ẹ jẹ́ kí a dìde dúró kí a bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ kí a sọ fún ọlọ́run wípé a ti kọ́ ẹ̀kọ́ a ti mọ̀ wípé ó jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì láti kíyèsí bí a ti ń kìlọ̀ fún wa ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà kí a sọ fún ọlọ́run wípé a fẹ́ jẹ́ tirẹ̀ ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà kí a sọ fún ọlọ́run wípé a fẹ́ máa tẹ̀lé ìmọ̀ àti òtítọ́ tí ó wà nínú ìhìnrere ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà kí a sọ fún ọlọ́run wípé gbogbo ẹ̀kọ́ èké gbogbo ẹ̀kọ́ tí múni ṣìnà gbogbo àwọn wòlíì èké olùkọ́ni èké àwọn ìwé èké akọ̀wọ́nsílẹ̀ àfiwọ́nsílẹ̀ àjò wọn níná a sì ń fẹ́ tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọlọ́run gbogbo nǹkan tó bá yàtọ̀ sí ẹ̀kọ́ ìhìnrere tí a ti kọ́ wa a fẹ́ jù wọ́n sílẹ̀ a fẹ́ tẹ̀lé ọlọ́run tímọ́tímọ́ gbàdúrà sọ fún ọlọ́run bí ó bá jẹ́ aláìlera bí ó bá jẹ́ ẹni tí a lè tètè yí lọ́kàn padà sọ fún ọlọ́run wípé òun fẹ́ dúró ṣeṣe òun fẹ́ dúró nínú ẹ̀kọ́ òun fẹ́ dúró nínú ẹ̀kọ́ tí ó lè ṣe ọ́ pé ṣe ọ́ yẹ fún ìjọba ọlọ́run bí ó bá gbàdúrà tí ó gbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run tí ó sinmi lé ọlọ́run bí ó tilẹ̀ jẹ́ aláìlágbára yóò fi agbára fún ọ yóò fi okun fún ọ yóò lè jẹ́ kí o lè dúró ṣinṣin nínú ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
3: Bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé a ní yín gẹ́gẹ́ bí balógun lójú ogun. A ní yín gẹ́gẹ́ bí aláfẹ̀yìntì. A ní yín gẹ́gẹ́ bí agbára ayérayé tí ó wà lábẹ́ wa láti mú wa dúró láti fún wa lókun. A dúpẹ́ wípé a ní yín gẹ́gẹ́ bí olùpèsè ẹni tí ń pèsè fún gbogbo àìní wa ní kíkún nítorí Kristi láti inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ògo. A dúpẹ́ wípé a ní yín gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a lè ké pè lọ́jọ́ ìpọ́njú wípé ẹ ṣe wa lójú wípé ẹ ṣe wà níyè ẹ sì jẹ́ kí a mọ ọ̀nà ìgbàlà yìí ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ wípé ẹ kò jẹ́ kí a wà pẹ̀lú àwọn tí ó wà nínú ayé àwọn tí ó ń gbé ìgbé ayé wọn láì ní ìrètí àwọn tí ó ń gbé ìgbé ayé wọn láì ní ìfọkàntẹ̀ ìlérí Ọlọ́run tí ẹ fún wa látòkè wá àwọn tí kò mọ ọ̀nà ìgbàlà yìí ṣùgbọ́n àwa ni ẹ dá lọ́lá àwa ni ẹ jẹ́ kí a mọ ọ̀nà ìgbàlà yìí ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa lórúkọ Jésù. Ǹjẹ́ lónìí bí a ti wá lónìí bí a ti ń gbẹ́kẹ̀lé yín lónìí bí a ti wá kí ẹ lè ṣe wa lójú ẹ ṣe ojú ẹ̀mí wa lórúkọ Jésù. Ẹ là wá lóye ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín kí ó rí ibi gbé nínú ọkàn wa lórúkọ Jésù. Ẹ ṣàánú fún wa ẹ jẹ́ kí a gbẹ́kẹ̀lé yín ẹ sì jẹ́ kí ìgbẹ́kẹ̀lé tí a ní nínú yín kí ó lè mú èrè fún wa gẹ́gẹ́ bí ìlérí yín nínú bíbélì. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ nítorí a gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. loni anwo inu bibeli fun akoko isoji wa ati akoko ise iyanu anwo ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu opolopo ti o wa ninu aye loni ni oye awon ami igba ikehin ni ko ye ni igbese aye ti wa gege bi enikokan ni idile wa gege bi enikokan ati ni agbajopo aye lapapo ariwo pe o sese ki akoko idamu akoko ebi akoko iyan akoko aini ki o wa le aye Jesu Christi ti so yi fun wa tele tele wi pe nigba ti opin aye ba nsomo to si wi pe awon nkan won yi yo ma sele okunrin tabi obirin ti ko feti si Christi tabi ti ko mo eko oro Olorun nipa ohun ti Christi ti laye awon omo ehin re dara dara nipa awon isele ti yo ma sele ni akoko igba igbeyin ojo iru awon eniyan be won ma ni idayapo iru awon eniyan be won ma ni irewesi okan okan won a ma kururu nitori wi pe oye ko ye won nipa asotele ti bibeli nipa ti igbeyin aye nitori eni ti o ba nri o to nsele loni wi pe awon eniyan ninu aye ninu olaju won won le se ohun ija lati pa ara won run ati ninu ijile eko ti imo science ni opolopo ti o wa lorile ede aye ni won ti gbon to be ge to je wi pe won le pa oke aimoye awon eniyan run ni iseju kan eni ti o ba nri nkan won yi boya o ngbo ninu radio tabi o nka ninu iwe iroyin a ma se ni kayefi we pe ewo lo tun de ba aye yi adabi ohun ajeji loju iru eni be sugbon Jesu Christi omo Olorun o ti so tele we pe awon nkan kan yo ma sele ni igba ti igbeyin aye ti o ba sun moto si kini awon nkan ti Jesu Christi ti o so gege bi a so tele ye ki a wo ninu iwe mimo ki o ma je we pe o ro pe a nso fun o lati ogbo ori eniyan ninu Matthew ori kerinlelogun ese ikejo gbogbo nkan won yi ni ipilese iponju nihin ni Jesu Christ nso fun wa wi pe akoko igbeyin aye yo je akoko iponju bi a ba nso nipa oda bi a ba nso nipa eyan bi a ba nso nipa ebi bi a ba nso nipa aisan bi a ba nso nipa gbogbo nkan o je gbogbo nkan wonyi o je iponju sugbon Jesu so fun a wi pe eyi ni ipilese tabi ibere iponju ki se be nikan ninu ese ikefa eyin o si kuro ogun ati idagiri ogun e kiyesi ki eyin ki o ma se jaya nitori gbogbo nkan won yi ko le se ki o ma se sugbon opin ki se isinsin yi Jesu ti n lago mo o tun so fun awon omo ehin re wi pe ogun ati idagiri ogun yo ma sele ni ibo miran wi pe won o si ma gboro re o n so fun a wi pe gbati awa papa bi a ba n ka ninu iwe iroyin wi pe ni apa kan ninu aye wa yi ni akoko ti wa yi wi pe ogun be sile wi pe awon eniyan pẹ̀lú ohun ìjà olóró tí wọ́n ti ṣe pẹ̀lú ìmọ̀ tí ọ̀làjú tí ó mú wá sí ayé nísinsìnyí wípé wọ́n fi ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wọ́n sì fi ń dọ́gbẹ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn lára ó yẹ kí ó yé wa wípé gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni Jesu Christi ni ó ti sọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí nínú ẹsẹ̀ ìkeje nítorí pé orílẹ̀-èdè yo dide si orile ede ati ile oba si ile oba inyo ati ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo ise ni ibi die ise ni ibi kan soso sugbon inyo ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo bi aban so wi pe a o ri onje je to bi aban so wi pe oda tabi iyan o de si orile ede popo awon nkan wonyi ni Jesu Kristi ti so tele bi aba so pe Jesu Kristi so nkan tele ki se wi pe Jesu Kristi ni o fe ki o sele tabi oni o je ki o sele sugbon gege bi omo Olorun o ti ri nkan wonyi eyi je ebun ti o ni gege bi omo Olorun wi pe o ti ri saaju wi pe awon nkan wonyi yo sele lati kilo fun awon omo ehi lati mu ki awon omo ehi ki won ki o le ni idakoro ati igbekele ninu Olorun eni o fi so tele wi pe awon nkan wonyi n bo wa sori ile aye ti o si je ki o ye wa wi pe bi a ba n ri nkan wonyi ke a ma se jaya ke a ma se je ki okan wa ki o daamu nitori awon nkan wonyi ko le salai sele ti ki igbeyin aye ki o to de ninu Matthew ori 24 yi kan na ni ese ikesan nigba na ni won o fi yin fun ni lati je ni iya won o si pa yin a o si korira yin lodo gbogbo orile ede nitori oruko mi bi abani idayapo inu ni bini lati odo awon eniyan nitori wipe agbaje sogbo ki eyi ki o ma se wa ni kayefi nitori eyi ni omo Olorun ti so fun wa tele tele wipe a o fi wa fun iya je bi eniyan ba tin di omo Olorun bi eniyan ba tin ko ise sile ti o tin ni igbala be ni ari wipe awon ti o wa ninu aye won a ma fitina iru eni be won a ma je iru eni be niya won a ma pon iru eni be loju e a se wipe o se eyin Olorun e a se wipe Olorun ko mo nipa re e a se wipe igba ti a di onigbagbo ti o ye ki Olorun ki o ma toju wa wipe o fi wa sile fun ipinu awon elese rara ini Jesu Kristi ti so tele wipe ninu aye e o ri iponju sugbon e tuju ka nitori pe mo ti segun aye ninu Marko ori 13 ese 12 arakunrin yo se fi arakunrin fun pepa ati baba yo fi omo re han awon omo yo se dide si obi won won o si mu ki apa won o ma n ye awa lenu nigbati a ba ri awon isele miran ti a ri won ka ninu iwe iroyin bi awon ara ile bi won o ti dide si ara ile won ti o je wipe o seese ki o je omo ni yo dide si baba tabi si iya re o seese ki o je awon obi ni yo dide si awon omo o seese nigba miran bi a ba gbo inu ni bini ti awon omode ti won ma ri ni owo obi won o seese ki won se awon nkan miran ti a ma ro wipe bawo ni baba tabi iya se le laju sile ki a se iru iwo si be si omo lati inu re wa awon nkan won ni Jesu Kristi ti je ki o di mo fun wa wipe ija tabi aran kan tabi inu ni bini o le sele laarin ebi ninu ese iketala gbogbo eniyan ni yo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin oun na le a o gbala awon elomiran ti oye bibeli oye tetin sile daradara ohun ti o ma n fa ipada seyin won niyi won a ma so wipe ki lo de ti o je wipe nigbati a ti deni igbala ki lo de nigbati a ti di omo Olorun ni a tun wa n ri idojuko iponju ati iya ati inu ni bi ni bayi won ma ro wipe igbati awon fi aye won fun Kristi awon ro wipe ko ni si inu ni bi ni awon ro wipe ko ni si iponju o ye ki o ye wa iwo ti o ti wa lodo esu tele tele iwo ti o ti n sin esu tele tele iwo ti o ti n bo orisa tele tele nigbati o ba fi orisa ati awon emi okunkun ati esu fun ara re nigba ti o ba kon won sile o sese esu ni lati binu nitori we pe o padanu eni ti o je iranse re nitori pe o padanu iwo ti o tin sin tele tele iwo ti o tin borisha tele tele nitori be ni inu fi ma bi esu ati awon omo ogun re nitori be ki o ma se ya wa lenu we pe ari iponju elomiran won ma so ni aimo kan okan won we pe bi eniyan ba je onigbagbo tooto pe ki o ni aisan lara ki se be aisan ko fi han we pe a ko mo olorun ko fi han we pe a ko ni olorun eyi je idojuko awon ota nitori we pe ati ni olorun elomiran ma so we pe ko ye ki ebi tun pa wa ko ye ki a tun wa ni airije airimo ko ye ki a wa gege bi alaini nigba ti a je ti olorun Jesu ti so fun wa oni a o ri iponju oni iya le de onko le sele oni sugbon ki a tujuka ohun ti segun aye eyi ni o ma mu wa lati lo gbadura oranti awon mo israeli nigbati a mu won lo si ile egypt lati odo joseph ti jacob ti o wa pelu awon baba nla mejila ti won tedo si egypt Olorun fe mu won kuro ni Egypt. O fe mu won lo si ile Kenani petisimi daradara. Nigba ti won tedo si Egypt, ti ara tu won, won ranti wi pe Kenani wa. Won ranti wi pe Egypt ki se ibi itedo tabi ile won. Ara tu won, won be si ni kole, won be si ni gbadun, won ro wi pe awon ton fe jade mo. Eyi ni Olorun fi gba Pharaoh ti ko mo Joseph lo fi gba alaye. Gbati inu ni bi ni de gbati iya de gbati iponju de ni won be si ni gbadura wo pe olorun ranti wa o olorun ranti ileri re olorun ranti wo pe egypt ki se ile wa olorun ranti ileri to ti se fun abraham baba nla wa wo pe o mu wa jade kuro ni egypt eyi ni olorun wa fi so wo pe igbe awon omo israeli o de eti ohun ohun wa sokale nisisin yi lati gba won la lati mu kuro ni egypt bakan na ni fun iwo ati emi awa ti a wa ninu aye igba miran akiran ti wi pe aye yi ki se ile wa akiran ti wi pe orun ni ile akiran ti wi pe Jesu Kristi ti lo pese aye sile fun wa ati wi pe o nbo wa bi ara ba tu wa bi o ba dagbe bi eni pe ani ani to ati ani sheku ati gbadura asoro nitori owo ti wa omo ti wa iyawo ti wa ilegbegbe nko o ti wa oko ayokede nko o ti wa an fi oko kan paro miran ni iru igba be akiran ti o pe aye ki se ile wa sugbon ni igba ti olorun ba gba iponju die laaye inu ni bi ni die laaye ati nkan won yi to nde ba ninu igbese aye wa ti o ba gba die die laaye ninu won igba yi gan la ma raye gbadura igba yi la ma sunmo olorun igba yi la ma ran olorun leti awon ileri re e ni olorun fi ma gba awon nkan be laaye ni igba kokan sugbon ti mo nso ni we pe Jesu Kristi o ti so fun wa wi pe awon nkan won yi yo sele ninu aye o si bo se akoko ti wa wi pe awon nkan won yi sele nitori be ki a ma je ki o ya wa lenu nitori we pe ko le sala ise sugbon opin ki se isinsin yi je ki a wo Mark yi ori ketala ese ketala gbogbo eniyan ni yo se korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin o na li augbala en je ki o ye wa wi pe bi abati fi aye wa fun Jesu Kristi bi abati gba okan wa la eyi ko je wi pe gba ti ati ti gba okan wa la a le pada sinu ese a le pada sinu aye nitori pe ati di omo olorun lai lai omo olorun la o ma je Jesu Kristi ni rara ko ri be awon elomiran won ti ro we pe igba ti awon ti nigbala lekan bi awon ti le pada sodo isu bi awon ti le bohun ti won pada lo sinu aye wi pe a o gba won la sibe sibe rara oni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gbala awon elomiran won ma ni eko eke eko itanje won ma so wi pe bi eniyan ba ti je omo olorun nigba kan ri titi lai ni o ma je omo olorun o ma so wi pe bi eniyan ba ti je eni ti o wa ninu ore ofe nigba kan ti o ti je eni igbala ti o ti je ni ti adari ese re ji eni ti a ko oruko re sinu iwe iye lorun wi pe titi lai ni o ma ji omo lorun bibeli ni rara ko ri be o ni eni keni ti o ba fori ti titi de opin o na li a ogbala ṣugbọn Jesu Kristi nso o ni igba ti a ba ri awon kan won yi awon ikanju ti o wa ninu aye awon idayapo ti o wa ninu aye awon ti o le mu ki okan re wesi ti o wa ninu aye awon aini ebi eyan ti o wa ninu aye we pe ke a ma se je ki okan wa ki o daamu ke a mo we pe awon nkan won yi ko le sala iri be we pe o ti le ju be lo bi a ba wo Luke ori kokan le logun Luke ori kokan le logun ese kokan la esele nla yo si wa kaakiri ati iyan ati ajakale arun ohun eru ati ami nla yo si ti orun wa ni ese ikedogbon ami yo si wa li ohun ati li osopa ati ni irawo ati lori ile aye idamu fun awon orile ede nitori ipaya ti ariwo aya awon eniyan yo ma ja fun iberu ati fun ireti nkan won ni ti nbo sori aye nitori awon agbara orun le o mititi eyi ni Jesu Kristi so ki awon omo eyin ki o ba le mo saju wi pe igba iponju wi pe yo wa ninu aye ṣugbọn aje ki o ye wa wi pe ki atujuka aje ki o ye wa wi pe ki agbekele olorun eyi ni a fi nbe lowo ara wa wi pe kini bibeli so wi pe o ye ki a se ni akoko idamu ni akoko iponju ni akoko ebi ni akoko iyan ni akoko airije ni akoko airimu ni akoko airisese ni akoko ti o je wi pe a o ti ele rowo ile san ni akoko ti o je wi pe a o le toju omo daada ni akoko aisan ni akoko ajakale arun kini o ye ki a se nigba ti a ba ri awon idamu wonyi kin to so ohun ti o ye ki a se je kin fi to leti wi pe awon ti ko lọlọrun awon to je alaigbagbo nigba ti won ba ri awon isele ti o nsele lorile ede aye ati ni arowo to won opolopo nkan ni won ma nse ni akoko idamu ni akoko aifan ni akoko inu ni bini ni akoko to je wi pe iponju po fun awon eniyan ikan awon elomiran won ma kokun so je ki a wo Samuel keji ori keta dilogun Samuel keji ori keta dilogun lati ese iketa le logun nitori Aitofeli si ri pe won ko fi imo ti re se o si di ketekete re ni gaari o si dide o lo ile re o si pale ile re mo o si so o si ku a si sin si boji baba re eyi je akoko ogun akoko wahala nitori wipe Absalom dide ogun si baba re Dafidi Aitofeli yi o ki Absalom leyin nigba ti o wa ri wipe imoran ati imo ti ohun fun Absalom pe ko mu se o si ro wipe bi Dafidi bi o ba segun Absalom o daju wipe o ni lati fi iya je ohun nitori iya ati iponju ti nbo ti Absalom ti o fe fa wa si ori ara re ati si ori Aitofeli eni Aitofeli ni o fi lo poku so eni a ma ri wi pe opolopo ma nse ni aye ti wa yi nitori wi pe won ko ni igbagbo ninu Olorun won ko ni igbagbo wi pe bi nkan ti le le loni wi pe yo ro lola won ko ni igbagbo wipe o sese bi ekun pede ale kan wipe ayo nbo looro nitori ainireti won nitori ainigbagbo won nitori aile igbekele olorun nitori won ro gbogbo nkan pin wipe ko tun se ohun ti androde iru awon eni be won lo pokun so won si ku iru eni ti o se para re bayi o ya ro wipe ohun fe pokun so lati bo kuro ninu ijangbon lati bo kuro ninu ibinu lati bo kuro ninu iponju iru eni be o fi ara re sinu orun apadi lai to ojo yo se wa nibe titi lai yo ma jo ninu ina joku titi lai lai nitori be o ye ki o ye wa we pe bi aba ni wahala bi aba ni inu ni bini bi aba ni iponju bi aba ni idamu okan eyi ko so we pe ki a lo pokun so o ye ki a mo we pe ani olorun o ye ki a mo we pe olorun yo gbo ti wa o ye ki a mo we pe olorun yo pese fun wa ohun ti o ye ki a se ni we pe ki a rolu olorun ki a lo si odo olorun ki a gbadura ki a wole fun olorun ki a so fun we pe ohun ni igbekele wa kini awon elomiran ma nse ni akoko idamu bayi ohun ti awon elomiran ma nse ni we pe won a lo da majemu pelu satani ati pelu awon emi okunkun se oranti ohun ti a so ni ose ti o koja nigbati mo fi la oloye ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele oro ewu ti o wa ninu gbigbekele eleran ara ti mo fi so fun wi pe awon elomiran won a ba iku da majemu won a ba iku kumule awon elomiran won a pada lo sinu egbe okunkun won a so wi pe awon fe abo se oranti wi pe a ka ninu Isaiah ni ose ti o koja wi pe iru eke abo eke be wi pe omi ti o kun gege bi idaje olorun ni o gba won lo ati wi pe gbogbo majemu ti awon won ti won ba ikuda gbogbo majemu ti awon iwon yi ti won ba ipo kuda wi pe idaje olorun ni o gba won lo patapata ari iru eni bayi ninu bibeli Saulu oba kini ni Israeli ti o tun lo wa awon abokulo awon aje awon oso ti o nfe lati gbo nkan kan lenu won igba ogun na ni igba ogun o je igba ti okan ma nkororo igba ogun o je igba ti irewesi ma n de ba okan igba ogun igba ini igba iyan igba irije igba irimu o je igba ti okan ma n daamu pupo iru akoko yi ni Saulu wa won ti wo pe Saulu je eni to ti ni iyipada okan eni ti o ti ni okan titun ti a fun latowo Olorun sugbon nigba yi o dabi eni wo pe ohun paapa o ti ko Olorun sile ni igba ti o koko dori oye o ti ari ti o se ni wo pe gbogbo awon elemi okunkun gbogbo awon ti o je wi pe won ko l'Olorun ti won lo emi alalupaida emi oso emi aje gbogbo won ni Saulu ni o le kuro ni ilu ti ko je ki won ki o ri bi gbe sugbon nigba ti o wa ri idamu o tun wa nwa won kaakiri wo Samuel kini ori kejidinlogbon Samuel kini ori kejidinlogbon lati ese ikeje Saulu si we fun awon iranse re pe e ba mi wa obirin kan ti o ni emi aboku soro emi o si to lo emi o si beere lodo re awon iranse re si we fun pe wo obirin kan ni endori ti o ni emi aboku soro so ranti pe mo ni Saulu yi tele tele o ni iyipada okan e je ohun ti a ma n pe ni igbala ninu majemu titun e je ohun ti a ma n pe ni ki eniyan ki o di atunbi ninu majemu titun a fun ni okan miran okan titun sugbon o ti di apeyinda ko le bo Olorun soro mo ko mo wi pe bi onigbagbo bi eni ti o ti ni iyipada okan o ba ni wahala bo ba ni ikunju bo ba ni idamu bo ba ni inu nibi ni bi o ba ni ogun ni igbesi aye re ogun abele o to ye ki a se ni wi pe o ye ki a rolu Olorun o ye ki a do bale gbala jani waju Olorun ki a so po Olorun wi pe ba ti to re o ba se rire o bi agbesi aye wa ti rire a nfe ki Olorun ki o wa ran wa lowo Saulu le se be ko le ron pada awon nkan ti o ti wa si igbesi aye re e ni a fi ri wi pe ise se Saulu yi nihin je ki a wo nigba ti o koko dori mo so tele wi pe ohun ti o se ni pe o le iru awon eniyan wonyi o le won kuro ni ilu o le won kuro ni orile ede Israeli ni ese ikesan obirin na si da lohun pe wo iwo sa mo ohun ti Saulu se ti ohun ti ke awon aboku soro obirin ati awon aboku soro okunrin kuro ni ile naa nje eha se ti iwo dekun fun emi mi lati mu ki won ki o pa mi obirin yi ti o je aboku soro ti o ni emi aboku lo eruba nigba ti o gbo oruko Saulu ko mo we pe Saulu ti a di apeyinda ko mo we pe ohun ti Saulu ko sile tele tele ebi re ti o ti jade lati enu re o tun fe ko won je iwo nko elomiran iwo to ti jewo ni waju opolopo awon eniyan we pe ati gba okan re la ti o ti so wi pe o ti kuro laarin awon ti o ni emi kemi emi ti o n gbe won sanle o ti kuro ninu ijo ti won ti n woso funfun ti won mu omi lati inu igo o ti kuro laarin awon ti won lo si eti okun ti won ro wi pe eti okun ni agbara wa o ti kuro ni aarin awon oso ati aje awon elomiran ti won ti kuro laarin iru awon eniyan be mi won ba ni wahala o sese boya won ti n gbadura won o si ti ibimo tabi ise ni o si tabi owo ni o duro lowo won tabi won gbianju lati kole fun igba pipe sugbon won o ti le kole yi ton a ma riro awon eniyan be won ton ma yo kele kele lo si odo awon adahun se won ton ma yo kele kele lo si awon ti won rubo awon ton ma ni lo mu eran wa lo mu ti bi wa lo mu ton wa iwo to ti lo lorun tele tele iwo to ti gba Jesu Christi gbo tele tele iwo to ti jeri igbala ni idapojule ati loju opolopo awon eniyan e se ta tun ri o to je wo na lo tun mu adie sabe agbada to tun lo nba baba asale kan loru ah o je iwa apeyida eyi ni ari ti Saulu se awon elomiran won aso funfun to ti jo tele tele e se ti o tun je wipe iwo lo tun lo sodo abaniranso lo ni ki won ran aso fun ki se dipa lo nlo ni saranso fun mo mo nkan toju mi ri mo mo iya ti mo nje mo mo iponju ti mo ba pade omo o le lo awon omo o le lo si le iwe iyawo ro njeje awon ana papa oju se to ye ki ma se fun awon ebi mi ati fun awon ana mi o le se ran aso fun mi bi nkan to ba ma da ko da ewo mo nkan to nse o mo wipe o fe ki olorun ki o ko eyin si e o fe ki satani ki o tun ma damu re awon elomiran e bi a ni ri won ni ile isin won tun lo sodo awon aboku soro awon aboku lo won lo sodo awon oso awon aje nitori pe won fe bimo bi o ba si bi won pe arabirin se o si nkan o e ma je ki ese yin ki o ye ni ile olorun a o ri yin dede se ko si nkan ani ko si nkan ani sugbon sin mo ti mo bi tagbara wa nitori pe se o mo emi na omo dipa ni mi o pe ta ti jo nlo sugbon wo mi bayi lati igba ti mo ti dele oko mi o loyun kan lataro daleri sugbon mo ti debi kan sin ibe to ba debe agbara wa nbe iru agbara wo agbara okunkun agbara to ran eniyan lo sorun apadi agbara to n gba omo latodo igi agbara to n gba omo latodo awon emi esu omo to ma seku pa e lo fe lo gba lodo igi awon omo raun raun omo ti ki gbo taye omo ti ki mo nkankan omo ti o je pe boran si lo sile iwe ko ni le lo iru omo wo lo nfe o mo wi pe iru awon omo be awon omo to tun da wahala kun wahala lori obi ni nitori be won so pe awon ti ri bi kan ti agbara wa ko si bo miran tagbara wa ninu Jesu lagbara wa ninu eje Jesu lagbara wa ninu eko yin rere lagbara wa ninu adura ninu oruko Jesu ni agbara wa elomiran tun ma lo ko oruko awon angeli a lo si ipade a lo ri won se ipade eta nibi kan ipade eta gbangba na won daruko angeli won wa ni anfani se mo pe nibi o soro lati ri oluso agutan wa a wa ni church na a wa ninu ijo odun kan odun meji ati efe ri oluso agutan a le ri oluso agutan gba ti mo lo si ipade eta gbangba nibi kan ti mo so pe mo fe ri evangelist kia ni mo ri evangelist on lo adako awon oruko angeli on lo fun mi nkan to ma se ku pa eniyan o fe gba ijoba Olorun lowo re eyi ni ari ti Saulu se wo ese ikejo Saulu si pa ara re da o si mu aso miran wo o si lo awon omokunrin meji si pelu re won si wa si odo obirin na li oru won fi okunkun boju o si wi pe emi be o fi emi aboku soro da nkan fun mi ki o si mu eni ti emi o daruko re fun o wa si oke fun mi eyi ni awon elomiran ma nse ni akoko idamu ni akoko airije ni akoko wahala iru awon eniyan be won je awon ti ko foriti ni Matthew ori kerin lelogun ese ikejila ati nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori be olorun kilo fun wa we pe ki a ma se bi awon ti ko lo lorun kini ari ti awon elomiran ton ma nse ni akoko idamu akoko airije akoko airimo awon elomiran won ateko leti won lo si oke okun bi o tile je wipe lohun ko si egbe awon onihirere ko si bi ti won ti le gbo oro olorun lekun rere sugbon sibe sibe won sa lo awon elomiran bi won ti le fe fi to oluso agutan leti ki se lati gba emo ki se wipe ki a le to won si ona ti o dara ohun ton ma nse ni pe won akoko iwe here here kan won so pe oluso agutan e o pe ti mo tin gbero yi pe mo fe lo si ile okere nitori pe awon mo ro njeje nihin iyawo ori nkan nihin e bayi nlo e bayi nse nitori be awon ti lo o e ka ma gbadura fun iru adura be se adura to le duro de adura to le wa gba fun ara re o ti lo o wa nko iwe ranse wi pe ki oluso agutan ki o ma gbadura fun o se ife olorun niyan se eyi ki se iwa awon alaigbagbo akoko si fun mi lati ka nkan wonyi ninu bibeli nitori pe opolopo ni o se awon nkan wonyi awon elomiran won ki ronu pada ni akoko iponju eti iponju yi ibamu somo olorun eti ekun won omije won ibamu won somo olorun eti iponju ati iya to nje won eti ibamu won somo olorun won ki se be ni akoko iponju akoko airije won tun ma bu olorun won tun ma ba olorun ja ye ke awo iwe ifihan ori kesan iwe ifihan ori kesan ese ogun ati ese ikokan lelogun sugbon awon eniyan yoku ti akoti ipa eyonu wonyi ti ako si ti ipa eyonu wonyi pa won si ko si ronuku ada ise owo won won ki o ma se sin awon emi esu ati ere wura ati ti fadaka ati ti ide ati ti okuta ati ti gimo awon ti ko le riran tabi ki won gboran tabi ki won rin be ni won ko ronuku ada eniyan pipa won ati oso won ati agbere won ati ole won eni ari ti awon ti o wa ninu aye nse we pe bi wahala ti le wa bi iponju ti le wa eti won iba fi wa si odo olorun eti won iba sa si abe ojiji olodumare eti won iba ro mo agbelebu kristi won ki nse be won ton ma nse ni pe won ton ma tesiwaju ni iwa ese won sugbon awa ti aje ti olorun awa ti ati ni igbala awa ti a mo olorun gege bi oluwa ati olugbala wa kini o ye ki a se ni akoko iponju ohun kini ti o ye ki a se asofa ninu bibeli ninu johanu ori kerinla ese ikini johanu ori kerinla ese ikini e ma se je ki okan yin daru e gba olorun gbo e gba mi gbo pelu eyi ni isise akoko ti onigbagbo ni lati gbe ni akoko iponju akoko aisan akoko inu ni bini o ni e ma se je ki okan yin daru ohun ti esu ma n gbiyanju lati se ni we pe bi abani idamu bi abani wahala bi abani inu ni bini a je ki aya ki o fo wa amu idamu wo inu okan wa a je ki a gbagbe awon iliri olorun a je ki a gbagbe ati gbadura ati kepe olorun eni olorun eni jesu kristi fi so fun a wi pe ki a seso lori okan wa ki a seso lori iro inu wa ki a ma se je ki okan wa daru ki a gba olorun gbo se o mo wi pe olorun o je alagbara ki ba ti ni ko si ko sese fun olorun ki o si ranti wipe opolopo ise iyanu ti an ka nipa re won je awon ise iyanu ti o sele ni akoko iponju akoko inu ni bini akoko iya fun awon omo olorun awon elomiran won ma ro we pe e se ti a fi ni iponju bayi e se ti a fi ni ajalu wahala bayi o ye ki o mo we pe akoko iponju ni a ma agbara olorun wo awon ise iyanu ti olorun se fun awon omo israeli ninu majemu lai lai wo ise iyanu ti olorun se ti an ka nipa re ninu majemu titun akoko wo ni olorun se awon ise iyanu won yi se ranti awon omo israeli ti mo menu kan lekan ori wi pe won lo ni ona ni ageju bi won ti de eti okun popa be ni a ri wi pe awon omo egypt ti won gbekele keke ti won gbekele esin be ni won le won ba igba yi gan ni agbara olorun ni o farahan ranti wi pe ise iyanu yi ti pinpin okun popa niya o je akoko iponju akoko iya akoko idamu fun awon omo israeli ṣọ́nà tí ti a bá ń sọ wípé odi jericho wó lulẹ̀ àkókò wo ni odi jericho wó lulẹ̀ ó jẹ́ àkókò ìyà ó jẹ́ àkókò ogun fún àwọn ọmọ israeli ṣọ́nà tí pé joshua ó gbàdúrà ó ní kí oòrùn kí ó dúró ní ipò rẹ̀ kí òṣùpá kí ó dúró ní ipò rẹ̀ àkókò wo ni àkókò ogun ni ṣọ́nà tí ìṣẹ́gun tí dáfídì ní lórí goliati àkókò wo ni àkókò wàhálà ni akoko ogun ni nitori be o ye ki o ye wa wepe opodopo awon ise iyanu ti anka o je akoko iponju fun awon omo eyin awon ti o tele olorun bi a ba si wo inu majemu titun bi a ba so wepe jesu kristi ti dide o si so fun ikun omi ati awon nkan ti o bi lu omi wepe ki o dake je akoko wo ni akoko wahala ni akoko ti awon omo eyin ti okan won daru ti okan won daamu ti won ke pe oluwa ṣe ranti wepe gba ti a so wepe ile tubu ṣe sile a si tu gbogbo ede awon ti o wa ninu tubu akoko wo ni akoko ti saulu paulu nisisiyi ati sila ti won jiya akoko igan ni a ri pe olorun mu wahala awon kuro nitori be ranti awon ileri olorun o ranti shedraki mishaki ati abednego bi a se tu won sile bi a se da won sile kuro ninu ina ileru akoko wo ni akoko inu ni binin lati odo nebukadnezari nitori be bi idamu ba de o ye ki idamu yi ki a so di akoko ise iyanu bi a ba ni inu ni binin ki a so akoko inu ni binin yi ki a so di akoko ise iyanu bi a ba ni iponju airije airimu airowo lesan ki a so akoko wahala yi ki a so di akoko ise iyanu nitori be e ma se je ki okan yin daru egba olorun gbo egba mi gbo pelu egba jesu kristi gbo pelu ini jesu kristi so fun wa ki se be nikan wo tesalonika keji ori kini ese ikeje tesalonika keji ori kini ese ikeje ati fun eyin ti a npon loju isimi wa isimi pelu wa nigba iparahan jesu oluwa lati orun wa lati ninu owo ina pelu awon angeli alagbara re oni awa ti a npon loju awa ti a ni wahala awa ti a dayapo ki a simi ninu ileri olorun ki a simi pelu awon ayanfe ki a simi pelu awon eniyan mimo ki a ma se je ki okan wa ki o daamu ki a ma ma sa soke sa sodo ni wiwa iran lowo lo si odo awon eniyan ki a ko gbogbo aniyan wa le oluwa nitori ohun se itoju wa wo peteru kini ori karun ese ikeje peteru kini ori karun ese ikeje e ma ko gbogbo aniyan yin le nitori ti ohun se itoju wa je ki a wo ori dafidi ori ogofa lekan ori dafidi ori ogofa lekan eyi ni ni okan eji okan lati ese ikini emi o gbe oju mi si ori oke won ni nibo ni iranlowo mi ti nwa nihi ni olorin dafidi lo so fun wa wipe nigbati ko si iranwo ninu aye nigbati ko si iranwo ni isalele nigbati ko si iranwo ni ogun nigba ti ko si ran lowo lodo awon eniyan we pe ohun o gbe oju un si ori oke won ni nibi ti iran lowo yo ti wa iran lowo mi ti owo oluwa wa ti o da orun ohun aye eni o ye ki o je idakoro ora idakoro wa eni o ye ki o je igbekele wa iyo ni eyin ni o ye ki o je itileyin fun eni kokan wa iran lowo mi ti owo oluwa wa oluwa ti ki baati oluwa ti oro re ki ye oluwa ti ileri re ki ta se iran lowo mi o ti owo oluwa wa oluwa ti o da orun ohun aye bi o ba ro lori oro ti an ka yi oluwa ti o ni agbara to tobi to bege to ga to bege lati da orun ohun aye awon nkan kekeke ti o wa ni igbesi aye wa awon nkan won yo hasuro fun olorun ti ki yo le se rara ko se o to suro fun olorun lati se ni ese keta ohun ki o je ki ese re ki o ye mi o gbo ami re to ohun ki yo je ki ese re ki o ye eni ti o pa omo ki o to gbe ki esi eni ti pa israeli mo ki to gbe be ni ki sun oluwa le olupamo re oluwa le ojiji re le owo otun re orun ki yo pa o nigba osan tabi osopa nigba oru oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo iba se ibi ajakale arun iba se ibi aisan iba se ibi airije ibi airimu ibi iyan ibi ogun abele oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo yo pa okan re mo oluwa yo se pa alo ati abo re mo lati igba yi lo ati titi lai lai eje ki a dide ki a so fun olorun wi pe ireti wa wa ninu olorun eje ki a dide ki a gbadura si olorun ki a ke pe olorun bi o ba ti je apeyinda bi o ba ti je awon ti o tun pada lo si odo awon emi apokulo ti o tun pada lo si odo awon oso ati awon aje ti o so wi pe ohun wa omo kaakiri ohun wa ise kaakiri ohun wa duke aye yi lodo awon esu ati awon emi esu so fun olorun wi pe oronuko ada lati isinsin lo wi pe iwo ma gboju re si ori oke won ni nibi ti iranlowo re tin wa wi pe lati isin lo iranlowo re yo ma ti odo oluwa wa ati wi pe o yo ma pa omo alo re ati abo re yo je olupamo re ni igba gbogbo ni akoko wahala yi ni akoko inu nibiri ni akoko ikoju ni akoko oda ni akoko airije ni akoko airimu eje ki a gbekele olorun eje ki a simile oluwa eje ki a ko gbogbo aniyan wa ki a ko le oluwa eje ki a gbadura pelu igbagbo ki a mo wi pe olorun fun ara re ti o da orun ati aye o tobi to lati gba wa o tobi to lati pese fun wa o to o si ni nkan to lati pese fun wa eje ki a so fun olorun wi pe a o gbekele a o di mu a o duro ti titi de opin ki a mo wi pe bi ekun tile pe yalekun ayo n bo li owuro re ati pe jesu eni ti a reti oni pe de bi o ba si ti de yo ko awon ayan fe lo si ile ogun rodo olorun de agbelebo jesu kristu mu ki o so fun wi pe ninu wahala inu aye yi ninu ikoju inu aye yi wi pe o duro pelu olorun o si fori ti titi de opin ati wi pe ire ofe olorun yo wa pelu re olorun yo si ma pa omo yo ma toju re yo ma pese fun o ni kikun lati inu oro re ninu ojo so fun olorun wi pe igbekele re wa ninu olorun wi pe igbekele re ko si ninu ohun aye yi ko si ninu awon agbara okunkun inu aye yi ko pe igbekele re o wa ninu olorun nikan soso Thank you.

le se ani lati ni ni o kan aya wa o meji ni o menuba ikoko meji ninu oro yi ikini ipo ti okan eniyan wa ipo ti okan eniyan wa ekeji iyipada okan omo eniyan iyipada okan omo eniyan lakoko ke awo ipo ti okan omo eniyan wa gba ti a so wi pe omo eniyan eyi je okan ti ko ti datun bi okan ti a ko ti iyipada okan ti ko ti ni ifowoto iyipada latoke wa iru ipo wo ni iru okan be wa je ke awo Genesis ori kefa ese karun Genesis ori kefa ese karun Olorun si ri pe iwa buburu eniyan de pupo le aye ati pe gbogbo iru okan re kiki ibi ni lojojumo leyin ti Adamu ati Eva ti subu ni ogba Edeni lati igba yi gan ni a ri wi pe okan eniyan o je okan buburu ni waju Olowa nitori gbogbo ise gbogbo iwa gbogbo oro ti o njade lati inu okan yi o je ohun to buru jai o seese ke enikan ki o je elesin awon elomiran ma ro wi pe elesin o ti to o ti yege ni waju Olorun sugbon enikan le je elesin iwa ti iru eni ben hu ki se nipa ti esin o je nitori iru okan buburu ibi ti o wa ninu re o seese ke enikeni ki o je eni ti o mo we sugbon iwe mimo tabi iwe kika eyi ko yi okan pada a o ri wi pe iwa buburu ni aarin awon omowe lo peleke si o seese ki a ri enikan ti o je wi pe o ti rin lo si oke okun o ti lo si ilu oba fun opolopo igba tabi o seese ki a ri eni ti o je wi pe o tile ti mo otito ihinrere die sugbon ti ko gbadura agbayori ki o ba le ni iyipada okan a o ri wi pe iru eni be iwa iru eni be yo je ohun ti ko ba ife Olorun mu ese karun yi eyi ni o fi so fun wa wi pe nitori Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye eredi iwa buburu ti o di pupo yi se nitori pe won o je olaju ni atabi nitori pe won o kawe tabi nitori pe won o ti rin jina si awon orile ede miran rara eredi iwa buburu yi ni we pe iru okan won iru okan re kiki ibi ni lojojumo bi a ba so wi pe nkan kan o je ibi o je kiki ibi e je wi pe ko si alaafo ninu iru okan be lati se rere ko si alaafo fun iru okan be lati se rere die se buburu die sugbon o je kiki ibi ki si se ni igba kan o je lojojumo eni a fi ma nso fun awon ipere fun awon omode o seese ki o je wipe won fe se igbeyawo a ma nso fun won wipe ki won ki o gbadura daradara adura agbayori adura ti a o ni idahun lati odo Olorun bi a ba fe se igbeyawo nitori opolopo ninu awon omo kekeke opolopo ninu awon omo ti o je wipe won sese fe igbeyawo won fe loko won a ma wo bi enikan se je elesin to won a ma wo bi enikan se ja papa ninu ise esin Olorun o sese bi a ti wa sinu ile esin ki a ri enikan o le je okunrin o le je obinrin o sese ki o je ohun ni o ma koko tete de si ile esin bi a ba ti n ko awon aga ijoko a ma ba wa ko bi a ba ti n ko iwe orin a n ko nkan miran a ma ba wa ko ki eni ti o fe gbe iyawo ki o ma ro wepe ah bi ohun ba le gbe iru eni bayi niyawo eni ti o je elesin bayi eni ti o ja papa ninu isin Olorun bayi wipe ohun a ni ayo pupo lati odo Olorun wa ko mo wipe eni yi o seese ki enikeni ki o ja papa o seese ki enikeni ki o teramo isin Olorun lai gba adura agbayori si igbala si iyipada okan tabi elomiran bi won ba fe gbe iyawo won ma wo iru aso ti awon elomiran wo
wepe okunrin yi ojojumo

0: o wa ni imototo ojojimo lo dabi eni o dabi eni pe eni yi o ri nkan je o si seku nitori be won a ma ro we pe iru eni be ni awon fe ni loko tabi ki won ro we pe o je olu eni ton show eni ton rin kakiri bo ba tin lo si ilu awon hausa to lo nko boya epa tabi epo lo nko wa si sale nihin be na lo nlo si ilu awon ibo boya isu lo fe lo ra ni boya nkan mi bo tin lo lo nde aso to sin wo bo se nawo iru moto to nlo awon elomi a ma ro we pe bi a ba ni iru eni bayi loko bi a ba le gbe iru eni bayi sile o dabi bi eni pe nkan yo de wa lorun ohun ti o ye won ni we pe iwa rere ko ti inu owo wa iwa rere ko ti inu ti gbajumo wa iwa rere ko ti inu esin wa iwa rere o ma ntinu iyi pada okan wa eni afi ma ntemo ni leti nihi we pe bi a ba de inu ijo ohun ti akoko ni lati se ni we pe ki a gbadura se olorun ki a ni iyi pada okan tabi bi a ba fe gbe yawo ohun ti a ni lati se ni we pe ki a gbadura se olorun olorun nikan soso lo mo okan eniyan iwo funra re gege bi eniyan o ko le mo kilo wa ninu okan enikeni ye ke awo samueli kini ori 16 ese ikeje samueli kini ori 16 ese ikeje sugbon oluwa wi fun samueli pe ma se wo oju re ma se wo irisi re ni o ti an so nihin tabi giga re nitori pe emi ko nitori ti oluwa ki wo bi eniyan ti wo eniyan ma wo oju eniyan ma wo irisi tabi giga tabi bi eniyan se woso tabi bi eniyan se lokiki to sugbon oluwa a ma wo okan okan yi gan la nso nipa re wi pe awon ti ko mo olorun won ko ni iyi pada okan ati wi pe iro inu won kiki bi ni lojojumo ninu iwe oniwaasu ori 9 ese 3 oniwaasu ori 9 ese 3 eyi ni ibi ninu ohun gbogbo ti a nse labe orun pe ise kan na ni si gbogbo won ati pelu aya omo eniyan kun fun ibi isinwin be ninu won nigba ti won wa laye ati leyin eyi ni won a lo sodo awon oku o ye ki oyeye wa nihin ohun kan na ni oro olorun ni o tenumo fun wa wi pe aya omo eniyan kun fun ibi bi a ba so wi pe igo kun fun omi o je wi pe o ti kun to be ti a ko le fi omiran sinu igo yi bi a ba so wi pe abo o kun fun omi tabi o kun fun epo e je wi pe a ko le fi nkan miran sinu re o ni aya omo eniyan o kun fun ibi a fi se apejuwe gege bi abo tabi gege bi garawa wi pe ibi nikan soso ni o wa ninu garawa yi bakan na aya omo eniyan bakan na okan omo eniyan o kun fun ibi o wa so fun a wi pe isinwin iwa ibi ni o wa ninu won nigba ti won wa le aye oni leyin na won a ku won a lo si ipo oku ninu ese won nitori be ki o ye wa wi pe bi olorun ko ba ti yi okan wa pada o je wi pe ninu okan wa lohun ibi nikan ni o wa ninu re eni afi ma nje ki o ye ni wi pe bi a ba pe eniyan wa sinu ijo ki se wi pe ki a so wi pe ah mo ti kuro ni ijo sele mo ti wa nwa si dipa eyi ni ko ti fun ni iyi pada eyi ni je wi pe o kuro lati inu ijo kan o bo sinu ijo miran bi o ba ti de yin bi o ba fe je ni te ogba ni waju olowa ki se wi pe o fi aso funfun nikan sile tabi o fi aiwo bata nikan sile o fi tabela ati turari sisun nikan o fi sile eyi ni se pataki sugbon ko to ani lati wa si waju olowa ki a so fun olorun wi pe okan ibi ni agbe ni agbe kakiri asin fe ki olorun ki o se iyipada aya iyipada okan fun wa ki abale je eni itewogba ni waju re eyi ni o se pataki eyi ni ani lati bojuto tabi o se se ki o je wi pe ati je eni ti o nka bibeli tele tele asi ti je eni ti o mo bibeli ki se wi pe o kan ye ki a mo bibeli si akasori bi a ba ti de yin be ni lati ma gbadura fun iyipada okan iyipada aya nitori eyi ni olorun reti ki a ba le je eni itewogba ni waju re bi atile n wa si ilesi bi atile n ka bibeli bi atile je eni ti o jafafa ninu ise esin bi atile n lo si idapo oju ile bi atile n kaakiri lati se ijere okan bi ki ba se wi pe ati gbadura ti o dani loju ti emi olorun si n ba emi wa jeri wi pe ati di omo olorun wi pe ati ni iyipada okan bi ki ba se pe ati se be gbogbo ohun ti a n se yo je ofo ati ohun ti ko lere ni waju oluwa olorun ni lati yi okan wa pada nitori wi pe okan eniyan o je ohun ti o buru jaye ninu Marko ori keje lati ese ikokanlelogun Marko ori keje ese ikokanlelogun nitori lati inu eni lati okan lati inu okan eniyan ni iro buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan ole oju kokoro iwa buburu itanje wobia oju buburu esoro odi igberaga iwere lati inu wa ni gbogbo nkan buburu wonyi ti jade won se so eniyan di alaimo nitori be o ye ki a mo wi pe awon ti a nse bi wi pe a fun awon alagbe lowo tabi a nse awon nkan miran bi iwa omo luabi eyi ko yi ipo ti okan eda ti o wa eyi ko yi pada ohun ti a ni lati se ni wi pe ki a ke pe olorun ohun ti a ni lati se ni wi pe ki a je ki agbara olorun ore ofe latoke wa ki a je ki iwenumo eje jesu kristi ki o wonu okan wa ki o yi wa pada ki o mu ki ipo ti okan wa wa ki o wa si iyipada ni igba miran ni a ma n ro wi pe bi eniyan ba ni iwa omoluabi ti iwa re ti o dabi eni wi pe o dara loju eniyan a ma n ro wi pe iru eni be o ti je eni igbala lai ni eri tabi iriri iyipada okan eyi je asise pupo o ye ki o ye wa wi pe bi ki ba se wi pe olorun fun ara re ni o yi wa pada sibe sibe a o je eni ti ko mo eleri ni waju oluwa awon ero inu okan wa awon ipinu wa ati awon nkan ti a n lepa yo je ibi ni waju olorun eyi ni olorun fi so fun a wi pe okan omo eniyan o je okan ti o buru jaye ko si eni ti o le mo ninu Jeremiah ori ketadinlogun Jeremiah ori ketadinlogun ese ikesan okan eniyan kun fun etan ju ohun gbogbo lo o si buru jaye ta ni o le mo emi oluwa ni wa awari okan eniyan emi ni dan inu wo ani lati fi fun olukuluku gege bi ona re ati gege bi eso ise re nitori be eyi ni apere tabi apejuwe ti olorun fun wa gege bi okan eniyan ti ri ohun ti o si se pataki ni wepe ani lati ni iyipada okan bi ki ba se pe iyipada okan yi wa a ko ni le ni oju rere ni waju oluwa a ko ni le ba olorun rin nitori pe awon apejuwe ti bibeli se nipa okan ni wepe okan eniyan o je bi okan ti o le gege bi okuta o ni okan won le bi okuta adamanti o si je okan igberaga o je okan iwa buburu o je okan alaroṣe ohun buburu o je eni ti o je wipe won je alagidi e je wipe o dabi eni wipe tinu mi ni won se o po fun won elomiran bi a ba ka oro olorun bi a ba wewe nipa oro olorun bi a ba se apejuwe ti a ka ti a se itumo re sugbon a so wipe looto lo ye ohun ati kolorin ati wa ni wasu ati gba ladura sugbon sibe sibe yo ma so wi pe ohun ti ohun yo se ohun ni ohun yo se sibe sibe okan won kun fun okunkun okan won kun fun agidi okan won kun fun itanje o si kun fun oju kokoro eyi ni olorun fi so fun awe pe o se se ki a ma wa sinu ijo o si se se ki a ma lo sinu ijo miran o se se ki a wa ni esin ti awon onigbagbo ti bibeli tabi ke wa ninu awon esin miran sugbon bi a ko ba ni iyipada okan a ko ni le gbe pelu olowa a ko ni le ni irepo tabi idapo pelu olorun nitori okan wa ni olorun ma nwo o si mo gbogbo ohun ti o wa ninu okan wa o mo ipo ti okan wa wa o mo ite ati aba ti o wa lati inu okan wa o mo awon ipinu ati awon ilana ti o wa lati inu okan wa ni waju olowa eni ti a ko ba ti yi pada okan re o dabi ipo oku okan re o kun fun gede gede okan re o dabi orisun awon omi ti o je wi pe o ni oro ninu okan re o dabi ogun awon egungun awon oku tabi ke a so wi pe o dabi iyan gbe ile nibi ti awon ero buburu ti o tin jade wa se gafra fun mi lati lo ede yi ki o le yi o dara dara iru okan eni be o dabi ile idoti ti a ma n ya gbe si iru okan eni be o dabi ibi ti o kun fun eri pupo o si dabi ibi ori atan ti a ma n dalenu si iru okan eni be o dabi iho awon eranko buburu awon ero buburu awon ipinu buburu ro awon nkan wonyi ki o gbe won yewo dara dara we pe okan re o je ipo ku ti a se sile ni waju olowa o je orisun omi buburu ti pani tabi ti gbe nkan miran majele sinu okan eniyan tabi sinu ara eniyan o je ogbun fun awon egungun oku o si je asale nibi ti awon ero buburu ti won tin je jade wa o je ile idoti o je ori atan o si je ibi ti awon ipinu awon ilana awon ero buburu ti won tin jade o se se ki enikeni ki o bo nkan won yi mole ki o ma je ki enikeni ki o mo sugbon gbogbo re patapata ni o se paya ni waju olowa ninu Matthew ori ketalelogun Matthew ori ketalelogun nibe ni olorun ti nso ti o ti nse alaye lati enu Jesu Christi ni kikun nipa iwa eniyan Matthew ori ketalelogun lati ese ikedogbon igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin fo ode ago ati awopo komo sugbon inu won kun fun ireje ati wobia nihi ni ati ri itanje awon elesin itanje awon elomiran ti won fi ijo dipa ti won fi boju elomiran o sese ki o rin bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o soro bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o woso bi omo olorun ni gboro sugbon Jesu Kristi so fun anihi wo pe opolopo awon eniyan wonyi won kun fun agabagebe nitori wipe won fo ode agomo o dabi eni wipe won je eni bi ti inu olorun o dabi eni wipe won je eni ti rin dede o dabi eni wipe won je eni ti soro dara dara sugbon ni inu won ninu okan won won kun fun ireje won kun fun obia we se iketadinlogbon igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin dabi iboji funfun ti o dara li ode sugbon ninu won kun fun egungun oku ati fun egbin gbogbo eyi ni olorun je ki o ye wa we pe ani lati wo inu wa ki a gba imole ihinrere laaye lati tan sinu okan wa ki a si gba emi olorun laaye lati wa okan wa ri ki a mo wipe bi ati le je eni ti o dara lode ara bi ati le je eni ti o ma so wipe fi ola fun olorun fi ogo fun olorun lode aje eni ti o ma nwo so bi onigbagbo lode aje eni ti nsoro bi onigbagbo lode aje eni ti o ma lo si idapo oju ile eni ti ki pa eko bibeli je sugbon o so wi pe ni inu won kon fun egbin gbogbo ni ese ikeji din logbon ni o ti so wi pe gege be le eyin pelu farahan li ode bi olododo fun eniyan sugbon ninu ekun fun agabagebe ati ese eyi ni a fi ma nso we pe bi a ba de inu ijo ke a ma fi ise isin pa wa lori ke a ma fi ise isin di wa lowo awon elomiran ti won je alakoso tabi adari oye ko ye won bi a ba ri enikan ti o ti de inu ijo lai gbo oro olorun yanju lai mo boya awon won yi ni igbala tabi won ko ni igbala won ma so pe ah e se da po pelu awon osise anfe awon osise anfe awon ajire okan anfe awon ti o ma dari dapo oju ile je ki a pin won sile na je ki won ki o gbo oro olorun je ki emi olorun je ki o se awari okan won ki won ki o ba le ni igbala tooto ki se be nikan awon elomiran ti won je bi adari o se ni laanu we pe awa ti a sese so di adari ni ijo awon elede yoruba teti sile dara dara a ki fun awon eniyan laaye lati gbadura dara dara eyi ko si dara be bi abati parisin o sese ki won ma so we pe a fe ri adari wa awon elede yoruba nisinsin ti a sese ni adari o ye ki a gbadun adari wa bi a ba fe ri oluso agutan bi a ba fe ri tibi bi a fe ba fe ri ton ki o le lana fun wa o ye ki a gbadura o ye ki a gbadura bi a ba tin parisin eyi ki se pe ki a jade ki a lo ma ba ara wa soro nita ki a ma sefe nita bi a ba je eni ti o mura sile lati lo sorun bi a ba je eni ti o mura sile fun bibo Jesu Christi oro olorun yi ti a gbo o ye ki a mu lo si ori ekun wa o ye ki a gbadura agba yanju agba yori ki a mo wi pe a ti ba olorun soro a si ti ni iyipada okan nitooto ye ki o ye o adari se gafra fun mi kin ba o soro se o mo we pe tele tele opolopo wa ti aje adari ni elede yoruba nisinsin yi aje eni ti o n dari idapo oju ile tele tele ki se wi pe ati toto ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati je nkan kan ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati ni gbogbo awon ebun orun ni igbese aye wa ni a fi so wa di adari o je anfani fun wa wi pe ki awa na ki a le se die bi awon ni gesi tin se die ki awa na ki a le se die sugbon awon miran won je ki nkan won yi won je ki o di won lowo bi a ba ti pari usin adari ki igbadura mo fun ara re adari ki igbadura mo lati le ni igbala tooto lati le ni isodimo bi o ba ti ni isodimo abi o ro wi pe tori ati so di adari e je wi pe isodimo ti fomo bi a fomo abi oro wi pe tori pe ati so di adari agbara ifikun ni emi mo olorun o ti fomo gege bi afomo rara o ye ki a mo wi pe ani lati gbadura ki se be nikan elomiran bi a ba ti setan mo fe lo wo awon ara idapo oju ile mi mo fe lo benwo mo fe lo wo lagbaja mo fe lo wo temedu o ni gbadura o ni woju olorun o ni gbadura agbayori titi o fi mo wi pe o ti ni iyipada okan bi awon elomiran bi won se nwa bi won se nlo niyi lai ni ifowokan olowa iyi pada atoke wa ninu okan won o ma nro we pe igba ti a tin wa si lesin igba ti a tin ka aka sori bibeli igba ti a tin ka bibeli lara aro igba ti a ti je eni to nwa si ijo deeper life we pe o ti pari niyen nitori be bi Jesu ba de a n ba lo si orun ni ko ri be ani lati ni iyi pada iwo na ti ri ohun ti a ti se apejuwe gege bi okan omo eniyan gege bi o ti ri okan ti re gege bi o ti ri bi o ba gba emi olorun laaye lati tan imole ire sinu okan re o ri wipe awon nkan wonyi o je otito wo eko ti a ko loni ninu wa inu iwe mimo wo awon ti o ti tele Jesu wo Jacobu wo Johanu wo bi won ti wa wo nkan to n jade lati inu okan won wo oro ti won so lati enu jade wo oju kokoro wo iwa ipo ninu won wo bi won se so pe ki awon ki o wa niyin ki awon ki o wa lohun te Jesu so fun pe ah eyin omo ehin bawo ni iru nkan won to se wa le okan yin gba ti awon mewa to ku gba ti won gbo won ni irunu e ti an so niyi a le ma so pe an tele Jesu a le so wi pe aje omo ehin wo awon iro ti o wa ninu okan wa wo ilepa ti o wa ninu okan wa wo igberaga ti o wa ninu okan wa wo awon nkan miran ti a ko gbodo ma daruko ti o wa ninu okan omo eniyan ti ani lati gbadura le lori ti ani lati so fun olorun wi pe olorun yemi wo olorun wa mi ri olorun wa di mi olorun wo inu okan mi awon nkan bi egbin awon nkan bi iwa buburu awon nkan ti ko ni le ba ogbe awon nkan ti ko ye ni waju re awon nkan mi awon nkan ti o so mi di alaito alaiye ni waju re ba mi mu won kuro e ni adura ti ani lati gba ke ri wi pe ati ni iyipada ni toto elomiran a ma so wi pe o nfe lo ri eni tibi o nfe lo ri eni ton gbadura so fun olorun ba olorun soro awon elomiran si ni yi bi aba ti ngbadura boye ha awon o fe gbadura ni a o ri wi pe elomiran a ma fe koja a ma to wa wi pe adura yin na ti poju mo fe koja o ninu ile isin a ki se be tabi o se se ki o je pe asona adena ni enikan ma wa lati ita mo fe ri mama bisi mo fe ri arakunrin bayi bayi ibi ti eni ti ngbadura ti o tin ba olorun soro pelu omije pelu edun okan wo pe ohun fe yi pada okan ohun fe ki olorun ki o wa ko okan ni ila ohun fe ki olorun ki o wa yi ohun pada ibe ni eni ti o je asona adena ni o ma ti wa lu eni ti o n gbadura ato anu won bere o eyan ba oba ohun soro eyan ba oluwa olugbala soro eyan mura sile lati le je eni pipe eni yiye ni waju olorun awa ti a tun je adena ninu ijo awa ni an di won lowo ti a ko je ki won ki o gbadura o sese ki o je wi pe adari ti o mo olorun adari ti o mo bi o sese pataki to lati ba olorun soro bi a ba ti waasu bayi tan ti o ti duro ni waju wa nigbati an ba wa soro be gba ti a ba ti pari waasu ohun papa akunle abesi ni gbadura abesi o sese pelu omije o sese ki o ma gbadura soke o sese ki o ma so fun olorun olorun sa sese yi pada patapata olorun sa sanu fun mi olorun gbogbo nkan to wa ninu okan mi ni isale okan mi ati eti mo mo ati eti mi o mo je ki emi olorun je ki o hu won jade kin ba le je eni ti o je ete o gba ni waju re bi eni yi tin gbadura be ni asona kan yo wa to pepe lo wa so ni o so pe won bere yin o a o ni je ki won ki o mura sile fun orun a ni je ki won ki o gbadura ni odun ti o koja ni mo salaye daradara ni mo si filele we pe a ko gbodo di eni keni lowo ninu adura ati pe bi ba ti pari isin a ki tun se ipade miran ipade ida kankan yala leyin ijo tabi ni ita a ki se ipade kankan bi o ba ti gbadura tan pelu ori ofe ti olorun fun pelu ise iyanu to se ninu okan re pelu iyipada ti o fun ki o ma lo sile jeje ki o ma se je ki enikeni abi ohunkohun ki o di o lowo e je ki a wo iyipada okan omo eniyan ye ki a wo lati inu samueli kini ki a wo wepe olorun nikan soso ni o le se ise iyipada ninu okan omo eniyan ninu samueli kini ori kewa ese ikesan o si ri be pe nigbati o yi ehin re pada lati lo kuro lodo samueli olorun si fun li okan miran gbogbo ami won ni si se le ojo na an so nipa saulu o je eni ti o ga to singbonle o je eni ti o dabi eni pe ni gbogbo israeli o tayo gbogbo won sugbon ko ni iyipada okan ni toto o je omo israeli papa o mo ofin gege bi omo israeli eni ti a koni eni ti a tile le so wipe o nse igboran si awon obi re sugbon pelu ohun rere ti a le so nipa ti saulu o si nfe iyipada okan nigbati o ba samueli pade samueli papa ti o je eni ti o mo olorun samueli papa ti o je eni ti o tin ba olorun rin fun igba pipe nigba yi gan ni a ri pe bi eni ti yi pada gba ti won ti soro tan be ni olorun fun li okan miran eyi ni a nso o sese nibi ti o ti n bo tele ki o ti je omo luabi o sese nibi ti o ti n bo tele ki o ti je eni ti o ni eko die die o sese ki nibi ti o ti n bo tele o ti n ka bibeli iwo paapaa o ti n ba awon elomiran soro ninu bibeli sugbon nisinsinyi o wa sihin imole ihin rere o tun mole ju bee lo si oju re ori wipe iwa re ilepa re ero inu re awon ipinu re awon nkan ti o nje lati inu okan re awon oro ti o nso lati enu ori pe awon nkan wonyi won wa lati inu okan ti ko ti ni iyipada patapata nitori be o wa so ojo olorun we pe okan miran iru e ti o fun ogbeni yi okan miran iru e ti o fun awon ti o wa ninu bibeli okan miran iru e ti o fun ma ta awon elomiran lore ni aye esinsin yi wa fi fun mi adura ti ani lati gba niyi je ke wo ni dafidi orin dafidi ori kokan le la dota orin dafidi ori kokan le la dota lati ese ikeje fi ewe isop for me emi o si mo we mi emi o si funju egbo wu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro daya titun sinu mi olorun olorun nikan lo le se daya titun sinu mi olorun ki o se tun okan diduro sinsin se sinu mi nihi ni a ri pe okunrin yi o n gbadura bi dafidi bi o ba je awon elomiran loni a o ri we pe won a ma bo ese won mole nitori awon gbajumo ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon omowe won ki fe jewo ise won ni gbangba nitori awon olowo awon oba awon borokini won ki fe jewo ise won ni gbangba nitori awon ti o dabi eni pe won je igba ojumo won ki fe jewo ise won ni gbangba sugbon nihin ni emi olorun ni o lu dafidi ni o kan aya je ki aranti wo pe ese yi papa o pe die ti o ti da o je ese agbere bi o ba je eni to nka bibeli daadara o si ti da ese yi o ti bo mole nitori o ti pa oko obirin yi ni ogun awon eniyan ko si mo pe nkan kan ti se tabi nkan kan lo bi okun bi dafidi bi o ti se nkan ti o bo mole gba ti o ju bi osu mesan ni natani ni o wa ba dafidi gege bi oba o soro fun dafidi ko lo wakati kan tabi wakati meji o pa owe kekere kan o pa fun dafidi dafidi gege bi oba gege bi onidajo o se idajo wi pe eni ti o seru nkan be bayi ni nkan to lati sele si ni natani wa so wi pe iwo na gan ni oba ko si gba ni iseju popo o so wi pe ni toto mo ti dese ni o be si ni gbadura elomiran ani lati wasu osu meta ki o to ye pada elomiran ani lati wasu odun kan gbako ki o to ronuku ada sugbon oba yi gege bi natani ti wa ti o so fun pe oba iwo ni elese na iwo ni apeyida na iwo ni eni ti o se ase mase na ti an soro nipa re be ni o be si ni jewo gere ti o ti gbo iwasu yi tan ko so wi pe mo ti jewo fun natani natani papa ti je ki o ye mi o ti je ki o da mi loju wi pe idariji wa lodo olorun ki o si be ni se bi ise oba ki o ma se lo bi natani bi o ti lo tan be ni dafid lo kuro lori oye be lo kuro lori aga elomiran bi o ba de se agbere a ma duro ki alufa ki o wa yo n kuro lori oye a ma duro ki alufa ki o wa so wipe lo gbadura die na o lo so fun olorun igbala to ti sonu lo wa awari igbala na a ma duro ki a so be natani o so fun david wipe kuro lori oye o awon to nto ti won fe idajo ma se nkan kan lo gbadura ni so fun ara re lo mo wipe iru ipo ti o wa ki se ipo ni idajo mo o je ipo elese o be si ni gbadura wo lati ese kini o ni olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi iranu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wipe ohun ti je elese elomiran ma so wipe baba ti ni igbala ati ni igbala titi lailai niyan bi mo se so fun o tele tele elomiran ma ro pe bi a ba ti je omo olorun ati je omo olorun titi lailai niyan wipe igbala ta ti ni oruko wa ti o ti wa ninu iwe iye wipe bi a ti le dese iba se agbere iba se ole wipe ohun ta le padanu ni pe o se se ki a padanu ere wa niwaju olorun sugbon omo ti a ti je a o ma je omo titi lailai dafidi oro be dafidi so pe olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi iranu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ranti pe oba ni dafidi oba ti an so nipa re o koja adari ekun o koja adari agbegbe Ọba ti a nso nipa re o koja awon alufa kekeke ti a rin loni iso awon alufa miran won ko ni le je wose gba ton ba ti ri pe won subu sinu ose adari miran ko ni le je wose re ni waju olorun ki o gbadura pelu omi je kikoro ki o so fun olorun wi pe o nfe ni iyi pada okan to to sugbon wo dafidi o be sini kepe oluwa o ni olorun sanu fun mi gege bi isoyin fe re gege bi ironu opo anu re nu ire koja aminu kuro o mo wi pe o ti re ofin olorun koja o mo wi pe o ti se asemase o mo wi pe o ti dese o ni we mi li awe mo kuro ninu aise dede mi ki o se we mi nu kuro ninu ese mi ko ma se fefe ninu ese ko ma so wi pe obirin yen na ni o we nibi to da obirin na ni o fi ara e sile obirin na lo on lo komi lese ki se ejo mi eni yi lo je bi ko so be ko ti le daruko obirin yi wo pe on lo ko on lese o san so wi pe on le lese on le lebi o ni o ni aise dede o ni ki oluwa ki o we on le awe mo kuro ninu aise dede o ki o we onu kuro ninu ese ohun nitori ti mo jewo ire koja mi ni igba gbogbo le ese mi sin be le waju re iwo nikan soso ni mo se si ti mo si se buburu yi ni waju re ki a le da olare ni igba ti iwo ba nsoro ki ara re ki o le mo ni igba ti iwo ba nse idajo ki yesi ninu aise dede le agbe bi mi ya ki n beere lowo re tani oba ti o le rele to bayi loni tani ijoye ti o le rele to bayi loni tani omowe awon ti o ti lo si university awon akeko ati awon oluko ni university ti o le rele to bayi we pe ninu aise dede le agbe bi mi tani awon olaju loni awon gbajumo loni ti o le rele ni waju oluwa bi ki ba se we pe ani rele bayi lati jewo ni waju oluwa a ki yo le ni igbala to to ati yi pada okan kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikoko ni iwo mu mi mo ogbon fi ewe soap for me emi o si mo oni nisinsin mo je ile ri ninu okan ninu aya ni inu mi o ni we mi emi o si funju egbon owu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi olorun o so fun olorun we pe ise olorun ni yi we pe oba ko le ni iyipada fun ara re la je pe olorun fun ni iyipada wi pe ijoye omowe tabi eni to ti lo si ile iwe giga tabi eni keni tabi olowo tabi olaju kan tabi gbajumo kan ko le ni iyipada okan fun rara re bi ki ba se wi pe olorun fun ni iyipada aya wi pe iba se elesin elesin ni bi kibi o le ni iyipada fun ara re bi ki ba se wi pe olorun fun ara re o fun ni iyipada aya o ni da aya titun sinu mi olorun ki o si tun okan diduro sese sinu mi o ye ki a lo ba olorun soro o ye ki a lo gbadura o ye ki a wo oju olorun loni ki a ma se je ki ohunkohun ki o di wa lowo elomiran bi a ba ti pari isin a ma kanju lole e mo fe lo wa nje a ma kanju lole mo fe lo se ti mo fe lo se tohun gbadura so fun olorun wi pe iyipada okan yi o nfe ni toto dede duro tabi ki o kunle ki o so fun olorun ki o so fun olorun pelu edun okan pelu omije pelu okan ti a faya oni ki se aso yin ni ki e faya sugbon ki e fa okan yin ya ki e wo ju oluwa e gbogbo awon ese ti o ti fara pamo ni ikoko okan re ki o so fun olorun wi pe o fe di atunbi o fe ni iyipada atunbi ti o fun ni ni iyipada ki se atunbi ti o je eteogba ni waju oluwa atunbi ti a ri wipe oro buburu o si je lati inu okan wa erobu lati inu okan wa ise bubu lati inu okan wa irin bubu lati inu okan wa ija aso arankan odi ninu okan lati inu okan wa eyi ki se iyipada tooto o ye ki a so fun olorun wipe a n fe iyipada to gbogbo wa ni a lati gbadura gbogbo ani a lati gbadura ati omode ati agba ati eni ti o sese wa sinu ijo ati awa ti a ti n wa tẹlẹtẹlẹ ma se je ki ẹnikẹni ki o di ọlọwọ gbogbo wa ni a lati gbadura ni a lati ba ọlọrun sọrọ wipe iyipada yi a n fe ninu ọkan wa iyipada ọkan iyipada aya eyi ni a n pe ni igbala tooto ki ọlọrun ki o sọ wa di ọmọ ki o yi ise wa pada ki o yi ohun gbogbo ti a n se pada sọ fun ọlọrun wipe o n fe iyipada o fe aya titun o fe okan tuntun bi ba gbadura olorun pelu emi re yo ba o jeri ninu okan re we pe o ti di omo olorun kun le lati gbadura tabi ki o di duro lati gbadura so fun olorun ki o se gbadura titi a o fi jeri ninu okan re we pe iyi pada yi to to opo ti de
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Adupe bi a ti pejo loni we pe a pejopo pelu ayo, pelu inu didun, pelu ireti we pe ohun gbogbo ti a o beere le o se fun wa. Nitori awa ni e ti se ni olori ire ti e ti fun ani awon ileri ileri ti o le ye ileri ti ki ta se we pe nigba kugba boya ani wahala ni abi ani awon isorin igbese aye wa bi a ba ke pe yin pelu okan otito ati pelu igbagbo we pe e o gbo asimo we pe e o ti doju ti wa nigba kankan ri lati igba ti awon onigbagbo lati aye baye ti won tin ke pe yin ti won tin ke pe oruko Jesu lati igba ile tin gbo ti won ti ti do ni oloni yi le si n gbo ti wa bakan na opolopo eri lati n gbo opolopo ise iyanu ise ami ti en se adope egba pe ati yin wa eyi ni o mu ki a wa pelu okan igbagbo pelu ayo pelu onididun ati ireti we pe loni pelu bi a o ti gbadura we pe o gbo ti wa ebe ati adura wa ni we pe ibi kibi ti aisan ba wa e ba wa le won jade ibi kibi ti aini tabi iponju ti o ba wa ni igbese aye eni kokan ninu wa e ba wa mu o kuro loruko Jesu e saanu fun awon eniyan yin e fun won ni ayo ati inu didun ki adura won ki o gba adope we pe ti gbo loruko Jesu Kristo Oluwa wa wa inu mi dun lati re we pe atun pejo loni sese agbelebo ni iwaju Oluwa ki abale so awon edun okan wa fun Oluwa nitori we pe idani loju ti ani ni igba ku igba ti a ba wa si waju Oluwa ni we pe bi a tin ke pe ni yo ma da wa lohun bi a ba ke pe Oluwa pelu igbagbo bi a ba mu awon ileri ti o ti se fun wa ninu oro re ti a mu wa si iwaju Olorun ti a so fun wi pe oni o se leri ohun ti o si se leri eni ti ki kuna wi pe ki o mu nkan won yi se o daju wi pe yo mu won se yo gbo adura wa adura mi loni ni wi pe eni kokan wa ti a wa si hin wi pe Olorun yo dawun adura wa loni mu soro ni pa akori kan ti o se pataki ti o ye fun eni kokan wa lati wo pelu igbagbo ninu oro Olorun ke a ri wepe bi a tin gbo oro ti a nso loni yi wepe a fiye si agba agbo aduro le lori a si sise lori re e ni wepe agbadura gege bi a o ti ma ko wa oro ti mo nso loni ni agbara isotele ninu oro onigbagbo agbara isotele ninu oro onigbagbo gbati a nso nipa isotele o seese ki o ya awon elomiran lenu nitori wo pe awon elomiran won ma nfi esun kan wa awon elomiran ti won wa ni ita won ma so wi pe a o fi aye gba ebun isotele a o si fi aye gba awon woli laarin wa iru awon ti won so be oye oye won dara dara won ma ro we pe bi won tin se ni ijo elemi e ti won pe ni ijo elemi gba ti won o ba ri iru be ni akoko ti wa tabi ninu ijo ti wa won ma ro we pe a o mo ohun ti won pe ni isotele tabi ebun awon woli sugbon ohun ti o dabi eni we pe ko ye awon ti won fi iru esun yi ti won fi kan wa ni wi pe won o mo iyato to wa laarin awon woli ti majemu lailai ati awon woli ti o wa ninu majemu titun aye o si fun wa lati se alaye pupo nipa re sugbon je kin so die fun o awon woli ti won wa ninu majemu lailai ari wi pe nipa iwoso won a man da won mo yato si awon mo israeli to ku awon woli ti o wa ninu majemu titun a ke da won mo pelu aso bi apostle ti nwoso ti woli nwoso ti evangelist nwoso ti ajihinrere ti o nwoso tabi ti awon oluko oluso agutan ati awon omo ijo omo leyin christi bi won ti nwoso be ni ari wi pe awon woli majemu titun bakan na won nwoso a ki fi aso gereje tabi aso ti a opo fun odindi odun kan tabi aso ti o nwole a ki fi da woli ti majemu titun a ki fi da won mo ninu majemu lailai ni ari wi pe eni bi mose oni opa ti a ba lowo re nigba ti a pe ki se be nikan elisha ari wi pe oun na ni opa nitori wi pe a so fun wa nigba ti omo kan ku ti a so fun geasi wi pe ki o lo ji dide elisha fun ni opa re nitori be awon ti majemu laila o ma gbe opa kaakiri awa ti a wa ni majemu titun se o ba opa lowo jesu christi oun ni woli agba oun ni eni ti so ti ki ye oun ni eni ti o ri awon nkan ti nbo ni waju oun lo so wi pe oro aye ati orun won le koja lo o kikini ninu oro mi ki o koja lo lai se oun ni woli agba ti o ri opin aye ni akoko ti o nse ise iranse sugbon ko gbe opa lowo a si ri opolopo ise iyanu ti eyan bi paulu tabi eyan bi peteru ati joanu e ti won se a o ri opa lowo won awon ti oye oye nkan ti won fi ma n da won mo laarin ara won ni we pe won ma gbe opa lowo bi won ba ti gbe opa lowo won a so fun won we pe awon je woli ni won a si ma wo awa ti a wa ni ijo onihin rere awa ti majemu titun ti o ye daradara awa ti majemu ti a ba wada pelu jesu christi awa ti a fi sokan ti a si n tele won ma fi esun kan wa wi pe a o mo bi ati gbadura nitori wi pe a ki se woli ki se be nikan a ma ri wi pe ninu majemu lailai ni a ma ri wi pe mose o bo bata ku lese joshua o bo bata ku lese ki se be nikan ezekiel igba miran wa ti a so fun ati isaiah papa wi pe ki won ma rin lai lo bata ki o ba le je apere fun awon mo israeli ko ma bi won ni ibere wi pe aki lo de ti won fi nse be nipa ibere ti won bi won yi won le so fun awon eniyan wi pe e ti dese si olowa nitori be agbara olorun ati ifarahan olorun o kuro laarin yin o je apere fun won bi o ba wo majemu titun a o ri wi pe ki a ma bo bata ki se ise jesu tabi ise awon apostle tabi ise awon ti a ri ninu majemu titun awon ti won jade loni ti won so wi pe awon je woli won ma ro wi pe gba ti awon o ba wo bata e je ki won a da won mo gege bi woli bi won ba n wo awa ti a n wo aso ti a n wo bata ti a n gerun wa ni igba de igba ti irun wa ti osan de ibi ibi ejika wa won ni oye woli pe ko ye awa sugbon awon ni oye oye awa amo oro olorun a si mo wi pe woli wa ninu majemu lailai o wa ninu majemu titun sugbon ise esin won yato sira ati wi pe agbara ti won lo ati ona ti won fi gbadura o yato si ara won ninu majemu lailai ni a ri ewe pe igba miran bi mose bi o ba fe gbadura a lo si ori oke lati lo gba awe fun o sese ki o je ogoji ojo sugbon ninu majemu titun se ori peteru nigba ti o n gba awe a so wi pe o wa ni ile re o si wa ni oke ile re nibi to ti n gbadura ki o to di wi pe o sokale wa lati wa jeun se ori Paulu nigba ti o gba awe ojo meta ti ko jeun to gbadura Olorun so fun Anania we pe ile ibi bayi ni o ti ba Paulu ko se lo si ori oke ki se majemu lailai ni nitori be je ki o ye o awon ti won fesun kan wa wi pe isotele oye wa tabi ebon awon woli oye wa awon ni oye oro Olorun ye awa dara dara loni mo so wi pe mo so nipa agbara isotele ti o wa ninu oro awa onigbagbo sugbon kin to tesiwaju je kin tun so fun o ki se gbogbo awa ti a wa ninu majemu titun ninu ijo ti a gbe kale gege bi majemu titun ni a je woli ye ki a wo korinti kini ori ikejila ese ikokandinlogbon gbogbo won ni se aposteli bi gbogbo won ni se woli bi gbogbo won ni se olukoni bi gbogbo won ni se ni sise iyanu bi idahun ti ojo oyo jade fun awon ibere won yi ni pe rara nda o ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni aposteli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni woli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni olukoni tabi eni tin se ise iyanu kini se ti a o le pe gbogbo awon onigbagbo ni woli tabi aposteli wo ese ikejidinlogbon Olorun si gbe awon miran kale ninu ijo ikini awon aposteli ikeji awon woli eketa awon olukoni lehin na ise iyanu lehin na ebun imularada iranlowo ebun akoso oniruru ede nihin ni o ti je ki o ye wa wi pe Olorun gbe awon kan kale ki se gbogbo eniyan ni o fun ni ebun aposteli tabi ebun woli tabi ebun imunilarada tabi ebun olukoni ki si se gbogbo eniyan ni a le pe ni oluso agutan ninu efeso ori kerin ese ikokanla efeso ori kerin ese ikokanla o si ti fi awon kan fun ni bi aposteli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelisti awon ajihin rere ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni nihin ni Olorun je ki o ye wa wi pe ki se gbogbo awa onigbagbo ni a gbe kale gege bi aposteli ki si se gbogbo awa onigbagbo le a gbe kale gege bi woli gege bi evangelist ajihin rere gege bi oluso agutan tabi gege bi olukoni sugbon mo fe ki o ye wa ohun kan ti a ri ni igbesi aye awon woli e ba se majemu lailai tabi majemu titun ohun kan ti a ri ti o je ki a da won mo ti o si je ki igbesi aye won ki o yato si awon omo israeli to ku ohun ni iwa ati ami igbagbo ninu ise iranse won mo fe ki o fi iye si eyi ohun ti o se pataki ni ise iranse woli ninu majemu lailai tabi ninu majemu titun ki se aso ti won wo ki se pe ko si bata lese won ki se pe won gbe opa lowo ki se wo pe irun won gun popo ti a o ge ki se wi pe won wa lori oke tabi won wa leti okun ohun ti o se pataki ju ni wi pe won ma nso oro Olorun ati wi pe won ni igbagbo ninu oro Olorun ti won so ati pe bi won ba ti nso won so inu Olorun bi won si ti nso inu Olorun won duro ti oro yi won ri wi pe oro ti a so jade lati enu woli o je ohun ti a muse igbagbo ninu oro ti won so lati enu won jade e ti a le lo gege bi ede ti wa wi pe ase ati agbara wa ninu oro won ohun ni a ri wi pe o wa ni igbese aye onigbagbo tooto loni bi a ba n pe nkan ni asotele ti o ba ti yi o tele tele je ki o yi o loni wi pe asotele ni oro ti a so saaju akoko ki o to sele aso saaju igba aso tele aso saaju akoko ko ti sele sugbon aso bi a si ti so oro yi a ni igbagbo wi pe asotele oro ni wi pe ni gboya ni gbo se oro yi o nbo wa se yi ni a fi npe ni asotele o ye ki onigbagbo ki o mo wi pe oun paapa oun ni agbara asotele yi oun ni agbara ase ti o le fi agbara fun oro ti o so lati enu o jade ki oro ti o so yi ki o le di mimu se bi onigbagbo kokan ninu wa loni bi a ba kiyesi igbese aye awon woli ninu majemu lai lai ki a si ri bi olorun ti ba won lo ki a si je ki olorun ki o ba wa paapa lo be ki a si je ki oro ti a so lati enu wa jade ki o dabi oro ti awon woli ti won so lati enu won jade o daju wi pe agbara ti o ba won sise agbara ti o nti oro won leyin agbara ti o mo oro won wa si ise ni igba aye ti won agbara kan na yo ma ti oro ti wa leyin agbara kan na yo ma mu oro wa wa si ise agbara kan na yo fi ase ati ipa fun awon oro ti a nso lati enu wa jade ki eyi ki o to le ri be awon mefa kan wa ti a se akiyesi ninu oro olorun ti a ti se akiyesi ninu oro awon woli ti igba ni ti o se se ki awa paapa ki a le fi si igbe aye wa loni ki oro wa ki o ba le ni agbara ti oro awon woli ti igba ni ti o ni je ki a wo nkan wonyi ni ikokan ikini ki woli awon ti igba ni ki won ki o to so oro kankan jade lenu a ri wi pe won gba oro lati enu Oluwa e se pataki popo wi pe awon woli ti igba ni won gba oro lo oro Olorun lati enu Oluwa o sese ki Olorun ki o ba won so loju ko oju o sese ki Olorun ki o ba won so lona miran ohun ti a ri ni wi pe oro ti won so ni awon woli ti igba ni won so oro yi gege bi a ti fi fun won lati odo Oluwa wa bi awa paapa bi a ba se be bi a ba ri wi pe a ko je ki oro kan ki o jade lenu wa bi ki ba se oro ti a gba lati enu Oluwa a o ri wi pe oro wa yo ni agbara nitori pe ki se oro ti wa oro ti Olorun ni je ki a wo Jeremiah ori kini lati ese ikerin nigba na ni oro Oluwa to mi wa fiye si gidigidi nigba na li oro Oluwa to mi wa o se se ki o ma so wi pe aye ti yi pada oro Oluwa ki to wa wa nisinsin yi rara ko ri be awa ni a o fiye si dara dara sori nigba miran boya o ro nkan kan boya oni wahala nkan kan so si olokan a so fun o wi pe ma binu je Oluwa wa lori ife oro Oluwa niyan o se se ki igba miran boya o fe jade ni ile ki nkan kan ki o so si olokan ki o so wi pe gbeje joko ma jade o dabi eni wi pe iwu wa ni waju oro Oluwa niyan tabi o se se o le je awako bi o ti fe gba ona kan o se se ki o je ona apa otun ki onkan kan ki o so si olokan wi pe bi o ba gba ona ti o fe gba yi o ni tete debi ti o nlo o dabi eni wi pe ese kan ti sele ni waju lo yin ki lo nba o soro be oro Oluwa ni a si so fun wi pe ki o gba ona miran o se se ki o je wi pe ni ibi ti o wa ni enikan ni o fe ba odo re lo nrerin lo so yaya pelu re ki ikilo kan ki o si so jade lati enu okan re wepe sora o ki se gbogbo ohun ti n dan ni wora ki se gbogbo awon ti n rerin ni ore wa ta lo n ba o soro o boju weyin owo otun owo osin o ri enikankan bi eni si ti n fe ba o sore bi o si ti n fe gba mora gege bi ore gege be enikankan n lago ninu okan re ti nkan yi n so fun wepe sora o ewu wa loju ona sora o ki se gbogbo eni ti n rerin ni ore re o oro Olorun ni nihi ni a ri ti Jeremiah so wi pe nigba na le oro Olorun to mi wa wi pe ki emi ki o to da o ni inu emi ti mo ki iwo ki o to ti inu jade wa le mi ti so di mimo e je we pe mo ya o si oto emi si ya o soto se woli fun awon orile ede emi si we pe oluwa olorun sa wo emi ko mo oro iso nitori omode li emi sugbon oluwa wi fun mi pe ma we pe omode li emi sugbon iwo lo sodo eniti emi

0: Ọba kìíní ni a ti ń wo orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ìkíní. Àwọn ọba kìíní orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kìíní. Elijah ara Tishbi láti inú àwọn olùgbé Gileadi wí fún Ahabu pé bí Olúwa Ọlọ́run ti wà níwájú ẹni tí èmi dúró kì yóò sí ìrì tàbí òjò lé ọdún wọ̀nyí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. Kì yóò sí ìrì tàbí òjò nínú àwọn ọdún wọ̀nyí ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. Níhìn-ín ni a rí ewé pé Elijah ó gba ọ̀rọ̀ Olúwa gbọ́ àti fún un lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ó sì wá síwájú Ahabu láti sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí. Ó sì sọ wípé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. Jẹ́ kí n ṣe àpẹẹrẹ kan fún ọ. Mo bẹ Ọlọ́run ẹ̀mí kí ó túmọ̀ èyí fún ọ kí ó lè yé ọ dáradára. Ohun tí a ń ṣàlàyé nípa rẹ̀ lónìí ó jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì púpọ̀ púpọ̀. Ọ̀rọ̀ tí Elijah sọ ó jẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó gbé ọ̀rọ̀ yìí kalẹ̀ fún Ahabu, ó sọ wípé bí Olúwa ti wà níwájú ẹni tí èmi dúró kì yóò sí ìrì tàbí òjò. Nígbà tí ó sọ wípé bí Olúwa ti wà níwájú ẹni tí èmi dúró, èyí jẹ́ wípé mo ti dúró níwájú Olúwa. Ọlọ́run ti bá mi sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ tí ó sọ fún mi ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tirẹ̀, ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ti Ọlọ́run. Ohun tí Ọlọ́run sì sọ ni pé kì yóò sí ìrì tàbí òjò, ṣùgbọ́n nígbà tí ó máa parí rẹ̀ ó ní gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. Èyí jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ti di ọ̀rọ̀ Elijah. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni o, ó jẹ́ ohun tí Ọlọ́run sọ, ó jẹ́ ohun tí ó jáde láti inú Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ohun tí Elijah wá sọ ni wípé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mi. Bákan náà ni a rí nínú ọ̀rọ̀ tí Paul apostle tí ó sọ. Ìgbà mìíràn a máa pe ìhìnrere ní ìhìnrere mi. Gbogbo wa ni a sì mọ̀ wípé ìhìnrere tí à ń gbọ́ ó jẹ́ ìhìnrere ti Jésù Kristì. Ṣùgbọ́n nígbà mìíràn Paul a sọ wípé ìhìnrere mi. Wo Rómù orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Rómù orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Lé ọjọ́ náà nígbà tí Ọlọ́run yóò ti ipa Jésù Kristì ṣe ìdájọ́ àṣírí ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ìhìnrere mi. Èyí tí a ń sọ ni wípé ọ̀rọ̀ tí a ń sọ yìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ṣùgbọ́n ìbáṣe Elijah, ìbáṣe Paul, wọ́n ti gbin ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí sí ọkàn. Ó ti dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú wọn. Ó ti bá wọn lára mu. Ó ti wọ inú èrò wọn. Ó ti wọ inú ọ̀rọ̀ tiwọn tí ó fi wá dàbí ẹni wípé ọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tiwọn pàápàá. Nínú èdè Yorùbá wọ́n máa ń sọ wípé bí ewé bá pẹ́ nínú ọṣẹ, ewé yìí pàápàá á di ọṣẹ. Èyí jẹ́ wípé àti ọṣẹ àti ewé a ò ní dá wọn mọ̀ yàtọ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀ ohun tí a ń sọ ni pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ó ti wá sínú Elijah. Ó ti ṣàṣàrò lórí rẹ̀, ó ti gbà á gbọ́, ó ti gbẹ́kẹ̀lé. Nígbà tí ó wá ń sọ jáde, ó ń sọ jáde gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ti ara rẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Ohun tí a ń sọ ni wípé àwọn ìlérí Ọlọ́run nígbà tí o bá kà wọ́n, nígbà tí o bá ṣàṣàrò lórí wọn, nígbà tí o bá gbẹ́kẹ̀lé wọn, nígbà tí o bá gbà wọ́n gbọ́, tí ó wá jẹ́ wípé ìlérí Ọlọ́run yìí ó ti dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú rẹ. Ó wá dàbí ọ̀rọ̀ tirẹ, ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ bí o bá fẹ́ bá ìyàwó rẹ sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ ni. Ọ̀rọ̀ Bíbélì ni o, ṣùgbọ́n ó ti di àjẹmọ́nú fún ọ. Bí o bá fẹ́ bá àwọn ọmọ rẹ sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti di àjẹmọ́nú. Ó ń sọ jáde gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ti ara rẹ. Gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́, o tún jẹ́ sọ wípé mo gbé, ègbé ni fún mi, orí mi burú, ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sí mi, mo ní kí n gbégbà. Irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ti kúrò lẹ́nu rẹ. Ọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu rẹ ni wípé ọjọ́ ọ̀la yóò dára. Bí ẹnikẹ́ni kankan bí wọ́n sọ pé kí ló dé o, ọmọ yín ni wọ́n gbé lọ síta, ó lọ síta ṣùgbọ́n ó bá ìjàmbá ọkọ̀ pàdé, kò séwu. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ti dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú rẹ̀ tó jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ tí ó ń sọ ní ìgbà gbogbo ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́, ọ̀rọ̀ tí wúni lórí, oro ti ki je ki enikeni ki o ka mo o si gba oro yi gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe o mo bi a o se se oro yi ni pipe abi bi a o ti mu ise eni amo ni ti awon woli wi pe lakoko won gba oro olorun olorun ti won gba won gbekele won gba agbo won fokan tan won si je ki oro olorun ki o da po mo igbagbo ninu won ti o ba fi je wi pe oro yi wa je oro ti won so jade lenu ni akoko aisan won ki soro ti bani leru won ki soro nipa iku won ma soro nipa imu ilarada ni akoko wahala won ki soro nipa bi eni wi pe ko si ona ti won o gbe gba sugbon won ma soro igbagbo jade lenu ni igbagbogbo ni o ye ki oro re ki o je oro igbagbo oro ti o je pe bi elomiran ba gbo a mo wi pe o je eni bi ti inu olorun iketa awon woli ti arika ninu majemu laile ati ninu majemu titun won ma nso oro olorun jade won si ma nreti imuse oro ti won so won ma nso oro olorun jade won si ma nreti oro imuse oro ti won so kini se ti awon woli wonyi ti won ma nse be ti won nreti imuse nkan ti won so wo Isaiah ori ogota din marun ori ogota din marun Isaiah ki a wo lati ese ikokanla be ni oro mi ti o ti enu mi jade yori ki yo pada sodo mi lofo sugbon yo se eyi ti o wu mi yo si ma se rere ninu ohun ti mo ran eyi ni oro olorun gba ti o mo we pe oro ti o njade lati enu re ti o njade lati enu onigbagbo we pe oro igbagbo ni o si je oro ti olorun ti koko so si olokan lati owo emi mimo eyi ti o ti ka ninu bibeli ti emi mimo ti o ran ole ti re bi o si ti so jade igbagbo wa ninu okan re we pe daju daju olorun ki seke we pe daju daju oro yi yo ni imuse nitori be ni oro ti o ti enu olorun jade ki yo pada sodo olorun lofo sugbon yo se eyi ti o wu olorun yo si ma se rere ninu ohun ti olorun ran eyi ni a fi ri we pe nigbati Elijah ti o wa si odo arabirin opo ni eyi ti a so fun a we pe o ni omokunrin kan ati we pe iyefun ti won ni ati ororo ti won ni yo gbe won lati le je ounje kan soso leyin eyi won reti iku sugbon woli de nihi ti woli wa so wi pe ki won kun ni ounje won so wi pe awon ni ohunkohun ni woli wa so oro igbagbo je ki iru oro be ki o wa lenu re ni igbagbogbo oro be ki o wa lati odo emi olorun ki o wa sinu okan re ki o si so jade pelu igbagbo ninu awon ba kini ori 17 ese 13 ati ese 14 Elijah si wi fun pe ma beru eyi ni a ma nri lenu woli ma beru ilu eke ari lenu onigbagbo ma beru iyawo nsa esan ni ma beru omo lo nsa esan ni ma beru omo lo dabi eni wi pe o fe dia omo ita o fe ba awon amugbo o fe ma ba won rin awon so fun pe omo wa owo ka mo ma beru o fe dabi eni pe ise fe bo lowo re ni o si so fun arakunrin tabi arakunrin lo so fun pe o ma dabi eni wi pe mo ngboro wi pe ise fe bolo arin ko si bi ko seru fomo olorun ma beru eyi ni oro onigbagbo sugbon eni ti a pe ni onigbagbo ti o ni ajalu die tabi ti o ni wahala die tabi ti o ni idojuko ni bi ise tabi ti o ni aisan die ranpe ni ago ara re ti o ti saka kiri en bo ni kin gbegba o dabi eni pe aisan lo pa lagbaja iko fe on lo pa temedun eje riru on lo pa lakasogbe awa ti a je onigbagbo e se ti a fi soro iku kini ti a o soro wi pe nitori pe Jesu Kristi wa laaye emi o wa laaye bakan na Elijah so fun wi pe ma beru lo ki o si se gege bi o ti wi sugbon ki o tete ko se akara kekere kan fun mi ninu re na ki o si mu fun mi wa leyin na ki o se tire ati ti omo re nitori bayi le Oluwa Olorun Israeli wi ekoko iye fun na ki yo shofo. Be ni kolobo ororo na ki yo gbe titi ojo ti Oluwa yo firo ojo sori ile. Ni hi ni Elijah ni o soro. Fun opo yi o je oro igbagbo. Bi o ti le je wipe o sese ki Elijah tabi obirin yi ki o ma mo bi a se le mu oro yi se sugbon o so pelu igbagbo o ye ki awa na ki a ma soro igbagbo be ikerin ki a ri wipe aduro lori oro ti o ti enu wa jade bi o ti le je wipe awon alatako won yi wa ka bi o ti le je wipe ijinja nitosi wa ki a ri wipe oro ti a so yi aduro lori re bi o ba je oro igbagbo ni olorun yo kin oro igbagbo yi leyin ki o je ki oro yi lo lai se ini ari pelu awon woli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun ini o si ye ki o je akomona fun enikokan wa wepe bi aisan ba de bi aba ti so nipa ileri olorun ileri olorun ti a so nipa re yi ni ki a duro ti ni ki a joko ti ki a ri wepe oro olorun ti a ti so kokuna ki a ri wepe ani igbagbo a se fokan tan oro olorun ti a ti so yi eyi ni o je ki agbara ati ase ki o wa ninu oro ti a n so jade lenu ikarun ki a ri wepe a o siye meji oro olorun a o jiyan oro olorun bi o ti le je wepe o fale die wepe a o muse lese kese ki a ri wepe a so oro igbagbo ye ki a se apere boya ara re o dani a si gbadura fun o tabi iwo fun are lo gbadura o si be si niyin olorun logo wepe o dupe lowo olorun wepe iwosan ti de bi o se so wepe iwosan ti de yi o dabe ni pe enu re koro sibe o le jeun o dabe ni pe o lokun lara sibe sibe bi o ti gbadura tan ti o fi so wepe mo gbagbo mo gba olorun gbo wepe iwosan ti de sibe sibe o dabe ni pe are mu ago ara re sibe o je yi ohun pada o je so wepe ah boya olorun o ti gbadura boya ki se ife olorun ki ara mi ki o da boya ojo iku ti sumo to si boya awon to n se mi na ti ku leyin mi boya aisan yi ohun lo ma je aisan ikeyin ti won se ti won fi foju ba iku oni gbagbo o je so ru e lenu oni gbagbo a ma gbekele olorun oni gbagbo ki se iye meji nitori wipe bi aba ti gbadura bi aba ti duro lori ileri olorun a o ni je ki iye meji ki o wa si okan wa tabi oro miran ti ki se oro igbagbo ki se be nikan ikefa o se se ki awon elomiran ki won ki o wa nitosi wa ki awon ki o ma soro igbagbo a ko ni je ki oro tawon oro ti won so yi ki o ba igbagbo wa je wo awon ba keji ori keje lati ese ikini awon ba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni Elisha wi pe egbo oro Oluwa bayi le Oluwa wi ni won ni woyi ola li aota osuwon ye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode Samaria ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti oba nfi arati da eni olorun lohun wi pe o si wi pe kiyesi bi Oluwa ti le se ferese li orun nkan yi a le ri be o si wi pe kiyesi iwo o fi oju re ri kiyesi iwo o fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re nihin ni ari ewe pe bi eni ti le nsoro aigbagbo sugbon sibe sibe eyi ko bomilu igbagbo ati ina ti Elisha o ye ki awon na ki o mo wi pe bi awon ti o wa nitosi wa bi won ti le nsoro aigbagbo ko ye ki eyi ki o mu aigbagbo wo inu okan wa je ki ran leti o mefa ti ati menu kan ikini ni wi pe ani lati kokko gba oro olorun ileri olorun ikeji ni pe ani lati gba oro olorun ki agbagbo ki asaso lori re ki oro olorun yi ki o di oro ti wa ki o je wi pe nigba wahala nigba eponju nigba eni nigba esan oro olorun ti a ti tojo sinu okan wa ni yo ma jade lenu wa yo si je oro igbagbo iketa ki a ri pe bi a ti nsoro yi jade ki a ma ri wipe a n reti imuse oro na nitori oro ti o ti enu Oluwa jade ki yo lo laise ikerin ki a duro lori oro na bi awon miran bi won ti le ja wa ni koro bi won ti le nse yemeji oro na bi won ti le so wipe rara ko le se se be ki a duro lori oro Olorun ikarun ki a ma se yemeji bi o ti le dabi eni pe nkan na fa le die bi o ti le dabi eni wipe oro yi a ko tete mu se ki a ri wipe a mo wipe Olorun ki seke yo mu oro re se ikefa ki a ri wipe bi awon ti o ti le wa ni tosi wa bi won ti le jin oro na ti won sin soro aigbagbo ki a ma je ki iyan jija ti won ati aigbagbo ti won ki o bomi pa igbagbo ti wa ki a ri wipe a gbagbo ninu oro Olorun bi a ba se be o daju wipe agbara yo wa ninu oro wa gege bi agbara ti wa ninu oro awon woli nigbani je ki a wo ninu Marko ori ikokanla Marko ori ikokanla lati ese ikejilelogun Jesu si dahun o si we fun pe eni igbagbo si Olorun eni igbagbo si Olorun se awon ojuse re ninu ebi ni o dabi eru owo ti o nwo Olorun ni eni igbagbo si Olorun se aisan ni o nfi ara re se ibogbe ti o dabi eni wipe irora poju fun o eni igbagbo si Olorun se o dabi eni pe aini ati iponju ni o nba oja eni igbagbo si Olorun se nibi ise ni won ti ko ti o ti won so wipe ise yo bo lowo re eni igbagbo si Olorun se won rin omo le loju orun ni abi won pon loju orun abi awon emi kemi ni won o je ko gbadun ni o ro wipe bawo ni o se bo lowo awon nkan won yi o ni ohun kan ni ki o se ni igbagbo si Olorun ibaje laaro ibaje losan ibaje ni asale ni igbagbo si Olorun ibaje ni ilu tabi ni ileto ni igbagbo si Olorun ibaje laarin awon ore tabi laarin awon ota o dabe ni pe awon ota lo sowo papo ti won so wipe won ni je ki o lo si iwaju won ni je ki o ni itesiwaju ni igbagbo si Olorun ayekaye epo kipo ti o ba ba ara re ninu ebi ni laarin awon ore ni nibi ise ni nibi kibi ti o ba wa aye kaye ti o ba ba ara re ohun kan lo le se ki o le ni ki o le bori awon ota ki o le bori awon isele ti o nsele ni ayika re ohun kan na ni ye pe ni igbagbo si Olorun wo ese iketa lelogun ni to looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi sidi ki o se bo sinu okun ki ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se yo ri be fun nihin ni Jesu Kristi so wi pe ase kan na ti o wa lenu awon woli nigbani ase yi le wa ni lenu enikokan wa se o mo wi pe ase woli ni an ka nihin ti o so wi pe enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi yo si ki o si bo sinu okun ti ko ba si siye meji ninu okan re ti o si gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se o ni yo ri be fun bi o ba wo igbese aye Mose e la ri ni igbese aye Mose bi o ba wo igbese aye Joshua e la ri ni igbese aye Joshua bi o ba wo igbese aye Elijah tabi Elisha tabi Daniel tabi Ezekiel Isaiah Jeremiah ohun kan yi ni a ri ni igbese aye won wipe bi won ba ti so oro kan gege bi oro ti Olorun fi si won lenu wipe won ki si emeji won a gbagbo wipe nkan yi yo ri be Jesu so fun a wipe enikokan wa a le ni ase ati agbara iso tele ti awon woli igbani wipe bi aisan ba wa gege bi oke ni waju o wa bi aini ba wa gege bi oke ni waju o wa bi awon ota ba wa gege bi oke ni waju wa bi ase iri ba wa gege bi oke ni waju wa bi agba na ba wa gege bi oke ni waju wa bi ohunkohun gege bi isoro bi o ba wa gege bi oke ni waju wa wi pe a le so fun oke yi pe sidi ki a si gbagbo ki a ma se iye meji wi pe yo si ri be wese kerin le logun nitori na mo wi fun yin ni torina mo wi fun yin ohun kohun ti eyin ba toro nigba ti e ba ngbadura e gbagbo pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin e ni ileri olorun fun wa oni nitori be ohun kohun ti eyin ba nbere nigba ti eyin ba ngbadura e gbagbo wi pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin se igbala lo nbe ni o fe bo lowo ese gbagbo bi o ba ti gbadura tan isodin mo lo nbe ni gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi agbara emi mo latoke wa lo nbe lowo olorun gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi asan lo wa lagu ara re ti o nfe ki olorun ki o mu kuro gbagbo o sa ti wi pe emi ni oluwa ti mu yin lara ti mu yin laada oni adura igbagbo yo si wo alaisan na san oni bi o ba ti dese a o si dariji oni adura olododo o lagbara popo gbagbo bi o ba ti gbadura oni ami won yo ma ba won to gbagbo lo loruko mi won ma le emi esu jade loruko mi oni mo ba mu ohun olorokan ki o pa won lara won o gbowo le alaisan ara won yo si da bi o ba ti gbadura o ye ki o gbagbo oni o so fun wa je kin tun ka se ole chile kan si nitori na mo we fun yin ohun kohun ti eyin ba toro nigba ti e ba ngbadura e gbagbo pe eyin ti ri wa gba na eyin ti ri won gba na oni yo si ri be fun yin nitori be o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun we pe a nfe nkan bayi tabi nkan bayi ni boya igbara lo nfe ni isorimo lo nfe ni agbara emi olorun lo nfe ni ipese lo nfe ni abi o nfe gbe yawo ni o si mo eni to fe o nbe lowo olorun o nfe loko ni tabi o ti ni ebi o si ti ibimo o ye ki o so fun olorun we pe o nfe nkan wonyi o ni ohun kohun ti eyin ba bere bi e ba gbagbo e o ri ogo olowa bi e ba gbagbo e o ri ogo olowa ranti we pe je ki ileri olorun ki o wa ninu okan re je ki ileri olorun ki o dapo mo igbagbo ninu okan re gba oro yi gbo tokan tokan bi ko ti le yi o bi o ti le bi o ti sese gba oro yi gbo tokan tokan ki o si ma reti imuse re nitori pe olorun ti o se leri ki seke gba oro yi gbo bi o ti le je wi pe awon ojiyan awon oporo awon ti se meji won wa ni ayika re won si so fun pe boya ko le sese gbagbo o ri ogo oluwa ni igbese aye re bi o ba ti n bere ohun yi lowo oluwa ki o gbagbo ki o si ma yin oluwa logo o ri we pe isegun yo je tire
1: Dogman. Oluwa, iwo ni mo gbe okan mi soke si. Olorun mi, emi gbekele o. Ma se je ki oju ki o ti mi, ma se je ki awon ota mi ki o yo mi. Looto, ma se je ki oju ki o ti enikeni ti o duro ti o. Awon tin se li ainidi ni oju yo ti. Fi ona re han mi, Oluwa. Ko mi ni ipa ti re. Si mi li ona otito re, ki o si ko mi. Nitori iwo le Olorun igbala mi, iwo ni mo duro ti li ojo gbogbo. Oluwa, ranti anu ati iseun ife re ti o ni ironu nitori ti won ti wa ni igba atijo ma se ranti ese igba iwe mi ati irekoja mi gege bi anu re iwo ranti mi oluwa nitori ore re rere ati diduro sinsin ni oluwa nitori na ni yo se ma ko elese ni ona na onirele ni yo to ni ona ti o to ati onirele ni yo ko le ona re gbogbo ipa oluwa le anu ati otito fun iru awon ti o pa majemu re ati eri re mo nitori oruko re oluwa dari ese meji nitori ti o tobi okunrin wo li o beru oluwa oni yo ko le ona ti yo yan okan re yo joko ninu ire iru omo re yo si jogun aye asiri oluwa wa pelu awon ti o beru re yo si fi won mo majemu re oju mi gbe soke si oluwa lai nitori ti yo fa ese mi yo kuro ninu awon na yi pada si mi ki o si saanu fun mi nitori ti mo di ofo mo si di olukanju ise aya mi di pupo mu mi jade ninu iponju mi o iponju mi ati irora mi ki o si dari gbogbo ese meji mi wo awon ota mi won sa po won si korira mi ni irira ika pa okan mi mo ki o si gba mi ma se je ki oju ki o ti mi nitori mo gbeke mi lo ye ki iwa tito ati iduro sinsin ki o pa mi mo nitori ti mo duro ti o ra Israeli pada Olorun kuro ninu ise re gbogbo.
2: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
3: E je ki agbadura. Baba wa tin be le orun. Baba Jesu Kristi Oluwa wa. Eni ti o fe wa. Ti o ran Jesu Kristi lati wa se aye yi, lati ku fun ese wa. Eni ti o fe wa to be, ti ko fe ki a se gbe, sugbon ti o n pe wa lati gbagbo ninu Jesu Kristi ki a ba le ni iye ni pekun a fi ogo iyin ati ola fun oroko yin e gba ope wa ni oroko Jesu adope wipe e ti fi anu yin han fun wa lati ibere odun yi titi de opin re adope wipe e se wa ni olori ire adope wipe e ko wa bi ati gbadura adope wipe e fun wa ni igbagbo lati ro mo yin ninu ofi ola wahala ti o wa ninu aye adope wo pe e ko wa lati sumo yin nigbati aye n ba wa jagun nigbati ese n gbogun nigbati esu papa ti o wa eni ti yo paje e pe wa sinu agbo e si pe wa si abe abo adope lowo yin e gba ope ati yin wa laarin odun yi opolopo akoko lo wa ati igba igba ririje igba airije igba ayo igba ekun igba omije sugbon ninu gbogbo re e je ki alaaja adope lowo yin e gba ope ati yin wa ni igba ini e pese fun wa ni igba irobinu je e tu wa lara e si tu wa lokan pelu ni gbogbo awon ti alakoja ninu odun yi e sumo wa gege bi baba ti ma sumo omo adope lowo yin e gba ope ati yin wa nje bi ati wa nihin loni an bebe wi pe e fun alori ofe si wi pe ohun gbogbo ti a o se iwa ti a o hu ati bi a o se korin ni bi a o se gbadura ni ohun gbogbo ti a ma se je ki o wa gege bi ibamu ninu oro yin ni oruko Jesu bi ati n gboro yin nisinsin yi e fun ani eti omo ti yo gbo ti o si se ohun ti en so fun wa lati se adope wepe e ti gbo ti wa a si beyin wepe gege bi a ti ma gboro yin nisinsin yi wepe oro yi yo je anfani fun wa yo si pese wa sile lati wa pelu olorun titi ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa lati igba ti a ti bere isin ni a ti n so ti a si n dupe lowo olorun wipe olorun ti o mu wa ri ibere odun yi o tun sanu fun wa lati je ki a ri opin re ebe ati adura wa siwaju si ni wipe gege bi olorun ti pa wa mo ti o ti se wa lore wipe iwa wa irin wa oro enu wa ise wa wipe yo ma fi ope fun olorun ni igba gbogbo gege bi awa na ti mo wipe ati sumo opin odun yi wipe ko to ojo meji ti odun ti a wa ninu re yi ti o fi di ogbologbo odun e ni wipe ti o fi koja lo ti a o fi bo si odun titun oro iyanju ti a ni loni ninu iwaso wa ni ero nipa igbehin eda ero nipa igbehin eda ki a wo Deuteronomy ori keji le logbon ese ikokandin logbon Deuteronomy ori keji le logbon ese ikokandin logbon iba se pe won gbon ki o ye eyi ki o ye won won ibaro igbehin won iba se pe won gbon ki o ye eyi ki o ye won won ibaro igbehin won e soro olorun yi ti o npe wa lati je ologbon ati ti o si npe wa lati roti igbehin wa oni afin soro loni lori ero nipa igbehin eda olorun je ki o ye wa awa paapa gege be ni ti o foju sile ti a ri ohun ti o nlo ni ayika wa amo we pe ko si ohun ti o ni ibere ninu aye ti a wa yi ti ko ni opin ohun ti a foju ri ohun ti o je bi ohun ini ohun ti o je bi aso ti a nwo bi ounje ti a nje bi ile ti a ngbe bi awon anfani ti a ni ninu aye ko si ohun ti a foju ri ti o ni ibere ti ko ni opin yala ohun dara dara yala ohun ti o ba ni ninu je a ma nso fun wa bi ekun pede ale kan wi pe ayo nbo lowuro bi atile nsunkun sibe a mo wi pe ekun sisun olopin ni idakeji bi anrerin bi anyo bi anjeun bi ansise bi ani awon kan dukia awon alumoni aye yi ko si ohun ti a ni laye ti ko lopin iba se ite tabi ijoba iba se ipo tabi anfani iba se ni ahere tabi ninu ilu onkohun ti a le ni ti a le pe ni ti wa ninu aye yi bi o ti ni ibere be na ni o ni opin olorun je ki o ye wa gege bi apere tabi gege bi owe ti o ye ki a fokan wa ro we pe bi a ba ji laaro a ma nreti we pe ale yo de ojo kọkan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ose kọkan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ati osu kọkan ati odun kọkan wo nigba ti a wa ni osu kini odun yi o dabi eni we pe odun na ki yo lopin awon omo kekeke ati awon agba ti ko loye ni ibere odun yi won gbero won se ipinu won si ro we pe odun yi je odun yi to odun ti ogun lo ti koni si opin sugbon nihin la duro ti an wo iwaju ti a si mo we pe ni wakati die si tabi ni ojo kan abo si we pe odun ti a wa yi yo lo sopin o ye ki eyi ko wa logbon ki a si ro we pe gege bi ojo ati odun ti o ti ni opin be na ni igbesi aye ti a ngbe o ni opin ki se be ni kan aye ti a wa ninu re yi paapa gege bi orile ede ati gege gbogbo aye ti a mo o ni opin ohun kan ni ko ni opin eyi ni igbala olorun alaafia olorun ijoba olorun ohun kan ni ko ni opin awon ohun ti emi ti olorun fi fun wa nipasẹ Jesu Christi awon nkan wonyi ni ko ni opin nitori be bi a ba je ologbon a o ma roti igbeyin je kin ton ka ese yi lekan si iba se pe won gbon ki oye yi ki oye won won iba ro igbehin won je ki a wo nkan meta gege bi akori ninu iwasu ti oni ikini igbehin aye wa ikeji igbeyin aye iketa ijoba ti ko lopin ikini igbeyin aye wa eni wo pe gege bi eni kokan awa ti awa laaye loni bi Jesu ba pe die ki o to de bi o ba fa bibo re seyin o daju wi pe awon ti won je odo nisisin yi won o de arugbo ni gbo se awa ti asin dagba o daju wi pe a o fi aye sile nitori ko si awaye ma lo nitori be aye ti a ngbe gege bi eni kokan o ni opin o ye ki a si ma ro le kokan ki a tile we pe ki a ma ro ni igba gbogbo igbehin aye wa gege bi eni kokan wo Isaiah ori keta dini adota Isaiah ori keta dini adota ese ikeje iwo si wi pe emi o ma je iyalode titi lai be ni iwo ko fi nkan won yi si aya re Beni iwo ko ranti igbehin re awon odo won ma nro we pe won o je odo titi nitori be no ma se so we pe je kin jaye ori mi gege bi eni we pe aye ko lopin awon elomiran ti won fara fun ijojijo oti mimu irede oru won ma ro we pe gba ti awon ni ewa gba ti awon ni aso gba ti awon ni owo gba ti awon ni awon nkan aye yi won ko mo we pe aye nkoja lo ati awon nkan ti o wa ninu re we pe aye ko duro ati we pe awa paapa gege bi eniyan won ma nso fun a we pe igbala ni awa ko lo laye o itumo re ni we pe akoko yi ti awa akoko yi ni ari ni o je ti wa ati we pe igbesi aye wa o nkoja lo eni yi ti a kan nihi ni o njalankato ni o nso wi pe emi o ma je iyalode titi lai ero ti o ni ni wo pe ewa ti o ni gbajumo ti o ni dukia ti o ni ati alaafia ilera ti o ni wi pe yo ma wa titi eni ti o ba je alai loye ni o ma huwa be ni o ma wo inu dingi be ni wi pe ewa ti o ri nisinsin yi ilera ti o ni nisinsin yi agbara odomokunrin ti o ni nisinsin yi wi pe awon nkan wonyi yo wa titi nitori be iru awon eniyan be ki ro ti igbehin won ko mo wi pe aye ti a wa o lopin aye ti a ngbe o lopin wi pe bi olorun ba bokun wa bi olorun ba foju anu wo wa wi pe ke a ma fi eso gbe igbe aye wa ki a ma se bi awon omogo bi awon ti ko lọlọrun ti won ro we pe awon oje alagbara titi awon elomiran won a fi awon ile ti a ngbe tabi awon oju titi won a ko oruko ara won sibe awon miran ni adugbo wa won a le oruko won mo be won a ro we pe awon o wa titi sugbon ara mi ko ri be nitori pe awon ti o ti je aye je kuje nigba ni awon ti o ti gbe igbese aye be ni pe aye o lopin tele tele awon na da nisinsin yi bi o ti le je wi pe awa ti a je omode a ko ti pe laye popo sibe sibe a mo opolopo awon eniyan ti o je wi pe bi a soro olorun fun won won ni o ti o awon o fe gbo yin nitori pe awon o ma je anfani aye yi titi ti awon o fe ro nipa torun nisinsin yi awon o fe ro nipa bibo Jesu Christi nisinsin nitori pe ki lawon tun wa kinde ta won gbadura kinde ti awon fe lo si ile isin kini won wi won ro we pe awon o ma je iyalode titi lai sugbon awon na da afe won ko ile ti lainu re o ti gbe won mi ari wi pe tele tele won wa laye won wa laye sugbon nisinsin yi ati gbe won sin o ye ki awa paapa ki a ma ronu bi aba ti ri awon ti an gbe lo si ite awon ti an gbe lo si sare be na ni o ye ki a ma mo wi pe iru awon eniyan wonyi won je eniyan eda bi ti wa wi pe awa paapa awon nkan yi won je apere fun wa ati owe fun wa wi pe awa na ki o wa laye titi ohun ti an so ni wi pe gege bi ojo kokan ti o ti ma nlo sopin gege bi odun kokan ti o ti ma nlo sopin gege be ni igbesi aye wa kokan yo ma lo si opin je ke wo Heberu ori kesan Heberu ori kesan ese iketa dinlogbon ni won bi a si ti fi lele fun gbogbo eniyan lati ku le kan soso sugbon lehin eyi idajo bi a ba nronu we pe ojo idajo nbo a o je ologbon sugbon asiwere eniyan ni ma ku wa ti ma gbe igbese aye re be ni we pe aye o lopin be ni we pe ko si ojo iku be ni we pe ko si ojo idajo sugbon o daju pe gbogbo wa ti a wa laye ni a o si lowo ni a o si nipo pada yala iku ni yo pa ojo wa de ni tabi ipe Jesu Christi nigba ti o ba pa awon eniyan mimo larada ti o gba won soke yala yi ni yo si wa lowo ise ti a nse ninu aye ni tabi iku ni o daju pe okan yo mu aye tabi igbese aye wa wa si opin nitori be o ye ki a je ologbon o ye ki a je eleti omo ki asima mura sile fun dide Jesu Christi tabi fun ki kuro laye nitori pe a ko mo ojo tabi igba tabi akoko ti olorun yo we pe eyi ti a se ninu aye ti to we pe ki a wa je ipe olorun ti o je eleda wa ninu Jeremiah ori keta dilogun Jeremiah ori keta dilogun ese ikokanla bi aparo tin saba lori eyin ti ko yin be gege ni eni ti oko oro jo sugbon ki se ni ododo yo fi sile lagbede meji ojo re ati ni opin re yo je asiwere nihin ni olorun je ki oye wa we pe awon elomiran ti ma ku oro jo sugbon ti ki se pelu ododo pelu otito sugbon ti o ma nja ile onile botire leyin ti o nse iloni lowo gba tabi o njale yala o njale ninu ijo tabi o njale ni bi ise tabi o njale ninu ile o da wa loje we pe ojo kan bo ti a o si lowo ti a o so fun wi pe ojo igbese aye re won de opin o tile so wi pe yo fi awon duke awon oro won yi sile lagbede meji ojo re ati ni opin akoko re ninu aye yo je asiwere e je wi pe iku yo paju re de sugbon yo fi ika abamo senu wi pe oun ko mura sile lati pade olowa ni igba ikehin ninu iwe owe ori kokan delogun ese ogun feti si imo ki o si gba eko ki iwo ki o le gbon ni igbehin re bi aba feti sile nisisin yi ti a si gba eko eko ihinrere eko ironu po ada ati igbala ninu Jesu Christi o daju wi pe ni kehin a o je ologbon awon elomiran won ma fi ojo igbala dola awon elomiran won ma so wi pe nigbati awon si je odo nigbati awon ni ilera nigbati awon ni owo ati oro nigbati awon ni ohun ini aye awon ko nilo oro igbala oro ironu po ada nitori be awon fe duro di ojo ogbo nigbati awon ni anfani lati feti sile fun oro igbala ati oro atunse ati oro pe ki eje Jesu Christi ki o wenimo ki o foni fun jobe snow lo sugbon iru awon eniyan be won ma kabamo ni kehin oro ogbon ti an so fun wa oro ologbon ti o ye ki a fi sokan ni we pe nisisiyi ti a ni ilera nisisiyi ti a ni anfani nisisiyi ti olorun ba wa soro ni ki a feti si imo ki a gba eko ki a ba le je ologbon ni igbeyin aye wa o dabi eni we pe awon elomiran won ma ro we pe igba pe lo titi ati wi pe awon o wa laye fun igba pipe sugbon bi a ba je ologbon o ye ki a mo we pe ko seni to mo la we pe ojo ola owo olorun nikan lo wa oni nikan la ri nitori be o ye ki a se ologbon ki a se fi okan wa si oro olorun bi a ko ba ti ni igbala ki a wa ojo olorun titi a o fi ni igbala wo orin dafidi ori kokan din ni ogoji orin dafidi ori kokan din ni ogoji ese ikerin oluwa je ki emi ki o mo opin mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ki emi ki o le mo igba ti mo ni nihin eyi ni adura oni samu o so fun olorun we pe ki oluwa jo ninu anu re ki o je ki oni oye lati mo bi opin bi o se sumo to sisi o ye ki awa na papa ki a ma feti sile ki a se fi ara bale bi emi olorun ti so fun aloni we pe igba ti a ni laye ko pe mo we pe o se se ki Jesu Christi ki o de ni igba kugba si akoko yi o se sese ki o je wipe iku ni o pa oju enikeni ninu wade sugbon o ti oni samu wi ni wipe igba kugba ti ba je ki olorun ki o fun ni ogbon lati mo igba ti o ni nihi ki o ba le mura sile won dide olowa adura ti o ye ki o je ti wa ni adura ti o wa ni numeri ori ketalelogun ese ikewa numeri ori ketalelogun ese ikewa lati arin meji ese na je ki emi ki oku iku olododo ki igbehin mi ki o si dabi etire ki adura yi ki o to le gba ani lati run niku ada eni ti o ba fe ku iku olododo oni lati gbe igbesi aye olododo bi aba fe ki a ku iku olododo ani lati ni ore ofe Jesu Christi ore ofe Jesu Christi yi ni o je ki a le gbe igbesi aye wa mimo igbesi aye olododo igbehin wa yo si dabi ti olododo je ki a lo si akori keji ninu iwaso wa eyi ni igbehin aye igbehin aye nje o je mo wepe aye ti a wa ninu re yi wepe o nlo sopin o si daju wepe lojo kan opin yo de ba ohun gbogbo eyi ni noa so fun awon ti o gbe ni akoko ti re ti o so fun won wepe aye igba na o nlo sopin sugbon ko seni ti o gba gbo won ro wepe bawo ni gbogbo ile ti o wa gbogbo awon ti o mere mere ti won fojuri bawo ni awon nkan won yi yo se lo sopin sugbon bibeli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun lati enu awon aposteli lati enu jesu ati lati enu awon woli majemu lailai gbogbo won ni won fi ohun sokan po ti won so fun a wipe aye ti a wa ninu re yi yo lo sopin ati orileede ati awon ile ati awon oyini ati ohun ti a fojuri ti o wa ninu aye wipe gbogbo won ni won lo sopin ye ki a wo peteru kini ori kerin ese ikeje peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura eni aposteli so fun wa pelu imisi emi olorun wipe opin ohun gbogbo nlo sopin ohun gbogbo o ko si dede ati wipe nitori na o ye ki a wa ni aire koja ki a kuro ninu ese ki a je ki ododo Jesu Christi ki o je ti wa ki a si ma sora ninu adura ninu korinti kini ori keje lati ese ikokindinlogbon korinti kini ori keje ese ikokindinlogbon sugbon eyi ni mo wi ara pe kukuru ni akoko lati isinsin yi lo pe ki awon ti o le aya ki o dabi eni pe won ko ni ri ati awon tin sokun bi eni pe won ko sokun ri ati awon tin yo bi eni pe won ko yo ri ati awon ti mra bi eni pe won ko ni ri ati awon tin lo ohun aye yi bi eni ti ko saseju nitori asa aye yi nkoja lo aposteli je ki o di imo fun wa nihi wepe aye ti a wa ninu re yi wepe ni igba die si yo koja lo ati awon asa ati awon ohun ni ti o wa ninu aye wepe gbogbo won yo koja lo ati pe igba kokoro le ani lati lo nihi pe eni ti o ni aya ki o ma se je ki aya ki o di ohun lowo ki o mura sile fun ijoba orun ati eni ti o ni ohun ni aye yi ki o ma se aseju ki o ma je ki oro ati awon ohun ni aye ki o di ohun lowo ki a ma se je ki asa aye tin re koja lo ki a ma se je ki won ki o di wa lowo nipa ti ijoba orun ati eni tin sokun ki o ma se ba inu je gege bi eni pe o ro pe ibanuje ko lopin nitori be ki a tujuka ki a mo we pe igba kokoro ni ani lo ninu aye yi we pe opin ohun gbogbo o sumo to si ninu Matthew ni Jesu Christi ni o ti mu da wa loju we pe opin yo de ni toto Matthew ori kewa ese ikeji lelogun Matthew ori kewa ese ikeji lelogun gbogbo eniyan yo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na ni a o gbala o so fun awe pe opin bo opin wa fun eni kokan wa opin si wa fun aye ti a wa ninu re yi aye ti a wa nisinsin yi Matthew ori kerin le logun ese iketa bi o si ti joko lori oke olifi awon mehin re to wa ni ikoko we pe so fun wa nigba wo ni nkan won yi yo se kini yo se se ami wiwa re ati ti opin aye awon mehin mo we pe daju daju opin aye nbo we pe aye nlo sopin ohun ti won bere lowo Jesu ni wo pe kini awon ami ti a le fiye si ti a fi mo we pe aye o ti fe lo sopin o si fun ni awon amo won yi awon ti o ti ko eko science ati eko imo ijile nipa awon ero opolopo ni won je ki o di imo fun a wi pe awon ami ti won ri o dabi eni wi pe aye nlo sopin ki a pa ti won ti segbe kan awon ti Jesu Kristi so fun wa o je ki o da wa loju wi pe aye ti a wa ninu re wi pe o nlo sopin o sese igba ki yo pe mo ti a o fi ka ohun gbogbo kuro ti aye yi yo fi dopin ninu Matthew ori ketala ese kokan dini ogoji Matthew ori ketala ese kokan din logoji ota ni o fun ota ti o fun won li esu igbehin aye ni ikore awon angeli si li awon olukore nihin Jesu Kristi so nipa igbehin aye ye ki a wo Ezekiel ori keje ki a wo bi Olorun ti si woli yi loju ti o si ri wipe opin bo fun aye Ezekiel ori keje lati ese ikini oro Oluwa si to mi wa wipe iwo omo eniyan bayi le Oluwa Olorun wi pelu si ile Israeli opin de sori igun mererin ile eyi ni oro Oluwa ti o da wa loju ti o si je ki a mo we pe opin bo ese ikefa opin de o ji si o kiyesi o de bayi ni woli yi ni o je ki awon eniyan mo we pe daju daju opin bo kini o ye ki o je ewa awon eniyan Olorun ewa eni ti o mo Jesu gege bi olugbala ewa eni tin sin Olorun nigba ti a mo we pe opin aye yi o de tan ki a wo Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta lati ese ikewa sugbon ojo Oluwa nbo wa bi o le le oru ninu eyi ti awon orun yo koja lo ti awon ti ariwo nla ati awon imole oju orun yo si ti inu oru gbigbona gidigidi de yiyo aye ati awon ise ti o wa ninu re yo si jona lulu je bi gbogbo nkan wonyi yo ti yo yoni iru eniyan wo li eyin ibaje ninu iwa mimo gbogbo ati iwa bi olorun ki e ma reti ki e si ma mura gidi de dide de,

li ailaba won ati li ailaboko li oju re nihi ni olorun je ki o ye wa ninu oro re we pe pelu ariwo pelu ina pelu oru ni aye yi yo koja lo we pe awa ti amo olorun awa ti ani ireti ninu jesu ani lati gbe igbesi aye ailaba won ailaboko ati aileri ni waju re ki ale bawa le alaafia ninu jesu nigbati ohun gbogbo yo lo sopin ati so nipa igbesi aye ti wa gege bi enikokan wo pon lo sopin ati so nipa aye ti a wa nisisiyi wo pe daju daju igbehin opin yo de nikehin iketa ni ijoba ti ko lopin ayo ti o je ti omo olorun ni we pe bi o ti le je pe aye ti a wa o nlo sopin ati igbesi aye wa gege bi enikokan o nlo sopin ayo ti a ni ninu olorun ni we pe ijoba jesu kristi o je ijoba ti ko lopin ninu Isaiah ori kesan Isaiah ori kesan lati ese ikefa si ikeje nitori a bi omo kan fun wa a fi omo kunrin kan fun wa ijoba yo se wa le ejika re a o si ma pe oruko re ni iyanu oludamoran olorun alagbara baba ayeraye amo alade alaafia ijoba yo bi si alaafia ki yo si ni ipekun a nso nipa ijoba jesu kristi ati alaafia ti o wa ninu ijoba jesu kristi we pe alaafia ti ijoba re ki yo lopin eyi ni ayo awa omo olorun we pe bi aye ti le nkoja lo bi awon ti o wa ninu aye ti le nkoja lo bi aye yo ti le wa si opin ati bi a igbesi aye enikokan wa yo ti le lo si opin sibe a mo we pe ijoba jesu kristi ti a ti wonu re nipa didi atunbi we pe ijoba yi ko lopin eyi ni angeli le o so fun maria wundia nigba ti o so fun we pe a o bi jesu kristi ninu luku ori kini luku ori kini lati ese ogbon angeli na si we fun pe ma beru maria nitori iwo ti ri oju rere lodo olorun sasi kiyesi iwo loyun ninu re iwo o si bi omokunrin kan iwo o si pe oruko re ni jesu ohun o po omo oga ogoji lo li a o si ma pe oluwa olorun yo si fi ite dafidi baba re fun yo si joba ni ile jakobo titi aye ijoba re ki yo si ni ipekun ayo ti o je ti omo olorun ni we pe ijoba jesu kristi yo wa titi lai gbogbo ijoba ti o wa ninu aye ni o kase kuro nile gbogbo ijoba ti o wa ninu aye ni o re koja lo nigba ti aye yi papa ti o ba re koja lo a o si fi ijoba jesu kristi mule a o si ri we pe ijoba yi o wa titi lai ninu woli iwe woli danieli ori keji ese ikerin lelogoji danieli ori keji ese ikerin lelogoji li ojo awon oba wonyi le olorun orun yo gbe ijoba kan kale eyi ti a ki yo le parun titi lai a ki yo se fi ijoba na le orile ede miran lowo yo se fo won tutu yo se pa gbogbo ijoba won yirun sugbon ohun o duro titi lai lai eyi ni ijoba jesu kristi ti a n so nipa re we pe ijoba yi yo wa titi nitori ijoba jesu o je ijoba ti ki yo lopin ninu danieli ori keje danieli ori keje ese ikerinla a si fi agbara ijoba fun

0: àti ògo àti ìjọba kí gbogbo ènìyàn àti orílẹ̀ àti èdè kí ó lè máa sìn agbára ìjọba rẹ̀ sì jẹ́ agbára ìjọba àìnípẹ̀kun èyí tí a kì yóò ré kọjá àti ìjọba rẹ̀ èyí tí a kì yóò lè parun. Èyí ń sọ nípa ìjọba ti Jésù Kristi wípé yóò wà láéláé. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n àti ìjọba àti agbára ìjọba àti ipa gbogbo ìjọba ní gbogbo abẹ́ ọ̀run ni a ó sì fi fún ọmọ, ni a ó sì fi fún ènìyàn, àwọn ènìyàn mímọ́ ti ọ̀gá ògo ìjọba ẹni tí í ṣe ìjọba ẹ̀nípẹ̀kun àti gbogbo àwọn alákòóso ni yóò máa sìn tí wọn ó sì máa tẹríba fún un. Èyí ń sọ síwájú sí i nípa ìjọba Jésù Kristi. Báwo ni ìjọba yìí, báwo ló ṣe lè jẹ́ tìrẹ? Báwo ni o ṣe lè wọ ìjọba ọ̀run èyí tí kò lópin, rántí wípé ohun gbogbo tí o ní nínú ayé yóò lọ sópin, ìgbésí ayé tí o ní pàápàá yóò lọ sópin, ṣùgbọ́n bí o bá wà nínú ìjọba Jésù Kristi, o wà títí láé. Nínú Jòhánù orí kẹta, Jòhánù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹta, Jésù dáhùn ó sì wí fún un pé lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún ọ, bí kò ṣe pé a tú ènìyàn bí òun kò lè rí ìjọba Ọlọ́run. Ohun tí o ní láti ṣe ni pé kí o ronú pọ̀wàdà, kí o sì gbàdúrà sí Ọlọ́run, kí o bèrè fún ìdáríjì, kí o jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi kí o wẹ ọkàn rẹ mọ́, kí a sọ di ọ̀tún, kí o ní ìyè àìnípẹ̀kun, kí a tún òbí, kí o sì máa gbé ìgbésí ayé ọ̀tún nípa orí ọ̀fẹ́ tí ó wà nínú Jésù Kristi. Bí o bá ṣe èyí, ó dájú wípé o wọ ìjọba ọ̀run. Àti bí o ti jẹ́ ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristi tí o sì ní ìpín nínú ìjọba Ọlọ́run, níhìn-ín o ní ìpín nínú ìjọba Ọlọ́run ti ayérayé. Nínú Pétérò kejì, Pétérò kejì orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, àti nítorí èyí náà pàápàá ẹ máa ṣe àìsinmi gbogbo, ẹ fi ìwà rere kún ìgbàgbọ́ àti ìmọ̀ kún ìwà rere. Bí o ti ní ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristi tí a ti gba ọkàn rẹ là, tí o ti di àtúnbí, o ní láti fi ìwà rere kún ìgbàgbọ́. Ó yẹ kí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kí ó yí ìgbésí ayé rẹ padà. Bí o sọ wípé o ti di àtúnbí, ó yẹ kí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kí ó jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ rẹ kí ó máa tàn, kí o kúrò nínú òkùnkùn, kí o ní ìwà òdodo, ìwà rere, ìwà ìrékọjá àti ìmọ̀ kún ìwà rere nígbà gbogbo ni ó yẹ kí ìwọ tí o jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tí ó ń pèsè ara rẹ sílẹ̀ fún bíbọ̀ Jésù Kristi ni ó yẹ kí o máa ní ìmọ̀ sí i nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹsẹ̀ kẹfà, àti àìrékọjá kún ìmọ̀, àti sùúrù kún àìrékọjá, àti ìwà bí Ọlọ́run kún sùúrù. Ó yẹ kí àìrékọjá, ìwà òdodo, ìrìn òdodo kí ó wà ní ìgbésí ayé rẹ, àti sùúrù. Ó múra sílẹ̀ láti gbé ìyàwó ni, àbí o fẹ́ kọ́lé, àbí o fẹ́ ní nǹkan ayé yìí, kí o jẹ́ kí sùúrù kí ó wà nínú ìwà rẹ àti ìwà bí Ọlọ́run, ìwà tí ó fi hàn wípé o jẹ́ ti Ọlọ́run, àti ìfẹ́ ọmọnìkejì. Èyí ni ẹsẹ̀ ìkeje, kún ìwà bí Ọlọ́run àti ìfẹ́ ni kún ìfẹ́ ọmọnìkejì. Wo ẹsẹ̀ ìkọkànlá, nítorí báyìí lè a ó pèsè fún yín lọ́pọ̀lọpọ̀ láti wọ ìjọba àìnípẹ̀kun ti Olúwa àti Olùgbàlà wa Jésù Kristi. Ó ní bí a bá ní ìgbàgbọ́ nínú Jésù, tí a ní ìwà rere, tí a ní ìmọ̀ Ọlọ́run, tí a ní àìrékọjá ìwà òdodo, tí a ní ìwà bí Ọlọ́run àti ìfẹ́ nínú wa sí ọmọnìkejì wa gẹ́gẹ́ bí a ti fún wa ní oore ọ̀fẹ́, ó ní èyí ni yóò pèsè wa sílẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ láti wọ ìjọba àìnípẹ̀kun ti Olúwa àti ti Olùgbàlà wa Jésù Kristi. Lónìí ni a ti jẹ́ kí ó dá wa lójú wípé ìgbésí ayé wa gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan ó ń lọ sópin. Gẹ́gẹ́ bí ọdún ti ń yí lu ọdún, tí ọjọ́ sì ń yí lu ọjọ́, ti ojo ati odun ti won re koja lo be ni an darugboju be lo be ni an fi ojo kokan somole an fi ojo kokan somo sare tabi an fi ojo kokan somo ipada bo Jesu Christi o ye ki o da wa loju nigba na we pe ojo n lo sopin aye wa n lo sopin o ye ki amura sile fun dide Jesu Christi ati pe aye ti a wa ninu re papa o fe di ogbologbo tan aye yi on re koja lo nitori be ke a ma je ki ohun ti o wa ninu aye ki o fa wa kuro ninu olorun kuro ninu Jesu Christi je ki a pese ara wa sile pelu adura pelu igboran pelu ore ofe olorun pelu atunbi ati isodi mimo ati igboran si gbogbo eko ti a nko wa je ki a pese ara wa sile fun ijoba Jesu Christi ti ki yo lopin je ki a dide duro lati gbadura lati so fun olorun we pe bi ati mo pe aye nre koja lo we pe aye yi nlo sopin we pe a fe wa ninu ijoba Jesu Christi ti ki yo lopin ke ani dani loju we pe ati ni igbala awon atunse ti o wa lona wa we pe ati se won ke a ma se je ki ese kankan ki o sopo pelu igbese aye wa ki a fi ododo ati ori ofe olorun ja awon ese yi koro ki a ma gbe igbese aye aire koja ododo iwa bi olorun igbese aye iwa mimo ki a ba le mura wa sile fun dide ati bibo Jesu Christi so fun olorun pe ebi aye yi ti n koja lo ti a sin sumo opin aye wa ki olorun pelu ore ofe re ki o pese re sile ki o ba le je alabapin ninu ijoba aini pekun ti Jesu Christi ni oruko Jesu Christi Olorun wa Olorun alaanu awa sowaju yin loni awa pelu igbagbo we pe e o ba wa pade agbagbo we pe e o ton soro wa agbagbo we pe awon ti o dabi eni we pe aye npon loju ti le nle ti ona nna ti o dabi eni we pe a fi aisan si won lara tabi ti iponju ibanuje popo ti o wa fun won a bebe loni we pe ki e da won sile ni oruko Jesu gbogbo isoro ti a ko wa so waju yin loni e da won adura awon eniyan yin a dupe we pe e ti gbo ni oruko Jesu Christi Olorun wa ninu iwe woli Isaiah ori kerin le la dota ese iketadinlogun iwe woli Isaiah ori kerin le ni adota ese iketa le logun ese iketa din logun ko si ohin ija ti a se si o ti yo le se nkan ati gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo o dale ebi eyi ni ogun awon iranse olowa lati odo mi ni ododo won ti wa le olowa wi ohun ti woli Aisa je ki o di mo fun awon omo Israeli ni igba aye re ni wipe bi o ti le je wipe ota pupo li o dide si won ti awon ota wonyi si ni ohun ija ti o lagbara ti o buru julo pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le pa won lara bi a ba nso nipa ohun ija ti ota n se si ni awon omo Egypt ti won ti je ota Israeli ni igba tijo won ni ogbon ayikoro yi won si ni agbara okunkun popo to je wi pe won ni awon ohun ija ti o le se ni lose popo be na ni awon ara Assyria ati awon ara Babyloni ni won ni awon ohun ija awon oloro ti o po ṣùgbọ́n Isaiah ń jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún àwọn ènìyàn wọ̀nyí wípé bí wọ́n bá lè gbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run
1: wi pe ko si ohun ija ti a se si won ti yo le se won ni nkan idani loju yi na ni olorun si tun fun a loni wi pe bi o ti le tabi eni wi pe ota le lagbara agbara okunkun wi pe sibe sibe ko si ohun ija ti a se si o ti yo le pa o lara ati pe gbogbo ahon ti o dide si o ni idajo ni iwo yo da lebi bi o ba je omo olorun bi o ba je iranse olowa wi pe awon nkan wonyi ki o le se o ni jamba ninu numeri ori ketalelogun numeri ori ketalelogun lati ese ketalelogun ni toto ko si ifaya fun si jacobo be ni ko si aposhe si israeli ni sisi ile ama we ni ti jacobo ati ni ti israeli ohun ti olorun se an so fun wi pe ko si ohun ti a se si omo israeli gege bi aposhe gege bi pe enikan gegun fun won tabi bi eni pe enikan fi majele sile fun lati temole tabi enikeni pe se won ni bi wi pe ko si aposhe tabi majele tabi ohun oloro kan ti o le pa won lara nitori wi pe olorun lo ndabira ti o si se ise iyanu ni igbesi aye won eyi ni o farasin fun awon opolopo itoju ti olorun fun wa abo ti olorun fun wa ore ti olorun se fun wa eyi ni o farasin fun opolopo ti won fi ma ngbekele awon orisa ti won fi ma ngbekele awon ose dudu tabi ti won ngbekele awon ere tabi ti won ngbekele awon elebo logun sugbon a je ki o di mo fun awi pe awon ti o gbekele nkan wonyi wi pe asan ati omule mofo ni won ba pade ni idi re ninu Jeremiah ori keta Jeremiah ori keta lati ese iketa lelogun oni lotito asan ni yi ti o ti oke wa ani opolopo oke giga looto ninu oluwa olorun wa ni igbala israeli wa ohun ti Jeremiah nso ni wipe awon opolopo ni won lo si ori oke lati lo robo lati lo peran lati lo sin orisa lati ro wipe won tun ni ohun miran ti won le kepe ti o le ran won lowo ti o le tu won sile ti o le da won nide ti o le sanu fun won sugbon Jeremiah woli nso fun wipe lasan ni awon ti o nlo sori oke ni won lo sori oke tabi awon ti o nlo si petele tabi awon ti o nlo si ikorita tabi awon ti o nlo si eti okun tabi awon ti o lo nse irubo si olorun miran wi pe awon nkan won yi koni le gba won sile agbara won yo je otu bante ni igbesi aye won wi pe sugbon ninu oluwa olorun wa ni kan soso ni igbala israeli wa o ba je mo wi pe igbala tabi idande tabi imuniduro tabi iwosan wi pe o wa ninu oluwa olorun wa o ko ba ti ma sakakiri to awon orisa lo nitori wi pe awon orisa won yi pelu awon ti o nsin won won ko le gba o sile ninu Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon lati ese ikini igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iranlowo nigbati a ti pe awon mo Israeli kuro ninu Egypt ati je ki o di mo fun wi pe won ko tun ni ohunkohun lati se ni Egypt mo a je ki o di mo fun wi pe ibukun won ati ireti won ko si ni Egypt bi ko se ninu ile iliri nibi ti Olorun pe won lo sugbon o se ni laanu o si yani lenu pupo wi pe awon won yi ti a ti gba sile awon won yi ti a ti mo jade kuro ninu Egypt won tun so kale lo si Egypt won wa iranlowo eyi ni woli asa fi so fun won oro lati enu Oluwa wi pe igbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iranlowo o ma n koni lominu nigbati a ba ri awon eniyan ti won wa si ile isin bayi tabi awon ti won gbo eri ore olorun awon ti won gbo eri igbala olorun awon ti won mo ise iyanu ti olorun se nipa gbigbanila nipa sisoni di mimo nipa fifi agbara emi olorun kuni nipa dida awon onde sile ati nipa titu gbogbo sekeseke ti o ti deni tele tele ati nipa arun ko gbogun ti olorun ma nwo san nihi o ma yani lenu o si ma nko wa lomi inu lati ri awon ti won tun so kale lo se awon ti o wa ninu aye awa ti a ti gba kuro ninu aye awa ti a ti gba kuro lowo awon orisa awa ti a ti mu kuro ninu iborisa ti o wa ninu aye ki a tun ri eni ti o so wi pe oun je onigbagbo eni ti o di atun bi ki o tun ma ni ere ibeji ninu ile tabi ki o tun dabi eni wi pe o lo npa awon elebo logun ni aginju tabi ni ibi ti won tin se iborisa won tabi ki a tun ma ri pe iru awon eniyan be ni won tun teju le kakiri ni won tun wa enikan ti o le funi lomo enikan ti o le funi ni yi ti o le funi ni torun eyi ni oro olorun so fun wi pe egbe ni fun awon ti o so kale lo si egypt ti won wa iranlowo nibi ti ko si iranlowo ti won gbeke le esin ti won gbiye le keke nitori ti won po won si igbekele elesin nitori won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo israeli won ko si wa oluwa nigbati abari eni ti o so wi pe ati gba nkuro ni egypt tele tele ati gba nkuro ninu aye ti o tun lo si iborisa o je wi pe iru eni be o ti ko olorun alaye sile o ko eni mimo israeli sile o ko igbala ti jesu christi se lori igi agbelebo o ko sile bi a ba ri eni keni ti o ti ni igbala tele tele ri sugbon ti o tun dabi eni wi pe o tun lo nse irubo o tun lo si ikorita o tun lo si awon atanije woli eke o tun lo si odo awon ton ma so wi pe mo wa ma be la wa mo turare wa gba awe se ti bi se ton abi awon ton ma so wi pe bi o ba le fun awon alagbe lowo bi o ba le fun awon mo kekeke ni sugar ati ireke bi o ba le fi agbado tore fun awon kan wi pe bo ba se be wi pe wahala to wa ni gbese aye re tabi awon ajalu ti o nde ba o to nde ba wi pe awon nkan won yo kuro bi abari eni ti o ti ni igbala tele tele ti o ti n kepe olowa ti o ti moruko jesu christi olowa ti o ti n we ninu eje jesu christi pelu igbagbo sugbon ti o tun lo si odo awon eniyan wonyi o je wipe iru eni be o ti so ibare ibalo ibasepo pelu olorun o ti so awon nkan wonyi nu o si di eni ti ko ni igbala olorun ninu okan re ohun ti olorun fe ki a se ni wipe bi a ba fe gbekele ohun ki a kunkun gbẹkẹle ohun ni tooto bi a ba fe gbẹkẹle ohun ki a ko iborisa sile nitori wipe eni ti o ba wa ninu iborisa ki o le ri oju olorun ki o si le je anfani ti awon omo olorun je ki a wo korinti kini ori kefa ese ikesan korinti kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaise oto ki yo jogun ijoba olorun o ni bi a ti n ka bíbélì tó yìí ṣé a kò tí ì mọ̀ wípé àwọn aláìṣòótọ́ kì yóò jogún ìjọba ọlọ́run o ní bí a ti ń sọmọ ọlọ́run tó tí a ń wá sí ilé ìsìn tó ṣé a kò tí ì mọ̀ wípé aláìṣòótọ́ kì yóò jogún ìjọba ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ìwà ọlọ́run tí a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣesí ọlọ́run tí a mọ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ wípé ọlọ́run jẹ́ ẹni mímọ́ ó sì jẹ́ olóòótọ́ ṣé a kò tí ì mọ̀ wípé aláìṣòótọ́ kì yóò jogún ìjọba ọlọ́run ó ní kí a má ṣe tàn yín jẹ o kì í ṣe àwọn àgbèrè tàbí àwọn abọ̀rìṣà ṣé o rí fún ara rẹ wípé àwọn abọ̀rìṣà pàápàá wọn kò lẹ́tọ̀ọ́ sí ìjọba ọlọ́run ó ní kí a má ṣe tan ara wa jẹ kí àwa fúnra wa pàápàá kí a má tan ara wa jẹ kí a má jẹ kí ẹnikẹ́ni kí ó tàn wá jẹ wípé kì í ṣe àwọn abọ̀rìṣà ni yóò lè jogún ìjọba ọlọ́run nínú kọ́rìntì kínní kan náà nínú orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ó ń sọ ojúṣe tí a ní láti ṣe ó ń sọ fún wa wípé bí a bá ti ń ṣe ìbọ̀rìṣà ohun tí a ní láti ṣe ni wípé kí a kọ ìbọ̀rìṣà sílẹ̀ kí a ké pe orúkọ olúwa nínú kọ́rìntì kínní orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá nítorí náà ẹ̀yin olùfẹ́ mi ẹ sá fún ìbọ̀rìṣà wípé ìrònúpọ̀wàdà ni ó yẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ ìrònúpọ̀wàdà ni ó yẹ abọ̀rìṣà ìrònúpọ̀wàdà ni ó yẹ ẹni tó ń ṣe àgbèrè ìrònúpọ̀wàdà ni ó yẹ ẹni tí ó ń rí òfin ọlọ́run kọjá ó ní nítorí náà bi abanfe itoni olorun bi abanfe itoju olorun bi abanfe abo lati odo olorun bi abanfe ki agbara ti o wa ninu oruko jesu ki o je fun wa bi abanfe ki agbara ti o wa ninu eje jesu ki o je ti wa bi abanfe ina emi mimo ki o ma jo ninu wa ati layika wa bi abanfe ki agbara olorun ki o ma le ota ki o ma le esusa ni igbese aye wa oni o ye ki a ko iborisa sile nitori na eyin olofe mi esa fun iborisa bi abanso nipa ironupo ada kuro ninu iborisa ati kuro ninu awon ese ti anda ironupo ada yi yo fa awon kan miran lese pelu wo ise awon aposteli ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun lati ese ikejidinlogun si ikokandinlogun opo awon ti won gbagbo si wa won jewo won si fi ise won han opo awon ti o gbagbo won wa awon won yi ki se awon ti o so wi pe won gbagbo ni ikoko ti won ko le darapo pelu awon omo olorun awon won yi ki se awon ti won so wi pe won gba oruko Jesu Kristi gbo sugbon ti won ko je ki amo wi pe oni gbagbo ni won je ni igboro o so wi pe opo awon eniyan woyi ti won gbagbo ni tooto won wa won jewo won si fi ise won han ki si se die ninu awon tin se isekuse li oko iwe won jo won si dana sun won loju gbogbo eniyan won si siro iye won won si ri o je egba medogbon iwon fadaka ohun ti a n je ki o ye wa nihin ni wi pe lẹsẹkẹsẹ ti awon wonyi gbagbo won se ohun ti o wu ni lori won se ohun ti o fi han wi pe won ti gbagbo ni tooto kini won se awon ti o ti dabi alalopayida ninu won awon ti o ti dabi eni wi pe won se isekuse tabi isekuse ninu won awon ti o ti dabi eni wi pe awon ohun ikoko ni won ti gbekele tele tele awon agbara okunkun ni won ti gbekele tele tele awon aso awon iwe awon nkan ti o je mo iborisa tabi alopayida ni igbese aye won won ko won wa bi o ti le je wi pe opo owo ni won fi ra won gba ti won siro won won ri pe won je egba medogbon iwon fadaka sibe sibe won ko fi nkan won yi tore fun awon elomiran won ko ta fun awon elomiran won ko won jopo soju kan loju gbogbo awon eniyan won dana sun won bi o ba je wi pe ni tooto ni o ti ronupo ada ti o ko iborisa sile o daju wi pe awon orisa ti o wa ni aye re tabi ti o wa ni ile re awon ose dudu awon nkan miran awon aso ti o ti gba ni ile awon woli eke tele tele awon turari awon abela tabi awon talisman awon nkan miran eti o nso mode eti o nso mowo eti o nde morun eti o ngbe kakiri ninu apo gbogbo nkan wonyi patapata ati to wa labe pilo ati to wa labe ibosun re gbogbo nkan ni a o ko danu bi a ba ti di onigbagbo tooto oni ki se die ninu won le o wa ti won fi awon ise buburu won awon ise okunkun ti o wa le owo won ti won kojule ti won si fi han we pe ni tooto li ati se ise iyanu ni igbese aye won ki si ni idi tabi kini abayori si awon nkan won yi wo ese ogun be li oro lo wa si ngbele si gidigidi o si gbele bi abale ko awon isa won isonu ti a mu igbekele wa kuro ninu awon nkan san won yi awon nkan ti ki dani sile awon nkan ti ki gbanila bi a ba ronupo ada tooto tooto ti a se gba Jesu Kristi Oluwa gbo ninu okan wa ni aye wa yo ye pada bi aisan ba wa ni ago ara wa aisan yo lo bi a ba rin won wa mole le oru gbogbo nkan won yi ni o kuro patapata gbogbo olorun gbo wi pe awa ti a ba je olooto si oro ti a nso won yi a o ri ami rere olorun ni igbesi aye wa ni oruko Jesu je ki a mo wi pe bi a ba ti gba Jesu Kristi gbo ko tun si ise ibi ko tun si ofa lati inu aye ko tun si ota lati inu aye ko tun si oogun tabi majele ti enikeni le se si wa ti yo le se wa nibi nitori ninu Johanu kini ori kerin Johanu kini ori kerin lati ese ikerin eyin omo mi ti olorun ni eyin omo mi an so fun wa awon ti o ti fi awon ti o ti da majemo pelu olorun
0: ti won ti ko ese sile ti won ko iborisa sile ti won ko igbekele ninu asan aye yi ti won ko won sile o awon le an pe ni omo olorun awon ti o ti ko isu ati sere iborisa ati awon kan ti o ro mo iborisa awon ti won ti ko sile awon le an pe ni omo olorun awon ti won ti ko ilejo ile tete awon ti won ti ko ija jagidi jagan ibinu awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko egbe kegbe ti won ba kaakiri tele tele awon ti won ti ko sile awon ti won ti ko ki a ma mu siga tabi ki a to ma mu igbo tabi ki a ma da opolo ara waru awon ti won ti ko won sile awon ti won ti kuro ninu ise ibi ati ise okunkun aye yi awon ti won ti kuro ninu egbe awon ti o wa ninu okunkun awon ti won ti kuro ninu ti ti awon oso tabi awon aje tabi awon emi emere awon ti won ti ko won sile ti won gba Jesu Kristi Oluwa gbo ti a ti wo ese won nu ti a ti dariji won ti won ni je rirere ni okan wi pe awon di omo Olorun ti igbese aye won ti yi pada ti a ti so won dotun pelu wi wen iwenu mo eje Jesu awon ni a n pe ni omo Olorun nihin ni o so fun wi pe eyin omo mi ti Olorun le eyin se nje bi Olorun ba wa fun wa ta le o le kojo ja se wa bi abaje ti Olorun se oran ti ni nigbati awon omo Israeli won je ti Olorun nigbati a pe Balamu lati odo Balaki wi pe ki o wa fi won gegun bi won ti je ti Olorun ko se se lati fi won gegun o ti o ye ka boju to ni igbese aye wa ni pe ati je ti Olorun wi pe ati ko ese wa sile wi pe ati di omo Olorun wi pe ati fi eje Jesu Kristi we wa o ni eyin omo mi ti Olorun le eyin se eyin si ti segun won a o segun won mo ni a o segun won bi ota ba lepa o daju pe bi a ba ti di omo Olorun awa ni yo segun bi esu ba nfonu ti o si nkeramuramu gege bi kiniun o daju wi pe awa ni yo segun bi o ba dabi eni wi pe awon aye ara aye won ni wa sinu won si takasi wa wi pe won o se wa nibi o daju wi pe awa ni yo segun bi o ba je onigbagbo tooto ni wa bi a ba simi le Olorun ti a gbekele Olorun ibikibi ti won ti le pade wa loju opopo ona tabi ni ahere tabi ninu ala tabi ni oju gbangba awa ni yo segun ni oruko Jesu eyin omo mi ti Olorun le eyin se eyin si ti segun won nitori eni ti n be ninu yin to bi ju eni ti n be ninu aye lo bi awon onigbagbo ti o dabi eni wi pe oye ko ye bi won ba gbo wi pe enikan aje won ma beru bi won ba je wo gbo pe enikan oso won ma beru bi won ba gbo wi pe enikan ni emi emere won ma beru bi won ba gbo pe enikan ti o dabi esu fun ara re wi pe o dabi iwa ati ise ati oro enu re ati awon to nse ni adugbo o dabi omo esu ti o je pe o le da igbesi aye enikeni ru won ma beru sugbon so fun awi pe bi a ba je onigbagbo tooto eni ti n be ninu wa o tobi ju eni ti n be ninu aye lo nitori be bi a ba ri enikeni enikeni le hale enikeni le so nkohun ti o fe so se a mo wi pe ihale farao o po si awon omo Israeli sugbon ta lo segun awon omo Israeli lo segun se a mo wi pe ihale Nebukadnesari o po nigba ti o fe gbe Shedraki Meshaki ati Abednego o fe gbe won so sinu na ihale lasan ni nitori wi pe bi a ba je ti Olorun ko si eni ti o le segun wa eni ti n gbe nu wa o po ju eni ti n gbe nu aye lo nje mo pe oni ja loni wi pe bi o ba le to agbara Olorun wo bi o ba le ko ese sile ti o ko awon iborisa awon kan ti o wa ninu aye sile bi o ti n ke pe Olorun Olorun yo ma je fun o bi o ti n gbadura yo ma gbo adura re bi o ti le je wi pe esu ti kara re lo pade re loju ona o daju wi pe iwo lo segun ninu Romu ori 14 ogun o so fun a wi pe Olorun alaafia yo si te satani mole li atelese yin ni lolo se o gba yi ni gbo wi pe Olorun alagbara Olorun eleda ohun ati aye
1: Olorun ti o yo awon omo Israeli kuro ninu ofin ati kuro ninu isiru ti o wa ninu Egypt. Olorun ti o gba Shadrach, Meshach ati Abednego sile. Olorun ti o da bobo Daniel ninu okini o wi pe yo te satani mole ni atelese re ni lolo. Tani osho, tani aje, tani elebo logun, tani awon ti o n ka kiri ben bi pidan pidan bi satani ba di temole le atelese re. O daju pe awon wonyi ti won so ra won di ota ti won fara pamo si okunkun ti won ta fa si o ni gbangba. O daju pe iwo lo segun bi o ba ti ko awon kan aye buburu won sile ti o je ti Olorun ni toto Olorun yo da bobo bi esan ba wa yo mo esan koro. Bi ibanuje ba wa yo mu ki ibanuje lo nitori be je ki adide duro. Bi o ba je aborisa sibe, bi o ba je elese sibe, bi o ba je alagbere sibe, bi o ba je ewo ni o si ma nlo sile cinema kaakiri, bi o ba je ewo ni o si ma nse ife ku fe kaakiri ki o so fun Olorun wi pe o fe je ti Olorun, o fe ki eje Jesu ki o we onu, o fe ki oro Olorun ki o joba ninu re, o fe di eda tuntun, o fe je ti Olorun ni toto nitori pe nigba ti o ba je ti Olorun ni o je wi pe esu ko ni lagba lori re, awon ota ko ni lagba lori re, awon elebo logun ko ni lagba lori re, awon alalupa ida ko ni lagba lori re, osu ati aje ko ni lagba lori re. Bi o ba je ti Olorun ni toto kepe Olorun so fun Olorun wi pe o fe je ti Olorun ni toto esu ati awon emewa re yo di atemole ni atelese re. Ko si si oyin ija ti a se si o ti o le pa o lara, ko si oyin ija ti a se si o ti o le pa o lara, ko si ofa ti a ta si o ti o le ba o. Kepe Olorun, kepe Olorun yo ja gbogbo ede re, yo si je ki esu ati awon omo ogun re ki o di itemole le atelese re. Kepe Olorun gba Oluwa gbo bi ese abi ise okunkun abi iborisa ba wa ni igbese aye re konkan wonyi sile bi agbere panshaga ifekufe isekuse irede oru ijebo kaakiri bi o ba wa ni igbese aye re konkan wonyi sile ki o le je ti Olorun ni toto. Bi o ba si je Olorun ni ti Olorun ni toto o daju wi pe a o da osile a o tu ide re a fa gbogbo ide ti o de o fa won ja. Eru ko si funi ti o je ti Olorun, eru ko si funi ti o gbagbo ninu Jesu Christi, eru ko si funi ti o ti ko ese ati ise re sile, eru ko si funi ti o ni agbara Olorun ni igbese aye re. Nitori ti tobi ni eni ti n gbe inu re, Jesu Christi ti o wa fi inu re se ebogbe, o tobi ju awon ti o wa ninu aye lo.

won ko dun o ma ba ni lenu je se o mo wi pe o to ni omo yi so ohun yi dara sugbon ko dun o tun se se ni ona miran ki a ri wi pe omo yi o nje awon kan aladun asiri pe awon kan aladun ti omo yi nje o ma be yin je o ma ba nkan je ninu agu ara awon so fun mo yi pe ah ki lo nje ohun to nje o dara oni to to ni o dara sugbon o dun nkan ti mo n so fun ni pe o se se ki awon nkan kan dara sugbon ki won ki o ma dun o si se se ki nkan kan ki o dun sugbon ki o ma dara sugbon David n so pe eyi ti a n so nipa re loni irepo idapo awon eniyan mimo ki se wi pe o dara nikan soso o tun dun bakan na o ni kiye si o ti dara to bi a ba so pe nkan dara bi a ba so pe o ti dara to e je wi pe o dara to je pe ko si bi kan ti a le ri ninu re o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a o ti e ka nkan miran e ti a kaye mo ro wi pe o ye ki o to awon baba wa ma so fun a wi pe aboro to fun omo luabi ni aya ati oko bi a ba ro nkan yi ki a so wi pe o ti dara to o si ti dun to fun oko ati aya lati ma jumo gbe ni irepo kenikeni ki o ma ri arin won a le so wi pe o ti dara to o si ti dun to fun ebi oko aya ati awon omo fun ebi lati ma jumo gbe ni irepo kenikeni ki o ma ri arin won a le so ninu ijo wi pe o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ninu oluwa awa ti a wa ninu ijo awa ti a je omo olorun o ti dara to o si ti dun to ki a jo ma gbe ni irepo ki a jo ma gbe ni isokan kenikeni ki o ma ri arin wa ki esu ki o ma le ri arin wa ki awon emi okunkun ki won ki o ma le ri arin wa sugbon o se ni laanu awon eniyan won ko mo wi pe ohun ti a n soro nipa re yi wi pe o dara pupo o si dun pupo iba se pe won ni oye iba se pe a ti la won loju iba se pe won je ki emi olorun ki o ba won soro won mo wi pe ohun ti a ni lati se ti a ni lati la kaka fun ohun ti a ni lati se a pon ohun gbogbo ti a le se ki a se ni wi pe ki a wa ni irepo ki a si wa ni isokan je ki n ti e bi o lere kan awon wo ni David n so wi pe yo wa ni isokan tabi irepo o ni awon ara awon wo ni a n pe ni ara awa ti a gbo ede Yoruba bi a ba so wi pe ara ile mi ti ki ba se wi pe a n lo ede yi ni agalamasa bi ki ba se wi pe a n fi sefe wi pe ara ile e o tun ti de o bi ki ba se be bi o ba je pe ni tooto ni a n so pe ara ile mi o je wi pe eni ti a ni isokan papo nitori boya jade lati inu iya kan na boya a ri wi pe eje kan na ni o wa ninu ara wa tabi ni ede wa wi pe ori la oju e ni o mo wi pe omo lagbaja ni emi na ro be wi pe ara ile ni eni ti a n pe ni ara ni ninu oluwa ni eni ti a ti fi eje Jesu Kristi so di omo olorun eni ti o wa ninu ese tele tele eni ti o n gbe ninu ese tele tele sugbon ti o ti ba Jesu pade ti o ti ronupo ada ti o ti gba Jesu Kristi gbo gege bi oluwa ati olugbala iru eni be o ti di ara ninu oluwa nitori o ti di ibatan fun Jesu Kristi ye ki a wo Matthew ori kejila lati ese ikejidini aadota sugbon o dahun o si wi fun eni ti o so fun pe tani iya mi ati tani awon arakunrin mi o si na owo re si awon omo ehin re o wi pe e wo iya mi ati awon arakunrin mi eyi ni awon ara ninu oluwa o awon ti o ti gba Jesu Kristi gbo awon ti o ti di omo leyin Jesu Kristi nitori enikeni ti o ba n se ife baba mi ti n be le orun oun naa li arakunrin mi ati arabinrin mi ati iya mi awon wonyi ni molebi fun Jesu Kristi nitori wipe won ti gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a gba Jesu Kristi omo re nikan soso wipe ki a gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a ronu pada awon ese wa ki a gba Jesu gege bi olugbala nitori wipe olorun ti ran Jesu gege bi odo agutan olorun ti o ku ese ara aye lo oni enikeni ti n se ife baba mi ti n be le orun je ki n bi o ni ibeere kan se eni ti o gba Jesu Kristi gbo se o se ife baba ti n be le orun o se

0: kiru eni be ki o fun awon alagbe lowo o sese kiru eni be ki o ma gbadura le marun lojojumo sugbon ko gba Jesu Kristi gbo omo bibi olorun kan sosho ko gba Jesu Kristi gbo odo agutan olorun ti o ko ese araye lo ko gba Jesu Kristi gbo eni ti olorun so nipa re we pe wo eni ti inu mi dun si gidigidi eni ti o gba Jesu Kristi gbo eni ti o ti fi eje Jesu Kristi we eni ti o ti so domo olorun nipa eje Jesu Kristi eje tutu iru eni be ko se ife olorun sugbon eni ti o tun ba ni waju Jesu eni ti o wole mu Jesu eni ti o ko ese sile eni ti o ko iborisa sile eni ti o ko awon kan aye won yi ti o kan won sile ti o ro mo Jesu Kristi gege bi oluwa gege bi olugbala gege bi oludani sile kuro ninu ase iru eni be ni an so po nse ife olorun iru eni be papa ari we pe awon oro ti Jesu Kristi so nipa bi o se ye ki a gbe papo bi o se ye ki a jeun ohun ti o ye ki a se ibi ti o ye ki a lo awon iwewe awon nkan ti o ti so sile tele tele wi pe o ye ki awon omo eyin ki won ki o ma se iru eni ti o ba nse nkan be o ni aso wi pe o nse ife baba mi tin be le orun o ni awon wonyi le arakunrin mi ati arabinrin mi je ki n tun laye o daada ninu Corinthians 2 ori kefa ese iketadinlogun nitori naa e jade kuro laarin won ke si ya ara yin soto le Oluwa wi ke ma si se fi owo kan ohun aimo emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si ma je omokunrin mi ati omobirin mi le Oluwa Olodumare wi awon wonyi ni ara ninu Oluwa o awon ti o ti ko ese sile awon ti o ti bo Olorun dore nipa kiko ese won sile awon ti a ti fi eje Jesu Kristi wenu awon ti a ti gba awon ti a ti gba won la awon ti a ti koruko won ni iwe iye Olorun awon wonyi ni ara se ranti ohun ti a ka ni akoko o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ini awon ti o ti ba Jesu Kristi pade awon ara ninu Oluwa lati wa ni irepo lati wa ni isokan ni inu ijo wa nihin ni ati man temo wa leti wipe bi abati di omo Olorun wipe a ki tun ma ni iyapa laarin ara wa ke a ma so wipe lagbaja Ibo ni o nitori be mi o le ba Ibo se tabi ke a ma so pe lagbaja Hausa ni o mo oke okun lo dagba si bo baba iru eni be se nkan o ti mo we pe iwo na eni to wo egun ju ti e lo eni ti sibi e to gun ju ti e lo lejo mu gari ninu awo kan na o pari fun e a ki gba awon eniyan laye ninu ijo wa nihin lati ma lo iru ede be nitori kini nitori we pe ko se nkan kan ko ja mo nkan kan iba je ila orun tabi iwo orun tabi gusu tabi ariwa ni eni keni ti wa bi abati di omo Olorun adi ebi ninu Olorun ninu Galatia ori keta ese ikeji din logbon ko le si Jew tabi eleni eru tabi ominira okunrin tabi obinrin nitori pe okan ni gbogbo yin je ninu Kristi Jesu aso fun wa wi pe iba je Jew tabi eleni awon wonyi ni won wa ni akoko ti Paul eni o fi nko si won wi pe bi abari enikan ninu ijo ti o je Jew bi abari enikan ninu ijo ti o je eleni bi abari enikan ninu ijo ti o ti ariwa tabi gusu tabi oke okun ti o wa lati ibe ki a ma se ma da enikeni ya soto ki a mo wi pe ko si Jew tabi eleni eru tabi ominira ki a ro wi pe lagbaja awon kurunti ni sugbon emi eni to gbajumo lemi nitori be mi o ni nkan kan se pelu lagbaja o ni ki a ma tun ma lo iru ede be bi a ba ti di omo Olorun o ni ki a ma si fi iyato si okunrin tabi obinrin awon elomiran o ma nse ni lanu o si ma ya wa lenu bi o ba se se boya won ri obinrin kan ni o se ifilo won ma sun bi o ba to won a ni femi sile se bi obinrin lo n soro ninu igbagbo wa ki so be ninu ile esin ti a ti mo Olorun ninu ijo ti a ti gbe bibeli laruge ti a ti mo wipe bibeli ni o n sakoso wa akoso oro enu wa akoso ise wa ohun gbogbo ti a n se wipe bibeli ni o n tọpasẹ wa a ki n soru oro bee nitori o ni ko si ọkunrin tabi obinrin o ni yala otibi wa ni obi otitan wa ni o ni gbogbo yin eje ara ninu oluwa eyi ni o fi ye ki isokan ki o wa laarin wa o korinti kini ori kini ese ikewa korinti kini ori kini ese ikewa mo se beyin ara awon ara lo nba soro ko sese fun awon ti o mo oluwa awon ti won ki se ani oluwa ko sese fun won lati wa ni irepo ko sese fun won lati wa ni isokan o ni mo beyin ara le oruko oluwa oluwa wa Jesu Christi ki gbogbo yin ma so ma soro ohun kan na fi esi daradara ki gbogbo yin ma soro ohun kan na adupe lowo olorun wi pe ninu ijo wa ni ijo jemo ati o wa ninu ijo yoruba ati o wa ninu ijo ti awon elede gesi ohun kan na la ma so bi o ba je ni ti o ti fi esi daradara o ri wi pe bi a ba fe ko eko bibeli ni ojo aje eyi ti a n so ni ede gẹẹsi eyi na ohun kan na la n so ni ede yoruba bi o ba wa ni ti ojo ojobo ti o je ojo isoji ati ise iyanu somo ohun kan na la ma n so ki se wi pe ki a fun awon ti elede gẹẹsi ni eko kan ki a fun awon elede yoruba ni eko miran eko kan na ni gbogbo wa ni a n gbe yewo bi o tile je wi pe a ti pin ara wa ni elekun jekun o ri wipe lati ekun kan si omiran ohun kan na la nko ni ki se wipe ki a ma ko awon kan ni ekun ti isale ki a ko won ni nkan kan ki a tun ko awon ekun miran ni oke kan nibi kan ki a tun ko won ni nkan miran o ni ki gbogbo wa ki a ma soro ohun kan na eko kan na ni o bibeli kan na ni oro kan na la nso ki se wipe egba ti emi gba ti mo wa si bipa mi o ba yen wa gbogbo wa ikan na la mu menu ikan na la nso o ni ki eyi apa ki o ma se si ninu yin sugbon ki e le ma ki a le se yin pe ni inu kan na ati imo kan na wo oro kan na inu kan na imo kan na eko kan na ni gbogbo wa ni a n gbe yewo ni a joko ti eyi ni isokan tooto laarin awa laarin ara ninu oluwa nitori wipe a je omo olorun a ko je ki iyapa ki o wa sugbon so fun mi ki lo ma n fa iyapa laarin awon elomiran o ye ki a fi esi awon kan won ni daradara ki a koko wo boya ari arabirin abi arakun arabirin won je meji o ti loko won je omidan won jo n gbe ninu ile kan na ari wipe gbonmi si omi oto o ma n sele laarin won ni igba ku igba ki lo ma n fa iru nkan be tabi o je wipe arakunrin kan ati arakunrin miran ni won jo da owo papo iwo n se ise egbe na gbe na emi na n se ise egbe na gbe na gba ti a jo wa lototo ari wipe awon ise ko lo ko jagara ko lo dede a wa so wipe gba to a jo je arakunrin kan na to si je wipe ise kan na la jo n se a o se dowo bo ise yi papo ka pa owo wa papo gba ti a jo papo ki lo de to je wipe ojojumo sa ni won ma n pari ija fun wa wipe lagbaja tun ti de o tun ti ko isede mi o mo pe bayi lo ma ri ki lo de to je awa ta je arakunrin kan na bo je aranso papo ni tabi o lagbara lati gba shop ti e loto tibi na o si lagbara lati gba ile itaja tire loto aso wipe ka jo gba ile itaja yi iba de wa lorun ta ba se be nitori be ka jo joko sibe nkan ti wo ba ni ko mata nkan ti mi na ba ni ki mata a wa ri we pe ede wa oyera o dabi eni pe ona wa papo a si so wipe ati mo jesu ati ba jesu pade tabi ki a kuro ni ti isowo ki a kuro ni ti okunrin si okunrin ti won jo ngbele obirin si obirin ti won jo ngbele ki a so ti oko ati aya ki lo de ki a so wipe iwo ni jesu emi na ni jesu ọkan ni jesu iyawo ni jesu ṣugbọn irẹpọ iṣọkan ko si ninu ile gbungbungun ni bi tibiti nlọ ekaaro ekaaro kilode ejire ni mo jire ọmọ ọlọrun ojojumọ lo jire kilode ṣe ori pe mi o jire ni oju mi ni abi ori ibanujẹ loju mi ni bawo la ṣe nsọrọ si awa bẹẹ awa ti a je ọmọ ọlọrun kinide ti alaafia ati ife ati irẹpọ ati isokan ki lo de ti o si laarin wa tabi ninu ijo ki a ri wipe awa ti a ti di omo olorun igba miran ti n ba n kaakiri gba mo lo lati inu ijo kan si ijo miran mo si ri arabinrin kan o nlo mo si be lowo adari ekun pe ah arabinrin to nlo ni o ti to odun meje mejo ti o ti denu ijo yi o si je eni ti aroko ja fafa ni olorun ewo lo nse ninu isin awon onigbagbo se idapoje lo wa ni ah won ni o pe ta tin ba soro sugbon ede ti e o ye wa ede wa na ko ye nitori be se lo dara iya soto ki be ni keni joko ki be ni keni soro ki be ni keni wewe onkohun nitori wipe o ro wipe ohun ni ohun mojo laarin awa ti a wa ni ijo elede yoruba ni ki lo de tori be ki lo ma nfa awon aiso aini isokan tabi iyapa laarin awon onigbagbo ye ki a wo won ni kokan ninu Genesis ori keta dini ogoji Genesis ori keta dini ogoji lati ese keta Israeli si fe Josephu ju gbogbo awon omo re lo nitori ti se omo ogbo re o si da ewu alarabara aso fun nigbati awon arakunrin re ri pe baba won fe ju gbogbo awon arakunrin re lo won korira re won ko si le soro si ile alaafia nihi ni a ri idile jo idile Jacobu awon omo re mejejila ni a ri wipe won ni wahala ohun ti o si fa wahala yi ni oju saju ti o wa laarin Jacobu baba ati Josephu ikan ninu awon omo ni ki se nitooto ni Josephu je eni ti eni rere nitooto ni Josephu la ri wipe eni ti o je bi eni ta le pe ni omo Olorun e to ni iwa rere ti ko darapo pelu iwa buburu awon omo toku sugbon ki se nitori eyi ni Jacobu baba re ni o fi ran nkan fun ti o fi yato si awon toku won ni nitori o je omo ogbo re o ma nsele laarin ebi wa nigba miran o se se ki o je wipe enikan o ti ni omo merin gbogbo awon omo merin wonyi ni won je obirin o ti n gbadura o ti n gba awe o ti n gba imoran o ti ka bibeli o ti so gbogbo to le se ti o tona gege bi oro Olorun lati le bi omokunrin gbati o ma bi omo karun ni ori wo pe okunrin ni omo yi inu re ti dun re koja sugbon bi omokunrin yi bi o ti n dagba bi o ba ti lo si ibise bo ba ti de ani lagbaja nko omokunrin e lo n bere yin o wa di pe awon omo birin mererin isaju won ja mo nkankan iru eni be a ma fa iyapa ninu ebi re iru eni be a ma fa ikorira laarin awon omo merin akoko ati awon ati omokunrin yi bi o ba ti n jeun awon omo marun won ti jeun o bi ohun ti n jeun a tun pe omokunrin yi ani wa joko ti mi nbi a tun jẹran a pọ si lẹnu a ni nitori bẹ ma sọ fáwọn tó kú o ṣùgbọ́n mo fẹ́ràn rẹ ìwọ nìkan ni ìwọ ni àròlé mi ìwọ ni ọkùnrin gba ọmọ ìyá tún lọ sọ fáwọn tó kù a ni nítòótọ́ ni wọ́n dàgbà ju òun lọ ṣùgbọ́n òun lọ láti wọn lọ nítorí pé òun ni àròlé bàbá ẹni tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ fa ìyapa nínú ẹbí tàbí ó ṣe é ṣe kí ó jẹ́ pé ìyá fẹ́ bá ọmọkùnrin má fọ ọkàn o má fọ ọkàn mo mọ àwẹ tí mo gbà mo mọ àdúrà tí mo gbà kí n tó bí ọmọkùnrin yẹn ẹnikẹni tó wá fẹ náà lọ lọ àwọn ọmọbìnrin tó jẹ tó mú tẹlẹ ẹ nítorí bẹẹ èyí ọkùnrin ò gbọdọ fọ ohunkóhun tó bá ṣe jẹ kí n dé kó sọ fún mi irú ọmọ bẹẹ a máa ń ba irú ọmọ bẹẹ jẹ ni kì í ṣe bẹẹ nìkan ó máa ń fa ìyapa nínú ẹbí jẹ kí n tún ṣe àpèjúwe mìíràn fún ọ ó ṣeé ṣe bóyá ọmọkùnrin kan ó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbéyàwó màmá tiẹ̀ ó wá jókòó tì í nínú ilé bí ó bá ti ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ a ni màmá ń kọ́ ìyàwó a ní ohun tóun tiẹ̀ wá pàdé ẹ̀ lójú ọ̀nà ohun tóun bomi fún ẹ pé kó mu omi gbà tó ṣe dé láti ibi iṣẹ́ ó tiẹ̀ kí òun màmá ló ń bèrè ṣé o fẹ́ràn màmá jù mí lọ ni màmá mi ni o mi ò jẹ́ gbàgbé màmá nítorí pé oṣù mẹ́sàn-án ló fi gbé mi gbà tó mọ̀ pé ó jẹ́ gbàgbé màmá ó ṣe fẹ́ mi sílé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ó máa ń fa ìyapa nínú ẹbí ni nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a ṣọ́ra kí a rí wípé ojúṣàájú kan kò sí kí a sì rí wípé a kò gba ohunkóhun láyè láti fa ìyapa wọ inú ẹbí wa kí a máa fi ìfẹ́ hàn kí a jẹ́ kí ìrẹ́pọ̀ àti ìdàpọ̀ àti ìfẹ́ kí ó wà nínú ẹbí wo ìwé òwe orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n ala yida yida eniyan da ija sile asoro kele ya awon ore ni ipa bi apari wipe enikan wa ni inu ile wa ti o je wipe bi oko ba ti lo si bi ise eni yi o si pe ara re ni omo olorun bi oko ba ti de ani kabo eti e melo meji ni kilo fin gbo oro bi o ba mo nkan ti yawo re ma nse ati nkan to ma nso ati gbogbo iregbe to ma nwi ngba to ba sinle han wa ri pe obirin yi ki se eyan rere o gbogbo nkan won yi ni wo gbin sinu o mo wi pe a fi oro kele banije tabi a soro kele o ma npin ya iyawo ati oko ni o se so wi pe menu e menu mi o fe se oluso abi adena abi olopa fun iyawo mi o si sese ki o je wi pe boya okunrin kan ninu ile o n ba oko re sese ni ibi ise kan na o won so fun wi pe eti e melo bi o ba mo nkan ti oko re nse ni bi ise o ni awon oju mi nita o bo ba gbekele okunrin ti o so pe dipa dipa dipa lo nlo wi pe ko se gbekele o nitori pe ni ojojumo obirin kan wa ni bi ise wa o ma jo jeun lori tabili kan na abi be ni abi be ko bi o ba n gba iru nkan beyen laye ti o so fun wi pe mi o fi e se olopa akoda fun oko mi panu re mo bi o ba se be iru eni yi yo pin iwa ti oko re yo pin yin niya oni nitori a soro kele ya awon ore nipa nitori be o ye ki a soro ki a ma gba awon a soro kele a fi oro kele banije ki a ma gba won laye lati ma soro oko lati ma soro iyawo wa bakan na ni ninu ijo boya enikan ohun ti e ki ri ohun rere nipa enikeni ojojumo sa ani adari mo fe ri yin o adari se gbagbe mo fe ri yin o bo ba si be lowo arabirin pe ki le ti e ri adari fun lojojumo te kuteye lo nso bo gbo ti bi ko ti mo boya nkan to ngbo ojo otito ni abi ko je otito ni ani mo tun ti gbe mi ide o mo tun gbo pe lagbaja ile lagbaja lo nsun mo tun ti gbo lagbaja ni ago mokanla oru ana lo to kuro nile temedu ojojumo sa lo ri nkan so se e o ki duro sile ti e abi o ki gbadura abi o ki ka bibeli abi emi olorun ki gun e ni kese wi pe ki o fi enu menu pe eyi ni na to nitori be o ye ki a mo wi pe iru awon ti o n gbo teku so pe ye awon to ma n dale onileru ni awon to ma n fa iyapa laarin awon eniyan mimo awon omo olorun ni ye ki a wo iwe owe ori ketadinlogun ese ikesan iwe owe ori ketadinlogun ese ikesan eni ti o bo ese mole o wa ife sugbon eni ti o tun oran ku sile o ya ore nipa ohun ti a n so ni wipe boya nkan kan sele laarin oko ati aya omo kan si n ba wa gbenu ile omo to n ba wa gbenu ile yi o je omo to lojo lori o je omo ti o gbon die o si mo ki lo ti n sele laarin oko ati aya bi oko ba tile fe gbagbe awon nkan ta ti bo mole awon nkan ta ti dariji laarin oko ati aya gba ti boya n soro mi ni omo iya kan to fa nkan ijade ni a tun so wipe nisin o wa n se beni pe o fe ran oko nisin o wa n se beni pe o wa n je nisin o wa n se beni pe o se fefe eyi to se lose to koja nko bon ti e ti pari e sugbon o ranti eyan buruku ni eke amo e iru eni be to tun wu awon nkan ta ti bo mole oku ose meji oku ojo meedogun o tun hu jade iru eni be o ma n da ija sile ni iru eni be o ma n ya ore nipa tabi boya inu gbogbo a ti n dun boya enikan je apeyinda tele tele o ti pada wa sinu ijo awa inu gbogbo wa n dun a n yo a n so pe a ti e dupe lowo olohun arakunrin lagbaja pe eyapa ede aye o be sile laarin won nkan ti o si mu ki iyapa ati ede ayede yi be sile ni wipe won je awon ti o ma n so wipe bi ko ba digba ti Paul waasu awon o ni se nkan to ye ki won ki o se awon elomiran a si so wipe emi o ti e gbadun iwaasu Paul sugbon Apollo olohun iyo ohun ni mo gbadun re ojo to ba ti bo si ori aga iwaasu to ba ti je Apollo lo n soro ni bo waasu wakati kan wakati meji orun o je waasu ju mi emi a si so pe ati Paulo ati Apollo ko ti e se ti mo ti e fe gbo ninu won ojo wo lawon yen mo Christi sugbon Peteru eni ti o je wi pe o ti ba Jesu wa lori oko oju omi o ti rin loju omi o si wa be ngba ti Jesu Christi to so akara marun ateja wewe meji to so di pupo ti a fi ta fi bo awon egbe dogun eniyan iyen ni mo le gboro re sugbon awon ton sese dide ni jeta lana wi pe kawon na kan gori aga wasu o se mi o ti e je gbo iru oro awon eniyan be Paul wa nso fun o wi pe ki lo de tori be se ki se Jesu Christi ni agbagbo ni bi mo ti nso kan won yo se ki won na ki o ma so wo pe o ma se o iru ijo wo niyan iru ijo awon ara Corinth o mo wi pe bakan na ni ti re ngba ti a fi awon adari ekun ti a yan won ti a so wo pe lagbaja ni adari ekun to wa se se o wo pe o ma se o won ri elomi ninu gbogbo ojo o wa di lagbaja we ni temi bi ki ba se wi pe oluso agutan wa agba bi ki ba se wi pe ohun lo wasu ohun lo sibeli bi won ti en toka sibeli mi okun je sibeli kini won mo kini won fe so nitori mi o ni fi ti won se sugbon ti oluso agutan agba nikan oni mo le gbo ti e bi o ba je ohun lo wasu won ma wa sugbon ti o ba je awon kekeke awon ipere awon to sese di onigbagbo tabi to se di adari ni ijeta ni jerin ah mi o ti e ni gbo ti won iru ede be o ma nfa iyapa ninu ijo tabi boya o fe ki won ki o gbadura fun ni ah o digba tin ba ri olu shagutan o digba olu shagutan wo won di nisin fo won ba di gba bi n ba ku mo ku sugbon bi n ba ri olu shagutan ko gbadura fun mi elomi o le gbadura fun mi ki lo de ta nse be se ki ise oruko Jesu ni gbogbo afin gbadura ni ati olu shagutan ati adari ninu ekun ati o adari idapo ojule baba fe gbadura oruko Jesu na ni baba fe gbadura ileri olorun ti a ri ninu bibeli na ni e se ti a fi afẹ so oluso agutan di olorun ko dara be nitori be ki a ma je ki iyapa ki o wa sinu ijo wa ki a mo wi pe enikeni ti won ba fi sibe enikeni ti olorun ba dari wa wi pe ki o wa nibe gege bi adari o ye ki a gbo ti re nitori awon nkan won yi ni o ma nfa iyapa laarin awon eniyan olorun mo si gbagbo wi pe bi a o ti gbadura bi a o ti so fun olorun bi a o ti ni ki olorun dari awon asise wa tele tele ki o dari won ti wa ki o si je ki a ma gbe igbe otun ki a ma hu iwa otun ki a ma rin irin otun ki a ma se gege bi omo olorun ki a je ki irepo wa mo gbagbo wi pe ibukun yanturu lopolopo yo wa si igbesi aye wa loruko Jesu ki a to mu iwa so wa si opin ati pe ki a to gbadura kini awon ibukun ti o ma so po mo irepo isokan edapo laarin awon eniyan mimo laarin awon ara ninu Oluwa je ki a tun pada sibi ti a ti bere orin Dafidi ori keta le ni adoje orin Dafidi ori keta le la adoje lati ese keta lati nka nisisiyi bi iri amoni ti o san sori oke sioni nitori nibe ni Oluwa gbe pase ibukun ani iye lailai ohun ti olorin Dafidi n sọ fun wa nihin ni wo pe bi a ba ni isokan bi a ba wa ni irepo ọkunrin si ọkunrin obinrin si obinrin ọkọ si aya awon obi si awon ọmọ awon ara ninu Oluwa adari si awon ọmọ ijo awon ọmọ ijo si awon adari gege bi awon eya eya ara ti wa ninu ara bi a se je eya ara Kristi gbogbo wa ki a wa ni isokan o ni bi a ba wa ni isokan o ni inu didun yo wa bi a ba wa ni isokan ayo Oluwa yo ma joba ni igbesi aye wa bi a ba wa ni isokan a o ri wipe ba ti n kunle ba ti n gbadura be ni Oluwa n gbo nitori wipe Olorun ni inu didun popo popo si isokan irepo ni laarin awon eniyan mimo se o mo Jesu papa ti so fun wa o ni bi awa meji eni meji bi a ba fohun sokan papo ka beere ohun kan ninu aye yi wo pe o yo se fun wa nitori be iyapa ni o ma nfa ki a ma tete dan wa dura wa bi a ba ni isokan a o ri wo pe awon ileri olorun yo ma je be ni fun wa bi a ba ni isokan ni igbesi aye wa laarin ebi wa pelu awon ara ninu Oluwa a o ri wo pe ibisi olorun a o ri wo pe ibukun olorun a o ri pe owara ojo ibukun lati oke wa yo ma wa fun eni kokan wa o se dide duro ko so fun olorun o se so fun olorun wi pe o wa ni isokan pelu awon eniyan mimo ma se duro de awon elomiran wo awon ni won je bi
1: lasiko eto koja ati gbagbe e ati beri e nitori be gba ti ati beri gbogbo nkan won yi ka so fun olorun wi pe nisinsin yi o afeje ti olorun afedapo afefe afesokan ayo olorun yo si ma je agbara ati okun wa didi o so fun olorun ba olorun soro bi o ba ti ni igbala so fun olorun wi pe o n fe igbala bi o ba ti ni isodi mimo o se so fun olorun wi pe o n fe ki a so kan re di mimo ki isokan pipe ki o le wa laarin iwo ati olorun laarin iwo ati awon ara pelu
0: eje ki a gbadura baba wa tin be le orun ati wa si waju yin loni lati keko ninu oro yin adupe wi pe ninu okunkun aye yi ninu isina ti awon aye wa ninu ikorita ti gbogbo awon eniyan wa lai mo ona si ye ni pekun awa ni e pe wa sodo ara yin ki oro yin ki o ba le tan imole si pa ona wa ki a ba le riran lati mo wi pe ona iye ni ona toro ona agbelebo ti o lo sile ogo adupe wi pe e se wa loju adupe wi pe e ti fowo to okan wa adupe pe ki se pe e fowo to okan wa nikan soso e ko okan wa nila lati ma beru lati ma wariri ni waju yin lati ma saferi ati lati ma wa ijile ife yin ninu oro yi anbebe we pe ife lati se awari ife lati sumo yin si ife lati duro li ona na ti o lo si iye ani pekun we pe ife yi ki o ko mo wa ninu loruko Jesu bi ati wa loni ti an fe ko ti a si fe gbo lati enu yin e ba wa soro e la wa loye e se wa loju e fi se paya iran orun ti inu bibeli e fi han wa loruko Jesu gbogbo bi ti iye meji ati eru gbogbo ibi ti okunkun abi owosowoso tinu aye yi ti o wa ninu okan eni kokan wa e ba wa le won jade pelu ina ati imole oro yin loruko Jesu bi ese ti nko wa emi lati gba lati se lati tele yin titi de opin e fi fun wa ni oruko Jesu e mu ki aye ato si awon ti o wa ninu aye ki ireti wa ki o le wa ninu yin titi ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni ni atun bere awon eko ti a ti nko lese lese ninu epistle ti Paulu si awon ara Kolose bi o ba je eni ti o tin ba pejo tele tele o mo wi pe a ti se opolopo eko ninu iwe Kolose yi epistle si awon ara Kolose ati ko ninu ori kini a si ti ko ninu ori keji loni a n wo ori keta a si n ka lati ese ikini titi de ese ikerin awon ohun ijinle popo ni Olorun fi pamọ fun wa ninu bibeli ati ninu awon episteli paapa ninu eti afeka loni awon ohun ijinle popo ni Olorun fi pamọ fun wa ti o se wi pe bi o ba ye wa bi a ba si gbaro bi a ba gbadura le lori yio mu ki igbesi aye onigbagbo ki o ye wa ju bee lo yio si je ki ore ofe Olorun ti a fi le gbe igbesi aye asegun ki o ju bee lo ni igbesi aye wa nitori be bi a ti n ka awon oro wonyi ma se je ki omo tabi eni ti o joko segbe re ma se je ki o di olowo ni igba popo ni awon alabiyamo laarin wa ni won ma n gba awon omo won laye lati di won lowo elomiran o seese ki o je wi pe a ma toju omo tabi ki o ma fi omo fun omo ki o ma si fi eti si eko ti a n ko nitori be ki a ma se je ki ohunkohun tabi enikeni ki o di wa lowo
1: eni kan wole nigba ti a ti bere ikeko ni tabi nkan kan lo bo sile lowo eni kan tabi ohun kan miran lo nsele nita tabi ariwo ni an gbo lati ibo miran e ma je ki awon kan wonyi ki o di wa lowo ki abale je eni ti o nfi ohun rere awon ribiri ti olorun ti pese fun wa ki a le fi sere je ninu odun titun yi nitori be bi ati si bibeli be ni ki o ma si bibeli re ki o si ma fi oju ba awon ti anka ki o ma fi oju ba won lo eko bibeli ni a wa fun asin lati wo bibeli wa bi ati si bi ati nka monka lati kolose ori keta lati ese ikini nje bi abati ji yin dide pelu kristi e ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti kristi gbe wa ti ojoko li owo otun olorun e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu kristi ninu olorun nigba ti kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ese merin yi ni a fe se asaro le lori loni o nso nipa igbe aye eni ti a jidide ni ese ikini oni nje bi abati ji yin dide pelu kristi o ye ki o mo gege bi akeko bibeli wepe ni ibere pepe majemu titun yi ako ni ede giriki ti a fi ko majemu titun yi bi abaka ese ikini yi o nso wipe nje nigba ti ati ji yin dide pelu kristi ma se je ki o se oni kayefi ikan na ni o nso pelu idani loju wipe awa ti a je onigbagbo awa ti ati di atunbi oni ati ji wa dide ko si tabi sugbon ninu re wepe looto lati ji wa dide pelu kristi o wa nso wepe nigba ti o mo wepe ati ji o dide pelu kristi tabi bi o ba fe fi ami han wa wepe ni tooto le ati ji o dide pelu kristi oni ohun kan ni o ye ko je ilepa okan re e ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun o si wa nso fun bawo ni a se le saferi ohun tin be loke awon ti ko loye won le ro we pe ke a ma wo kisa ke a ma wole ko so be o se alaye ni ese ikeje oni ke a ma ronu awon nkan tin be loke bi a ba nso wi pe ke a ma saferi ke a ma wa awon nkan tin be loke itumo re ye ni ese ikeji nigba ti o we pe ki a ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye o wa so fun ni ese iketa eredi ti o ye ki a ma saferi awon nkan tin be loke ki se nkan tin be laye ni ese iketa o ni eredi re niyi nitori eyin ti ku le ede miran ni ede wa bi a ba so wipe eyin ti ko je wipe eyin ti fi aye sile oni nigba ti a ti ku ti a ti fi aye sile awa ti a ti fi aye sile tabi awa ti a ti ko aye sile ko ye ki a tun ma safere ohun ti n be ninu aye ko ye ki a ma ronu nipa ohun ti n be le aye awa ti a ti ku ti a ti ko aye sile ti a ti fi aye sile o ye ki a ma safere ohun ti n be loke nitori a ti fi iye wa pamo ninu kristi pelu kristi ninu olorun o wa nso wipe bi a ti rin ona toro ti a rin o ye ki a ma rin ni iwon igba ti o je wipe a mo wipe ibi ti a rin lo o je ilu orun rere wipe ki se ki a tun ma pada seyin oni nitori nigba ti kristi eni ti n se iye wa yo farahan nigba naa li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ye ki ran leti wipe nigba ti a da eniyan pelu eropẹ ile
2: se ranti wepe nigba ti egun de sori eniyan olorun wepe erope san ni iwo iwo se pada di erope sugbon on ti mo fe mu jade ninu re ni wepe iye eniyan gan o wa ninu emi tabi iye ati emi olorun sugbon nigba ti eniyan subu ninu ogba ideni nigba na ni ese wole lati igba yi gan ti eniyan ti subu ni ari wepe ife inu eniyan o ma nfa si ohun ti aye igba to je wepe inu ile inu erope ni eniyan ti jade ohun ti o si je emi olorun iye olorun ti o fi eniyan sile nigba ti o subu ofa lile kan wa ti ma nfa eniyan sile lati igba na nitori be lati igba na ni o fi je wepe awon eniyan won di alarin kiri won saferi won wa awon ohun ti aye ero won ko si ninu olorun ero won ko si nipa awon nkan ti se ti emi ninu orin dafidi ori kewa ese ikerin orin dafidi ori kewa ese ikerin eniyan buburu nipa igberaga oju re ko fe se aferi olorun olorun ko si ninu ironu re se ori awon ohun meji ti mo toka si tele tele ikini ke a ma saferi ohun ti nbe loke ikeji ati se aferi ohun ti nbe loke ni pe ke a ma ronu nipa nkan ti nbe loke bi o ba se afiyesi ori wo pe nkan meji yi ni atun ko papo nihi ikini ke a ma se aferi olorun ikeji ke a ma ronu nipa re o wa nso nipa ti eniyan buburu eniyan nipa ti eda ara eniyan nipa ti eda adamu eniyan ti ko ti ni iye olorun iye ayeraye ninu okan re o so nipa eniyi ti ko ti ni igbala ti ko ni olorun tabi ore ofe ni igbese aye re o ni ko saferi olorun olorun ko si ninu gbogbo ironu re gbogbo ilepa re olorun ko si nibe atun so fun wa ninu Philippi ori keji wepe awon elomiran o ti le sese ki won ro wepe won wa ninu ijo tabi ki won ro wepe won je eniyan olorun ki won ro wepe awon paapa je eni ti o ti di atun bi eni ti a ti gba okan re la sugbon ohun ti won saferi ohun ti won lepa ni o ma n fi han iru eniyan ti won je ninu Philippi ori keji ese kọkànlélógún nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Christi gbogbo won ni saferi ni wa awon nkan ti ara won ki se ti Jesu Christi nitori be o ye ko ye wa bi abari ilepa kan ninu okan wa ti ki se ilepa tabi aferi si nkan ti olorun o ye ki a mo wepe o je wepe a o ti di atunbi tabi bi a ba ti di atunbi tele tele ina emi wa o n joreyin o n ku lo nitori be o ye ki a gba olorun laaye ki o tun fe ategun latoke wa ki o fe si ina emi wa ki ina yi ki o ma ba ku patapata ki a ba le ma saferi ohun ti n be loke ninu Matthew ori kefa ese ikeji lelogbon nitori gbogbo nkan wonyi ni awon kefiri nwa kiri kila o je kini a o mu ati aso wo ni awa o fi bora gbogbo nkan wonyi ni awon kefiri saferi o ni awon kefiri nwa kiri awon ti ko lolorun o ni won wa kiri o ni bi o se ti awa ni o ye ke a mo we pe gba ti a ti yi wa lokan pada iyi pada ye ko de ba ife wa ati ilepa wa ke a mo we pe gba ti a ti so wa dotun ninu Jesu Christi ilepa wa ti yi pada igbese aye wa ti yi pada bi o ti le je wi pe awon elomiran ni arowo to wa won wa nkan ti aye awon elomiran ni to si wa won wa ki won ki o di gbajumo won wa owo won wa awon nkan edera ati afefe yeye aye yi sugbon awa ti a ti di otun ninu Christi o ye ki ilepa wa ati nkan okan wa edun okan wa ki o je nipa wepe a n wa olorun ye kin bi oni ibere kan ti abere lowo okunrin kan ninu Genesis ori keta di logoji. Genesis ori keta di logoji. Ki iwo paapa ki ojolo to si Olorun lati dahun ibere yi. Genesis ori keta di logoji ese ke dogun. Okunrin kan si ri se wo orin ka kiri ni papa. Okunrin na si bi pe kini iwo nwa. Opoloko ninu aye yi ni o dabi eni we pe won je alarin kiri. Nitori Jesu papa so fun wa ninu okan ninu awon owe re oni papa oko le aye. Opoloko ni o rin ka kiri ni papa. Won wa owo, won wa ati digbajumo tabi o sese won wa ipo laarin awon oselu. Awon elomiran nkan ti aye yi ni won le kaakiri. Awon omule mofo aye, awon nkan ta nle ta ki ba ti owo ni ki te oni won wa kaakiri. Eyi ni a fi nbere lowo re ati lowo mi we pe kini iwo nwa lati igba ti a ti bi o, lati igba ti o ti wa sinu aye yi, lati igba ti o ti bere si ni mi, lati igba ti o ti mo otun yato sosi, lati igba ti o ti mo we pe aye ki se awa ilo, lati igba ti o ti mo we pe o daju lojo kan a o fi aye sile a o pada lo ba Olorun. Kini iwo nwa? Se o ti wa igbala okan re? Se o ti wa Olorun? O ti wa oju Olorun? Se o ti wa ife inu Olorun? Se o ti wa alaafia Olorun? Se o ti wa Jesu Kristi ni awari? Se o ti mo wipe Jesu Kristi je tire ati wipe ohun pa iwo paapa o je tire? Ibere mi fun o ti mo fe ki o gbe yewo, ti mo fe ki o ro nle lori ni pe kini iwo nwa? Se owo ni? Se gbajumo ni? Se awon ohun ini aye ni? Se obirin lo nwa kaakiri? Se idera? Se awon afefe yeye aye yi lo nwa kaakiri? Se awon ale iba aye yi? Se ohun lo nwa kaakiri? Kini iwo nwa? O ye ki o le mo yala ohun wa Olorun, yala o se afere Olorun tabi o nwa awon nkan miran. Eyi ni Olorun fe ba soro le lori loni. Je ki a tun pada si Kolose ori keta. Kolose ori keta lati ese ikini bi o tile je wo pe ati ka tele tele. Je ki a tun ka lekan si bi ati nka ki o ma be Olorun emi wi pe ki o ma se itumo fun o, wi pe ki o ma fi kalamu atorun wa, ki o ma fi ko awon nkan wonyi si ole okan, ki o ma se o ni eni ti o nko akogbagbe. Kolose ori keta lati ese ikini. Nje bi ati ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun Olorun. Ye ki n salaye die fun o. Bi o ba ni baba tabi o ni oko tabi o ni olufe kan ti o lo si ilu okere lojojumo, ni okan re ni a ma ronu nipa ti eni ti o lo si ilu okere yi. Lojojumo ni ife okan re a ma fa sibe yala we pe ki o wa lati wa mu o lo sibi to lo. Gba ti o ba si n reti ojojumo ni o ma wo boya yo ko iwe ranse si o. Be gege ni Jesu Kristi o je Oluwa wa, o wa sinu aye yi, o ku fun ese wa, o si lo si oke orun leyin igba ti o ti jinde. Nisisin yo wa ni owo otun Olorun. O ni bi Jesu Kristi oko ijo, bi o ba je olufe okan wa, bi o ba je oni okan wa nfa si, o ni ki a ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Jesu Kristi Oluwa Olugbada olufe okan wa nibi ti o gbe joko le owo otun Olorun. O ni e ma ronu awon nkan ti nbe loke, ki se awon nkan ti nbe le aye. Ironu nkan ti nbe le aye be o se lowo si, ise ti a o se, ounje ti a o je, iyawo ti a o fe, oko ti a o le ko wo inu ile re, omo ti a o bi, ironu nkan ti o wa le aye o le o mu ki elomiran ki o gbe. Olo mu ki elomiran ki o ni eje riru nitori wipe aini te lorun po ninu ironu ti awon elomiran ro nipa nkan ti o wa le aye o ni awa ti aje ti olorun e se to je wipe lati aro de ale ni a fin ronu awon nkan ti nbe le aye o ni ki a ma ronu awon nkan ti nbe loke nitori ibe ni ile wa Jerusalemu torun Jerusalemu loke ibe ni okan mi saferi oni e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye nitori eyin ti ku asifi yeyin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigbati Kristi eni ti se iye wa yo farahan nitori Jesu n pada bo wa nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ki awon ese won yi ki o le ye wa dara dara a o wo ni ipa meta ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo awon nkan won yi je nkan meji ti a ko papo ikini ajinde ti emi ikeji ilepa mimo won o le fi ara won sile eni ti a ba ti jidede nipa ti emi o ni lati ni ilepa mimo eni ti a ba ti gba okan re la eni ti o ti di atunbi eni ti o ti to ebun orun wo eni ti agbara ajinde Kristi to ti sise ninu okan re ninu emi re o ni lati ni ilepa mimo eni ti o ni Kristi gege bi oluwa ati olugbala re okan re a ma fa soke okan re koni ma fa si ohun ti o wa ninu aye a o yewo a o gbe yewo we pe ajinde ti emi ati ilepa mimo ikeji fi faramo Kristi ati abo re ti faramo Kristi ati abore awon nkan meji won yi papa won tun lo papo a ko le ni abo ninu aye yi lai faramo Kristi gba ti olorun ri wi pe ko si abo ninu aye ko si abo ninu ebo ko si abo ninu ewe oko ko si abo ninu awon nkan ti awon eyan ma nja to ma npo papo lati le da abo bo ara won gba ti olorun ri wi pe ko si abo ninu onkohun lori ile on lo se ran Jesu Kristi se o mo wi pe nigba ti eniyan se ni Olorun fi oko igi ewebe on gbogbo ati ile ni o fi gegun ti eniyan si wa labe egun o je isina fun awon eniyan wi pe ohun ti o wa labe egun gege bi igi gege bi awon eranko gege bi awon ewe awon nkan wonyi ni awon eniyan ti ko lolorun won ma nja ton ma npopo lati fi da abo bo ara won ko si abo ninu onkohun tabi ninu enikeni bi ko se ninu Kristi eniyan fi wo apa keji yi fi faramo Kristi ati abo re iketa ipadabo Kristi ati isipo pada wa awon mejeji wonyi bakan na won lo papo nigba ti Jesu Kristi ba padabo nigba yi gan ni a o si ijo Jesu ni a o se wa ni po pada nigba yi ni a o pe wa lo sile nigba ti Kristi ti o ba de nigba yi ni o ko awon ayan fe lo nitori be a ma wo yi pelu ipadabo Kristi ati isipo pada wa ye ke wo lati ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati jiyin dide pelu Kristi nje bi ati jiyin dide pelu Kristi ye ke aduro nibe na ko sese lati jinde bi ki ba se pe akoko ku eni ti o ku lo le jinde eni ti ko ti ku nigba kan ko le jinde bawo ni a se mo itumo eyi si ye ki nfi han o wi pe tele tele ati ku ninu ese wo Efesu ori keji ese ikini Efesu ori keji ese ikini eyin le o si ti so di aye ki a kankan wi pe eyin le o si ti jidide nigbati eyin ti ku nitori ere koja ati ese eyin eyin le o si ti jidide tabi eyin le o si ti so di aye nigbati eyin ti ku nitori ere koja ati ese eyin lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro le anu
1: nitori ife nla re ti o fi fe wa nigbati awa ti le ti ku nitori ire koja wa nitori ese wa o so wa di aye pelu Kristi ore ofe le a fi gba yin la o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun pelu Kristi Jesu nihi ni o ti ye wa we pe nigbati Jesu Kristi ku o ku fun ese wa ati we pe nigba yi gan pelu igbagbo bi ati paramo aparamo iku re ari we pe awa paapa aku pelu re se o mo we pe o ku nitori wa gbati a ba si gbagbo awa paapa aku pelu re aku si ese ade aye si ododo oni o si ti ji wa dide nigba ti o ji wa dide tan o wa mu wa joko pelu re ninu awon orun ninu Kristi Jesu yi so nipa ipo ti onigbagbo wa nisisiyi ipo ti a wa gege bi eni ti a ti ji dide kuro ninu oku ye ki a wo Romu ori kefa Romu ori kefa lati ese ikini si ese ikeji nje awa oha ti wi ki awa ki oha joko sinu ese ki ore ofe ki o le ma po si ki a ma ri awa ti o ti ku si ese se nkan ti an kan yi o awa ti o ti ku si ese awa oha se wa laaye ninu re mo o nso fun a wi pe a ti ku si ese ninu Romu yi kan na ori kefa lati ese karun nitori be a ba ti so wa po pelu re nipa afarawe iku re a o si so wa po pelu nipa afarawe ajinde re be a ba nso nipa ajinde a o koko ma so nipa ti iku ati ku pelu Kristi a se wa ji wa dide pelu Jesu Kristi la koko a kan wa ma gbelebo pelu re aku pelu re ni akoko igbala wa aji wa dide pelu Kristi lati igba na ilu ibile wa wa li orun bayi awon ohun ti anlepa yo yato si awon ti anlepa tele tele ki a to mo Kristi ye ki a pada si Kolose ori keta lati ese ikini je bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon kan tin be loke ni bi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun lati igba ti a ti ji wa dide pelu Kristi ilepa okan wa ohun ti an saferi ohun ti an wa o ye ki o je ohun ti o wa loke bi a ba nso nipa wi pe an wa ohun ti o wa loke ikini olorun ni o gun wa lori ite loke o ye ki a ma wa olorun nigba gbogbo wo Jobu ori karun ese kejo sodo olorun li emi le ma se awari li owo olorun le emi le ma fi oran mi le eyi so nipa wiwa olorun sise aferi olorun nitori wipe ati ji wa dide pelu Kristi ikeji anwa ijoba olorun ati ododo re awon kan woyi ni itumo wipe ke a ma safere ohun ti nbe le oke ninu Matthew ori kefa ese iketa le logbon sugbon etete ma wa ijoba olorun na ati ododo re etete ma wa ijoba olorun na ati ododo re awon miran won ke farabale lati wa ijoba olorun bi abati de inu ijo o ye ki o ye wa wi pe ife olorun ni pe ki a wa olorun ki a wa oju olorun ki a ko ese sile ki a kuro ninu ese ki a laafia olorun iye olorun igbala olorun ki o ba le je ti wa leyin igba ti a ba ni igbala eyi o so wi pe ah mo si ti ni igbala o nitori be tori pe mo ti ni igbala o ku ki ma wa owo ki ma wa bi emi o se kole
3: ki ma wa awon nkan ti aye yi o ni ki a ma wa ijoba olorun ati ododo re bi abati ni igbala o ye ki a se awari isodi mimo ki a gbadura titi eje Jesu Christi yo fi so okan wa di mimo eyi ni pe a wa ododo olorun oni ni igba na leyin na gbogbo nkan won yi.

dani ko sagbara nu e mo fun o abi mo agbe sori bed ani agbe bibeli ti agbe sibi irori e a so pe e mo gbe bibeli sibe o bo so ba wa ko sa bi aje ba ko fo lo kiri be gba to ba jewo ese to ba ko sile ni agbara ti o wa ninu oro olorun ati agbara ti o wa ninu eje jesu lo ma le je fun eyan nitori be eru ba awon filistini won si wi pe olorun wo budo won si wi pe awa gbe nitori pe iru nkan bayi ko siri agbe tani yo gba wa lowo olorun alagbara won yi awon won yi le olorun ti o fi gbogbo iponju pon Egypt loju le aginju sugbon leyin igba ti eru ba awon die ni won so wi pe eje alagbara e se bi okunrin eyin filistini ke eyin ma se eru fun awon heberu bi won tin se eru yin ri e se bi okunrin ke sija awon filistini sija won si le israeli won si sa olukuluku sinu ago re ipani si po gidi gidi awon elese ti o subu ninu ogun israeli je egba medogun opolopo awon eniyan won si gba apoti eri won o tan o se o ti gba samu lowo e aje o ti gba bibeli lowo e gbogbo eyi ti anka bi isoro ba de ni oganjo oru ka orin dafidi iketalelogun ni emeje won ti gba lowo e ese ko ti mu iponju ba o apoti eri to wa lowo won igbekele won on ti o je idakoro ninu okan won so fun a wi pe won si gba apoti eri olorun ta ba nfe ki agbara re ki o se ti wa o daju wi pe ani lati ko ese sile gbo ti olorun so fun wa ni orin dafidi ikokanle ni 91 ikokanle ni 90 esan okan ninu bibeli wa bi o ba je wi pe ni toto ni olorun jacob ni o je abo wa ti a ti wa si bi sasi ati bi sadi ti o je ti o nipon ti o si se ye bi ye pupo bi o ba si ese lowo wa bi a ba ti fi ese wa ranse si idajo ti a so fun olorun wi pe olorun jo ese mi ni mo mo wi pe jesu ku fun mi o si fe ma tesi waju ninu ese gbogbo awon onde awon oruka awon egba orun gbogbo awon nkan ti a so mora fun abo ti a ti ko sile ti a ti jo won ninu ina awon igbekele wa ninu awon baba isale tabi baba lawo tabi onisegun kan ti a ti ju sile ti a si so wipe igbagbo mi duro lori Jesu Christi eyi si ni idakoro mi wipe igbekele miran mi o ni apata ayeraye eyi ti a pe ni Jesu Christi o ni bi sadi mi eje re ti o si ti ha re yo eje ti o ta sile o ni abo fun mi bi o ba je be o daju wipe abo re yo daju lori re eyi ni awon eni igbala olorun awon ti won je wo ise won ti won ko sile awon ti won ri igbala jesu gba lofe tori ofe ni akifowora o kan gba wipe ani lati je wo ise wa ki ako sile ki re ati anu yi ki o le je ti wa awon wonyi ni olorun fi si ibi ipamo o so wipe eni ti o joko ko so wipe alari kiri isansa ti yo wa sodo olorun lojo kan bi o ba tun ti jade to tun ri siga atun ma fa siga fin ojo sunday atun lo si lesi awon won yen won joko ni ibi kokoga ogo won da bi awon ti o wa se eko bibeli ni aya oni ti a nse sugbon bi o ti jade ni o tun ti ri awon ore ka atijo awon agbere won ni o ba agbara olorun kuro ni igbesi aye re gba ti ese ba ti wole pasan iya pasan ese ati idajo olorun atutele sugbon awon ti o so wi pe mo ti pinya pelu ese pelu esu ati pelu irera aye awon ti won ti fi eje ti a ti fi eje jesu we awon ti a ti se loso pelu agbada ododo ti a ti fi wo won awon ti ese ti kuro ni igbesi aye won awon ti won sin olorun le emi ati le otito awon ti ro eke ti o tun si le enu won mo awon ti emi olorun jeri ninu okan wipe won ti di omo olorun igbesi aye tuntun ni won si

onupuwada ki o si gba oluwa gbo ko ba le je pa o ba won la nitori na oluwa nso fun awon eniyan ti won wa ni akoko igba isikeli o ni nigba na le mi o fi omi mimo won yin eyin yo si mo emi yo si o wi pe emi yo si we yin mo kuro ninu gbogbo egbin yin ati kuro ninu gbogbo orisa yin ese ikanidilogbon 26 emi yo fi okan tuntun fun yin pelu okan tuntun eda tuntun eda tuntun eyi ti ti awon eniyan igbani ni ko to fun awa iran tuntun yi emi tuntun emi tuntun ni emi yo fi sinu yin emi yo si mu okan okuta kuro lara yin emi yo si fi okan eran fun yin a so fun wa ninu peteru kini ori kini lati ese iketa peteru kini ori kini lati ese iketa o ni olubukun ni olorun ati baba jesu kristi oluwa wa eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re o tun wa bi o tun wa bi ohun ti a se fun awon eniyan ni akoko igba isikeli ko to fun awa iran tuntun ti a sese bi lati ko iran ti wa yi ko to fun awon eniyan ti won gbe lati ko yi olukuluku eniyan fun rara re ni idanu ara re lo gbudo ronupuwada ni idanu ara re ko gbagbo ninu Kristi Jesu fun rara re gege bi enikan ki a si we ese re nu gege bi ohun olodan nikan ko si ni iriri meni gbagbe iriri ti ara eni fun wiwa si odo oluwa ki o si gbagbo ninu eje ta ta sile bi o ko ba si ti ise eyi o ni anfani loni o ni anfani yen lati ronupuwada kuro ninu ese re loni ki o si gbagbo ninu eje Jesu Kristi ta ta sile ki a si tun obi lotun ko di eda titun o wi pe ti a tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa jinde Jesu Kristi kuro ninu oku o wa so ni ese ikerin o di si inu ogu aidibaje ati ailabu ailaba won eyi ti ki sa ti a ti fi pamo ni orun deyin bi o ba gbagbo ninu Jesu Kristi oluwa to si fi gbagbo igbekele han ninu eje odo agutan na eyi ta ta sile fun o gege bi enikan ni pato to si duro ni abe abo ati ipamo eje odo agutan yo so wi pe to ba wa be titi to fi de odi keji lohun o so pe ati fi ogun iniyan pamo de o ni orun awa so fun wa ni ese ikarun o ni eyin ti a n pa mo nipa agbara olorun nipa igbagbo si igbala igbala patapata igbala ipada ikeyin ti a mura tan lati fi han nigba ikeyin eyi yo mu awa si koko ikeji bayi koko ikeji isokan orilede isokan asopo orilede wipe e isokan a ti orilede ati wo ninu mi ati eyin ninu mi iye bi bi eda re ba nbe ninu re to si nbe ninu mi pe idapo yen isopo yen ajosepo yen isokan orilede asopo isokan orilede pelu odo agutan aropo ninu exodu ori kejila lati ese ikefa exodu ori kejila lati ese ikefa eyin yo si fi pamo titi yo fi de ojo kerinla o pe e o fi odo agutan yen e o ti yan odo agutan lati ojo ikewa to je alailaba won e o pa mo titi ojo ikerinla e o ma wo e o ma sesho lori re wipe ni toto ko si abawon kokan lara re

Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Baba wa ti nbe le orun. Adupe fun awon eri ti a ti gbo. Adupe wipe agbara yin ki ba ti. Wipe bi a ba sadi yin abo iwosan ori ofe igbala nbe lodo yin. A nbebe wipe bi a se wa ni asale yi gbogbo oniruru ebe ti a mo wa. Wipe e o da awon ni oruko Jesu. A nbe yin wipe awon ti ile nle ti ona na. Wipe agbara atoke wa yo wa si igbesi aye won yo si le gbogbo awon emi esu won lo ni oruko Jesu. Ibi ti ese wa emu igbala wa. Ibi ti o dabi eni wipe ruke rudo wa a nbe yin wipe alaafia yo joba ni oruko Jesu. A nbebe wipe ibi ti aini wa wipe ipese yin ni kikun lati oke wa yo wa si igbesi aye awon eniyan yi ni oruko Jesu. Gbogbo bi ti won ti ni wahala ni igbesi aye won tabi ninu ebi won e fowole e saanu fun won bi a si ti wa si iwaju yin lati gbo oro yin nisisiyi e je ki imole atoran wa ki o han si ona yin ni oruko Jesu. E mu ki oro yin ki o ye wa ki a ba le je alabukun fun adupe oko e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ni Exodo oru kejila, lati ese kejila si ese ketala, Exodo oru kejila, lati ese kejila, ni toriti emi o la ile Egypti ja, li oruna, emi o se ko li gogbo awon akobi ni ile Egypti, ti eniyan, ati ti eran, ati lara gogbo orisha Egypti, lemi o se idajo emili olowa eje na ni yo se se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba ri eje na emi o re yin koja iyonu na ki yo wa sori yin lati run yin nigbati mo ba kolu ile Egypti bi o ba ranti ni ose ti o koja a soro lori eje Kristi eje iyebiye loni mo fe ba o soro ninu oro Olorun nipa ikoko oro na ni wepe nigbati mo ba ri eje na bi o ba se afiyesi dara dara ni ese iketala ni o nso fun wa wipe nigbati emi ba ri eje na emi o re yin koja emi o re yin koja. Nitori ede yi ti Olorun fun ara re pe fun awon omo Israeli ni a se npe ajo na ni ajo ire koja Olowa. Ilana pataki ti a se fe yewo loni ti a npe ni ajo ire koja Olowa o je ohun ti o se yebiye o je ohun ti o ni anfani tabi ibukun popo sugbon ilana ti a nso nipa re yi ti a pa lase fun awon omo Israeli ti o si ni itumo popo oni opolopo ninu won pa padanu awon ere ti o wa ninu re bi o tile je wipe won tesi waju lati ma pa mo le ododun sibe sibe awon anfani ti o wa ninu re ko je ti won nitori wipe gbogbo nkan ti o so mo oro ti Olorun so fun won ko ye won dara dara bi won tile n tesi waju lati ma pa mo sibe sibe awon ibukun wonyi won fo won koja eje ke awo ninu oro Olorun ke awo pe li ododun li awon omo Israeli ni won ranti ilana yi ti a fun won sugbon anfani re ko je ti won ninu Deuteronomy ori 16 lati ese ikini Deuteronomy ori 16 lati ese ikini iwo ma kiyesi osu abibo ki o si ma pa ajo ire koja mo si Oluwa Olorun re nitori pe le osu abibo le Oluwa Olorun re mu o lati ile Egypti jade le oru eyi ni ase ti a pa fun won sugbon ohun to je ki a pa ase yi fun won ni pe ki ibukun ti o wa ni iru ajo ire koja be ki o le je ti won
awon won yi ti oye ko ye dara dara won be si ni pa mo sugbon ibukun ti o ye ki o je ti won ko je ti won ohun ta se nso eleyi ni wo pe ki awon anfani won yi ki won ki o ma ba re wa koja bi o ba wo chronica keji chronica keji ori ogbon lati ese iketa dilogun nitori opolopo le o wa ninu ijo eniyan na ti ko ya ara won simimo nitori na ni awon omo lefi se ntoju ati pa eran ire koja fun lukuluku eni ti o se alaimo lati ya simimo si olowa opolopo eniyan ani opolopo ninu Ephraim ati Manase Isakari ati Sebuloni ko sa we ara won mo sibe won je ire koja na ki se gege bi ati ko eje ki o ye wa wi pe bi awon mo Israeli won yi bi won ti le npa ajo ire koja mo awon ibukun ti o ye ki o je ti won ko je ti won nitori wi pe won pa mo ki se gege bi ati ko ninu iwe Marko eni ninu majemu titun ori kerinla ese ikini si ikeji Marko ori kerinla ese ikini si ikeji o so wi pe leyin ojo meji ni ajo ire koja ati ti aiwukara ati awon olori alofa ati awon akowe nwa ona bi won ibati fi etan mu ki won ki o se pa sugbon won wi pe ki se le ojo ajo ki ariwo ki o ma ba wa ninu awon eniyan titi igba ti Jesu Kristi pe wa se aye yi ni awon omo Israeli ni won si npa ajo ire koja mo sugbon etan tabi agabagebe tabi iwa buburu ti o po ni o kun owo won eyi ni o je ki anfani ti o po yanturo ti iba de ba won ki o po won koja ohun ti a fi so yi ni wipe ki o ma se si enikeni ninu wa ti yo wa sihin lasan adura mi ni wipe gege bi o ti n gbo oro yi iye ti o wa ninu oro na yo je ti re iwosan ati ibukun ti o wa ninu oro na yo je ti re ati ri wipe awon omo Israeli won yi bi o ti le je wipe a se ilana fun won eyi ti iba fun won ni anfani ati ibukun awon nkan won yi ko je ti won nitori wipe won ko fiye si awon afiye si ti o po ti o ye ki o je ti won nitori be bi a se nsoro Olorun yi je ki o ye wipe opolopo ti won wa sihin ni won ma padanu ore ofe ati ibukun ti o ye ki o je ti won nitori wipe won ki peti sile lati gbo ati lati mo ohun ti Olorun beere lowo won nisinsin je ki a pada lo si Exodus ori kejila lati ese ikini Exodus ori kejila lati ese ikini Oluwa si so fun Mose ati Aaroni ni ile Egypt pe ki n to tesiwaju je ki n so eleyi fun o wi pe nigba ko gba ti o ba ri ninu oro Olorun wi pe Oluwa si so pe yala o n ba Mose soro tabi o n ba Aaroni soro tabi Elijah tabi Elisha ni o n ba soro tabi Dafidi tabi Danieli tabi enikeni bi o ba ti n ri wi pe Oluwa si so pe lese kese le o ye ki o san sokoto re tabi ki o sun araki nitori pe oro ti Olorun ba so yo se ye biye fun wa bi abakogbon ti a se tele ohun ti o n so nihin ni a ri wipe eyi ki se oro Mose tabi oro ti Aaroni tabi oro lati enu enikeni o n so wipe eyi ni oro Oluwa si Mose si Aaroni si awon omo Israeli ati si Oloni pelu ni akoko yi won wa ninu ile Egypt eyi ni a fi so wipe Oluwa si so fun Mose ati Aaroni ni ile Egypt pe kini itumo yi jasi nigba ti a so wipe won wa ni ile Egypt e so wipe won wa ninu isinru won wa ninu iponju
lásìkò tí wọ́n wà nínú ìpọ́njú ni olúwa ń bá mose sọ̀rọ̀ wípé kí wọn kí ó lọ bá àwọn ọmọ israeli láti bá wọn sọ̀rọ̀ láti jẹ́ kí wọn kí ó mọ ọ̀nà tí wọ́n lè kúrò nínú ìṣèrú ohun tó máa ń ṣe wá láàánú ni wípé àwọn ẹlòmíràn nígbà tí wọ́n bá wà ní ilẹ̀ egypt nínú ìpọ́njú

Egypt. Ye ki o tun ye o wi pe bi e ba nso nipa ile Egypt o je ile ti o kun fun iborisha li igbese aye ti won wa yi ti won si wa ninu isinro ati iponju ati ninu ayika won ti won ni awon aborisha ni igba na ni oluwa ba won soro o ran Mose ati Aaron si won o sese we pe idile ti o ti jade awon ti o wa ni ayika re o sese we pe ki won ki o je aborisha ni igba ti o si wa ni iru ipo be ni olorun ranse si o wi pe ki o gbo oro idande oro igbala oro tin tuni sile oro tin sanu funi oro ti wo nisan oluwa si so fun Mose ati Aaron ni ile Egypt o sese wi pe iwo na paapa wa ni ile Egypt o je bi eru fun esu fun awon eme wa tabi awon omo ogun re tabi aisan ni o fi ile re se bojoko tabi o sese ki o je wi pe awon alalopa ida ile Egypt ni o ko ti o ni ipo yi kan na ni awon omo Israel wa ti oluwa fi ranse si won bi o ba wa ninu iponju tabi awon alalopa ida awon elebo logun aye yi ni o yi oka ni won rogba yi oka ti won ko je ki aye re ki o ni ojutu ohun ti a n so fun o ni wo pe nigba ti o ba teti sile gbo oro olorun idande yo de ba o igbala yo de ba o yo si tu o sile kuro ninu ide ti o wa oluwa si so fun Mose ati Aaron ni ile Egypt pe je ki a be lowo ara wa bi awon Mose ati Aaron bi won ba so wi pe won ko raye fun oro olorun kini ibaje ini won kini ibaje ini awon omo Israel ni akoko yi ohun ti a ma ri ni wipe awon popo ti won wa ni airije airimu ainitoju ainile ton ma gbe won ma so fun wipe awon ko raye nisisin fun oro olorun awon ko raye nisisin fun isin olorun awon ko raye nisisin fun adura ran ti wipe bi awon wonyi ba so wipe awon ko raye nipa adura gbigba nipa oro olorun gbigbo nipa ati sin olorun won iba wa ninu osi ati iponju won sibe sugbon ope ni fun olorun we pe bi olorun tin soro be ni mo se ngbo bi olorun tin soro be ni aro ni ngbo mo nbebe lowo lodo olorun we pe ohun kon ti o di wa leti ohun kon ti ko ni je ki a gbo oro olorun ni agboye ki olorun ki o ba mu kuro ni oruko Jesu ni ese ikeji osu yi ni yo je akoka osu fun yin oni yo se se ikini osu odun fun yin awon yi ti wa ni ile Egypt lati iran de iran fun odun popo o dabi eni wi pe gbogbo odun ti won ti lo ni ile Egypt ko se anfani kankan fun won o dabi eni wi pe ninu isinro won ninu iya tabi iponju won ninu awon edun ti won ti la koja o dabi eni wi pe won ti fi gbogbo akoko sofo patapata be ni igbese aye lese ri nitori pe lai mo Jesu oni iye lai mo Jesu o dabi eni wi pe o wa ninu aye o n fi akoko sofo ni akoko ti olorun fe se ilana igbala won ilana idasile ati idande won ni olorun so fun wi pe ni osu yi gan ti a o da won sile ti a o gba won la ni yo je akoka osu fun won ati ni osu ni o je osu ikini fun won ni ojo ti o ba Jesu pade ni ojo na ni iye ainipekun igbesi aye to to igbesi aye rere igbesi aye to sanfani yo de ba igbesi aye re ni akoko na ni olorun ran Mose ati Aaron si awon omo Israeli eyi ni ilana ti o fi le won lowo lati ese ikerin bi awon ara ile na ba si kereju iwon odo agutan na lo ki ohun ati aladugbo re ki o somo ti o somo eti ile re ki o mu gege bi iye awon okan na olukuluku ni iwon ije re ni ki esiro odo agutan na ailaboko ni ki odo agutan yin ki o je ako olodun kan eyin o mu ninu agutan tabi ninu eworẹ eyin o fi pamọ titi di ijo kẹrìnlá osu naa gbogbo

àgbájọ ìjọ Israeli ni yóò sì pa á lé àṣálẹ́. Wọ́n ó mú nínú ẹ̀jẹ̀ náà, wọn ó sì fi tọ́ ara òpó ìhà méjèèjì àti sára àtẹrígbà ilé wọn ni. Nínú èyí tí wọn ó jẹ́, wọn ó sì jẹ ẹran náà tí a fi iná sun lé òru náà àti àkàrà èwo, ewébẹ̀ kíkorò ni wọn ó fi jẹ. Èyí ni ìlànà tí a fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí a ń pè ní àjọ ìrékọjá. Ohun tí a sọ fún ọ ni wípé ìdájọ́ ń bọ̀ lórí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ó wà ní ilẹ̀ Íjíptì. Kí ìdájọ́ yìí kí ó lè ré wọn kọjá, kí àwọn ìpọ́njú ńlá wọ̀nyí kí ó lè rí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kọjá, òun ni a sọ fún ọ wípé ó yẹ kí wọn kí ó mú ọ̀dọ́ àgùntàn kan jáde. Ọ̀dọ́ àgùntàn yìí láti jẹ́ aláìléèrí, ó ní láti jẹ́ èyí tí ó mọ́, ó ní láti jẹ́ èyí tí ó ṣe ìtẹ́wọ́gbà níwájú Olúwa. A sì sọ fún ọ wípé wọn ó pa ọ̀dọ́ àgùntàn náà, pé bí a bá ti pa á, a ó gba ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sínú àwo kòtò. Lẹ́yìn ìgbà náà lẹ ó fi ewé hísòpù, a ó tẹ́ bọ inú ẹ̀jẹ̀ náà, a ó sì fi wọ́n àtẹrígbà ilé wọn àti òpó méjèèjì tí ó wà ní ẹnu ọ̀nà ilé wọn. Ní ìwọ̀nyí ni bí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀, èyí yóò jẹ́ kí ó mọ̀ dá wọn lójú wípé bí apanirun bá ti ń la ilẹ̀ Egypt kọjá, wípé apanirun yìí kò ní dé ọ̀dọ̀ wọn. Wo ẹsẹ̀ 21 títí dé 23. Ó ní nígbà náà ni Mose pé gbogbo àwọn àgbà Ísírẹ́lì, ó sì wí fún wọn pé ẹ jáde lọ yín mú ọ̀dọ́ àgùntàn fún ara yín gẹ́gẹ́ bí ìdílé yín, kí ẹ sì pa ìrékọjá náà. Ẹ̀yin ó sì mú ìdì ewé hísòpù, ẹ ó tẹ́ bọ ẹ̀jẹ̀ tí ó wà nínú àwo kòtò, ẹ ó fi ẹ̀jẹ̀ náà tí ó wà nínú àwo kòtò kún ara àtẹrígbà àti òpó ìhà méjèèjì. Ẹnikẹ́ni nínú yín kò sì gbọdọ̀ jáde láti ẹnu ọ̀nà ilé rẹ̀ títí yóò fi di òwúrọ̀, nítorí tí Olúwa yóò kọjá láti kọlu àwọn ará Íjíptì. Nígbà tí ó bá sì rí ẹ̀jẹ̀ lára àtẹrígbà àti lára òpó ìhà méjèèjì, Olúwa yóò sì ré kọjá ẹnu ọ̀nà náà, kì yóò sì jẹ́ kí apanirun kí ó wọlé yín wá láti kọlù yín. Èyí ni ìlérí tí a fún wọn wípé nígbà tí apanirun bá rí ẹ̀jẹ̀ náà, kì yóò jẹ́ kí ó lè wọlé láti pa wọ́n run, láti dá wọn lẹ́jọ́, kì yóò jẹ́ kí ó lè wọlé láti ṣe wọ́n lọ́ṣẹ́. Báyìí ni àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ṣe. Èyí ni ó fún wọn ní ìgbàlà kíkún tí ó sì jẹ́ kí wọn kí ó bọ́ lọ́wọ́ apanirun tí ó la ilẹ̀ Íjíptì kọjá. Ọmọ Ísírẹ́lì àti ọ̀pọ̀ àwọn ẹlẹ̀sìn lónìí ni ó ń pàdánù ìbùkún Ọlọ́run, nítorí pé wọn kò ṣe àfiyèsí gbogbo ohun tí Ọlọ́run pa láṣẹ fún wọn kí ìbùkún wọ̀nyí kí ó lè jẹ́ tiwọn. Ẹ jẹ́ kí a wò ó ní fínífíní àwọn ohun mẹ́fà tí a lè rí kẹ́kọ̀ọ́ nínú rẹ̀, àwọn àfiyèsí tí a kò gbọdọ̀ gbójú fò dá. Ìkíní ni wípé a ó pa ọ̀dọ́ àgùntàn. Èyí ni yóò jẹ́ fún ìgbàlà wọn, rántí wípé bí ọ̀dọ́ àgùntàn tilẹ̀ jẹ́ aláìlábàwọ́n, aláìléèrí, bí a kò bá pa ọ̀dọ́ àgùntàn náà, apanirun yóò wọlé tọ̀ wọ́n lọ. Bí kì í bá ṣe nítorí ikú ọ̀dọ́ àgùntàn náà, àwọn wọ̀nyí ìbá kú pátápátá sínú àwọn ìsìnrú àti ìpọ́njú tí wọ́n wà ní ilẹ̀ Íjíptì. Wò ó ní Exodu lẹ́ẹ̀kan sí i, Exodu 12 láti ẹsẹ 6. Ẹ̀yin ó sì fi pamọ́ títí di 14 oṣù náà, gbogbo àgbájọ ìjọ ni yóò sì pa á lé àṣálẹ́. Rántí wípé ní pípa ọ̀dọ́ àgùntàn náà ni yóò mú ẹ̀ṣẹ̀ wọn kúrò, ni yóò mú àìṣedédé àti ìpọ́njú wọn kúrò. Èyí ni a ń tọ́ka sí Jésù.
wi pe odo agutan na ti o je olugbala fun wa ti o je eni ti o da wa sile kuro ninu iponju oni Jesu Christi oluwa wa wo lati Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu nbo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo awon miran ma nso fun wi pe won gba Jesu gbo gege bi olukoni nla sugbon ranti ki se ikoni re nikan sosho le o fun ni igbala bi ki se wi pe iko re fun wa lori agbelebo awon miran ma nso wi pe won gba Jesu gege bi woli nla sugbon ki se iriran tabi isotele tabi iwasu ti Jesu Kristi se gege bi woli ni o fun wa ni igbala bi ki se nipa iku re ni ori igi agbelebo ti pe lasiko aye omo Israeli bi ki ba se wi pe apa odo agutan na won ki ba le ni igbala tabi idasile lowo apanirun ti o la ile Egypt koja wo ni Korinti kini ori karun ese ikeje oni nitori na emu iwokara tijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iyefun titun gege bi eyin ti je aiwokara nitori ati fi irekoja wa ani Kristi robo fun wa je ki o ye wi pe Jesu Kristi ni odo agutan yin toka si ati iku re fun wa ni ori igi agbelebo eje re ti atasile on lo gba wa lowo ese to gba wa ninu aisan to gba lowo iponju to gba lowo inu ni bini lati odo esu to gba lowo wahala ti abakosi to si gba lowo idajo aye raye ti nbo lori awon elese afiyesi keji ti o ye ki ani ni wi pe odo agutan yin ni lati wa ni alai laboko odo agutan ti a nso nipa re yi ni lati wa lai ni aiboko kankan rara to pada si exodus ori kejila ese ikarun exodus ori kejila ese ikarun oni ailaboko ni ki odo agutan yin ki o je ako olodun kan eyin o mu ninu agutan tabi ninu ewore ohun ti olorun be lowo omo Israeli ni wepe bi won ba fe ni igbala kuro ninu iponju ti o wa ni ile Egypt won ni lati mu odo agutan ti ko laboko rara eyi n toka si Jesu Kristi nitori pe Jesu Kristi ni eni na ti o wa ni ailaboko kankan bi o ba wo igbese aye Kristi lati ibere de opin o ri wi pe ko si ese kankan ni igbese aye re oni odo agutan ti o ko fun wa odo agutan ti ko laboko eyi ni Hebrew n toka si ni ori keje Hebrew ori keje lati ese ikerindinlogbon nitori pe iru olori alofa be le o ye wa mimo ailegan aileri ti a ya si oto kuro ninu elese ti a si gbega ju awon orun lo eyi ni eje Jesu Kristi sese yebiye fun wa eyi ni o fi je wi pe eje yebiye yi ni a fi gba wahala kuro lowo idajo olorun ninu Peteru kini ori kini ese ikokandinlogun Peteru kini ori kini ese ikokandinlogun ko se pe bi ko se eje iyebiye bi ti odo agutan ti ko li aboko ti ko si li abawon ani eje Kristi awon elomiran ma gbekele awon oludasile ile isin won ranti wi pe gbogbo eni ti abi lati inu obirin elese ni nitori be ko si oludasile esin oludasile ijo tabi oludasile tabi enikeni nibi kibi ti o wa ni ailaba won aileri ailegan nitori be ni o fi je wi pe Jesu Kristi ni kan soso o ni odo agutan alailaboko eni ti o le ko ese wa lo
Siranti pe ni gbati akon Jesu Christi mo agbelebo a se yi ni akoko ire koja lasiko awon omo Israeli. Ranti ni eketa we pe apiyesi keta ti o ye ki ani wo Exodus ori kejila ese ikerin dini adota. Exodus ori kejila ese ikerin dini adota ni lekan le o je iwo ko gbodo mu ninu eran ara re jade sode kuro ninu ile na be li eyin ko gbodo fo okan ninu egungun re eyin ko gbodo fo okan ninu egungun re tani eyi n toka si nitori pe ankeko nipa odo agutan ti apa ni asiko igbesi aye awon mo Israeli nipa ise yi to je pe won ni igbala won ni idande asigba won kuro ninu iponju nla ti o wa ni ile awon ara Egypt ni akoko na aso we pe odo agutan yi ti a fi robo fun won won ko gbodo fo egungun re tani eyi n toka si je ke a wo Johanu ori ikokandilogun ese keta le logbon sugbon nigbati won de odo Jesu won ti won si ri pe o ti kuna won ko se egungun itan re kini itumo yi ese ikerin dilogoji nkan won yi si se ki iwe mimo ki o le se ti o wi pe a ki yo fo egungun re eyi ni o je ki o da wa loju wipe Jesu Christi ni odo agutan na nitori wipe awon afiyesi pupo ti o wa ninu majemu lailai awon won yi ni a ri ninu majemu titun ti o n toka si Jesu Christi eni ti o ku fun wa lati yo wa kuro ninu Egypt lati yo wa kuro ninu iponju lati yo wa kuro ninu aye lati mo wa kuro ninu okunkun tabi awon nkan ti o wa ninu aye afiyesi kerin eje ti a ta sile yi ko to bi ki ba se wi pe a fi igbagbo won eje na si aterigba ati opo ile na mo so fun ni isaju wi pe ani lati pa odo agutan na sugbon yi ko to ikeji o pe odo agutan na lati je alai laboko alai leri alai legan eyi ko to iketa wi pe a ko fo egungun re sugbon ni itesiwaju ni a n so fun a wi pe bi eje yi ba wa ninu awo koto bi a ko ba fi eje na si aterigba ile won bi a ko ba fi eje na si awon opo ile won sibe sibe bi o ti le je wi pe a ti pa odo agutan na bi o ti le je pe a ti gba eje re si ibi kan bi o ti le je wi pe a ti se awon nkan wonyi gege bi ilana oro Olorun bi a ko ba lo eje yi gege bi Olorun ti pa lase sibe sibe awon eniyan wonyi ba se pe patapata wo Exodus ori kejila Exodus ori kejila lati ese ikejilelogun eyin o si mu idi ewe hisopo e o si fi bo eje ti o wa ninu awo koto elsipi eje naa ti o wa ninu awo koto kun ara aterigba ati opo iha mejeji enikeni ninu yin ko gbodo jade lati enu ona ile re titi yo fi di oworo nitori ti Oluwa yo koja lati kolu awon ara Egypt nigbati o ba si ri eje naa lara aterigba ati lara opo iha mejeji Oluwa yo si re koja enu ona naa ki o si je ki apanirun ki o wole yin ki o wole yin wa lati kolu yin ohun ti a so ni wipe nitoto ni Jesu Christi ti ku nitoto ni o ti ta eje re sile sugbon o ku sowo re lati fi igbagbo ro mo Jesu ati lati fi igbagbo we ninu eje Jesu ki ami eje Jesu ki o le wa li okan re tabi li ara re ni Heberu ori kokanla
Heberu ori kokanla ese ikeji din logbon ni a so wi pe nipa igbagbo le o da ase ire koja sile ati ibo won eje ki eni tin pa awon akobi omo ki o ma ba fi owo kan won nipa igbagbo le adan kan won yi sile nipa igbagbo le a fi awon eje won yi kun aterigba ile ati opo mejeji ti o wa li enu ona nipa igbagbo ni won duro ninu ile nibi ti ami eje na wa nipa igbagbo ni won gbe gbogbo awon isise won yi ki olopanirun ki o ma ba wole to won lo eyi si ja si fun wa wi pe awa paapa ni won gba ti ati mo wi pe ati pa Jesu Kristi ati ta eje re sile o je ojuse wa lati ni igbagbo ninu eje na nitori nipa igbagbo yi ninu eje Jesu Kristi le a le fi ni igbala tabi idande tabi ipamo tabi iwosan je ki o ye o wi pe bi ki ba se wi pe o gbadura o je wa awon ese re fun olorun o si so fun olorun wi pe o se olanu wi pe o ti je elese ti o boruju o si so fun olorun wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti atasile fun o bi ki ba se wi pe o se be apanirun yo wo ile re bi ki ba se wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi idajo aye raye yo to wa pelu sugbon bi o tin so fun olorun wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti atasile fun o logan ni eje yi o we okan re mo ti a o mu ese re kuro ti igbagbo yi yo so di eniyan oto eni ti o ni igbala olorun ninu lokan ni ile re ikarun jije eran odo agutan na akoko ko si fun wa lati ka opolopo ibi ti o ye ki aka sugbon ran ti wi pe aso fun won wi pe won ni lati je eran ara odo agutan na wo exodu ori kejila ni ese ikejo won si je eran na ti a fi ina sun le oru na ati akara aiwo ewebe kikoro ni ki won ki o fi je kini itumo yi wi pe won o je odo agutan na ranti pe odo agutan ja si Jesu Kristi o n toka si Jesu Kristi fun wa ki wa ni itumo wi pe won ni lati je odo agutan na wo Johanu ori kini lati ese ikini le atete ko se le oro wa oro si wa pelu olorun olorun si le oro na ese ikerin la oro na le o di ara o si n ba wa gbe awa si n wo ogo re ogo bi ti omo bibi kan soso ati lodo lati odo baba wa o kun fun ore ofe ati otito itumo wi pe ki a je odo agutan na ni wi pe oro ti o so fun wa awon alaye ti o se ni kikun fun wa wi pe ki a gba awon oro wonyi sokan nitori pe o so ni ori kefa Johanu ese ketaleni ogota ori kefa ti Johanu ese ketaleni ogota emi ni nso ni di aye ara ko ni ere kan oro won ni ti mo so fun yin emi ni iyesi ni oro olorun ti an so fun wa lati enu Jesu Kristi oro olorun ti o ranse si wa onu ye ki agba si okan wa eyi ni o n toka si wi pe bi ati wa labe ami eje Jesu Kristi nipa igbagbo be ni an lati fi odiwon aye wa si oro olorun be ni an lati fi oro olorun se odiwon igbesi aye wa o n so fun wa wi pe oro na ti emi n so fun yin iye ni o ni emi si ni pelu ikefa ni we pe won ni lati je akara aiwo pelu re gbogbo iye ni ati ka fun wa ni exodo ori kejila a si ti ka fun wa ninu korinti kini ori karun lati ese ikeje si ikejo lati je akara aiwo
Korinti kini orikarun lati ese ikeje nitori na emu iwokara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iyefun titun gege bi eyin ti je aiwokara nitori ti ati fi ire koja wa ani Kristi robo fun wa nitori na e je ki a se ajo na ki se pelu iwokara atijo be ni ki se pelu iwokara aran kan ati iwa buburu bi ko se pelu aiwokara ododo ati otito opolopo ni won ma nlo si lesin ti won ma so wi pe won gbagbo ninu eje Jesu sugbon iwa buburu e ti an pe ni iwokara atijo o wa ni igbese aye won aran kan tabi ki a ma huwa ti ko ba bibeli ti ko ba ro olorun mo eyi si wa ni igbese aye won sugbon so fun wi pe bi a ba fe je anfani ti a se fe ni ibukun ti o wa ninu ire koja ti a n ko nipa re loni wi pe ani lati je eni ti o ko ise sile wi pe aiwokara aran kan iwa boboro agbere panshaga ole opopo oju kokoro awon nkan won yi ko gbodo si ni igbesi aye wa bi abati se awon afiye si won yi ki wa ni awon anfani ati ibukun ti o wa lori wa bi aba wa labe eje odo agotan ni kia kia je kia wo exodo ori kejila le kan si lati ese iketala oni eje na ni yo se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba si ri eje na nigbati emi ba si ri eje na ko so wi pe nigbati emi ba ri ise ododo ara eni oni nigbati emi ba si ri eje na ko so wi pe nigbati mo ba ri ise anu ti o nse fun awon alagbe oni nigbati mo ba ri eje na ko so ti omi adura tabi abela oni nigbati mo ba ri eje na ko so nipa aso funfun nigbati mo ba ri eje na ko so nipa ki a je elese lasan oni nigbati mo ba ri wi pe oni igbagbo ninu eje Jesu Kristi ti ata sile nigbati emi ba si ri eje na emi o re yin koja iyonu tabi iponju tabi idamu ti o wa lori awon ti o wa ninu aye iyonu na ki yo si wa sori yin lati run yin nigbati mo ba kolu ile Egypt eni ti ko ba si labe abo eje Jesu o dabi eni ti o n gbe ile kan ile ti ko ni ilekun ile ti ko ni ferese ile ti ko ni orule kini a ti mo iru eni be si iru eni be yo wa ninu ewu popo ikini ewu ole nitori wepe ko si ilekun ko si ferese nitori be yo rorun fun ole lati wole o je mo wepe bi o ba si labe eje Jesu Kristi ole tabi apanirun ni e ti a pe ni satani yo le wole yo si le ma se gudugudu meje ni igbese aye re yo ma da o laamu yo ma pon oloju nitori pe o ko si labe orule tabi labe abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi o je bi eni ti n gbe ile ti ko ni ilekun ti ko ni ferese tabi ti ko ni orule iru eni be ti o n gbe iru ile be awon eranko buburu gege bi ejo won le wole won si le se olose iru eni ti ko si ni abe abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi ejo lailae ni iyi ni esu yo ma wole ni igba gbogbo pelu awon emi esu yo ma wole bi a ba ri eni ti o n gbe ile ti ko ni orule eye yo ma fi ibe se bogbe awon aparo tabi awon eye miran yo ma yagbe si iru ile be bi o ba wo ayika re opolopo ni o wa ti won gbe ile ti ko ni abo ile to ko ni orule ile ti ko ni ferese ti o je wi pe awon eye awon eye ojorun yi ni an fi we awon emi okunkun ni won joba ni won gbe iru ile be nipa ariwo won nipa jamba ti won se fun iru eni be awon wonyi n jiya lopo lopo kini ki a so nipa bi ojo ba nro bi iji ba n ja fun eni ti o n gbe ile ti ko ni orule tabi ti ko ni ferese ati ilekun
ajakale arun popo lo wa lori awon ti won ko mo Jesu awon ti won ko si labe ejodo agutan na nitori wepe ojo idajo olorun ojo ajakale arun iji aisan onja ni ile iru eni be bi arabasan ti o ngbe ile ti ko ni ilekun bi arabasan bi ti o ngbe ile ti ko ni ferese tabi ti ko ni orule o mo wi pe iku ojiji ko jina si iru eni be opolopo awon ti o wa ninu aye ni won fi ara won si abe iku ojiji nitori wi pe ko si eje Jesu ti o bo won ko si eje Jesu ti o dabi orule fun won nitori be kia ni o ye ki enikokan wa ti a ko ti si ni abe abo eje Jesu ki a sa wa si bi ti anu ki a je ki eje Jesu ki o bo wa ki a je ki eje Jesu ki o pa wa mo nitori wi pe eni ti ko ba si ni abe abo eje Jesu o fi ara re sinu ewu ati iru ese ti o nse iru awon eniyan be ko lonka eje ki a wo Dafidi orin Dafidi ori kejidini ogorin orin Dafidi ori kejidini ogorin ki a wo nkan ti o sele si awon eniyan woyi ni ese ikokan dini adota o mu ki koro ibinu re wa sori wa si won lara irunu ikanu iponju nipa riran angeli ibi sinu won eyi so nipa awon omo Israeli eyi so nipa awon omo Egypt se gafa fun mi awon ti ko si labe eje odo agutan na so wi pe ohun ti o je ipin won ni irunu ibinu gbogbona olorun ikanu ati iponju popo nitori be je ki eyi ki o je ki o sare wa sabe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ki dande ipamo igbala olorun ki o le je ti re ikeji ni wi pe awon wonyi ti ko si ni abe abo ti o wa ninu eje odo agutan na won bo si idajo idajo ninu aye yi eyi ni ipa ikini eyi ni ilepa ikini ti o ma le won ba idajo ti inu aye yi ikeji idajo ninu aye ti nbo bi o ba wo Exodus nso fun wa ninu ori keji lati ati kale kan o so wi pe idajo yo ba awon omo Egypt wi pe a o pa akobi gbogbo awon ile won nitori be bi o ba wa si abe abo ti o wa ninu eje Jesu abo kuro ninu idajo ninu aye yi ati idajo ninu aye raye yo le je ti re bi a se le bo lowo idajo olorun ni pe ki a gba Jesu Christ gbo ki a ba le bo lowo ibinu olorun opolopo ni won se wahala ninu aye yi ti o dabi eni wi pe nkan o tora won ni igbese aye won erede eyi ni wi pe idajo olorun ti aye isinsin yi o wa lori won bi won ba si ku siru ipo be idajo aye raye ni o je ipin won pelu iketa a fi yato si aarin awon omo Israeli ati ti Egypt nipa wipe eje odo agutan na o je abo fun won ninu aye wahala wa iponju wa aisan wa ise jamba popo lo wa sugbon bi o ba fe ki iyato ki o wa laarin igbese aye ti re ati igbese aye awon ti o wa ninu aye iyato ti o le nini wipe ki o wa se abe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi nipa be ni awon nkan ti nsele si awon ti o wa ninu aye ki o le fi sele si o ninu Exodus orike edogun ese ikerin dilogbon o si wi pe bi iwo ba teti sile gidi gidi si ohun oluwa olorun re ti o ba si se eyi ti o toli oju re iwo ti iwo ba peti si ofin re ti iwo ba si pa gbogbo ase re mo emi ki yo fi okan ninu arun won ni ti mo mu wa sara awon ara Egypt si o lara nitori emi le olowa ti o mu o lara da awon ti o wa ninu aye aisan popo ni o wa lara won aisan ko gbogun aisan ti pani lo wa lara won bi iwo paapa ko ba fe ma jiya bi iwo paapa ko ba fe ni iponju
bi awon ti o wa ninu aye ohun ti o ye ki o se ni pe ki o wa si abe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ikerin iwosan je ti awon omo Israeli won yi nitori pe won wa labe eje odo agutan na ninu orin Dafidi lekan si orin Dafidi ori karun dini adofa orin Dafidi ori karun dini adofa arun le ni ogorun ese iketa le ese iketa din logoji o si mu won jade ti awon ti fadaka ati wura ko si si ailera kan ninu eya re bawo ni o se sese fun ogun logo awon eniyan won yi egberun lona meta lati wa ni ara dida sasa lai ni aisan kankan ni ago ara won nitori eje Jesu ti a fi bo won ti a fi daabo bo won eyi ni o je ki o sese ni igbesi aye won ranti pe bi iwo paapa ba fe ni iwosan kuro ninu gbogbo arun ohun ti o ni lati se ni lati gbagbo ninu eje Jesu Christi ti a ta sile ranti pe anfani tabi ibukun ti o wa labe eje odo agutan ni we pe a o gba o lowo iparun wi pe o bo lowo iparun lati owo apanirun ni ikeji o bo lowo idajo ninu aye yi ati idajo ninu aye ti nbo iketa a o fi yato si arin re ati awon ti o wa ninu aye ikerin iwosan pepe kuro ninu gbogbo arun yo je ti re nisisin ya o to olorun lo a o so fun olorun wi pe agbagbo wi pe fun wa ni Jesu Kristi ko wi pe Jesu Kristi ni odo agutan ti a pa nitori ese wa ti a ta eje re sile nitori ti wa ati wi pe agbagbo ninu eje ti o ta sile fun wa bi o ba ti n fi igbagbo we ninu eje na ti o n so fun olorun ti o n ko ese re sile be ni igbala olorun iwosan latoke wa idande tooto yo je ti re eje ki a dide duro lati ba olorun soro ranti pe Jesu Kristi nikan soso ni odo agutan ti a pa fun wa eje re nikan soso le o le gba kuro ninu idajo olorun eje re nikan soso ni o le fun wa ni igbala eje re nikan soso ni o le fun wa ni idande so fun olorun awon iwukara ti o wa ni igbesi aye re mo won kuro ese ti o wa ni igbesi aye re aran kan ti o wa ni igbesi aye re oju kokoro ti o wa ni igbesi aye re agbere tabi panṣaga ti o wa ni igbesi aye re awo ohun aito ti o wa ni igbesi aye re bi o ba tin je o ti o tin kan won sile be ni o mu iwukara kuro ni igbesi aye re ti o si so fun olorun wi pe o gbagbo wi pe ata eje Jesu Kristi sile fun o ata eje Jesu Kristi sile fun o ata eje Jesu Kristi sile fun o gbagbo ninu eje na gbagbo ninu eje na ki o ba le bo lowo idajo ninu aye yi ki o ba le bo lowo idajo aye raye ti nbo lori awon elese gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti ata sile fun o ki o ba le bo lowo idajo aye raye ki o ba le bo lowo apanirun tin kaakiri aye lode oni ki iyato ki o ba le wa laarin iwo ati awon ti o wa ninu aye gbagbo ninu eje naa ti a ta sile fun o gbagbo ninu eje naa ti a ta sile fun o bi o ba ni aisan ni ago ara re eje yi kan na ti a ta sile ni yo wo san sugbon ranti wi pe bi ese ba nbe le owo re abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi ki o le je ti re bi ise buburu iwa buburu irinkurin ifekufe ba wa ni igbesi aye re
abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ki o le je tire sugbon bi o ba ko ese sile bi o ba ko ese sile bi o ba ke pe oluwa bi o ba fi igbagbo ro mo eje Jesu Christi ti ata sile fun o igbala kikun yo je tire a o dari ese re je o a o gba okan re la o de atunbi gere ti o ba ti de atunbi ni idajo ayeraye kuro lori re ati idajo fun awon ese ti o ti da awon nkan won yi pelu yo kuro Olorun yo ma toju re bi apaniru tin koja ni igboro bi agbesan eje tin koja ni ayika re be ni yo ma re okoja nitori pe o wa labe abo eje Jesu Christi bi aisan ba wa ni ago ara re aisan ka aisan yo wu ko je bi o ba gbekele agbara ti o wa ninu eje Jesu Christi oni ni igba ti emi ba ri eje na emi o re yin koja aisan yo re o koja bi a ba ri eje Jesu Christi ni okan re pelu igbagbo iponju yore okoja wala ye yore okoja isiru labe agbara satani yore okoja nigbati emi ba ri eje na emi ore yin koja

pe gbogbo awon ota patapata ni won ti wa teriba fun o sese ki o je pe ibi ti o ti ni isoro tele tele tabi aisan tele tele awon nkan won yi ti po ra ni igbese aye re iwo si nfe ru nkan be o wi pe eyin nfe e ko si ni e ko ni nitori pe e ko se nkan ti awon won yi se nipa wi pe won je wo ise won won ko sile won pe oruko olowa won fe ki olowa ki o dariji won bayi ni ibokan ati ore ati anu olorun se de igbesi aye won eyin fe e ko si ni o sese boya o ti ni igbala sugbon bi a ba nso nipa isodi mimo bi a ba nso nipa pe ki a fa gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye eda ki a fa tu kuro ni okan re awon nkan won yi je ajeji si o bi a ba nso nipa iwa bi ti olorun bi a ba nso nipa iwa ifarajo Jesu Kristi ninu ero ninu okan ninu irin ninu gbogbo ti a nse ki awon nkan won yi je ajeji si o bi o ba si ri awon elomiran ti won ti ni isodi mimo bi o ba ri ore ofe olorun ni igbese aye won bi o ba ri iwa mimo iwa tutu ti o wa ni igbese aye won bi o ba ri iwa ti kora ni ni ijanu ni igbese aye won iwo nfe nkan won yi eyin nfe e ko si ni nitori kini nitori wipe o ko ru ara re soke nitori wipe o ko di ileri olorun mo nitori pe o kan gban ara re kuro ninu awon ohun ti o de omole o sese wipe ori eni ti ejo wa si inu ile isin yi ni akoko kan na nisisin yi won ti ni igbala nisisin yi won ti ni isori imo nisisin agbara olorun agbara emi olorun o ti joba ni igbesi aye won kini won se ki agbara olorun ki o to wa si igbesi aye won ohun ti jesus so fun wa ni won se wipe ki won ki o duro ni jerusalem titi a o fi agbara emi olorun kan eyin ni won se won duro won fara won robo won je ki gbogbo igbese aye won ki o di fi han ni waju oluwa won si so fun olorun we pe bi o ba fun ni agbara emi mo yi won ma gbadura won ma sise fun olorun won ma se gege bi oro olorun ati fi agbara emi olorun kan won nisisin bi won ba gbadura won a soro bi oba bi won ba gbadura won a soro pelu ase bi won ba gbadura won a le di ileri olorun mu o si nfe nkan won yi ni igbesi aye ti re pelu ni eyin nfe e ko si ni o sese ki ori awon elomiran ti won ti ni aisan tele tele bi won ti wa sinu ijo be ni ati mu awon awon aisan won yi kuro awon ti won ti je eni ti won je alailera tele tele awon ti won ko le lo si bi ise ni ojo meji ninu ose awon ti o dabi eni wi pe won ko le gbe ohun ti o wuwo won ko le se ohun kohun awon ti won ma mi hele hele tele tele nisisin won ti di alagbara gbogbo aisan gbogbo irewesi gbogbo ohun ti o nse won tele tele ati mu kuro ki o si ma fe nkan won yi ni okan re wi pe ajo wa ninu ijo ajo n gbadura ajo n ka bibeli awon won yi si ti ni ilera pipe sibe sibe emi wa ninu aisan o ni eyin nfe e ko si ni kini se ti ariwe pe awon elomiran won ti ni idande awon elomiran won ti ni igbala awon elomiran won ti ni isodi mi won awon elomiran won ti ni agbara mi olorun awon elomiran ati da won sile kuro ninu aisan ti o nse won awon elomiran awon majele ti won gbe fun won je tele tele gbogbo re patapata lo ti pora ni igbesi aye won kini se ti ore ofe olorun wa fun iru awon wonyi sugbon ti ko si ninu aye awon kan ninu wa idi re ni we pe a ko ru ara wa soke idi re ni we pe a je ni ti se lowowo idi re ni we pe a je ni ti rewesi oni eyin nfe e ko si ni wo awon nkan ti o tin fe ninu okan re wo awon nkan ti o tin so fun olorun sugbon ti o ko so fun olorun pelu okan ti o gbadura jagara okan ti o gbadura agbayori awon nkan wonyi ti o n fe wonyi bi won ba ma je ti re oni lati ru ara re soke eyin nfe e ko si ni eyin pa e si n se lara e ko si le ni o n so fun awon pe bi a ba n fe ore ofe olorun bi a ba n fe igbala olorun bi a ba n fe tesiwaju nipa ti emi bi a ba n fe lati goke agba ninu awon idawole wa ki i se nipa owo jije ki i se nipa ilara sise o ni eyin se ilara sibe sibe pelu owo ati ilara won yi e ko si le ni eyin ja eyi je wipe e n jiyan eyi je wipe a n foju tembelu awon ti o le ni nkan won yi eyi je wipe a n wo awon eniyan ti o ti ni nkan won yi eyi ti a ba fi lo si ori ekun wa ki agba.

ti run olododo pelu eniyan buburu ti awon olododo yo fi dabi awon eniyan buburu o dari onidajo gbogbo aye ranti o olorun ni onidajo ilu nigeria onidajo gbogbo aye ni oni onidajo orile ede yi o si ni onidajo ilu re tabi ileto re oni onidajo agbole re o si ni oludajo oludajo re bi o ba fi mimo se aimo ti o ba so wi pe alufo okunkun ri mi ati awon iyawo mi ati awon omo mi ati awon eyan okunkun mo ti mo nse bi o ba je be ran ti wi pe idajo nbo nitori oni idajo gbogbo aye ki o se asise bi ina gbogbona ibinu olorun bi o ba tin bo gege elese ni yo se afi bi o ba ronuku ada oni idajo gbogbo aye ki o ha se yi ti o to oluwa si wi pe bi mo ba ri adota olododo ni ilu sodomu nje emi o da gbogbo ebe si nitori won abraham o tesi waju lati ma gba adura yi titi o fi de mewa ni ese ikeji le ni ogbon o si wi pe jo ki inu ki o ma se bi oluwa e kan soso yi le emi o si le emi o wi mo boya a o ri mewa nibe o nsi wi pe emi ki o run nitori mewa oluwa si ba ti re lo loju kan na bi o ti ba abraham soro tan abraham si pada lo si ibujoko re es ori ikokan din ni ogun awon angeli meji si wa si sodomu ni asale lo ti si joko li enu bode sodomu ki se pe o nka bibeli o ki se pe o sasaro lori oro olorun ki se wi pe o n so fun awon elomiran lati gba olorun gbo ati lati dawo duro ese ati ibi ti won da won so wi pe o joko ni ibojoko ni enubode bi lot si ti ri won o dide lati pade won o si doju bole ya ke kuro ni awon angeli won yi ni won je ki o di mo fun wi pe idajo de wi pe ki se ni ose to nbo tabi ni osu to nbo tabi ni odun ti o nbo idajo ti de nisisin yi ni won wa so fun ni ese ikeji lati atika wi pe awon okunrin na se wi fun lot pe iwo ni enikan ni yi pelu ana re okunrin awon omo re won ti bere si ni wa oko ni ilu ibi ti o gbe wa se awon omo ti e se won o ti ma fe elese se won o ti ma fe awon ologun se won o ti ma fe awon ti won ti ko iyawo jo ki omo re ki o tun lo di iyawo keta ikerin ikewa ni ile elomiran eyi ni awon omo lo ti be si ni se won be si ni wa oko ni sodomu iwo na si mo wi pe bi awon omo re bi won ba ni aya tabi oko ni sodomu ati gomora bi won ba fe elese ojojumo lo fi ma pari ija o sese papa ija ati gbogbo aso ti o ti yo wa ni idile awon omo re nitori won ti fe elese o sese ki o je oni o se iku pa awon obi be nitori aibale okan ati aibale aya ṣùgbọ́n wọ́n sọ fún wí pé àwọn àna rẹ ọkùnrin àti àwọn ọmọkùnrin rẹ àti àwọn ọmọ rẹ obìnrin àti ohunkóhun tí ìwọ ní ní ìlú èyí ń sọ nípa àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ pẹ̀lú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú rẹ àwọn òṣìṣẹ́ rẹ ń kọ́ ṣé wọ́n jẹ́ ti ọlọ́run àbí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ mo won jade kuro nihin yi nitori awa orun ibi yi nitori ti igbe won di pupo ni waju oluwa oluwa si ran wa lati run loti si jade eyi ni ohun ti o yo loti nitori pe lese kese ti awon angeli won yi ti won so fun lese kese ni o gbagbo ibi ki ibi ti olorun ba ti ri igbagbo

0: o máa ń yé e sí. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé Lot ti ṣe burúkú tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ó sì ti dàpọ̀ pẹ̀lú àwọn aláìgbàgbọ́, pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ti Sodomu, Gomorrah, nígbà tí a sọ fún wípé ìdájọ́ dé, ó gbàgbọ́. Láìsí ìgbàgbọ́ kò sẹ́ni tí ó lè rí Olúwa. Bí ó bá jẹ́ wípé Lot ṣe iyèméjì tàbí aláìgbàgbọ́, ó sì gún èjìká wípé ọ̀run máa wó kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹnìkan. Ọ̀rọ̀ ẹnìkan ni. Bí inú bá ń dun gbogbo àwọn ènìyàn, èyí tó ń dùn ọ́, èyí ni ó jẹ́ wàhálà tirẹ̀. Bí iná bá jó gbogbo ilé tí ó wà ní ìlú Èkó, ilé tirẹ̀ tí ó jó, òun ni wàhálà tirẹ̀. Bí ebi bá ń pa gbogbo ènìyàn, èyí kò sọ wípé ìgbà tó jẹ́ gbogbo ènìyàn ni ebi ń pa, wípé ebi tí ó sì ń pa ọ́ ni kò ṣe nǹkan kan fún ọ. Bí wàhálà bá dé bá ọ, wà á gbàgbé wípé wàhálà dé bá ẹlòmíràn. Torí bẹ́ẹ̀, bí Lọ́ọ̀tì bá sọ wípé ọ̀run wó kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹnìkan, a wọlé lórí, a sì kú sínú ẹ̀ṣẹ̀, a la ojú rẹ̀ ní ọ̀run àpáàdì. Ṣùgbọ́n èyí ni Lọ́ọ̀tì ṣe. Bí a ti ń sọ fún wípé ìdájọ́ dé, bẹ́ẹ̀ ni ó gbàgbọ́. Bí ó sì ti gbàgbọ́ ni, ó sì sọ fún àwọn àna rẹ̀ ọkùnrin, ǹjẹ́ ìwọ ti gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀? Nígbà tí o ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wá, ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ yìí o ti mú u sí ṣe? Ǹjẹ́ o ti sọ fún àwọn ẹlòmíràn wípé o gba Jésù gbọ́? O sì gbàgbọ́ wípé o ti kó ẹ̀ṣẹ̀ rẹ lọ, wípé o ti fi ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ṣọwọ́ sí ìdájọ́? Jẹ́ kí n kà á fún ọ níbi tí a kọ bẹ́ẹ̀ nínú Májẹ̀mú Titun ní Tímótì kínní. Orí ìkarùn-ún, èyí ni Ọlọ́run sì ń fẹ́ kí ẹnì kọ̀ọ̀kan kí ó ṣe. Bí o bá gbà á gbọ́, yóò jẹ́ tirẹ. Tímótì kínní orí ìkarùn-ún ẹsẹ̀ kẹrin lé ní ogún. Ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ẹlòmíràn a máa hàn gbangba, a máa lọ ṣáájú sí ìdájọ́. Bí o bá fi ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ránṣẹ́ sí ìdájọ́ tí o sọ fún Ọlọ́run wípé o ti jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, o sì kọ gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí sílẹ̀, o sì rán àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí sí iwájú ìtẹ́ ìdájọ́ Ọlọ́run, tí a sì dá Jésù lẹ́jọ́ nítorí tirẹ, tó sì ru ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, ìtumọ̀ èyí ni wípé o ti fi ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ṣáájú, a sì ti dá àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí lẹ́jọ́, àti dáríjì ọ́, Jésù Kristì sì ti ru ẹ̀bi àti ìdájọ́ rẹ, a sì ti sọ wípé nítorí bẹ́ẹ̀ a kì yóò dá ọ lẹ́jọ́ mọ́. Ṣùgbọ́n wo ẹsẹ̀ apá kan ẹsẹ̀ yìí, ní ẹsẹ̀ ìkẹrin lé ní ogún, ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ẹlòmíràn a máa hàn gbangba. Ẹni tí ó bá ṣe àtúnṣe, ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ á hàn gbangba. Ẹni tí ó lọ bá aládùúgbò rẹ̀ tí ó sọ wípé, jọ̀ọ́, mo ti ṣẹ̀ sí ọ, mo ti jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, yálà wípé mo ti jí ọ lẹ́rù, tàbí mo ti bú ọ, tàbí mo ti gba aya rẹ, dáríjì mi gba aya rẹ padà, tàbí ẹrù rẹ tí mo kó tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ gba ẹrù rẹ padà, ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ á hàn gbangba. Bí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ti hàn gbangba sí àwọn tí ó ṣẹ̀ àti sí Ọlọ́run tí ó ṣẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni a fi àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí lọ ṣáájú sí ìdájọ́. Ṣùgbọ́n sọ fún wa wípé ti àwọn ẹlòmíràn pẹ̀lú, a sì máa tẹ̀lé wọn. Àwọn tí wọ́n ń pa ẹ̀ṣẹ̀ wọn mọ́, ẹ̀ṣẹ̀ yìí a máa tẹ̀lé wọn. Bí ọjọ́ ìkẹyìn bí ó ti ń dé, bí ó ti ń pa ojú rẹ̀ dé ní ikú, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí tí ó ń tẹ̀lé àwọn irú ènìyàn bẹ́ẹ̀, tí wọn ò jẹ́wọ́ kí wọn kí ó kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti Lọ́ọ̀tì ni lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí ó gbọ́ nípa ìdájọ́ Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ ni ó gbàgbọ́, ni ó sì ń sọ fún Ọlọ́run wípé mo ti jẹ̀bi. Ṣùgbọ́n ó lọ sọ fún àwọn ará ilé rẹ̀, àwọn àna rẹ̀, ó sọ wípé ẹ dìde, ìdájọ́ ń bọ̀. Wo ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Ṣùgbọ́n èyí ni Jẹ́nẹ́sìsì orí ìkọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Ṣùgbọ́n ó dàbí ẹlẹ́tàn lójú àwọn àna rẹ̀. Ṣé bí mo ṣe dúró ní iwájú rẹ̀, ṣé mo jọ ẹlẹ́tàn? Mo ń bi ọ́ ni. Bí mo ṣe ń bá ọ sọ̀rọ̀, ni asale yi se mo jo eletan loju e se igba ti jesu wa ni aye ti o nso fun a wi pe idajo nbo se oro re se o dabi eletan ni eti re abi o ba je pe jesu o jo eletan loju e ti o ba si je wi pe emi ti mo nso oro yin rere fun o ti mo nso fun wi pe idajo nbo jesu christ si nbo gege bi oro re bi o ba je wi pe mi o jo eletan loju e ewo lo nse ninu ese kini de to sa sala fun emi re sugbon nigba ti awon eniyan won yi ka si eletan be ni awon angeli won yi ni won sa lot ni ire wi pe dide mu aya re mu awon omobirin re mejeji ti o wa nihin won je merin lot aya re ati awon omo re meji eyi ni awon ti olorun ri ni gbogbo ilu sodomu o je mo we pe nigba miran awon elesin won ma so fun wa pe ah bo ba je we pe iwo ati yawo e atawon omo e meji eni merin pere ni o je olododo ah ko le je be o le je be ni aye noa eni melo ni olorun ri gbogbo agbaye patapata eni mejo ni o si sese kan ti ma so fun o wi pe se ibi to sese nlo ni osan gangan se ibe nikan ni won tin waasu otito awo ni waasu oniyawo meji awa ti awo ni waasu ti ani oruka re lowo wa o mo wi pe awa na onise olorun ni wa ko ri be nitori pe ojo nbo ti enu won yi o pade nitori ina yi o so kale yo si ma jo awon eniyan bi won ba tin jo ni aye be ni emi won ni o lo si orun apadi ninu ina ajoku juma angeli won yi won da won fi owo le lot ni ese keta ni ogun wi pe o si se nigba ti won mu won jade si eyin odi ilu tan nje ati mu o jade kuro ni sodomu ati gomora ninu ose sodomu ati gomora nje Jesu Kristo olugbala re nje o ti fi owo re di o mo si ti mu o jade ko ninu ese ko ninu iro ko ninu iwa ole ko ninu a fi oro keleba ni je ko ninu a soro ni leyin se o ti mu o kuro ninu agbere ati panshaga se o ti mu o kuro ninu iwa kobirin jo se o ti mu o jade si eyin odi ilu o si wi pe sa sala fun emi re sa sala fun emi re ma se wo ehin re wo ese kerin din ni ogbon sugbon aya re boju wo ehin lehin re o si di owon iyo mi o mo eyi ti o fe da owon iyo ni abi o fe sa asaye ati asala o fe sa wo inu ijoba olorun bi o ba je be anfani wa fun oloni lati so fun olorun wi pe tele tele o ti nfi ese re pamo sugbon o ti ye o wi pe awon ese ti o nfi pamo ni won tele o won le mo won se fara mo timo timo sugbon bo ba je loni ni o nso fun olorun wi pe o nfe ki awon ese won ki o han gbangba ni waju ite idajo olorun loni ki olorun ki o si wo ese yi ki o wo mo jesu lara ki o je ki jesu ki o ru ese re lo patapata ki o ma ku ese kankan ni igbesi aye re o fe je agabagebe mo o fe je alafarase tabi eni ti o nfi enu sin olorun o nfe ki gbogbo ese ki o kuro ni igbesi aye re o ni anfani loni lati kepe oluwa lati so fun olorun wi pe o fe sa sala fun emi re iji igbesan nbo bibeli so pe ina yo ma jo ni waju re nitori pe a o se awon iwe le orun a o si se idajo olukuluku ti o ti wa ni orile ede aye lati inu iwe na nje nigba ti ojo idajo ba de nibo ni o wa ni apa osi ni abi ni apa otun edide ki eje ki a gbadura bi o ba fi ese re sowo saju si idajo ti o si ni ki Jesu Kristi ki o ru awon ese won yi lo a o dariji o a o ṣanu fun o Jesu Christ yo fi eje re we ese renu ṣugbọn ran ti o bi o ba boju wo eyin bi o ba sa pada bi o ba di apeyin da ran ti aya loti ran ti ohun ti o sele si sa sala fun emi re sa sala fun emi re ma se boju wo eyin ma se pada sinu ese mo sa sala fun emi re bi o ba nda ese ni ikoko olorun ri o bi o kan wa ti o gbe bibeli ti o gbadura ti o gba awe ṣugbọn ti o wa ninu agbere ati panṣaga olorun ri o bi o ba di ese mu ti o ko ese sile bi o ba je ki jesu ki o gba okan re la olorun ri o idajo si nbo sa sala fun emi re ko gbogbo ese sile nitori igbesan nbo ti ori gbogbo awon elese ti o wa ni orile ede aye ma se boju wo eyin kuro ni Sodomu ati Gomora kuro ni egbe awon omuti ati egbe awon elegan sa sala fun emi re ese awon elomiran han gbangba a si ma lo saaju si idajo ṣugbọn ti awon elomiran awon ti won fi ese won pamo a ma tele won ṣe ese ti re n tele o abi o ti je ki jesu ki o ru ese re lo sa sala fun emi re sa sala fun emi re nitori idajo nbo lori gbogbo alaigboran lori gbogbo elese lori gbogbo awon agbon magba sa sala fun emi re oni ni ojo igbala bi o ba gbagbo yo gba okan re la yo tun igbesi aye re se nitori ati da Jesu lejo fun o ti ru ese re ati ase dede re bi o ba je fi awon ese won yi sile ti o si je ki Jesu ki o ko won lo won ko ni je tire mo sa sala fun emi re ki o le bo lojo idajo ki ye ni pekun ki o le je tire ni oruko Jesu Christ Oluwa wa baba wa adupe fun ikilo ife ti o fi han fun wa nitori pe o fi wa sinu okunkun bi awon ti o wa ninu aye adupe lowo re fun ife re eyi ti o fi so fun wa ni igba gbogbo wipe idajo nbo awon ti o wa ninu aye won ja fara nitori pe oye oye won ko si la si won loju wi pe won ni lo aye raye ninu aye yi ko ye won wi pe igba yo dopin akoko kan bo nigba ti a o gbe won kuro ninu ile ti won gbe nisisin yi ti a wale ti a o kan igi ti a o gbe won ju sinu re ti yo ku awon nikan soso pelu ise owo won pelu ese won pelu idajo olorun akoko kan bo nigba ti owo ti o le ti ji nigba ti owo yi ki o le gba sile akoko kan bo nigba ti aso ti awon o le ti won ti ji ti o ti ki o le wulo fun won akoko bo nigba ti o nko hun ti enikeni ti o ni ninu aye ti ki o wulo ti o kiki gbajumo ohun ini ti ki o le je nkan kan baba adupe lowo re wi pe awa ni o se ni ele ti omo ti o nkilo fun wa ti o nje ki o ye wa wi pe ina yo ma jo ni ojo na ti o si nje ki o di mo fun wa wi pe awon ti won ku sinu ese ese kekere ni tabi ese nla ese ti ile isin ni tabi ese ti igboro ese ti idile tabi ese ti orile ede ese ti abinibi tabi ese ti ako lowo elomiran pe ojo kan bo ti idajo olorun ti o bale gbogbo awon eniyan ti o ku sinu ese won sugbon o n ki wa ni ilo wipe ki a fi awon ese won yi ki a fi won ranse si idajo nje a be o wipe gbogbo awon eniyan won yi ti won duro niwoju re ti won wo Jesu ti won gbagbo wipe a ti fi Jesu rubo fun won a ti da Jesu lejo nitori ti won a si ti be ese won wo lara Jesu Kristi awon ti won fi igbagbo yi ro mo awon ti won wo odo agutan eni ti apa lati ko ese won lo nje abe o iwo alaanu iwo ti o fe wa iwo ti o fi Jesu ranse ki a ba le gba wa la mo be o wi pe nitori anu re nitori etutu Jesu Kristi nitori eje Jesu Kristi nitori ileri re ti ki ye dari ji gbogbo awon ti o je wo ese oni oruko Jesu asibe o wi pe awon ese ti o ti di iwa ti o ti di ise awon ti o ti je ara awon ti o ti dapo mo mi eje ati ara wa awon ti ko se fi sile awon ti o je pe bi ati nsa fun won be ni won tele wa baba omo ati emi agbara re ti wo ese kuro agbara re ti je ese kuro agbara re ti mu ife ese kuro ninu okan bawo mu okuro ni oruko Jesu gbogbo ife ese le won kuro lodo wa gbogbo ayo ti o yo ninu ese ti o yo ninu ibaje le won kuro ninu okan won ni oruko Jesu awon ti won si nbe o ti won wo oju re fun idalare fun igbala ati fun idariji sanu fun won adupe lowo re fi eje Jesu we gbogbo awon ti won wo oju re ki o si so wa di olododo ki igbala re ki o je ti eni kokan wa ki o si koruko awon ti adariji sinu iwe eye re adupe pe o ti gbo o anbe o wipe bi ati njade lo nje emi ati okan ati ife ti o tun lo sinu ese ba wa le won jade ninu ile nibi oja lode nibi ise nibi kibi ti en lo tabi ninu oko ye ki a le je olododo nje bi ati ri awon eniyan ni arowo to wa tabi ni adugbo wa ti won sefe tabi ti won ja fara tabi ti won ti le nfi wa se yeye wipe pe ti wa ni ti koja o ti bi aserege a nbe o wipe ki agara ki o ma se da wa ke ma si ri onkohun laye tabi ni isale ile tabi ni awo somo onko lati bi kibi ti o le je ki a boju weyin je ki a je ni ti o duro sinsin ni ojo ti Jesu yo farahan lai wo somo lati gba awon ayan fe soke ka wa ku awon ayan fe ka le ba ojoba ka le ma ba ogbe adupe ko ti gbo ti wa ye bi asi tin jade lo ti an so fun awon elomiran ti an so fun won wi pe idajo nbo baba ambe o ma wa ladugbo wa awon ti won je ese bi eni jeun ti won mu ese bi eni mu omi awon ti won sogo ninu ibaje o mo won awon ara ile wa awon omo wa awon aya wa tabi awon oko wa awon ti oni wa su da bi eletan loju won baba nitori anu re ro won lokan bi a tin so fun o je ki won ki o tele wa ye ki oro igbala ti an gbo ti o se wa le anfani yi ye ki o je ti won pelu adupe ko ti gbo ti wa ma ba wa lo ma sanu fun wa ma da bobo wa ye ki gbogbo wahala ti a di wa bi loni je ki a ja won sile wa lai sosan je ki anu re ki o wa pelu wa bi a si nlo da bobo wa titi de ile wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Eje ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe lowo yin lopolopo. Wepe loni ni a tun wa siwaju yin. Ni akoko isoji ati ise iyanu yi. Adupe wepe o yi pada. Adupe wepe oro yin ko yi pada. Adupe wepe anu yin ore ofe ati agbara yin ko yi pada wepe sibe sibe loni bi a ba wa oju yin a o ri bi a ba nfe ore lati odo yin e o se fun wa adupe wepe e ka wa ye si eni ti o wa si waju yin lati wa gbo oro Olorun lati wa mura wa sile fun ipada bo Jesu Kristi e gba pe ati yin wa ni oruko Jesu loni be ati wa adura wa ni wepe e o ba wa soro gege bi baba si omo e o se wa loju lati je ki a ri ipese atorun wa te ti pese fun wa ni akoko ti a wa yi adupe e gba pe ati yin wa ki e si gbo adura wa nitori wepe a gbadura ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni mo gbagbo wepe o ti gbo lati enu adari wa nipa imura sile ti a nse ati awon imura sile ti o ye ki a tun se nitori ipade ti o nbo ni waju wa wepe ni akoko ajinde ani ipago awon eniyan mimo nitori be gege bi ati so fun o ye ki o ma gbaradi o ye ki o ma mura sile ki o ba le je alabapin ninu awon ebun orun ati ninu awon ipese atoke wa ti Olorun yo ya lo wa ni akoko ipago yi ati so wipe ni ojobo ni ose ti nbo eyi ni ojo alamisi gege bi ojo oni ni ose ti nbo titi di
2: ojo aje eyi ni ojo monday ni ojo ikejidinlogbon osu yi titi di ojo kini osu tin bo ni a o fi ni ipago yi mo si mo we pe awon adari wa yo ti so fun ibi ti ipago ti re yo wa pelu awon eniyan olorun nitori be ke a ma se jafara ke a mura sile ke a ma se ri enikan ti yo rin rin ajo ni akoko yi nitori o je akoko ti olorun fe bokun wa ti o nfe mu aini nipa ti emi igbese aye wa ti o fe mu kuro ti o nfe pese wa sile fun bibo jesu nitori gege bi ati nfoju sona ati gege bi ati nse akiyesi ariwe pe jesu kristi oluwa olugbala wa ti a nreti ki yo pe de o si ye ki a mura sile ki a ma se dabi awon wundia alaigbon sugbon ki a le je wundia ologbon nitori be mura sile ki o riwe pe o wa ni ipago ni akoko yi ki se be nikan o ye ki o so fun awon ara ile re awon aladugbo re awon ti ejo ngbele o ye ki o so fun won nipa ti ipago ti nbo yi ki o si mo we pe olorun setan o mura sile lati bokun wa ki iwo paapa pelu awon na ki e ba le je alabapin ninu awon ti olorun fe se fun wa loni nitori ti akoko wa ti lo won o ma ba wa soro die nipa ipese olorun ni akoko iyan ipese olorun ni akoko iyan bi aban so nipa iyan tabi nipa oda mo ro we pe o ye ki o je ohun ti o ye enikokan wa awon ti won wa ni aye ni igba ajakale ogun ajakaye ti ikeji ni odun die seyin ni bi adota odun seyin a o ri we pe ni akoko na iyan ati oda o mu ni ile wa iyo o so lati ri ounje o so lati ri ti o fi je wi pe opolopo ni o je wi pe ebi ni o pa won ku tabi awon arun miran ni o fi ara won se bogbe ti o je ki won ki o fi ile bora bi aban so nipa iyan akoko iyan o je akoko ti o buru jojo ti a n gbadura wi pe ki olorun ki o ma je ki a ma ri iru igba be sugbon o ye ki a mo wi pe ninu oro olorun akoko iyan wa ati wi pe ninu akoko iyan yi olorun ma n pese fun awon eniyan ti re ye ki a wo amosi ori kejo amosi ori kejo lati ese ikokanla Amosi ori kejo bi o ba ti si iwe Danieli bi o ba tesiwaju ori iwe Hosea bi o ba tesiwaju lati iwe Hosea ori Joeli bi o ba si tesiwaju lati Joeli ori Amosi Amosi ori kejo lati ese ikokanla kiyesi ojo na de ti ni Oluwa Olorun wi emi o ran iyan wa si ile na ki se iyan onje tabi ongbe fun omi sugbon iyan gbigbo oro olo oluwa nihi le ati so lati enu woli olorun o so wi pe bayi le oluwa wi wi pe iyan nbo ni ile na olorun ran amosi lati so fun awon ara israeli o n so fun wi pe akoko iyan de pataki o n so fun awon ara samaria ni akoko na wi pe emi o ran iyan wa si ile na sugbon o so fun wa o ni ki se iyan nipa ti o nje jije tabi ki se ti o ngbe nipa omi mimu o ni sugbon iyan gbigbo oro oluwa o sese ki o ma jo loju o sese ki o ma mo bi o sese pataki to wi pe olorun nso nipa iyan gbigbo oro oluwa gba ti a nso nipa gbigbo oro oluwa o pin si ipa meji ikini ati fun awon omo israeli ni oro oluwa ti akosile a sì ti rán àwọn ọmọ Lefi àti àwọn àlùfáà àti rán sí wọn láti ṣe ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ tí a kọ sílẹ̀ yìí nípa ìmísí ẹ̀mí Ọlọ́run. Ọlọ́run wá ń sọ fún ọ wípé ìgbà kan yóò dé ní ìgbésí ayé àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì tí ó jẹ́ wípé ìmísí tí ó yẹ àwọn ọmọ Lefi, ìmísí tí ó yẹ àwọn àlùfáà láti ṣe ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wọn kí ó ba lè tù wọ́n lára, kí ó ba lè yí wọn padà, kí ó ba lè jẹ́ kí wọn kí ó ní ìgbàgbọ́ wípé ìmísí àtọ̀run wá yìí a kì yóò fún àwọn ọmọ Lefi àti wípé wọn kì yóò lè gbọ́ ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ń ṣe ní yẹ, tí ń ṣe ní pé. Ìkejì ni wípé Ọlọ́run rán àwọn wòlíì sí àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì, ó sì máa ń fún wọn ní ọ̀rọ̀ tí ó wá láti ẹnu Olúwa. Ó máa ń fún àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì, ṣùgbọ́n Ọlọ́run wá ń sọ fún ọ wípé ìgbà kan yóò dé tí ọ̀rọ̀ tí ó ń wá tààrà láti ẹnu Olúwa wá sí ọkàn, wá sí ìṣípayá àwọn wòlíì wọ̀nyìí, kí a ba lè fún àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì wípé ìgbà kan yóò dé tí wọn kì yóò ní irú àǹfààní bẹ́ẹ̀, wípé yóò jẹ́ ìgbà ìyàn. Ìyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa ní irú àkókò bẹ́ẹ̀, òkùnkùn yóò bolẹ̀ biribiri. Ní irú àkókò bẹ́ẹ̀, agbára àti bọ́lọ́wọ́ èṣù kì yóò sí. Ní irú àkókò bẹ́ẹ̀, àti ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run láti mọ bí a ti gbàdúrà yóò ṣòro jọjọ. Ní irú ìgbà bẹ́ẹ̀, ìtùnú láti òkè wá tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó máa mú wá kì yóò wá sí ọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn náà. Ní irú ìgbà náà tí ìyàn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí ó bá wà kì yóò lè sí ìrètí nínú Ọlọ́run, nítorí wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní fini lọ́kàn balẹ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní funi ní ìtùnú, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní funi ní ìrètí, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ kí a mọ̀ bí a ti gbàdúrà, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní fún wa ní ìgbàgbọ́, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ kí a mọ̀ wípé bàbá wa ń bẹ lé ọ̀run, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ kí a mọ̀ wípé èṣù lágbára lórí àwọn ọmọ Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní jẹ́ kí a mọ̀ wípé Ọlọ́run pèsè àyè kan sílẹ̀ fún wa wípé ní ìgbà tí àkókò bá tó yóò mú wa lọ sí ọ̀dọ̀ ara òun tìkára rẹ̀. Ọlọ́run wá ń sọ fún ọ wípé ìgbà ń bọ̀ ní àkókò ayé àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì tí ó jẹ́ wípé òkùnkùn yóò bolẹ̀ biribiri, nítorí wípé ìyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò wà láàrin wọn. Wò ó láti ẹsẹ̀ kejìlá, wọn ó sì máa rìn kiri láti òkùnkùn dé òkùnkùn àti láti àríwá, ṣe gáfrà fún mi, wọn ó sì máa rìn kiri láti òkun dé òkun àti láti àríwá àní títí dé Gábásì. Wọn ó sáré síwá sẹ́yìn láti wá ọ̀rọ̀ Olúwa, wọn kì yóò sì rí i. Lé ọjọ́ náà lé àwọn arẹwà wúndíá àti àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin yóò dákú fún òǹgbẹ. Èyí ni a sọ fún àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì wípé àkókò ìyàn ó ń bọ̀ láàrin wọn, ìyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ Olúwa. Kí ni ṣe tí Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀? Kí ló mú irú àkókò bẹ́ẹ̀ wá sí ìgbésí ayé wọn? Ó ṣe ní láàánú wípé àfọwọ́fà àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì tàbí àwọn ará Samaria ni ìyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí ni ó fi dé bá wọn. Ó jẹ́ mọ̀ ní ayé tí a wà lónìí, bí ìyàn bá wà níbikíbi, ìyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní àwọn abúlé tàbí ìletò tàbí ní ìlú tàbí ní àwọn ilé ìsìn tí a ti kọ́ kalẹ̀, ìyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó wà níbẹ̀, wọ́n jẹ́ àfọwọ́fà àwọn ènìyàn olùgbé ìlú náà. Jẹ́ kí a wo Amosi orí keje láti ẹsẹ̀ ìkejìlá. Amasiah sọ fún Amosi pẹ̀lú pé ìwọ aríran lọ, sálọ sí ilẹ̀ Júdà, sì máa jẹun níbẹ̀, sì máa sọ tẹ́lẹ̀ níbẹ̀, ṣùgbọ́n má ṣe sọ tẹ́lẹ̀ mọ́ ní Bẹ́tẹ́lì, nítorí ibi mímọ́ ọba ni, ààfin ọba sì ni. Ṣé o rí ohun tí mo fi sọ wípé ìyàn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó mú láàrin wọn, tàbí tí a ń sọ wípé yóò mú láàrin wọn, ó jẹ́ àfọwọ́fà wọn? Ohun tí a rí ni wípé ìkan nínú àwọn ìjòyè ó pe Amosi, ó sọ fún yín pé kí ó kúrò ní ìlú, nítorí wípé ọba ń gbé níhìn-ín, ati nitori wepe afin oba o wa nihi ati wepe ibi mimo eyi ni ni ibi ilesin eti oba man lo o wa nihi nitori be won o fe ki o ma soro ti o ti ma nso oro olorun ti o nso wepe how da election lebi how da election lejo wepe ani lati ronuku ada won so wepe awon o fe gbo iru iwasu be bi o ba ka gbogbo iwe amosi ori wepe ohun ti amosi ti o ntenumo ni wepe fun ire koja mefa ati ese nla tabi meje wepe nitori be idajo nbo lori awon eniyan na nkan ti o nso fun ni wepe won lati ronuku ada bi won ba fe ri oju olorun won fe oju ere lati odo olorun won fe emi si lati oke wa won fe alaafia ati anu lati odo oluwa wepe won lati ronuku ada sugbon Amasia wan so fun Amosi wepe o to ge irunupo ada ti poju wepe ki a se atunse o ti poju ki a ma ke pe Oluwa wepe ki o so wa di mo ki o yi okan wa pada o ti poju wepe ki o sa lo si Beteli ki o sa lo si ibomiran nitori pe afin oba wa nihin nje ki a se be ni ori loni wepe ni opolopo ilesin ni opolopo ijo eleyameya ni atiri wipe won ki fe gbo oro Oluwa won ko eti ikun si oro Olorun bakan na ni ari wipe bi won ti se ni akoko awon ti Amosi be ni won se loni eyi ni iyan fi de iyan gbigbo oro Oluwa ninu Timothy keji ori kerin Timothy keji ori kerin ese iketa ati ese ikerin nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je eni ti etin rin won lo ko olukojo fun ara won ninu ife ko fe ara won won si yi eti won pada kuro ninu otito won si yi pada si itan asan bi o ba je eni ti o tin lo si ilese kan tele tele ki o to wa si yin o ri wepe ohun ti a so yi ni a ri ni opolopo ilesin wepe igba yo de igba na si ti de tan ti won ki yo le gba eko ti o ye koro opolopo ninu awon ilesin ni atiri awon igbimo alabe sekele ti ari wepe won ma so fun oniwaso wepe bi aban waso wepe ki a ma ko birin jo a oni le dawo apo alufa o bi aban waso oko kan aya kan awon olokiki eniyan won ki o le wa si ilesin wa bi aban waso wepe ki a se atunse owo ti ati ji tele tele ti ati fi kole ti ati fi ra moto wepe ki a tun pada lo sibi ti ati ji awon ohun yi ile ise ti ati ko dukia won wepe ki a tun lo se atunse bi a ba nso be awon osi awon oloselu won ki o le wa si ile isin wa bi a ba nso wepe ki a ma se oso aye ki a ma rin irin aye bi a ba wa so eko ti o ye koro lati inu oro Olorun wepe awon gbajumo obirin won ki o le wa si ile isin wa nitori be won ma so fun bishopu won ma so fun awon alufa won ma so fun awon alori oniwasu won wipe ki won ki o menu duro nipa ti oro irunupo oda nipa oro atunse nipa oro gbegbekele Jesu Christi fun igbala won ma so wipe bi a ba nso wipe ki awon eniyan ki o ma se je egbe awo bi a ba nso be awon eniyan ti o se pataki won ki o le wa si ile isin wa e ni won fi pa awon oniwasu won lenu mo e ni o fi je wipe ni opolopo ilesin ni ayika wa nihin bi o ba lo sibe ati gbo oro Olorun ti o ye koro o soro popo nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro bi ati le wasu re fun won won ki yo le gba se o mo wipe nihin Olorun ni o pese fun wa Olorun ni o foju anu wo wa ti o je ki a le duro lori eko ti o ye koro ti a fi n so fun gbogbo eniyan wepe gbogbo eniyan le o sa ti se ti o si ti kuna ogo Olorun gbogbo eniyan ibase olola ibase olokiki ibase ijoye ibase mekunu wipe ninu agbara ti wa ise ododo ti wa wipe ko sese lati ri oju oluwa bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni idariji bi a ba fe di omo olorun ani lati je wese wa ki a ko sile ki a si gba jesu kristi eni ti o ku fun wa ni ori ige agbelebo ki a gba gbo eko ti o ye koro ni yi ṣugbọn ọpọlọpọ ilesin ni o ti ṣoro lati waasu igbala nipasẹ itutu jesu kristi tabi ki a ma waasu nipa isodi mimo wepe nigba ti a ba ti ni igbala ani lo siwaju olowa ki olorun ki o we okan wa mo ki olorun fun ara re ki o mu gbongbo ese ti o wa ninu wa ki o yo kuro eda adamu ti o wa ninu wa ki o fa tu ki o fa jade wepe ki o le so wa di mimo awa ti a ti je eni egbin eni eleri tele tele ninu irunu wa ninu ilepa wa ninu okan wa ninu emi wa ki eje jesu kristi ti we ni mo titi de inu ki o we wa mo tinu tinu ki a ba le funju egbon wu lo ni opolopo ilesin ni o ti soro lati waasu nipa isodi mimo be ni asiranti pe jesu ni eje pipe mimo bi baba yin tin be le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo nitori be igba ti de fun opolopo ilesin ti won ko gba eko ti o ye koro ṣugbọn bi won ti je ni ti etin rin won lo ko olukojo fun ara won nipa ife kufe ara won ese ikerin won o si ye ti won pada kuro ninu otito won o si yi pada si itan asan eyi ni a ri ni opolopo ilesin ti a n ba pade eyi ni a fi so wipe iyan gbigbo oro olorun o ti de ṣugbọn gege bi a ti so fun o ipago ajo ti n bo yi fun ti akoko ajinde o je igba ipese lati oke wa o je igba ti olorun yi o ma yi opolopo okan pada igba ti opolopo yi o le di atunbi igba ti opolopo yi o le gbadura agbayori lati le ni ore ofe idaniloju ninu okan won wipe won je ti olorun o je igba ti opolopo omo oninakuna lokunrin lobirin yi o le pada wale o je igba ti a o dari ese won je won o je igba ti a o ko oruko won ni iwe iye le orun o je igba ti olorun fun ara re pelu ina atorunwa yo jo gbogbo ohun ti o wa ninu okan ti ko je ife olorun yo jo won kuro o je igba ti a o da emi olorun si ori awon ti a ti so di mimo o je igba ti a o le gbadura ti awon aini wa nipa ti emi aini wa nipa ti ara ti olorun fun ara re yo pese fun wa lati orun wa awon ti o ba gba olorun gbo yo ma foju sona fun iru akoko be ti olorun yo tu emi re jade si ori awon eniyan re ṣugbọn je kin so fun o wepe bi iyan ti le wa kaakiri agbaye kaakiri orile ede kaakiri awon ilesin kaakiri ni idile kookan olorun o ti pese fun awon eniyan ti re ipese olorun ni a si je ki o di imo fun o wipe ni igba ipago ajo ti a fe se ni akoko ajinde yi olorun fun ara re o fe farahan wa mo si gbadura wipe fun eni kookan wa ti a n gbo mi loni olorun yio farahan wa ni oruko jesu olorun yio pese ni kikun fun aini wa nipa ti emi ni oruko jesu wo lati awon oba keji ori keje awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elisha wepe egbo oro oluwa bayi li oluwa wi ni iwoye ola li aota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ye ki a duro nibe iyan ti mu ni akoko elisha ni samaria ni israeli iyan yi o si ti ko iya opolopo ba won wo ori kefa awon oba keji ese ike dogbon iyan nla kan si mu ni samaria si kiyesi won doti to be ti o fi ti a fi n ta ori kẹtẹkẹtẹ kan ni ọgọrun ìwọn fàdákà àti ìdámẹrin òṣùwọn káàbò ìmí ẹyẹlé ni ìwọn fàdákà márùn-ún nkan ti o de ba won yi o je nkan ti won ko ronu we pe o le de ba awon Israeli awon ara Samaria sugbon o de ba won iyan mu ni ile na sugbon adupe lowo Olorun eni ti ko ko won sile patapata eni ti o ran woli re si won eyi ni a fi rika ninu ori keje ese ikini nigba na ni akoko iyan na ni akoko oda ti o de ba won ni akoko airije airimu ti o de ba won ni akoko iponju akoko ise nise ti o de ba won ni igba na ni Elisha wi pe egbo oro oluwa ohun ti o ye ki o dun mo ninu ni wi pe bi okunko ti le su bi a ba le gbo oro oluwa imole yo de bi ebi ti le npa wa bi a ba le gbo oro oluwa onje yo wa fun wa bi o ti le je wi pe isu ti mu ki a subu o ti mu ki a pada seyin bi a ba le gbo oro lati enu oluwa o daju wi pe a o bukun wa nihi ni a so wi pe gbo oro oluwa bayi le oluwa wi ni iwoye ola li a o ta osuwon iyefun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bodi Samaria awon elomiran won o mo iyato laarin woli ati omo Lefi awon elomiran won mo iyato laarin omo Lefi ati omo Israeli awon elomiran won o mo iyato laarin omo Israeli ati awon ara Jebusi awon keferi bi won ba gbo oro kan lati enu enikan won ki ro wi pe ta lo nsoro se o je woli Olorun se o je omo Lefi e ti ati fi ami ororo yan soto e ti a fi emi Olorun fun lati se itumo oro Olorun fun awon eniyan tabi o je omo Israeli awon ti ati fun ni majemu Olorun tabi o je keferi ara Jebusi nihi ni woli Olorun Elisha eni ti o je wi pe ilopo meji emi ati agbara Elijah ni o wa ni igbesi aye re ti o si wi pe gbo oro oluwa mo je so fun o bi o ba ri eniyan bi Elisha eni ti o kun fun imo Olorun eni ti o kun fun oye oro Olorun eni ti o kun fun ilopo meji tabi ilopo meje agbara ti o wa lori awon elomiran bi iru eni be bi o ba to wa bi o ba so wi pe gbo oro lati enu oluwa o ye ki o fi iyato si woli tabi omo Lefi o ye ki omo iyato ti o wa laarin asoju Olorun ati keferi awon elomiran won o mo wi pe Olorun o da wa lola ninu ijo wa nihin gba ti o ba ri ti mo duro ni waju re ti mo nso fun o wi pe ki o gbo oro oluwa o ye ki o mo wi pe iyato wa laarin emi ati omo Lefi iyato wa laarin emi ati awon onigbagbo miran ti o ba pade iyato wa laarin emi ati awon keferi mo nso fun o wi pe ni ofe ti o nbo yi gege bi oro lati enu oluwa wi pe ninu ipago ajinde ti o nbo Olorun yo dabira ni igbesi aye re bi oro ti mo so fun o yi bi o ba gba lati enu oluwa bi o ba mo wi pe ki se omo Lefi ni soro bi o ba mo wi pe ki se eniyan lasan lasan ni soro fun o wi pe eni ti o mo inu Olorun eni ti o ni emi Olorun eni ti o ni imole lati oke wa eni ti a si loju eni ti a je ki o ni isipaya lati orun wa oni o n ba o soro wi pe ki o gbo wi pe ki o ma se rinrin ajo wi pe ki o ma se lo si ibikibi wi pe ni ofe ti o n bo yi Olorun yo dabira ni igbesi aye re mo si gbagbo mo gba eri Olorun je wi pe ni ofe ti o n bo yi bi o ba je eni ti o gbagbo bi o ba farabale bi o ba wa Olorun yo se opolopo ise iyanu ni igbesi aye re mo so nipa ise iyanu ti atunbi ise iyanu ti o re ofe akunwo sile ni igbesi aye re ise iyanu ti isodi mimo ise iyanu ti ife agbara emi Olorun kuni ise iyanu ti adura re ti Olorun yo gba ati opolopo ohun miran ti Olorun yo se fun o wo nihi ni a ri enikan ti ko gba oro Olorun gbo awon ti o gbagbo ni won ma n fi oro Olorun se agalamasa ti won ma n so wipe be na ni won ma n so ki a ba le lo si ipago ajo
3: be na ni won ma nso mi o gbagbo wi pe iru nkan be le sele ye ki a wo ibatan iru awon eniyan be eni ti o ti se be saju ti won ni ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti o ba nfi ara ti da eni olorun li ohun o si we pe kiye si bi oluwa ti le se perese li orun nkan yi a le ri be o si we pe kiye si iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re adura mi ni wo pe iru ohun ti o fo si ijoye yi ki iru ohun be ki o ma se fo si wa lai lai ni oruko Jesu sugbon ranti o oro enu re ni o se ko pa aigbagbo re ni o je ki o ku ni aitu ojo aigbagbo re ni o je wi pe iyan na ni o ba lo nigba ti ipese olorun de nigba ti olorun ti o boju wa awon eniyan re ti o ran ipese si won o se ni laanu we pe alaigbagbo yi ko le je ninu re I awon elomiran won ma nfi aigbagbo han ni ru ipago ajinde ti o nbo yi won ma so wi pe awon o gbagbo wi pe ipago yi yo yato si e ti atini lati eyin wa tabi yo yato si awon isin ti atini lati ojo aiku ojo aje ati ojo bo won ki le fiye si oro olorun wi pe olorun ti o ti se ileri yo muse nitori be je ki o yi o ma se wa ninu egbe awon alaigbagbo sugbon wa ninu egbe awon ti o gba olorun gbo ni ese keta si ese kejo bi o ba dele ki o lo ka o ri wi pe awon adete ni o kokko je alabapin ipese olorun ma se je ki o ya o lenu nitori wo pe eyi ni a ti so fun wa wi pe alabokun fun ni awon otoshi li emi nitori pe ti won ni ijoba olorun awon ti a o ka si gege bi eniyan awon ti a o ka si gege bi eni nla gege bi oloye gege bi ojogbon gege bi awon ti o ba le farati awon ni won kokko se alabapin ninu ebun atorunwa ti a fun awon ara samaria ni akoko yi be na ni bi iwo paapa bi o ba le je otosi ni emi bi o ba le je eni ti o seriba bi o ba le je eni ti o gbo ti olorun bi o ba le je eni ti o farati olorun ti o si je eni irele ti o so wi pe bi won ti so fun wa be ni emi na yo se ti o je eni ti n gberaga ti o je eni ti n jiyan ti o je eni ti n so wi pe oro olorun o ri be bi o ba le je otose li emi o ri wi pe olorun yo bukun olopolopo ni ipago ajo ti n bo yi o ni esa wo ipe yin ara bi o ti se pe ki se opo awon ologbon eniyan nipa ti ara ki se opo awon alagbara ki se opo awon olola le ape sugbon olorun ti yan awon were awon otosi le emi le aye yi lati fi daamu awon ologbon olorun si ti yan awon ohun ailera aye lati fi daamu awon ti o le agbara o ti a nso ni we pe ti o ba je eni ti o rele ni iwa ni ero ni ise bi o ba je ele ti omo ti n tete gboran ti o gberaga si oro olorun bi o ba gba oro olorun gbo ti a ti so lati enu eniyan olorun o daju wi pe a o bukun o sugbon bi a ba wo ese ikesan awon oba keji ori keje ese ikesan nigba naa ni won wi fun ara won pe awa ko se rere oni yi ojo ihin rere ni awa si dake bi awa ba duro titi di afemojumo iya yo je wa nje nisisiyi e wa e je ki a lo iso fun awon ara ile oba awon adete merin won yi nigba ti won ri awon ikogun awon aso awon agbada awon ounje won be si ni jeun won be si ni ko awon kan won yi won fe je ki o je ti won nikan nigba yi ni emi olorun ran won leti wo pe a nikan jopon ko se daradara wi pe o ye ki won ki o lo so fun awon elomiran yi ni ise ti olorun gbele wa lowo wi pe bi akoko ipade yi ti nbo o ye ki a so fun awon aladugbo wa o ye ki a so fun awon ebi wa o ye ki a so fun awon ti an ba pade loja o ye ki a so fun awon ti a ba pade ni ibodoko o ye ki a so fun awon ti a ba pade ni opopona wepe akoko ipese lati orun wa igbala latoke wa